0: pamilya sa Las Piñas City na sagot na sa ilalim ng zero balance billing ng Department of Health. May ulat si EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinalalakas ng Department of Finance o DOF ang sistema ng pangongolekta at pagtataya ng buwis sa real property sa bansa pamamagitan ng pagpapahusay ng mga digital systems para sa mga lokal na pamahalaan. Sa isinagawang workshop ng Bureau of Local Government Finance sa Cebu, hinikayat ni Finance Secretary Frederick Go ang mga local assessor, treasurer at iba pang kawanina magbigay ng rekomendasyon sa Real Property Information System o RPIS, Computer-Aided Mass Appraisal o KAMA at LGU Integrated Financial Tool o LIF. Layunin itong matiyak na handa ang mga sistema na ito bago ipatupad sa buong bansa. Binigyang diin dinigo na ang Real Property Valuation and Assessment Reform Act o RPVARA ay hindi naglalayong magtaas ng buwis, bagkus magtatag ng iisang patas, makatotohanan at tumpak na batayan ng market value ng mga ari-arian sa buong Pilipinas. Tiniyak ng DOF na magpapatuloy at pagpapatupad ng RPVARA sa tamang panahon habang ang mga sistemang RPIS, KAMA at LIF ay inaasahang magiging mahalaga suporta upang maging mas maayos, epesyente at epektibo ang implementasyon ng reforma sa property valuation at assessment sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At halos 151,000 na bata sa Cordillera target na mabakunahan kontra measles rubella. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Munat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tinatay ang 150,816 na mga bata sa rehiyon Cordillera ang target ng Department of Health Cordillera na mabakunahan kontra sa Measles Rubella Supplemental Vaccination Program hanggang sa pagtatapos ng buwan. Sa paliwanag ng DOHCAR, ang Measles Rubella Supplementation Immunization Activity 2026 ay sinasakatuparan sa buong rehiyon na laing maibsang maging biktima mga bata kontra sa tigdas at rubella. Target ng programa mga batang edad 6 hanggang 59 na buwan. Umaasa ang kagawaran na maabot nila ang 75% mula sa target nitong mababakunahan, kakibat din ang pamamahagi ng MR vaccines para sa regular na pagbabakuna sa mga paaralan at health centers. Dahil dito patuloy ang paghimok ng kagawaran sa lahat ng mga magulang na ipabakuna ang kanilang mga anak sa mga rural health units, barangay health stations at iba pang vaccination sites sa kanilang mga lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
0: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
7: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
6: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
8: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
6: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
9: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
6: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
8: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Check your time, it's 8:07. So magandang umaga po muli sa inyo lahat. Ito po ang programang Celebrating Life. Kami po isa sa inyo hanggang alas 9 ng umaga. Sana nandyan pa rin kayo. At ngayon po ay nasa reflection segment tayo dito sa Celebrating Life. Alam niyo naman pag reflection segment, ang ating guest ay magsishare ng kanyang storya about doon sa ating topic na taming our tongue. Yan. So, ang guest po natin ay bagong pamilya o kapatid ng Sports Radio 918. Yan. In other words, kasamahan pa siya sa Sports Radio. Bago pa lang, wala pa isang taon. I think 3 months yes. O 4 months. Okay. So, siya po ay Tubong Kalasyaw, Pangasinan. Yan. I'm talking about Brother Matthew Kent Pacheco. Brother Matt, parang hindi ako sanay. Brother Matt, magandang umaga.
13: Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Miss Cecil. At syempre, ngayong araw ay araw ng Panginoon.
12: Amen!
13: This is the day that the Lord has made. So, we should celebrate life in our everyday na binibigay sa atin ng Panginoon. Sabi nga nila, every gising is a blessing.
12: Amen! Pag nagising ka, pasalamat. Yes. Diba? Every gising is pasasalamat. Blessing and blessing and blessing. Mm-hmm. Pero bago tayo magtuloy-tuloy sa ating topic, Brother Matt, no, Taming the Tongue, pakilala mo muna kung sino si Matt Kent Pacheco. Yes. Sabi ko kanina, Tubong Kalasyaw, Pangasinan. Tell us more about yourself.
13: Yes, ako nga pala si Matthew Pacheco, syempre bagong pamilya dito sa Sports Radio. And I am from Kalasyaw, Pangasinan originally. So basically, doon ako lumaki and at the same time, doon na rin ako nakakilala sa Panginoon.
12: Amen.
13: So there are people that God used para maibahagi yung Word of God sa akin. And there...
12: Ilan taon ka noon?
13: I was 11 years old po during that time. So it was that time then na nagumpisa ako magsimba and serve the Lord in our barangay.
12: Mm-hmm.
13: But then time comes syempre. Inevitable, no? Mga bagay na lalayo tayo doon sa yes. lugar na yon. So we're here in Metro Manila. But then, it was also the happiest time of my life serving the Lord. Nung bata pa ako. And I still remember singing,
12: wow.
13: playing instruments.
12: Ano mga instrument? Alam naman natin.
13: Medyo marami by God's grace. Pero mainly, nagpe-play po ko ng piano.
12: Piano.
13: So, sa church, pianist. Mm-hmm. And even the violin and the flute. And by wow. God's grace, alone.
12: Blessing
13: I've,
12: yan. Ha?
13: I've even played sa isang napakalaking conference. Asian conference po yun na ginanap dito sa Metro Manila.
12: Nice.
13: So, it's a gathering ng mga Christian believers, particularly ng Baptist denomination.
12: Okay.
13: So, use the talent for the Lord and even shared, no, syempre, the good news doon sa place namin sa Calasiao.
12: Wow. Actually, sa totoo lang po, mga kaibigan, pag ikaw ay natatap, no, to serve God in any form, mm-hmm. in any way, yes. dapat excited tayo.
13: Yes.
12: Katulad ng excitement ni Matt nung sinabi kong, ikaw yung guest ko.
13: Yes. Na,
12: di ba? So, natutuwa ako. Tell us, yung church ninyo sa Calasiao, doon yes. sa kinalakihan mong church.
13: So, it is a ano, local, anong pangalan? Local church, Faith Baptist Church po.
12: Okay.
13: So, it was... started by a Filipino pastor din na nag-aral nung mula from Iloilo pa siya. So, he surrendered his life. Started a church actually in Dagupan, but then parang nag-branch out po sila. So, they've reached a family there in Calasiao.
12: So, church planting talaga?
13: Yes.
12: Church,
13: and that place in Calasiao, no, yung kanilang bahay panambahan,
12: mm-hmm.
13: is even used freely by that family na nauna nilang generan.
12: Mm-hmm.
13: So, it is usually rented, pero hindi siya nirerentahan eh. So, they've just let that church be used para mas maraming tao pa dun sa place ang masharean po ng gospel. And blessedly, by God's grace, napakarami nga na,
12: wow.
13: I mean, not many, ano, pero like, there are people na nasharean and are still being used there in that place. At wow. nagpapatuloy pa siya hanggang. I think they are 15 years already in the ministry.
12: Ikaw ba so far, Matt, tanongin kita, ano, how would you describe your life? No, you're very young, no, nakakilala ka kay Lord, 'di ba? Talagang tinanggap mo. How would you describe your life as a Christian, as a follower of Christ?
13: Yes. When I was young, Miss Cecil na talagang dedicated every services, ministries ay gusto mong maano 'yun eh. Parang you put all your effort.
12: Amen.
13: By the encouragement ng mga taong dumaan din sa phase na to. But then, things really are not, ano eh, kumbaga, hindi, may mga bagay na hindi inaasahan.
12: Mm-hmm.
13: May mga bagay na si Lord ang nakakaalam kung bakit nangyari yung mga bagay na yun.
12: Yes, yes.
13: So, kumbaga, yung bagay na future na inaasahan sana natin, na gusto natin, ay hindi nangyayari. So, God is redirecting us. That's why we're here in Metro Manila. And it is part kumbaga ng storya ng Panginoon. But then, again,
12: hindi
13: when...
12: Hindi ba tapos ang Panginoon?
13: Yes.
12: Marami pa siyang kwentong gagawin
13: kumbaga,
12: sa'yo.
13: Kumbaga, chapter by chapter po.
12: Yes.
13: Eh, diba?
12: Just
13: like
12: yes.
13: the Bible, diba?
12: Mm.
13: Like, ano po, nung bata pa ako talagang, even I, yung influence, I mean, I was also working in a radio station before.
12: Mm.
13: So, like, people are... medyo kilala ka lang din naman. But then, yung influence na yun na ginagamit natin, we also use our voice. But mainly to share the gospel. So, I even tried Miss Cecil by God's grace na makapag-win ng souls through house to house.
12: Amen.
13: And even street preaching.
12: Oh,
13: na, yes, in the market.
12: That?
13: Yes, by God's grace alone. So, I hope na may mga tao na truly na nakatanggap ng salita ng Panginoon.
12: Oh, for sure. Hindi daw babalik na empty yun.
13: Yes.
12: Di ba yung salita ni Lord? And mind you, no, every profession is a ministry. Kahit ano yes. pa ginagawa mo, dapat meron, yun yung ministry mo to share mm-hmm. the word of God. Yan.
13: And even Ms. Cecil, share ko lang.
12: Sige po.
13: Because life is not all about ups. There are also downtimes.
12: Of
13: so,
12: course.
13: Like, you know, Ms. Cecil, when I came here, I feel empty. I feel lost.
12: Mm-hmm.
13: But then, God is always looking for you.
12: Mm-hmm.
13: That's why I'm happy and blessed that I am here.
12: Yes.
13: Speaking about Him again.
12: Yes.
13: And by this opportunity, may those people who are hearing us be blessed by the story and of course, by the Word of God.
12: Alam mo, natuwa po ako mga kaibigan kasi bago pa nga lang si Matt sa amin. Siyempre, ako, pinapakiramdaman ko siya eh. Sabi ko, itong batang to, gusto ko yung mga post niya.
13: Mm-hmm.
12: Although late ko nang pinrend itong si Matt, no? Sabi ko, tanungin ko nga to kung Kristiyano to. And thank God, he is. No? Natuwa
13: Amen.
12: Naman ako, no? Na ang celebrating life, no? Iiwan na natin to next year. So nakikita na natin yung mga pwedeng magmana ng celebrating life as I retire next year, 2027. Anyway, sa anong school mo? Yan muna, bago tayo magtuloy-tuloy.
13: Ayan. Ito, Miss Cecil, share ko lang. Simula high school ko, no? Banlag National High School. And then, senior high school, I'm from Philippine College for Science and Technology. Alam mo, Miss Cecil, share ko lang nung time na yun. Kasi, it's very, ano, kasi I even share the Word of God in class. No? So, parang na-bless ako nung time na yun na like, how the Lord have used me during that time. So, kumbaga blessing na marami rin palang tao doon na kagaya ko. So like I've even made a friend na we have the same faith, we have the same conviction about the Bible. And nung college na sa Pangasinan State University naman ako. Even share the word of God sa iba nating mga kaklase and even friends.
12: Iyon. So take every chance, yes. 'Di ba? Huwag tayong matakot, huwag tayo kasi alam nyo, ang salita ng Panginoon, hindi yan babalik na empty. Tsaka yung sinasabing wala, baka wala naman mangyari, hindi po totoo, yung bahala na si Lord doon. Basta susunod lang tayo sa Kanya to share His Word, to preach His Word, at bahala na si Lord na kumilos. Okay, let's go dito lang sa ating topic, no? Taming the tongue. Anong feedback mo, anong reaction mo when it comes to our topic and to the verse and the message of the verse.
13: Yeah, yes. Sayin na natin. Ito, syempre, sinulat to no, ni James, isa sa mga apostle ng Panginoon. So, it was mainly, diba, like, written for the Christians and believers. But then, the Word of God is still universal. So, the people, no, kayong mga nakikinig po, ay, you can learn from those words na ibinahagi po sa James chapter 3. So, basically, this is all about our tongue. And yes. That little part of our body is very powerful.
12: Yes.
13: It can break you or even make you. It can make mistake and it can make kumbaga it can glorify others. So like this sa James chapter 3 ay gumamit ng analogy itong si James writing this epistle, particularly this chapter, not just like those yung sa mouth ng horse.
12: Sa bayo.
13: Yes, and even sa ship na kung saan ay pwede siyang kumbaga redirect ng ating mga sasabihin sa ating buhay. And at the same time, a blazing fire and an untamable beast. So, kumbaga itong tongue natin, kumbaga it has power. Kumbaga, nung nag-aral nga tayo ng college, it has power to declare, diba, to command. So basically sa buhay natin dapat gamitin po natin siya ng naaayon. Although our feelings sometimes override us.
12: Yes, true.
13: 'Di ba?
12: Like,
13: lalo na sa iba-iba kasi tayo, we cannot judge even other people. But then the Word of God is reminding us. No, it is always there na kung saan tayo ay magsalita graciously. Although ako nga personally misses like I have also those time nung bata ako talagang, syempre gusto mo perfect eh. Mm. Like, lalo na nung senior high school, college, na gusto mo dapat maganda yung performances ninyo as a group, gusto maganda yung ipinapakita mong academic performance. So, minsan may mga words tayong nasasabi na hindi maganda. But then again, that is not a justification for us to do those things.
12: Yes.
13: Maigi na, di ba, like, from these lessons from the Bible, these people, it's a reflection for us na kung saan, ano yung dapat nating gawin. Yung words natin, sometimes, yung pag-receive natin sa salita ng Panginoon, even Moses, sabi niya, he is not able to talk, to lead those Israelites people na lumabas doon sa Egypt from the captivity. But then, the Lord still used him. So, minsan naman, yung mga tao, they are taming their tongue when the Lord is speaking to them to teach or to lead those people. So, like, there's a resistance dun sa kanila. But then, as a person nga, yung ating tongue, dapat gamitin natin siya for the glory of the Lord.
12: Amen.
13: It's either, it's either we use it or abuse it.
12: Yeah. Oh, I like that, huh? Either you use it or abuse it. Tama ka, no? Gusto ko yung point mo. Yung iba naman, gusto na ni Lord na talaga magsalita ka, ayaw mo. Di ba? Kasi nga may sinasabi rin dito sa unang bahagi, no?
13: Yes.
12: Na hindi lahat pwede maging teacher.
13: Yes.
12: Oh, di ba?
13: And that's also the point nung time nila, like the early churches. Mm-hmm. Because I believe even the Bible is telling us that in the last days, there will be false teachers.
12: Amen.
13: And even those times,
12: prophet.
13: Yes, during that time, si Peter was actually teaching in the early church of Jerusalem. So even Peter, from his mouth na kung saan itinanggi niya nga si Kristo.
12: Tatlong beses.
13: Three times, but then again, the Lord is still gracious.
12: Yes.
13: It is a testament na kung saan ay mapagpatawad at gracious ang Panginoon. But then, balik po tayo dun sa like church times na kung saan there are people na hindi naniniwala kay Jesus Christ. Mm-hmm. Those legalists, di ba, like the Sadducees,
12: yes,
13: na kung saan they are pointing out to the law of Moses. Pero, like the grace of God during that time, the grace through Jesus Christ na natanggap nila since he died on the cross for our sins, ayun na yung pre-preach nila eh. Mm-hmm. Eh, itong mga tao na ito, they don't like that. They want the kung ano yung kinagisnan nila.
12: Yes.
13: So basically binababalaan no ni like ni James itong mga teachers na kung saan ay umayon sila, kumbaga yung words na sinasabi nila must be by God's word, yes, doon sa mga naisipahayag ng Panginoon, because even a light, little word it can send a message,
12: yes,
13: to the people. So basically this is itong Bible kasi, it is full of warnings, like directions, and teachings for us.
12: Parang mirror yan eh, no?
13: Yes.
12: Nakikita natin yung sarili natin, brother. Pero dito, no, ang ganda-gandang reminder sa bawat, actually lahat tayo, relatable to eh, no?
13: Yes.
12: Na minsan, tama rin yung sinabi mo kanina na nagpapadala po tayo sa ating emotion. Nasabi ko lang naman yun kasi galit ako. O, di ba? Nasabi ko lang yun kasi nasaktan din ako. Yeah. Di ba? Yung mga gano'n na gina-justify nila. Kaya nga sinasabi natin, pag ikaw ay galit, dapat anong gawin, Matt? Pag galit ka?
13: Pag-isip ng maraming tumahimik beses.
12: Tumahimik muna.
13: Yes,
12: diba?
13: Yeah. Pag-isipan natin.
12: Don't say anything. Di ba? Kasi pag galit ang tao, may sasabihin ba maganda yon?
13: Malamang mahirap.
12: Malamang
13: no?
12: Mahirap. Di ba? Kasi galit ka eh. Di ba? Galit ka. So ayan, ikaw ba, tell us, may mga experiences ka ba na talagang naka-receive ka ng mga offending remarks o mga disrespectful languages from other people, at anong naging effect sa'yo nito as a person?
13: Of course. Lalo na sa generation, I mean the younger generation.
12: Yes.
13: I'm not speaking in sa lahat, but sa experience ko na kung saan, kasi ang generation natin ay napaka-expressive na eh. So,
12: malaya.
13: Yes. But then again, it comes with the responsibility din. Kaya pag may sinabi tayo, minsan ma-hurt din eh. Mm-hmm. And asking that in my perspective, of course, Ms. Cecil, I've received those remarks na nakaka-offend. Especially nung estudyante ako. Kasi yung mga ibang kaklase ko, ang tingin nila sa akin, kalaban. Di ba? Mm-hmm. Like, sasabihin nila, pabida ka. Di ba? Sa generation pa naman namin ngayon, I mean, sa akin, halimbawa, ay hindi naman sa akin, pero like many, na kung saan sensitive din, na masabihan ka lang ng ganun, ay kumbaga dadamdamin na. But then again, sa akin, I've learned to be immune on that, lalo na like I've worked in my previous radio station. So people will comment sa mga how you report, how you do your work, they say, hindi naman totoo yan. Diba, like hahamakin ka nila. But then, yung mga words na yon,
12: nagsilbing, ano sa'yo?
13: Building block para mas maging immune ka. Diba? Because we believe that people are different din naman.
12: Mm.
13: Hindi naman lahat ng tao will like you. People will also dislike you. But it is not your duty to please them,
12: yes,
13: but to please the Lord.
12: Amen.
13: So like, for instance, sa ating mga Kristiyano, during those time, diba sila, Peter, they are even persecuted in their faith. Sinasabihan sila ng kung ano-ano. Kung ano-ano nga nakaka-insulto sa kanila. No, but then again, those words ay yun yung magbibigay sa kanila ng motivation.
12: Lakas.
13: Para mas i-preach pa.
12: Yes.
13: These people even died for the Lord. How,
12: yes,
13: about us in our generation ngayon, lalo na sa mga Kristiyano? How are we even bold to tell the gospel, no? Like speaking that those things, I still remember na yung mga rejection na natatanggap ko before when I want to share the word of God.
12: Talaga?
13: Yes, there are words, inappropriate words na kung saan ay matatanggap mo.
12: Anong sagot mo o how do you respond?
13: Of course, you respond with grace. You just respect them also. Maybe it's not yet the time for them. Kumbaga, it's not our loss naman. We just did our best,
12: yeah,
13: to share the word of God, to represent Christ in them. To share.
12: Pero walang time na napikon ka at pumatol ka. Hindi ka naging patola.
13: During that time, wala naman po, like in sharing the word of God. But when I was young, as I said, noon na kung saan ay talagang mag-ano ka eh, sasagot, ganon.
12: Sasagot ka. Oh.
13: Lalo na nung mga bata pa kami. But then again, those are lessons. Ano eh, kapag nagawa mo siya.
12: Tsaka nare-rebuke tayo, no?
13: Yes, may conviction.
12: May conviction
13: sa
12: eh.
13: Atin na like,
12: yes,
13: you will say, ano rin naman, sorry, sa mga nasabi mo, and that's part of the process.
12: Yes. Una, magsusorry ka kay Lord kasi alam mo na displease mo siya. Yes. Di ba? And then, of course, you talk to the person. Mm-hmm. Oh, sorry kung nasigawan kita at pinatulang kita kasi alam mo, nakakapikon talaga eh. Para maintindihan mo lang din yung damdamin. Kumbaga nang mag-usap para yung relationship, yes, hindi masisira. Mm-hmm. Di ba? Kailangan may pag-uusap. Okay. So, ano ba yung mga common mistakes ng mga tao, including us, tayong dalawa, no? Yung mga offending remarks na mga sinasabi natin na usually akala lang, ganun lang, pero sa totoo lang nakakasakit. What do you think, in your experience, mga common remarks?
13: Siyempre, yung mga bad words yan eh.
12: Yes.
13: And even insulting words. And even, napakarami ng ano kasi ngayon sa communication, like sometimes even yung mga sarcasm,
12: yes,
13: yung mga jokes natin, hindi natin alam, nakaka-insulto na,
12: oh,
13: the way we speak. Even the tone,
12: the
13: and
12: tone
13: everything.
12: The tone is very, very important, the, yes, tone. Very important.
13: So, lalo na po sa panahon ngayon, the generation, sabi nga nila, darker days. But then, the grace of God must still prevail. Diba? Like, the Lord is still here speaking to us. God uses people na kung saan ay matanggap ang kanyang pagmamahal. Pero like, those remarks kasi, even in the streets, pag lumabas tayo dito sa studio, even in this building, diba? Sabi nga nila, the warfare doesn't start doon sa loob ng simbahan eh. Kumbaga, it starts when you go out, even in your families.
12: Yes.
13: Diba?
12: Misa nga dito lang sa sarili natin, yung battlefield eh.
13: Tama.
12: O, diba?
13: With your friends.
12: Yes.
13: With the people who you are na-encounter. Like in the streets, di ba? Even in the road, lalo na yung mga driver natin.
12: Yes.
13: O kaya maging pasensyoso po kayo ha, sa mga nagdadrive ngayon.
12: Yes.
13: Dahil mahal kayo ng Panginoon. At mahalin nyo rin siya. Kaya dapat yung grace ng Panginoon ang mamutawi sa ating bibig.
12: Amen. Pero alam mo, these days parang ano, ang dami rin yung mga, ang dami yung mga bullying.
13: Yes.
12: Di ba? Sa mga eskwelahan, marami nang bubully na hindi nare-realize ng mga tao na to kasi they're so happy doing it pa. Mm-hmm. Di ba? As barkada.
13: Yes.
12: Parang trip-trip lang, hindi nila naiintindihan na grabe na yung epekto. Misa nga nagde-depress,
13: yes,
12: nagkakaroon ng anxiety, mm-hmm, at yung iba nagsisuicide.
13: Mm-hmm.
12: Di ba?
13: And that's the sad part, na, yes, lalo na sa generation nga po.
12: Yun, bullying. Misa naman, most of us, ano pa, judgmental. Mm-hmm. Di ba? Misa hindi natin nare-realize, nagiging judgmental na tayo. Misa nga, hindi mo nare-realize, and then after saying it, marirealize mo, oops,
13: yes,
12: oops, oops, masama yata yung sinabi ko. Diba?
13: But, okay, but sometimes, minsan po, sabi nga nila, like, people na nagsasabi ng mga offensive or insulting remarks, sometimes justify them as just pure honesty. Sinasabi lang daw nila yung totoo.
12: Prank ka lang naman ako.
13: But then, the Lord is, gracious. Kumbaga, sa atin, dapat ang isipin natin, we can be honest without being rude.
12: Yes.
13: Diba? We can tell it in a nice way.
12: Very gentle,
13: yes,
12: and with concern, di ba?
13: Yes. Kumbaga may effect din kasi sa tao yun eh. Kumbaga, minsan syempre talaga hindi rin mapigilan yung galit na. Even
12: kaya si, self-control is very important.
13: Yes, and yung anger management. But then,
12: yes,
13: halimbawa si Jesus Christ, nung sa temple, so nagalit siya. But then, it has a justification nga to respect yung house ni
12: temple.
13: Lord.
12: Temple.
13: Oo, so kumbaga, yung mga bagay na yon sa atin, we should also kumbaga reflect and defend for Christ.
12: Amen.
13: Na kung saan, kung ano yung sinasalamin ng kanyang buhay before and even the word of God, yun yung dapat natin na ipakita rin sa ibang mga tao.
12: Yun. Kasalanan ba raw magalit? O ganon, hindi, mm-hmm, mo kasalanan magalit.
13: Yes.
12: Lahat naman tayo nagagalit. Sabi mo nga sa akin, may tao bang hindi marunong, mm-hmm, magalit? Kaya lang, syempre, pag nagagalit naman tayo, huwag tayo mananakit.
13: Mm-hmm.
12: Okay, mga salita din natin. Although, pag nagagalit ka, walang magandang salita, lalabas talaga. Kaya, may mga ganon, pero again and again, self-control is the key.
13: Mm-hmm.
12: Hanggat kaya nyong makontrol, huwag, yes, munang magsalita para hindi dumaki pa yung damage, no? Iko-control natin. Mm-hmm. Alright? 8:30, Matt, at babalik tayo after some reminders. Ito pa rin po sa Celebrating Life.
14: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life. On Sports Radio 918.
15: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero Paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, hashtag panatag ang may alam.
16: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
17: Magandang buhay. Ako po si Marianne Yanian Espiritu from Barangay Tanzatu, Navota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
18: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
19: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
14: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating life. On Sports Radio 918.
12: Check your time, it's 8:33 in the morning. Uy, bago tayo magpatuloy, Brother Matt, batiin muna natin yung mga nakikinig at nanonood sa atin this morning. Of course, good morning po kay Joel De Leon. Hi, Joel. Good morning, brother, dyan sa United States. And then si Delia Nate. Sister, good morning to you. And of course, si Ateng, si Tess Goyal. Tapos andyan din si Gab Pereras. Blessed Sunday, Ma'am Cecilia Kimlat. Bumbuo pa. Good morning, Gab. And then, of course, si Rodel Balangkit. Aba, si Rodel is also watching. Good morning, brother. At sa pamilya mo, maganda umaga po sa inyong lahat. Yan. Ikaw, baka may mga babatiin ka. Go ahead.
13: Yes, good morning sa, syempre, Pangasinan. Narinigin tayo, hopefully, sa RP Dagupan. Mga kapamilya natin dyan sa barangay Banlag, Kalasyaw. Baha doon na recently.
12: Baha.
13: Pero by God's grace, humupa na. Kaya, ingat po. At sa lahat ng papunta ng simbahan ngayon, sa inyong mga nasa sasakyan, Happy Lord's Day.
12: Yan, Happy Lord's Day. Tayo po ay naulinigan din sa radio magazine this morning sa 104.3 FM. Maganda umaga po. Good morning to all the listeners. And of course, Sports Radio 918 as Radyo Pilipinas. Radyo Publiko at sa mga Radyo Pilipinas stations all over the Philippines. Magandang umaga po and God bless. Okay, tuloy na tayo, Brother Matt. Yan. In your own perspective, paano ba i-handle yung pag-rebuke, no? Pag-handle ng tao when they need to be rebuked, they need to be reminded na hindi sila ma-offend. What do you think?
13: Sa panahon kasi ngayon, minsan kapag ang tao nagsalita, minsan na-generalize niya eh. Yung buong pagkatao, halos yurakan niya na. But then, the Lord is telling us to be gracious. No? Mm-hmm. For me, the key, minsan kapag may hindi tayo nagustuhan, kasi bakit nga ba minsan uncontrollable yung ating tang. Siyempre, pag nagagalit tayo, pag may gusto tayong ma-achieve. So halimbawa nagkamali tayo or nagalit tayo or nagalit tayo dun sa action ng isang tao, dapat hindi natin siya atakihin sa kanyang buong personality, yung buong pagkatao niya. At we must just remind him or correct him doon sa mga actions po na ginawa niya.
12: Like, stick mo sa issue. Yes. Doon lang.
13: Don't generalize, sasabihin mo na ikaw masama kang tao, 'di ba? Like sasabihin hampas lupa ka. Aray, so hindi maganda yung mga ganun na words, 'di ba? Kumbaga kapag nakagawa sila ng mga bagay na hindi tama, let's just say na hindi tama yung ginawa mo.
12: Call the attention dun lang sa nagawa niya.
13: Yes, dun sa mga actions na ginagawa niya. Because the mistake of a person doesn't tell him kung ano yung sino siya. No, the goal of the correction ay para matulungan natin yung tao.
12: Yeah, ma-restore, no? Ma-build up, diba? Ma-encourage, yes. Ma-motivate.
13: Hindi porket tayo ay mas, kumbaga, nakakaangat siguro sa buhay, ay iinsultuhin na natin sila. But rather, let our speech be always with grace. Diba nga, the Bible is even telling us, we must be slow to speak. Kumbaga, gracious dapat yung ating words, yung maging mahinahon tayo. Pero minsan, ganun talaga minsan din yung mga tao eh. Eh well, different din naman din siya culturally. Halimbawa sa amin sa Pangasinan, akala ng mga tao galit na kami. Pero we'll just...
12: Malakas lang boses.
13: Yes. Kabaliktaran naman sa mga Ilonggo. Nakala nila mabait pa rin pero nagagalit na pala.
12: Ano ba naman?
13: Nalambing, di ba?
12: Nalambing sila. Eh tsaka napaka-importante din po na kumbaga kung kunwari may kasamahan ka, tamad. The word is tamad, di ba? You can say na ganito kami, ganito ang ginagawa. Sana ikaw din, na ganito, you do your part. Ganyan, ganyan. Kasi napapansin ko, hindi mo nagagawa. So sana naman gawin mo para lahat tayo pare-pareho lang na may ginagawa. Kasi nakaka-demoralize yung ganun. So wala ka sinabing bad words, hindi mo sinabing, ang tamad-tamad mo naman, di ba? Pero minsan, nakakatulong yun, mate. Let's be honest.
13: Yes.
12: Flat on the face, no? Brutally prank. Alam mo, sa totoo lang, ang tamad mo eh. Yung tono mo naman, hindi, medyo may katamaran ka, bro eh. Huwag naman ganun, kasi pansin na namin lahat yan. Kinokorek ka namin kasi gusto namin maging maayos yung samahan natin. So, mga sample lang yun, ano? Dapat hindi tayo. Pero kailangan, sabi nga, we need to say what is the truth.
13: Yes.
12: Rebuke talaga. Yes. Open rebuke is
13: better than secret love.
12: Yes, hidden love. Yes. Diba?
13: And even si Jesus Christ, there's an example on him na kung saan matatagpuan to sa Matthew 16:21-23, na kung saan ni-rebuke niya, kinorek niya si Peter at sinabi niya, get behind me, Satan. Sa harap ni Peter. Mm. Like, because he knows that Satan, kumbaga, ay sa parang... Because he is God, he knows and he feels na kung saan ay...
12: Alam niya lahat yun.
13: Yes. So, imagine kapag sinabihan ka ng Panginoon, get me behind me, Satan. Masakit yan galing mismo sa Panginoon. Na. But then, the purpose is to correct or to help si Peter, di ba? When even... but there are times minsan din that our tongue is drawing us near to the Lord. For instance, sa buhay ulit ni Peter.
12: Okay.
13: Kasi recently, yung buhay ni Peter ng aking devotion. So like, 'di ba, when Peter saw with kasama niya yung mga disciples no nagka-storm sa sea.
12: Yeah.
13: 'Di ba? Alam naman natin tong story na to and they saw akala nila ghost si Jesus Christ when he was walking.
12: Ako ito.
13: Yes. At yun ang sabi ng Panginoon. So sabi ni Peter, hinamon niya na kung ikaw talaga 'yan,
12: gusto ko rin
13: na makapaglakad. But then, when the wave came, nakapaglakad siya, but when the wave came,
12: natakot siya,
13: lumubog siya, but there are words, the shortest prayer na kung saan sinabi niya, at natulungan siya. He just said, Lord, save me.
12: Yun.
13: So, those were the times na even those short words we have, no, na kung saan ang Panginoon can also respond to us. So, Jesus stretched forth his hand, helping Peter na hindi lumubog lalo doon sa sea na kung saan naka-recover siya. So, ganun din sa atin minsan, di ba? Like, we fail in our faith, in even our words, in our action, but then, the Lord is gracious. 1 John 1:9, is faithful and just to forgive us.
12: Yes. Kasi nga pag tunay na tumanggap ka, may Holy Spirit ka, may indwelling of the Holy Spirit in you. May yes. magre-rebuke sa'yo. Oops! Mm. Parang ano yung sinabi mo ha? Marirebuke
13: may, ka. May pipigil po.
12: Tsaka ano, gusto ko rin i-remind Matt, yung mga kababayan natin. Minsan nalulungkot ako sa mga sinasabing, wala nang pag-asa tong bansang to. Ang daming corrupt. Ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Wala nang pa. Alam niyo po yung power of words?
13: Yes.
12: Mahirap yun. Let's declare, no? Na ang bansang ito ay mabe-bless, ang bansang ito ay makakaahon sa corruption, makakaahon sa mga ano-ano pang mga nangyayari dito. Yes. Dapat ang pag-asa lagi nandoon kasi ang pag-asa natin wala sa presidente natin, wala yes. kay na kay Lord.
13: Amen.
12: Let's always pray for our nation. Huwag niyo sasabihin wala na tayong pag-asa kasi kung yun ang mindset nyo, ay, ano pang i-expect natin sa mga tao, 'di ba? Kundi kaya let's be positive, let's always be hopeful and fully hope in God. Okay, yes. tuloy tayo. The Bible says we should have encouraging and healing speech to build up others. Ikaw, tell us, paano mo ginagawa to? Na kailangan talaga makapag-motivate, makapag-encourage ka ng mga kausap mo, ng mga kasamahan mo, ng pamilya mo. How do you do it?
13: Sa akin, sa personality ko kasi gusto ko maging masaya yung mga tao sa paligid na kahit
12: papatawa
13: na...
12: Papatawa ka nga eh. Like, ay, nagpapatawa.
13: Ewan ko, parang mukha ko palang kasi nakakatawa. What more pa nagsalita.
12: Nagsabi yan, hindi ako.
13: Joke lang. So, one way I try minsan kapag there are sometimes na yung mga tao kasi, they just want your presence. So, minsan it is better
12: just be
13: to
12: around.
13: Just listen
12: yes.
13: than to speak. But sometimes there are also, they need the encouragement na kung saan dapat tayo maging intentional din tayo.
12: Amen.
13: Sa pag-help natin sa kanila. If you see someone doing something well, why not praise him? Or kumbaga, sabihin mo yung mga maganda sa ginawa niya or mga ginagawa niya.
12: Appreciation.
13: And, yes, appreciation. Yes. You can do this. Or minsan kapag nag-struggle sila, you can encourage them naman to do this or even help him. Na kung saan, minsan kasi yung words nga po natin, ay napaka-powerful no
12: yes.
13: na minsan yun yung magiging motivation natin or sometimes yung iba na hindi nakakayanan nagiging distraction para sa kanila yun
12: yes.
13: But then yun nga po as a Christian with the Holy Spirit we are a tool kasi na kung saan ay mag-flow yung grace ni Lord sa atin. So as someone who works with words no I believe na kung saan ay makapag-encourage ito and even inspire. But I believe, no, there's something more powerful than these words na meron tayo. It is our action, di ba? Na kung saan it, our action can send a message. So basically, dapat maganda na yung bibig natin, di ba? Like,
12: yung lalabas sa ating bibig.
13: Maging encouragement.
12: Yes.
13: Kasi even on that passage, hinalintulad sa fountain, di ba, na kung saan hindi pwedeng dalawang klase.
12: Salty and fresh water.
13: Ang lumabas sa ating bibig. Like, it cannot be good and bad at the same time. But, dapat, piliin natin. Be good. Be always encouraging and inspiring doon sa mga tao na nakapaligid sa atin.
12: Alam mo yung pinapaalala nga natin, ano? This is the same mouth that yes. worship, glorify God. And then, this is all the same mouth na magkakurse at magsasalita ng kung ano-ano sa kapwa. Tama ba yun?
13: Yes.
12: Diba? Yun laging ating, anything that we say, is this glorifying to God? Is this pleasing to God? Kung andito kaya si Jesus, siya kaya, ano kayang gagawin niya? Ano kayang sasabihin niya? Diba? Hindi po masama mag-rebuke. Pero pa nag-rebuke ka, kailangan, what comes next is, help him to be restored.
13: Yes. Diba?
12: Help him to be restored. Tulungan mo siya makabangon, no? Ito, ganito ka, ganito ka. Sabi mo sa kanya, i-rebuke mo siya openly. Ako, honest, mahal kita. Kaya ako sinasabi sa ito. Unahin mo ng ganon para alam niya may concern. Pero yung restoration, dapat bahagi pa rin tayo ng restoration na yun. Nandyan ka pa rin para makita niya talaga yung pagmamahal ni Kristo ay nagmamanifest sa'yo na ipinapakita mo sa kanya. Di ba, Matt?
13: And that's the beauty of God's love.
12: Yes.
13: Siyempre, lalo na sa
12: yes.
13: mga Kristiyano na naniniwala sa kanya. We fail, but then they rebuke us, they correct us, we have the consequences ng mga ginagawa natin. But then, they are still there to pray for you.
12: Yes.
13: At dapat ganun din yung maging action natin sa kanila. We should not condemn them about their failures in life. but rather yung nga po sabi po ninyo is to help them restore, because God's love is infinite. God's love is unconditional. Yun. Agape love.
12: Yeah, agape love. Sabi nila, akala ko ba conditional ang love ni Jesus? Bakit may condition na believe? Alam niyo po, mararanasan natin yung unconditional love. Pag meron na tayong personal relationship sa Kanya, if we authentically submit and surrender our lives to Jesus, that's only when na mararanasan talaga natin yung conditional love. At kailangan, pag naranasan mo yon, dapat yung love na nandyan sa'yo, maishishare mo. Di ba, Matt?
13: Yes. And that's also the time na gamitin mo yung tongue mo in a nice and in the best way to share the gospel. Di ba?
12: Kaya yung mahilig magmura, magdalawang isip na ho kayo kasi hindi maganda yun. Di ba? Yung pagmumura, pagsasabi ng mga kung ano-ano sa tao, pagdi-describe ng kung ano tong tao na to, eh lahat po yan, sa totoo lang, babalik po yan sa inyo. You are accountable dyan sa mga sinasabi nyo, may mga consequences yan. Hindi ho ako nananakot. It's in the Bible.
13: Yes,
12: it's
13: in the reality.
12: Yes, reality. So, Matt, with this topic of ours, yan, as a person, as a broadcast journalist, no, yung profession mo ngayon, kabataan pa ho to, batang-bata. Matt is only 24 years old, tama?
13: Yes, ma'am.
12: Bata mo, buti ka pa.
13: Marami pang kakainin bigas.
12: Marami pa. Pag isaing mo muna, hindi kinakain ng bigas.
13: Kanin pala.
12: Di ba? Bakit nga ba bigas ang sinasabi doon?
13: Tama pala.
12: Okay, takeaway message natin this morning. Go ahead.
13: Simple lang, think before you speak. You know? But sometimes, it is not wrong to speak when you are speaking about the truth.
12: Yes.
13: When you need justice, you need to speak in the courtroom, right? Like, the people who have defense, we have basic human rights. That's yan yung sa tao. But then sa Panginoon, dapat ay kumbaga by His grace, when we approach people, we must think before we speak because our words have power.
12: Yes.
13: It will either break them or make them. Sometimes kumbaga yan yung bato na naibato mo na, hindi mo na mababawi yan. Matatandaan na nila sa buhay yan. Meron nga sa akin nakapagsabi, may ano ka ba, parang gusto niyang ipahiwating na baliw ka ba? Kasi parang, ano eh, parang gusto ko masaya lang tayo eh. So sinabi niya
12: baliw
13: yun, sabi
12: ba?
13: Ko baliw. Di naman, konti lang.
12: Hindi, may sayad lang.
13: Hindi, konti lang naman, di, joke lang. Yun nga, parang we may forgot the words we said, no, but then, nandun na yun eh, naitarak na sa kanyang isipan yun. But the person who heard them may remember them for a very long time.
12: Yes.
13: So, di ba like the story then ng mga even famous personalities, di ba? We can learn those things na kung saan mas iisipin pa natin kung ano po yung sasabihin natin.
12: Yes.
13: So, whenever we have the choice, kumbaga sabi ko nga lagi before, every day is a choice eh.
12: Mm.
13: It's your choice to say those words or not. It is not just a it is not merely a kumbaga slip of the tongue, 'di ba? You have the choice. Even Christ, 'di ba? When he was being ano na, nung bago siya ipako, he was being asked, no?
12: Mm-hmm.
13: But he kept silent because he believes that the Lord, no, it is the purpose na mangyari 'yon. So whenever we have the choice between words that hurt and words that heal, let us choose to build people up. To help them, to encourage them. Tell them nice, di ba? Like in our everyday lives, no? Appreciate things, no? But also, yung mga bagay na nandyan, we must also correct them in a nice way. Always in a nice way by God's grace. Because God's grace, yun ang dapat mag-abound sa atin. Kasi nga, di ba, sa panahon ngayon, grace must abound.
12: Yes! Amen to that. And remember, God is love.
13: Yes.
12: Yan. Dapat lagi nagmamanifest sa atin yung pag-ibig na yon. So, tatlong bagay lang, ano? Bago ka magsalita, totoo ba yung sasabihin mo? Is that the truth? Pangalawa, tama ba? Appropriate ba yung sasabihin mo? Pangatlo yung sinabi mo kanina, ito ba yung mag-build up others? Mag-motivate ba to? Mag-encourage ba to? Yan laging tatlong tanong na yan bago ka magsalita. Totoo ba to? O kaya minsan, may sasabihin ako sa iyo, yan ba sasabihin mo sa akin, meron akong kinalaman dyan. Wala po, wala pala, huwag na tayo mag-usap. Minsan may mga ganun eh, di ba, na yung mga gossiping. And then, Matt, call din natin yung attention, mga content, tawag dito, how do you call it? Sa social media.
13: Yes.
12: yung mga marami silang pinoproduce, you know, mm-hmm. alam naman natin kung napakadami, di ba? Naaliw tayo.
13: Influencers.
12: Diba? Influencers, yeah. That's the word, no? Mag-ingat din po tayo yes. sa mga messages na, kasi talaga ang, wala na yata ang taong walang cellphone ngayon. Talagang grabe yung influence ng social media sa tao, sa kabataan, sa lahat. Kaya po, let's be responsible sa lahat ng mensahe na sasabihin natin na kailangan talaga ito'y maganda, ito'y encouraging, ito ay may moral values, di ba? Huwag nating kalimutan.

0: is remember how the Lord has been good to you. If the Lord has been good to us, why not be good also to others, di ba?
1: Yeah.
0: So yun yung mag-flow dapat sa atin. Always think about the words we say. And if those words came out unexpectedly na talagang hindi mo na kaya, the Lord is still willing to restore you, but not the grace is not a license for us to do sin, to say those words na hindi kaaya-aya.
1: Huwag abusuhin, yes, yung grace ni Lord.
0: Yes. Mm. We must just feel it, and it may abound unto us in our lives and help other people para ma-build up sila. Because yes, we believe that lahat ng tao may kabutihan yan. Kaya kung ikaw, magbago ka na.
1: Magbago ka na.
0: Yes.
1: Oo, magbago ka na. Anyway, tsaka sabi nga no, sa Bible, anything we do, let's glorify God. Yes. Pag inom ng tubig, anything, eh yung pa kaya sasabihin natin, di ba? Kaya is this glorifying to God? Kung hindi, shut up. Huwag na lang magsalita. O kaya tama yung sabi mo. Minsan maganda na lang manahimik eh.
0: Yes.
1: Di ba? Manahimik na lang. But let's all be gentle and loving. No? Kung alam mo nangangailangan talaga ng encouragement, andun ka dapat, yes, no, sa tao na yan. Okay. Thank you so much, Matt.
0: Thank you so much, ma'am.
1: At sana nag-e-enjoy ka sa sports radio.
0: Yes.
1: Magtatrabaho ka pa mamaya. Kaya ayan, thank you so much.
0: Thank
1: at
0: so much.
1: God bless you, brother.
0: Yes.
1: At natutuwa po ako dahil yun nga, marami na dapat kasi mga frontliners na tayo eh sa mga panahon na to. Kaya patuloy tayo sa pag-share ng salita ng Panginoon. Make Him known, no?
0: Yes.
1: Know Jesus and make Him known. Yan po ang aming, anong tawag dito? Mission, mm-hmm, sa buhay na to. Okay? So, sa ngalan po ng ating mga kasama sa Master Control, si Mark, si Arnel, si Susanne, at saka si Niday Raskin, maraming salamat po sa inyo sa ating mga sa Malolos Transmitter. Yan, Malolos Transmitter. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. God bless everyone. Radyo Pilipinas Stations, maraming salamat po. God bless you.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
3: Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radio Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, 8:54 na umaga.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radio Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Umabot na sa 47 individual ang nasawi sa magnitude 7.7 na lindol sa Indonesia. Ayon sa National Disaster Management Agency, 13 iba pa ang nasugatan. Dandang gusali ang matinding nasira ng lindol. Dose-dosenang aftershocks ang naranasan sa mga naapektuhang lugar, kabilang dito ang lalawigan ng East Manggarai. Nagpadala na ang pamahalaan ng relief packages para sa mga biktima ng lindol. Nangyari ang napakalakas na lindol noong Biyernes ng gabi. Iniulat ng Indonesia Meteorology and Geophysics Agency na ang epicentro ng lindol ay sa isla ng Flores. Commission on Elections nag-utos ng agarang imbestigasyon sa pamamaril sa convoy ni BI o BARMM Interim Chief Minister Macacua. Narito ang ulat ni EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ipinag-utos ng Commission on Elections o COMELEC sa Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines na agad tukuyin at panagutin ang mga nasa likod ng umano'y pamamaril sa convoy ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Macacua sa Dato Odin Sinsuat, Baguio del Norte nitong Sabado. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, may kaugnayan man o wala sa nalalapit na halalan ang insidente, anya dapat mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lugar upang mapanatili ang tiwala ng publiko kasabay ng pagtiyak na igagalang ang mga karapatang nakasaad sa konstitusyon habang isinasagawa ang investigasyon. Sa ngayon, patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga sospek at ang motibo sa insidente. Samantala, Mariing kinundena ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU

0: sa pangunguna ni Secretary Mel Sarmiento ang pag-atake at nanawagan sa publiko ng manatiling kalmado, iwasan ang mga haka-haka at hayaan ang mga otoridad na magsagawa ng isang patas na investigasyon. Binigyang diin din niya na alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., dapat magkaisa ang lahat ng sektor sa pagsuporta sa COMELEC at sa mga pwersang pansiguridad upang matiyak ang mapayapa, maayos at may kredibilidad na halalan sa Bangsamoro sa Setyembre. Ligtas naman sa nasabing pananambang si Makakuha at ang mga kasapi ng kanyang delegasyon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, 7 Filipino seafarers ng MBN Ocean nakauwi na sa Pilipinas. Ang ulat ni Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Matagumpay lang nakauwi sa Pilipinas ang 7 natitirang Filipino seafarers ng MBN Ocean matapos ang ilang buwang pananatili sa barko sa Johor, Malaysia. Ayon sa Department of Migrant Workers, iniwan umano sa barko ng kanilang employer ang 13 Filipino crew. Nauna lang nakauwi ang 6 na seafarers noong Hulyo 15 matapos mabayaran ang kanilang 3 buwang sahod. Kinailangang manatili sa barko ang 7 crew habang hinihintay ang kanilang mga kapalit alinsunod sa marine regulations. Patuloy silang minonitor ng Migrant Workers Office Kuala Lumpur at tiniyak ang kanilang pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Nakipag-ugnayan din ang MWO sa Marine Department, International Transport Workers Federation at mga mining agency upang mapabilis ang kanilang pagpapauwi. Sa ngayon, ligtas na nakauwi sa kanilang pamilya ang lahat ng 13 Filipino seafarers ng MBN Ocean. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At Department of Social Welfare and Development na mahagi ng higit sa 59,000 relief items sa Ilocos Region. Ito'y bilang suporta sa relief operations ng local government units. Mula sa Radyo Pilipinas Tayug, ang ulat ni Maricopia.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
4: Nakapamahagi na ang DSWD Region 1 ng 59,140 food at non-food items para suportahan ang relief operations ng mga lokal na pamahalaan sa Ilocos Region. Sa ulat ng DSWD Region 1, 36,486 ang naipamahagi sa Pangasinan, 14,205 sa mga pamilyang naapektuhan ng sama ng panahon sa La Union at 8,199 sa Ilocos Sur. Kabilang sa food items ang family at ready-to-eat food packs. Meron ding sleeping, hygiene at kitchen kits at laminated sacks. Bawat family food pack may 6 na kilo ng bigas, 4 na lata ng tuna, 4 na corned beef, 2 sardinas, 5 sachet ng instant coffee at 5 sachet ng cereal. Patuloy ang koordinasyon ng DSWD sa LGUs para matukoy ang pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Meron ding mahigit 2.5 million na standby funds ang ahensya. Nauna nang nag-preposition ng DSWD ng 143,705 food at non-food items para sa mga lugar na maaapektuhan ng sama ng panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
7: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
8: Nagkalat sa internet ang fake news.
9: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
10: What they are doing is creating panic.
7: We say no.
11: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
12: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
7: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
13: Stop telling us fake news because you're wrong.
7: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
5: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
14: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
5: Self-protection.
14: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
5: Seek early consultation.
14: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
5: Support fogging and spraying.
14: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
5: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: This is a public service announcement.
20: A public service announcement
19: from PBS,
20: Presidential Broadcast Service
19: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
22: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
21: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
22: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
21: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
23: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
24: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
23: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
25: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
23: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
26: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
23: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
25: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa
0: Nauna at walang kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Isang magandang umaga, Pilipinas! Sa oras mo natin 6 na minuto makalipas ang alas 6. Ngayon pong araw ng Linggo. It is now halos lagpas isa. Lagpas kalahati na ng buwan ng Agosto. Napakabilis ng panahon. Mula sa mga nagdaang maulang araw ay ngayon medyo sikat na sikat. At tirik na tirik ang araw, mga kaibigan. Live po tayo ngayon na napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. At syempre sa inyong mga PBS receiver app. At sabayan din po tayong napapanood sa ating Facebook Live, Sports Region 918 AM. Ito po ang sports calendar for the week. Ako pa ang inyong makakasama, Matthew Pacheco. Umpisa na natin dahil medyo marami-raming story itong ating pag-uusapan sa loob ng ilang minuto, na kung saan ay napakagandang resulta ang naipakita ng iba-ibang national teams natin representing our country in the international stage and even locally, na kung saan may mga inaasahan tayo na mga paparating na mga tournaments at matches dito sa ating bansang Pilipinas. At syempre, buhay na buhay, walang makakapigil sa mga Pinoy pagdating sa usapin ng iba't ibang sports. At ito ngang Strong Group Athletics, kasalukuyan pong sumasabak dyan sa may William Jones Cup, no, na kung saan ay subukan nila na makuha at makamit itong three-peat na tinatawag, dahil for 2 years na kung saan ay sumabak ang ating Philippine team dyan, represented by the Strong Group Athletics, Strong Group Pilipinas, ay kumbaga they are trying to hold this three-peat nga with the help syempre sa pangunguna ni Coach Charles Chu. So noong August 14, nagumpisa ang kanilang laban against the DB Promi ng Korea, na kung saan medyo inalat-alat ang ating team, ha. Itong Strong Group Athletics, inalat sila noong August 14 sa score na 110-79. So it's a rough start for them. At kahapon naman sa kanilang laban against the Japan U team, ay nanalo sila. Score nila 78-72. So maliban dyan ay magkakaroon pa ng laban itong ating team, ang Strong Group Athletics, dyan sa William Jones Cup this day against the Chinese Taipei Blue team. No, at 7 PM po yung kanilang laban nila. So antabayan na natin yan at sana makabounce ang ating team dyan. And against sa August 18 naman ay yun nga, muling lalaban ang ating team against the Japan team naman at 3 PM, at August 19 against sa South Korea, at sa August 20 against sa Chinese Taipei Blue ulit. So parang robin siya, round robin dun sa kanilang group, no, group A, group B yan. So kasama nila sa group ang Korea, ang Japan at Chinese Taipei Blue. So hopefully magkaroon ng magandang standing itong ating Strong Group Athletics para syempre makabanse sila sa susunod na round. And at the same time ay mabawi nila yung resulta nila against the DB Promi, and hopefully ay maging maganda nga. So ang kanilang naging laban kahapon sa New Taipei sa may Taiwan is from the defeat nga nila sa South Korea. So the Japanese side ay talagang dito, kumbaga binuhos nilang lahat para makuha itong lead, but then ay they miss a couple of free throws na crucial sa kanila para makabanse dun sa kanilang laban. But then nanaig pa rin itong Charles Chu led na Strong Group Athletics. Napakalaking tulong din ng kanilang mga players, syempre. At kilalang-kilala si Boban Marjanovic, na yung kanyang tangkad, syempre, nagagamit din po dyan. But then again, yung mga shooting like nila Matthew Wright ay nakatulong para sa kanila, no, na makamit po ang kanilang panalo kahapon. So after posting a double-double of 21 points and 11 rebounds ni Isaiah Pinheiro, at si Wright at si Tawan ay nagkaroon ng 15 and 14 points. Si Boban ay nakapagtala ng 9.7 rebounds and 1 block. Si Ian Miller meron siyang 12 points. Si Arega sa kabilang banda, no, sa Japan team, si Arai Gakuto ay merong 25 points at si Hiyo Ozawa ay merong 13 points. So medyo malayo-layo or medyo halos dikit yung kanilang naging laban. So kailangan mas i-prove pa ng Strong Group Athletics yung kanilang prowess, no, syempre pagdating dyan dahil sila nga ang defending champion. So hopefully maging maganda yung resulta po nila dyan sa William Jones Cup na nagaganap sa Taiwan. At after nyan, syempre mga kaibigan, this usaping basketball pa rin, ito na mga FIBA U18 Asia Cup na ginaganap naman po sa Ahmedabad, India. So itong team natin ay sumabak na nung Friday against the Chinese Taipei. So kanilang laban, medyo dikit ang kanilang laban pero ang kagandahan, nanalo sila by 1 point lang, 89-88. At itong August 15, kahapon po yan, against Australia, ay tinambakan tayo ng Australia, score na 107-69. No, tatangkad kasi itong mga Australiano, talagang grabe ninyong mga galamay nitong mga to, no? Pagdating sa defense, and of course, tinapatan pa ng napakagandang opensa para makuha nga po nila at ma-secure itong 107 na score against sa 69 score na naitala nitong ating U18 team, no, na nandyan po sa may Ahmedabad, India. Samantala, August 17, that's on Monday, Philippine time, ay makakatapat naman po nila ang Thailand. So hopefully na maging maganda ang kanilang ano, dahil nakatapat na nila ang Thailand sa ano, si Yaba eh. So kapag naging maganda ang kanilang placement, mag-a-advance sila hanggang sa mag-qualify sila sa FIBA U18 World Cup na inaasahan na gaganapin din niya. I think that's sa Qatar gaganapin. So that's the FIBA U18. May laro pa po sila bukas dito sa oras sa Pilipinas against the Thailand. So we're hoping for a positive result sa laban na yan. Sa pangunguna syempre ni Coach Juno Sauler, kung hindi ako nagkakamali, na kanilang team na inililid para syempre mag-qualify pa sa World Cup ng FIBA U18. Samantala, sa may National Student Athletes Championship, NSAC World Invitational, nandyan tayo ng isang araw. At pupunta natin mamaya dahil last day na ng tatlong araw na tournament na yan ay organisa syempre ng Asia Basket and presented by the Philippine Sports Commission in partnership syempre ng NSA ng basketball, ang Samahang Basketball ng Pilipinas. So sa Phil Sports Arena po yan sa may Pasig City. So apat na teams nga po na college teams mula sa ating bansa ang nandyan, the UST, JRU, FEU, and San Beda Red Lions. And there are also four invited guest teams like the Elite Stocks of Australia and the National Formosa University of Taiwan, the Tenri University of Japan, at ang Nagoya Fighting Eagles din po ng Japan. So it's a final game na today, and it's expected na ang magtatapat sa finals ay ang UST matapos nilang magapi itong Phil Oil preseason, no, cup champions na JRU Heavy Bombers sa double OT kahapon. So natalo nila ang JRU, so bansin na sila sa finals. So makakatapat nila ang Nagoya Fighting Eagles na pinatumba itong San Beda Red Lions. So magtatapat sila sa finals mamaya. Akala ko pa naman na Filipino versus Filipino to, no, dahil 4 teams mula sa atin. Pero napakaganda ng performance ay pinapakita nitong Nagoya Fighting Eagles. Talagang kumbaga laban kung laban nitong mga to. Dahil ano, yung they are part of the B1 League sa may Japan. So it's a professional basketball league. Kumbaga parang PBA siya dun sa Japan eh. So talagang napakaganda at inaasahan na magiging maganda ang bakbakan between these two teams, the UST versus Nagoya, para sa finals nga ng kauna-unahang NSAC, National Student Athletes Championship World Invitational. Samantala, no, yung sa may third and fourth place magsasagupan naman ng mga natalo din dun sa kanilang mga naging advanced semi-finals game kahapon ng GRU against the San Beda Red Lions. Ganyan din maglalaban pa rin dyan ang Elite Stocks, ang National Formosa University, even the FEU, and ano po yung isang team? The Tenri University ng Japan. So talaga pinapahirapan tayo ng mga foreign teams ha. So hopefully naman na maging magwagi itong UST Growling Tigers. Dahil Filipino team itong mga to. But then itong Nagoya nga talaga nga maganda yung kanilang performance. Yung mga presser nila mga kaibigan mapapanood nyo po no, yung ibang mga highlights sa aming YouTube and even sa aming Facebook. So kung gusto nyo nga makabawi sa storya noong liga ay pwede nyo po yung balikan. Samantala, oras po natin, 17 minuto makalipas ang alas 9 sa ating pagbabalik, pag-usapan natin, nalalapit na pagbubukas nitong Mobile Legends Professional League Season 18. At ano nga bang magaganap? Bakit nga ba on break itong Philippine Basketball Association Governors Cup natin? At ito pa, magandang run, magandang panimula para sa ating Filipina tennis star Alex Iala. At may paparating palang laban ito, isa pang Filipino champion, Filipino Olympian, EJ Obiena sa ating pagbabalik dito lang sa Sports Calendar of the Week.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
13: from PBS,
14: Presidential Broadcast Service
13: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
16: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
15: Self-protection.
16: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
15: Seek early consultation.
16: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
15: Support fogging and spraying.
16: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
15: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
17: Sports Radio 918 AM.
0: Oras mo natin, 21 minutos makalipas ang alas 9. Ngayong araw pa rin mo ng linggo, it's August 16. At kayo nakadudok pa rin dito sa Sports Calendar for the Week. Ako mong inyong kasama, Matthew Pacheco. At ito nga, bakit? On break ang ating PBA Governors Cup. So this was their last week na kung saan sa first round ng kanilang labanan ng PBA. So on break sila because the PBA is not just simply taking a break because of the FIBA Games, no, na inaasahan na gaganapin po sa August 27 to 30. So itong iba kasi nating mga Filipino teams, no, I mean Filipino players mula sa PBA, no, they are going to represent, no, ang ating bansa sa iba't ibang liga, mainly sa FIBA and also the Asian Games this year na gaganapin po yan sa September to October. So the PBA planned its calendar around this national team window. So to also help them to syempre prepare para sa kanilang mga rehearsals, sa kanilang preparations dyan nga po sa mga FIBA games na yan na aasahan po later this month. It's August 27 to 30. So I think Monday pa lang naihayag na nila, no, nung sa mga base sa mga naging interviews natin on the recent PBA game ay mag-uumpisa na agad this Monday itong kanilang preparation. So, led by Coach Tim Cone pa rin. So inaasahan na makapaglaro din, ha, si Justin Brownlee syempre. And ang pagbabalik ng ilan natin mga national team players sana, no, at maging maganda ang kanilang resulta po sa kanilang sa FIBA window para this coming month, ano, na kung saan ito yung mga isa sa rason para maging on break itong ating PBA and also the Asian Games. And I think sa buwan ng Oktubre na babalik itong Governor's Cup po natin. So sa window 4, August 27 to 31 ang magiging laban ng ating Pilipinas. I think it's an home and away game against the Iran. So hopefully maging maganda rin ang resulta at preparation and also to have time to rest itong ating mga Filipino players. And meanwhile, sa usapin naman po ng esports, mga kaibigan, isa ito sa pinaka-inaabangan, eh, ang Mobile Legends Professional League. Sino ba namang hindi nag-ML? Posibleng ikaw, diba? Pero karamihan ay very familiar sa sport na to. They are also on the Professional League. And it's now season 18 na. So ang kanilang regular season ay mag-uumpisa na po this August 21, 2026. That's holiday on Friday. So double pay para sa ating mga empleyado. So that's August 21, mag-uumpisa ang laban between Aurora Gaming and the Onyx PH. Itong mga ano, eh, halos runner-up. Hindi naman sila runner-up, kumbaga third and fourth place. Sila yung gamuntika ng makakalusot sa finals ng MPL noong season 17. At sa August 21 din, the second game is between the Team Liquid PH, ang ating defending champion at recent na representante sa MST, MLBB Mid-Season Cup na ginanap sa may Paris, France, na nalaglag din. At against sila sa Team Falcons na naging representative din natin. So it's a rematch, finals rematch agad sa unang action ng MPL Season 18 regular season. So kakagaling pa lang ng ibang bansa nito mga to, particularly yung Team Falcons. Kagaling din nila sa liga nila sa Games of the Future. They were invited to play there. So napakaganda ng kanilang mga ipinakita ng mga lineups, roster reveal this past week. So aasahan na magkaroon ng magandang put up ng storya ng kanilang mga teams. And on August 22, maglalaban naman po ang AP Bren against sa Twisted Minds PH. So that's 11 AM. And then the Smart Omega against Team Liquid on August 22 pa rin yan, and the Team Falcons against TNC Pro Team. So umpisa pa lang ng regular season. So hopefully ay antabayanan din ang ating mga kababayan, no. Isa sa mga major shake up or talagang major reveal nitong MPL, itong ang pagdating ni Few. Si Few kasi galing siya ng ibang bansa, so he was loaned there. But he came from the Team Falcons PH. But then bumalik siya at ngayon isa na siya sa mga coach ng Onyx PH. Particularly, he is the head coach now of Onyx PH. Ito, nakausap natin siya at alamin natin kung paano nga ba nangyari yon at kung anong aasahan sa kanila dito sa interview with Coach Few.
18: Hi Few, Coach Few na ngayon. So, ang ano is what made you decide to take this coaching role for Onyx Philippines?
19: Siguro yung dream ko talaga na ano, na after ko mag-player, ito yung pinaka nakikita akong career path ko na mag-coaching din. And feeling ko kasi ito na yung part na pinaka magiging useful ako sa team. Mas marami akong matutulog kaysa player ako.
18: Sabi nga ni Super Prince kanina is parang mga weeks lang pala kayo. 2 weeks pa lang ba naging coach sa kanya. So parang may parang naging adjustments po ba kayo pagdating sa Onyx Philippines?
19: Talagang may adjustments. Lalo na bagong team and bagong role ko na rin. Ayun naman yung ina-expect ko na magkakaroon ng challenges and maganda yun para sa growth ko rin.
20: Siyempre sir, tinagore ang idol ng mga kids, di ba? At siyempre, as a head coach now, ano po yung gusto ninyong matutunan ng inyong siyempre mga kino-coach aside from dun sa mga in-game na strategies?
19: Siguro yung naging mindset ko nung player ako, yung lahat ng experiences ko outside the game, ay yung gusto ko rin ipaalam sa akin yung mga part na yun. Kasi mostly normal na talaga may matututulong ka sa tactics and strategy. And feeling ko yun yung part na malaki rin may tutulong pa sa mga players.
20: With the good reputation and runs ng Onyx PH, may pressure po ba sa inyo?
19: Siyempre may pressure, lalo na ayun, bagong rin sa akin to eh. Kahit na matagal akong player, iba pa rin kapag ganyan yung coaching. So para sa akin, bagong career to eh. Hindi lang naman yung player yung matuto sa akin. Gusto ko rin matuto sa kanila.
18: So, heading dito sa Season 18 na ng MPL Philippines, ano yung gusto mong vision na maipapakita ng Onyx Philippines? Vision nyo para sa Onyx Philippines this upcoming Season 18?
19: This upcoming Season 18 ang naging mindset namin eh. Parang yung Season 14 championship nila na... Kasi yung time na yun, doon na talo yung Philippines sa SRG. And parang yung lagi nilang buong bibig na kailangan na ulit ng tagapagtanggol ng Pilipinas. And doon dumating yung Onyx ng M6. So, ganun ulit yung naging namin, mindset namin this season.
18: So, ano yung expectations mo para sa Onyx since ikaw yung magiging new head coach nga nila for this season?
19: Pagiging expectations.
18: Expectations niyo sa Onyx.
19: Expectation ko for Onyx is makabalik kami sa top 4, sa grand finals ng pagkaroon ng talagang dynasty naman yung Onyx. And yun naman yung wini-wish ng mga team. And hopefully matulungan ko sila na ma-achieve namin.
20: Last na sir, mensahe ninyo sa mga Onyx fans siya.
19: Hello Onyx fans, sana magtiwala kayo sa akin na gagawin ko palagi yung best ko para sa Onyx Philippines.
0: And that's Coach Pew no ng Onyx Philippines. At isa pa sa kumbaga gumimbal itong inanunsyo nga na retirement ni Edward, ang EXP laner ng Team Falcons. Ay hindi, ng Aurora Gaming pala. So basically ay yun nga, nag-retire na siya sa professional scene ng MLBB. So may papalit at merong nagbabalik. Mula pa siya sa Amerika, no? Kumbaga, kilalang-kilala na to si Nats sa RSG pa lamang noon. So, naasahan na maging maganda rin yung kanyang performance. Pero alamin natin sa interview na to kung ano nga ba yung naging proseso rin ng pag-acquire sa kanya at kung anong aasahan natin sa kanya this coming season. Sa interview with Nats.
21: Alright, first of all, sir, welcome back to Philippines. Kamusta po? Ano ang nararamdaman niyo? Siyempre, makakabalik kayo dito sa panibago sa mga NBA.
22: First of all, excited ako sa mga laro ko for the next week. Kasi feel ko naman na magiging maganda yung run namin as a team. Even though ano, parang kulang na kulang kami sa practice kasi if you check mo by papers, yung lineup namin is maganda talaga. And may potential siya na parang maging sobrang-sobrang lakas sa team as long as may execute namin as five together.
21: Yan, meron bang pressure sa iyo na syempre yung magiging na si Teo White? Syempre maganda rin yung pag-inig
22: sa... may pressure talaga siya sa akin kasi, yun nga, si Edward, siya talaga yung one of the best XP. Sobrang close sila sa Sanford in terms of achievement and greatness. So, pinanghahawakan ko yun na parang try higitan siya or try gawin yung nagawa niya sa team before. So, yung pressure andyan, pero yung what can I do is kaya pa. Processing pa siya.
18: So, ano yung mabibigay mo dito sa heading to season?
22: Siguro, ano, since I know to myself that I'm talented player, parang ma-sync ko sa team. Kung, ayun, yung specialty ko sa laning phase sa team fight, and then if nawakas game comfort hero ko ang taas ng winning chance, parang ayun yung mag-contribute ko sa team. And lalo-lalo na si Light andyan din, parang yung connection namin. Even though 2 years akong nawala and hindi ko siya nakita for 2 years and hindi ko siya nakasama for 2 years. So ngayon lang talaga, feel ko andun pa rin yun na parang connected pa rin kami kasi may background na kami to each other eh. Yan.
18: So, para sa iyo naman, ano yung personal goal for CCD? Tsaka syempre yung team goal?
22: Personal goal ko is makapasok ng Worlds and ma-prove sa sarili ko na kaya ko pa talaga sumabay and kaya ko pang i-represent yung Pilipinas sa pangalan ko. And for the team goal naman, gusto ko lang na mag-sync kami soon and makontribute namin kung ano yung kaya namin sa management and mag-work lang kami as a team.
21: You late sa ipag-bad sa pero ano sa tingin mo yung pinakamalaking
22: ng unang-una yung servers. Since yung server sa Pilipinas isa lang, yung sa US is tatlo. So, since ako, east server ako, pag nag-west server ako malag, sabi natin nasa 80 ms. Pag east naman ako, nasa 20. Pag central, 50. So, yung mga big factors talaga na mahirap, yung servers. At the same time, yung mga players din dun. Since yung North America, wala naman sila kagaya na MPL na franchise. So, yung meron lang sila Amer. So, yung competitiveness doon, hindi siya nag-e-excel lang sobra-sobra. Hindi kagaya ng sa MPL Beach na, ayun, na-motivate ka sa lahat. Una, salary. And then, so yun nga, sa player-wise din. Kasi yung mga talented din talaga yung mga tao sa Pilipinas eh. Although talented din naman yung mga nasa US, pero uncomparable sila for me. Kasi, player dito sa Pilipinas is sobrang great. Sobrang gagaling.
21: Ito, paparating yung pang-upcoming season. What teams? Sino mga players na nag-look forward?
22: Siyempre, parang wala akong sa miss. Pwede pa ulit. Sa akin, siyempre, Walang pasungkit-sungkit pa si Sanford. Kasi siya talaga yung since nawala ka na MPL, siya na talaga yung naging idol ko pagdating sa XP lane. And looking forward ako na makatapat siya ulit. For now, wala akong masabi kasi wala pang performance eh. Pero let's see soon.
21: Mensahe mo kay Sanford.
22: Pag natapat kay Sanford is ayun, good luck lang sa kanya and ayun, sige kita.
21: Sa'yo naman ko Sanford.
22: Thank you sa Aurora fans. Thank you sa mga sumusuport sa amin. And sana like take care of me since bago ako sa community na to, bago ako sa team na to. Sana itrato nyo ako na bilang ako.
0: At yan, si Nats, ang bagong explainer ng Aurora Gaming. Ang iba pang shake-ups na kanilang roster, balikan ninyo sa aming Facebook. May mga interviews tayo dyan. Tag-iisa kada teams at abangan nyo pa dahil marami pa tayong ilalabas. Dahil August 21 na nga ang pag-uumpisa itong MPL Season 18. Samantala, may pag-uusapan pa tayo sa ating pagbabalik. Oras mo na ni 9:36, dito lamang sa Sports Calendar.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
3: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
3: Unang sintomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
23: Sports Radio 918 AM.

0: Oras mo natin, 9:39 in the morning ngayong August 16. At syempre, ito, iba't ibang usapin pa rin sports calendar for the week. Magandang balita dahil Alex Ayala umabanse para sa round of 32 ng Cincinnati Open matapos nga pong mag-retire sa game itong si Elena Ruz dahil sa injury. Score nila sa unang set 6-1 and sa second set hindi na natapos 3-0 dahil medyo maulan din ha, sa may Cincinnati, sa may Ohio. Ganun pa rin yan sa Amerika. At ito nga, dahil nakamatapos siyang magkaroon ng opportunity to have the first round bye, ay pumasok siya ng round of 64 against Elena Ruz ng Romania. So ito, sasabak naman siya against kay Anisimova ng USA. So inaasahan na kanilang magiging laban is tomorrow. I think tomorrow or abangan natin kung ano yung ano kasi to be determined pa yung kanilang oras no sa kanilang magiging laban. So that's a good run, kumbaga good game para kay Alex Ayala dahil napakaganda din ng performance na ipinapakita niya. Lalo na yung slow serve niya, may pangalan na yung serve niya eh. Hindi ko lang alam kung pwedeng sabihin sa ere. Pero alam niyo niya no sa mga social media ninyo. Ay napakaganda nga ng performance ni Alex Ayala and gaining that momentum from her previous tournaments, although medyo nagkaroon siya ng ano, napatalsik siya ni Belinda Bencic doon sa may ng laban yun, sa may Toronto sa Canadian Open. So after naman niyang Cincinnati Open ang kanyang run dyan, ang susunod naman niya na magiging paghahandaan itong US Open, the fourth Grand Slam ngayong taon, nagaganapin syempre sa US. I think that's in New York, no? So, from August 30 naman yan to September 13. So, hopefully, ay maging magandang performance ni Ate Alex dito sa Cincinnati, no? At gaining her momentum para sa US Open and even maglaro din no, sa Asian Games. But then again, after that Filipino tennis star sa kanyang schedule, ay meron ding schedule itong ating Filipino pole vaulter, ang ating Olympian, the world number 13, EJ Obiena. No, sasabak po siya this upcoming August 20, 2026 sa Wanda Diamond League sa Lausanne, Switzerland. So kung saan makakatapat niya po dyan si the world number 1, record holder kung record holder to eh. Bagong kasal si Armand Mondo Duplantis and Emmanuel Carrales. So talaga ng mga world top pole vaulters itong kanyang makakasagupa po dyan sa Wanda Diamond League. So recently na-capture ni EJ ang kanyang ikapitong gold medal para sa season nga ngayong taon dyan sa may Jockgrim, Germany. So hopefully maging maganda rin ang kanyang performance holding up until the Asian Games. Asian Games mga kaibigan, it's 36 days to go. From September 19 to October 4, big magbabalik aksyon ang abot sa 400 na atleta mula sa 700 na delegasyon mula sa Pilipinas. Diyan po sa may Aichi, Nagoya, sa may bansang Japan. So hopefully magkaroon ng magandang resulta itong ating mga Philippine teams sa Filipino players para po dyan sa Aichi, Nagoya, Asian Games. At yan po ang lahat ng mga bagay usapin na dapat ninyong tutukan sa mundo ng sports sa paparating na linggong ito. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan sa Masters Control, si Ma'am Nida, si Mrs. Zane, at sa lahat po ng kasama natin sa likod ng camera at radyong ito. Ako po ang inyong nakasama mula alas 9 hanggang alas 10 para sa sports calendar for the week. Ako po si Matthew Pacheco at isang magandang umaga, Pilipinas!
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
2: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
6: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation, the transformation of our idea of being a Filipino, and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
6: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
6: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
6: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
7: Sports Radio 918 AM.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
2: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
1: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
3: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
1: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
4: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
3: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
5: Ang oras, 1 minuto makalipas ang alas 11.
6: Lakbay lang ng lakbay hanggang makaabot sa gustong narating. Usapang pasyalan man yan o usaping pangkalahatan, dagdagan lang ng sipag at syaga at siguradong you'll go places. Kaya tara, umpisahan na ang first step to 1,000 miles para sumakses. Pag-usapan natin yan dito sa

0: Okay, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Going Places. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 12 ng tanghali. At syempre, napapakinggan po tayo sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas 2 Sports Radio 918 kHz sa inyong mga radyo. At syempre, naka-hook up po tayo ngayon sa ating sister station sa Capital 104.3 FM. Ayan. Okay. At syempre, napapakinggan din tayo sa ating sister station pa rin sa Radyo Magazine DZRM 1278 sa AM band naman. Okay. At syempre, napapanood din po tayo sa ating FB live streaming ng Sports Radio. Okay. At syempre, ito pong ating programa, nakalaan actually, no, dun sa mga unang panahon, nakatutok po ito sa ating turismo, no, sa pamamasyal at pagre-relax. Kasi sabi po ng ilang mga health expert, nakakatulong ang pagre-relax at pamamasyal sa ating mental health. Kaugnay po ito dun sa sinasabi naman ng World Health Organization na dumadami daw po ang nagkakaroon na ngayon. Dumadami ang bilang ng mga nagkakaroon ng problema sa kanilang mental health. At syempre, makakasama po ninyo sa kabuuan ng ating programa. Ako po si Ven Blones at ang ating travel buddy, nag-travel po ngayon. Kaya hindi po natin siya makakasama sa ating programa ngayong araw na ito. Siguro sa next Sunday kasama na natin siya. So, speaking of yung sinasabi nating mental health, yan, mga ganyan, ano. Kasi minsan, nagiging dahilan nito yung masyadong pagtutok natin dun sa mga social media sa kasalukuyan. Kaya ngayong araw ay pag-uusapan natin paano ba tayo makakaiwas, kasi di ba yung mga social media ngayon lahat halos nakatutok dito kahit ano pang klase, di ba, ng social media. At syempre ito namang mga socmed na to, pag nakita nila yung iyong algorithm, ibig sabihin ano ba yung mga tinitignan mo, ano ba yung mga parati mong dinadalaw na mga website, di ba? Tapos ikaw naman pag binigay naman sa iyo yun ng kunwari ng social media na yan, pupunta ka naman ang pupunta doon. So parang wala nang katapusan, no, yung iyong tawag dito pag scroll. Yan, pag scroll sa social media, kaya karamihan ngayon nakatutok na doon, di ba? Pero ngayong umaga, aalamin natin paano ba to nakakaapekto sa ating well-being, di ba, sa ating pagkatao, at paano tayo dapat paano tayo makakaiwas dito. At kasama natin ngayong umaga, ayan, ang ating guest, si Ma'am Candice Reyes Talampas. Si Ma'am Candice, yan, ipapaliwanag niya sa atin itong ating mga binanggit na ito. Ma'am Candice, maganda umaga.
1: Magandang umaga po, Miss Ven, at sa lahat po ng mga tagapakinig.
0: Ayun, okay. Pero bago ang lahat, Ma'am Candice, certified, certified expressive arts facilitator. Ano pong ibig sabihin nun? At meron pa mga karugtong, ano, trauma, SOCMED counselor, at founder ng Linaw ba yun? Linaw?
1: Linaw, yes. Linaw.
0: Ano po yung Linaw muna, Ma'am Candice?
1: So, yung Linaw po, it means first clarity, di ba? Linaw, kalinawan. Mm-mm. And also, it stands for looking into now and within.
0: Okay.
1: Ayan. So, this is something I
0: medyo malalim yun, ha? Looking into now and within.
1: So, pagtingin sa ngayon, uh-huh, at sa ating kalooban.
0: Sa kaloob-looban. So, mm-mm.
1: Yes. So, it started as a coaching service po noong 2023. Mm-hmm. I started this at a time na I wanted to help professionals who are feeling stuck. Mm-mm. And then eventually, I learned to incorporate arts. So, expressive arts. This is also hindi lang visual. It can be movement, it can be writing, and also music. So, we use this for social psychosocial support. Mm-hmm. So hindi po siya therapy, just to differentiate po siya from therapy. Uh-huh. We are more in the preventive side. So instead of intervention, it's more on prevention. So we do psychosocial support for groups, for schools, kung sino po may kailangan, pwede rin po sa corporate. Ayun, so uh-oh, we go to different places offering workshops, sessions, and retreats.
0: Okay. Oo, yes. Ma'am Candice, kasi napili natin na pag-usapan nga itong tungkol sa mga social media, no? Sabi mo nga kasi, ayan, social media counselor, di ba? SOCMED counselor. So, ang ating pag-uusapan, kung paano tayo makakaalis o makakascape dyan sa algorithm na yan, at sabi mo nga, paano tayo makakapag-create instead of algorithm ay algorithm. Pwede bang paliwanag ng konti, Ma'am Candice?
1: Apa, ano ko lang din po, correct ko lang, sorry, I'm not a SOCMED counselor pa.
0: Ah, okay.
1: hindi po siya kasama sa, ano pa, it's okay.
0: Ah, okay, okay.
1: Apa, just to, ano lang po, I don't want to misrepresent. Okay. Yes. But let's go to the topic. So, tama po kayo yung kaninang binanggit nyo, yung algorithm. So, ito po basically is a set of steps, 'di ba? Kasi may algorithm. Uh-uh. Nagkakaroon siya ng pattern.
0: Yes.
1: So yung ating mobile phones, yung social media, meron siyang code. Mm-mm. So depende doon sa kino-consume nating media, nakikita natin, mm-mm, posts nila, like, fina-follow, and even fina-follow ng ating mga friends, ano. So it dictates, so kung ano yung lalabas sa phone natin. So, mm-mm, iba-iba po yung nakikita natin.
0: Mm-mm.
1: And when we blindly follow that, parang budol. Ayun. So, hindi na tayo nag-iisip.
0: Mm-mm.
1: Parang nawawalan tayo ng sense of freedom or choice.
0: Uh-huh.
1: So, yung algorithm naman po, algo meaning, di ba, pag sinabing all systems go, it is living with ease. It is living with, alam mo kung ano yung gusto mo talaga.
0: Okay.
1: Kasi sometimes when we see in the ano, parang nabubudol tayo, 'di ba? Parang tinatanggap natin na ay kailangan ko 'to even, mm-mm, if hindi naman natin kailangan.
0: Kung ano yung pinapakita sa iyo.
1: Yes.
0: Kung ano yung pinipresent, so parang, ano?
1: Opo. Oh, and if it's algo, if you're creating your algorithm, hindi ka lang nag-go with the flow. Hindi ka nagpapapressure.
0: Mm-hmm.
1: You have peace of mind.
0: Mm-hmm.
1: Ayun. So, mm-hmm, tamang travel lang. Hindi kailangang lahat na makita mo, uy, ito, may sale. Ganyan.
0: Oh,
1: travel na dito, travel na doon.
0: Oh,
1: pero, hindi mo alam kung afford mo ba talaga or something. Ganun.
0: So, ito yung, ito yung sinasabi na nakaka-apekto talaga dun sa ating focus, ano? Kasi nga, dapat hindi naman tayo doon. Tapos biglang napupunta na da-divert yung ating gustong gawin, di ba? Imbis na ito yung gagawin natin, tapos nakakita tayo ng pinipresent sa atin ng dyan sa mga, dahil nga din doon sa algorithm natin, no? Eh, doon tayo na pupunta. So,
1: yes.
0: Sabi nila, Ma'am Candice, pati ba mood, nakaka-apekto din ito?
1: Pati po yung
0: sa mood ng isang tao.
1: Sa mood. Oo. Yes, definitely.
0: Oo.
1: Opo. So, lahat po tayo guilty dyan, I think.
0: Mm-hmm.
1: I think ako kasi mismo personally. When we are, parang minsan di na natin ma-stop yung pag-scroll. Sometimes aware na tayo.
0: Mm-hmm.
1: And then when something, parang biglang parang may kumausap sa atin, we get irritated bigla. Without knowing it. But bako inis na inis. Or it can also be, it can also cause physical disconnect.
0: Mm-hmm.
1: So, hindi natin alam, masakit na pala yung kamay natin.
0: Okay.
1: Or wrist, or maybe neck.
0: Mm-mm.
1: And it can also cause exhaustion. So, yung exhaustion can affect our mood.
0: Mm-hmm.
1: And if our mood is affected, it can also affect our relationships.
0: Oh.
1: So, yun po. And our attention span as
0: mm-hmm
1: well.
0: Mm-hmm.
1: So,
0: mm-hmm,
1: yun. May part of our brain that is called yung dopamine. So, yung dopamine po is something, it's like the reward system ng brain natin.
0: Okay.
1: So, pag kumain tayo, di ba, we are so satisfied, ganyan. Parang mm-mm gusto pa natin.
0: Mm-mm.
1: So, it's parang isa social media, it's like unconsciously, gusto mo pang makakita, iba-iba yung, it can be happy, it can be sad, it can be angry.
0: Uh-huh.
1: And then, after using your phone, you feel so exhausted kasi bakit ako pagod na pagod? Yung pala, your brain cannot process, di na maproseso nung utak natin, ano ba talaga yung nararamdaman ng katawan natin at tumulit. Dahil sa dami ng content that we saw.
0: Ayun, oo. At saka, Ma'am Candice, inisip ko lang, bukod dun sa pagiging irritated, kasi sabi nila, pagka sobra ka rin na nakatutok sa mga SOCMED, nagiging cause din ito ng parang anxiety, depression. Kasi minsan, di ba, halos di na tayo matulog din eh, di ba? Pagka nandyan na tayo sa social media. So, paano ba nagiging ganun yon, Ma'am Candice?
1: Refers to tulog. Yes, yung physiological, so sabi po sa mga studies, hindi naman po ako yung gano'n. But sabi sa research, yung mismong light na ine-emit po ng ating phone can affect our sleep.
0: Mm-mm.
1: So, when our brain cannot rest, kung hindi niya na re-recover yung kailangan niyang i-recover, yun, na maha-achieve lang natin sa pagtulog,
0: mm-mm,
1: lalo na po sa gabi. Kailangan po sa gabi tayo matulog talaga, yung madilim. So,
0: mm-hmm,
1: yung natural rhythm ng ating katawan, pag hindi na-achieve ng ating brain, yung rest na yun, it can affect our brain in such a way na hindi niya na kayang i-handle ang mga stressful situations ng maayos.
0: Mm-hmm.
1: So, we can be reactive or we can be very scared of, pwede tayong matakot over simple situations, going to a place, parang nagkakaroon tayo ng social anxiety, ganyan. So, ibig sabihin nito, naku, ano sasabihin nila sa akin? Or, naku, ganito. It can also come from, anxiety can also come from the media that we consume, na feeling natin, dapat ganito din ako, dapat yata ito din yung suot ko. So, hindi na, sa totoo lang, nasa totoong buhay, hindi naman talaga, di ba? So, nagkakaroon ng unnecessary, hindi kailangang pressure on ourselves kung lagi tayong nasa phone. So, kasi, ibang mundo yun eh. Ibang mundo yung totoong mundo. So, when we're not using the phone, pag nasa totoong buhay na tayo, hindi na natin tuloy malaman paano mag-connect sa sarili natin, kung ano ba talaga gusto natin, or paano mag-connect sa anak natin, sa asawa, sa kapatid, sa magulang. So it causes this a lot of disconnection. Ayun.
0: Pero at the same time, Ma'am Candy, sinasabi nila nakakatulong din ito na makapag-connect tayo sa mga kamag-anak natin, kunwari sa malalayong lugar, 'di ba? So paano ba natin ibabalanse? Kasi ganun nga, no, may advantage at disadvantage talaga pareho eh.
1: Yes, totoo po.
0: Oo.
1: Lalo po nung pandemic po, 'di ba? So this was very, very good tool to connect with each other through video call, lalo na pag nasa ibang bansa po ang ating mga kapamilya. Of course, hindi naman natin sinasabi na, screen time, di yan maganda. So, syempre, it is a tool.
0: Mm-mm.
1: So, if we use it to connect with others, to share our talents, so, tumutugtog ka ng instrument, you want to sing, you want to, not really for fame or for follows or for likes, you just want to share. That is also very helpful for one's well-being.
0: Uh-oh.
1: So if you feel like your work is valued, diba? So at a certain ano lang po, moderation. And if I may share also, with I'm a parent din po kasi, so yung games naman po,
0: tatay, ayan, yan nga yung gusto kong tanungin din.
1: Yes,
0: kasi yan yung talagang issue ngayon.
1: Yes, ayun. So, syempre may mga age, ano po ang age appropriation. Ibig sabihin, may mga games na pwede sa ganitong edad, mga games na pwede sa ganitong edad.
0: Mm-hmm.
1: So, yung sa mga anak ko po, they are elementary level. So, I try my best hindi po na sila ma-expose to violence. So, kung pwede po nating tingnan din kung ano yung nilalaro nila. And tayo naman bilang magulang, naglaro din tayo ng bata tayo. Just maging curious lang tayo, ano yung nilalaro mo? And then let them show you, pakita nila kung, eto mama, paano mag-work yan? At least meron tayong idea. It can also be a point of connection. And
0: okay,
1: you can play it too.
0: Uh-huh.
1: And also, at the same time, na mo-monitor mo kung ano yung kinakonsyo nila and malilimit mo siya.
0: Mm-mm.
1: And doable po ito kasi kung you're playing with them, at a certain time of the day. So ito, rhythm na rin po ito. No? Kware, every 10 a.m. or every ano. Mm-hmm. Hindi gabi. Kasi sa gabi, pagka naglaro ka, mahirap tumigil, di ka makakatulog na. So, ayun. So, it's really, ano po, mindful na pag-consume. So, even games, mindful time to play. So, yan. Intentionality po.
0: Kasi yun nga sinabi natin kanina, algorithm versus yung algorithm. Yung ibig sabihin ay mabubuhay, kailangan mabuhay tayo sa ating sariling ritmo. So, pwede ba nating maipaliwanag pa ng medyo mas mahaba pag sinabi nating mabuhay tayo sa ating sariling ritmo imbis na dun sa ritmo, yung algorithm na isa?
1: Okay. Ang ganda po yung tanong yun na yun. I think ang pinaka-importante dito ay space. So, hindi lang siya physical na space, ha. It's mental space. So, kasi pag may space po sa ating utak, so, kung maaari hindi tayo nakababal sa cellphone the whole day, merong posibilidad na magkaroon ng connection. Magkakaroon tayo ng free time talaga. Na-relaxed lang tayo. Aware tayo sa paligid natin, kung ano nasa harap natin.
0: Mm-mm.
1: Aware tayo sa pangangailangan ng katawan natin. Na minsan, kasi diba pag sobrang nasa computer na or sobrang trabaho, ay, may katawan pala ako, makakalimutan natin. Ay, gutom na pala ako. Or, ay, nauhaw pala ako. And then, nakakatugon tayo. So, nabibigay natin yung, kung aware tayo dun sa needs na yun, mabibigay natin sa sarili.
0: Mm-hmm.
1: And there are a lot of offline activities po na pwede naman nating magawa para ma-boost yung dopamine. Hindi lang siya yung games at social media.
0: Mm-hmm.
1: It can be exercise, it can be walking lang, magpa-araw. Tulad ngayon, di ba, ilang ano tayo, walang araw. Ah, sarap ng araw if you ano, di ba, pag nawala yung araw, ma-realize mo na, ay, importante pala ma-arawan. Di ba? So, i-share ko lang po, no, na I can attest to this that na doable siya because noong 2022, I intentionally quit social media for almost 3 years.
0: Oh.
1: So, noong almost 3 years, kasi gusto kong i-test ano ba ang buhay ng walang social media.
0: Mm-mm.
1: Dahil napansin ko na yun din. Lahat ng pinag-usapan natin ay irritable, disconnected sa sarili, disconnected ako with my kids, with my husband. So, ang nanotice ko sa katawan ko, nagkaroon ako ng withdrawal noon na parang umiiyak ako bigla sa gabi nang walang dahilan.
0: Mm-hmm.
1: Yun pala, may time na parang I was numb. Yung pag-scroll ko sa gabi, meron ako mga emotions na hindi ko maharap.
0: Mm-hmm.
1: So, parang yung act of, unconsciously po yan, yung act of scroll sa gabi, ay parang numbing, nananumb siya. So, nung time na I just let it flow and then, after a while, after ilang days, umokay na ako, nireplace ko ngayon yung scrolling sa reading ng books.
0: Okay.
1: So, dun sa span na yon I read for about 20 plus books.
0: Mm-hmm.
1: Hindi mo naman, pero pag inisip mo, nagbabasa ka, di ba? Wag na nasa, ano ka. So, kung iano mo yung oras that you spend in ano in social media and yung oras na yun saan mo siya pwede pa mailagay, it can be helpful sa inyo. Hindi ko naman sinabi magbasa lahat ng libro,
0: siguro yung mga pwede nilang gawin tsaka yung gusto nilang gawin, yung kanilang passion, di ba?
1: Yes,
0: pwede
1: yes,
0: nilang
1: yes,
0: pagtuulan ng pansin yon minus yung mga sock med na ito. Pero kasi Ma'am Candice, paano yon? Sinasabi kasi nila na talagang sa bilis ng takbo ng panahon, di ba? Kaya tayo laging sa SOCMED dahil gusto natin updated tayo, di ba?
1: Yes,
0: parang
1: yes,
0: sinasabi nila, pag hindi ka naman naka-SOCMED, parang huling-huli ka naman sa takbo ng panahon. So, paano ba natin ibabalance?
1: Yes, yung balance. We can set a time in the day, no? Na meron tayong SOCMED time. If you want it to be 1 hour, 30 minutes, nasa inyo po yun.
0: Mm-mm.
1: So, una siguro, i-check natin sa phone natin. Yung mga ibang phones, meron kasi doon ano, parang screen time. So, kung gaano katagal ka doon sa phone mo, in an average. So, tingnan nyo muna yung average nyo.
0: Mm-mm.
1: And tingnan nyo, kung hindi naman natin kasi sinasabing mag-quit tayo sa social media.
0: Uh-huh.
1: So, it was just an example. But, kung gusto mo i-manage yung time mo, tingnan mo ko doon sa current screen time mo, kung anong ilang oras gusto mong mabawas.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, meron din pong tool yung ibang social media platforms that you can limit your time. So, magpa-prompt yun eh, na parang 5 minutes before, ano, talagang ililimit ka niya.
0: Okay.
1: So, and even phones.
0: Mm-hmm.
1: So, if yung mismong free will natin, minsan kasi diba talagang, this day, hindi na ako mag-ano. Pero,
0: yes.
1: Kailangan tulungan din tayo, gamitin din natin yung tool natin para matulungan tayo madisiplina yung oras natin. And, also, find ano ba yung gusto nating substitute.
0: Mm-hmm.
1: Ayun.
0: Mm-hmm.
1: And then, another is, out of sight, out of mind.
0: Mm-hmm.
1: Kung kaya nating sabihin na, kailan ba ang time of the day na pinakamatagal ka na nasa phone? So,
0: mm-mm,
1: it can be bago matulog, nagpapaantok.
0: Mm-mm.
1: Feeling mo nagpapaantok ka, pero sa totoo lang, gising na gising yung utak mo dahil nga doon sa light. So, why not? If you really want to, ay, hindi naman
0: ako parang guilty ako doon ah. Minsan yun ang pampaantok.
1: I'm also guilty of that. So, what I did was, sabi ko, pag sinabi kong tama na, iiwan ko yung phone ko sa labas ng kwarto.
0: Oh,
1: yes.
0: Okay.
1: And I will use another device for my alarm.
0: Mm-mm.
1: Hindi yung phone ko.
0: Mm-hmm.
1: Ayun.
0: Mm-hmm.
1: So, pag iniwan mo na sa labas yun, hihiga ka na lang talaga.
0: Uh-huh.
1: Natutulog.
0: Uh-huh.
1: Kung
0: uh-huh
1: meron kang katabi, pwede mo siyang kakwentuhan. And then just, or you can pray, you can have
0: mm-hmm
1: a quality time with yourself mm-hmm or read.
0: Mm-mm.
1: So, kasi whenever we want to set some changes in our life, kailangan po meron tayong substitute o kapalit. So,
0: mm-hmm,
1: ayun yung gusto mong, yung free time na makukuha mo, saan mo gusto i-spend.
0: Okay.
1: Ayun po.
0: Ayun. Oh, Ma'am Candice, may mga, ano ba yung, I'm sure may mga lumapit na sa'yo para humingi ng advice tungkol sa mga ganito, no? Like for example, yung mga anak nila o sila mismo na parang addicted. Kasi meron tayong napanood na, ayan, sa SOCMED din, napanood natin sa isang, sa SOCMED, no, na yung anak niya, kahit nasa plane, nakasakay sa airplane, talagang nagwawala siya nung kinuha yung kanyang gadget, ganon. So talagang nagwawala siya at hindi niya mapigilan. Lahat ng tao ay inaaway dahil alam mo, ganon hanggang to that extent na sobrang addicted na siya at ayaw nang alisin sa katawan niya. May mga ganun ba na lumapit sa'yo para humingi ng advice tungkol sa mga ganun?
1: Meron na rin po, yes.
0: Mm-hmm.
1: And personally, from my experience, ayun, syempre iba-iba naman tayo ng approach. Pero sa totoo lang po, research says na children should not have any devices from 0 to 2 years old or
0: mm-mm
1: even 0 to 3.
0: Mm-mm.
1: So yung
0: pero yung kasi parang
1: time,
0: teenager na yun eh.
1: Teenager, sorry.
0: Oh, parang
1: sorry.
0: Mga teenager.
1: Okay. It starts with regulation and
0: mm-mm
1: it starts with us, yung modeling natin din sa ating mga anak. So
0: mm-hmm
1: kasi sometimes when we use the phone para to comfort ourselves. Yun, I am also guilty of that, no?
0: Mm-hmm.
1: Yung sometimes parang yun ang nagiging habit mo,
0: mm-hmm,
1: 'di ba? Pero yung kapag aware ka na doon and yun yung and aware ka din na nakikita ng anak mo that you're always on the phone, yun yung nagiging rin nila, example nila ng okay, this is what I should do kapag I'm feeling stressed, I'll just be on my phone.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: And pero so it's really modeling. So yung pwede nating gawin is really to first is start with curiosity. So ano ba yung nilalaro mo, anak? Kumusta ba yung ganyan? Kasi kapag nandun na tayo sa point na yun na sila, addicted na sila.
0: Mm-mm.
1: Kasi yung kanina pong binanggit ko, sorry, just to digress na konti, yung binanggit ko about dopamine. So yung dopamine rewards is like slot machine daw. It's similar to drugs even, sabi sa mga researches na parang gusto mo lang hit hit and hit and hit. And then, it becomes an addiction. So,
0: mm-mm,
1: yung addiction, social media can also be addiction, screen
0: mm-mm
1: time can also be addiction. So,
0: mm-mm,
1: when you see that pattern, yung wala na yung rhythm niya sa buhay, it's always on the phone, that's already a case of something that should be addressed. So, kailangan na siyang ma-address in a way na tingnan mo muna ano yung kinoconsume niya media, bakit siya sobrang, and then we can talk to our child
0: mm-mm
1: na kailangan na ng limit. Ayan. And
0: mm-hmm
1: then, ano ba yung ano ba yung value nung limit na yun?
0: Mm-hmm.
1: Ito pa yung pwede mong gawin. Ayan. And also, yun. So, mm-hmm. I think kapag nandun na sila sa point na yun na may emotional outburst na po after, hindi yung phone yung sagot dun eh, na ibibigay mo lang ulit yung phone.
0: Uh-huh.
1: Kasi it will only worsen.
0: Yun na nga.
1: So,
0: oo.
1: Yun na po. Nasa scope na po ng mga psychologists and mga psychiatrists yung ganoon.
0: Medyo
1: so,
0: mahirap.
1: That's already an intervention. Pero ang pinaka-importante is awareness. And also, yung sa sarili muna natin, paano mm-hmm. natin dinidiscipline. Kasi even if we lecture the kids, if they don't see it, they don't see you as an example, hindi nila maintindihan din. So it starts with us.
0: Yun na nga. So based dun sa mga mga sinasabi mo, Ma'am Candice, ano, para ma-prevent yung mga kabataan, talagang based doon, malaki talaga ang role, no, ng mga magulang o sino man yung mga guardian, yung mga lumalaking bata sa ngayon, di ba? Kasi bukod nga doon sa kanina, yung mga ganyan, ano, yung minsan yung nakikita natin ngayon, yung brainwashing sa mga kabataan, lalo na doon sa mga, yung mga games, di ba? Like yung mga Roblox na yan, yung mga ganun. So, isa din to sa, kumbaga, nagiging problema eh, di ba? Ng ating lipunan, ng ating society, di ba? So, I'm sure yun din yung magiging advice mo, Ma'am Candice, ano, dun sa mga nagbabantay, dun sa mga kabataan natin.
1: Yes, maganda po na bring up nyo po yan. Isa yan sa, since may mga news po tayo ng school violence and all, and yung mga games na nare-report na may mga predators mm-hmm. o mga unsafe person. So, ito yung magandang panahon na para talaga makausap natin ng ating mga anak sa konteksto ng safety. So, kasi tatanungin nila, bakit ganyan? So, kailangan lang natin, siguro also, schools, I guess schools must have a policy. Maganda may polisiya din po. And makausap, mga parent-teacher conferences, something like that, na paano ba nila mamamanage na ang media na kinakonsume ng or supervised ang kanilang paggamit. So,
0: mm-hmm.
1: hindi kasi natin masasabi sa mga bata na huwag ka nang maglaro or huwag mm-hmm. ka nang, kung naglalaro na sila.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung hindi pa, kung mas maliliit ang ating mga anak, as much as possible, hayaan natin silang maglaro sa labas ng bahay, ma-experience mm-hmm. yung gamitin ang kanilang kamay
0: mm-hmm.
1: sa paglikha ng mga bagay-bagay, gamitin
0: mm-hmm.
1: ang kanilang isip, so yung imagination nila, magbasa ng libro. So, yun yung, this is the perfect time na simulan natin yun with the younger kids,
0: mm-hmm.
1: di ba? Kasi pag binigyan na natin agad sila ng screen, ano eh, yun na yung magiging mundo nila.
0: Mm-hmm.
1: So, pero kung binibigyan nyo ngayon yung screen yung bata, hindi naman po ito para maging guilty o ano, natural lang maging guilty, pero ano yung gagawin natin sa guilt na yun, di ba, mami?
0: Mm-mm.
1: So, mami talaga, kinausap ko talaga kung sino man po yung nakikinig. Kasi
0: Uh-oh.
1: Ako din, mami din po ako. So, hindi naman too late po, no, kung nagko-consume na sila.
0: Mm-hmm.
1: So, as much as possible, hindi po yung mga violent and mga toxic. Kasi, kahit mismo tayo, kung napapalook away tayo sa mga bagay na violente, why yung mga bata hindi pa silang makaka-look away eh. Parang magugulat, masyashock pa sila, and then maa-absorb nila yun, and unconsciously yun nga, it can result to something na hindi maganda. So kung to prevent that, as much as possible, ay i-shield natin sila from that.
0: Mm-hmm.
1: Alam naman natin, hindi natin sila ma-shield forever. Pero, as much as we can po, ay mas magandang supervise po talaga ang
0: mm-hmm.
1: screen time.
0: Mm-hmm.
1: Kung ano po ibig sabihin ng supervise? So, syempre, diba, kahit sa TV, sabihin parental guidance.
0: Yes.
1: Nandoon tayo, nakikita mm-hmm. natin sila naglalaro. At
0: mm-hmm.
1: pwede tayong sabay mag-phone, okay lang naman yun. At a certain limited time po, hindi masyadong buong araw.
0: Yes. So pag may lumalapit ba, Ma'am Candice, ng nanghihingi ng advice tungkol dyan sa paano ba tayo makaiwas sa dikta nitong social media, yung tayo mismo mm-hmm. ay nabubuhay kung ano yung ritmo natin, kung ano yung sinasabi ng ating sarili. So, pag may mga ganyan, usually, ang linaw po ba ay nagbibigay ng advice para doon sa mga gusto na medyo makakawala kahit na hindi, kumbaga hindi yung talagang taling-tali, ano? Kumbaga may time na dapat eh, nakakawala ka naman doon sa SOCMED.
1: Yung linaw po, usually we conduct retreats and psychosocial support. So, yun naman, hindi ako yung nagbibigay ng advice, pero we give an experience, a look at a space for them to reflect. Ano po ba ang, pag tinanong mo yung sarili mo, ano yung mga bagay na nakakapagparelax sa'yo nang wala kang phone? So, ano yung simpleng paglalakad? Pagkain kasama ng pamilya, pagpapahili sa anak, o pamimili sa palengke, pagga-garden. Ayan, so pinapaalala natin, o pagjo-journal, kaya pinapaalala natin na there, marami pang pwedeng gawin.
0: Mm-hmm.
1: And also, if I may sum it up yung ano po, yung pwedeng mga pwedeng magawa. So, paano maging mas present, paano magkaroon ng ritmo sa buhay, is pagkakaroon ng ritmo. So, R is for rest and recovery. I-ano ko lang muna po lahat. And then, I is for inner life, or it can be an improvement. So, okay. Something that you want to improve.
0: Mm-hmm.
1: T is for time management.
0: Okay.
1: M is for movement or music. It can be mindfulness.
0: Mm-mm.
1: And O is for outdoor time. Very important po talaga to.
0: Mm-mm.
1: So, yung kanina nabanggit na po natin yung sa rest and recovery, no? And hindi lang physical to.
0: Mm-hmm.
1: It can also be emotional rest.
0: Mm-hmm.
1: So, kasi kung lagi, and mental rest. So, this is no, to illustrate, no phone bago matulog at walang phone muna bago pagkagising.
0: Okay.
1: So, ito yung para sure ka na present ka sa katawan mo, sa paligid mo, at sa tao sa paligid.
0: Mm-hmm. So, bali ilang araw po, Ma'am Candice, kung nagkakaroon kayo ng retreat?
1: I'm sorry?
0: Sabi po ninyo, nagsasagawa kayo ng retreat?
1: Yes, we do. Yes.
0: Uh-oh.
1: Actually, itong Create Your Own Algorithm, we did this in Tagaytay po last, noong 2000, last year, yes.
0: Mm-mm.
1: And then, this coming September 5 to 6,
0: mm-hmm.
1: we also have, can I promote it
0: sige,
1: na po ba?
0: Sige po, para yes, makatulong din dun sa mga gusto, yes. Diba? Sino ba yung mga pwedeng mag-participate, ganyan, mm-hmm. sige.
1: Yes. So, itong retreat na to, ang pangalan po ay Silungan. So,
0: mm-hmm.
1: Silungan Retreat. We partnered with Senacal Retreat House.
0: Okay.
1: So, this one naman has a spiritual aspect, psycho-spiritual. And the program is designed para po sa mga pamilya, kapamilya na gustong mag-reconnect sa kanilang kasama sa bahay or
0: mm-hmm.
1: kapamilya.
0: Mm-hmm.
1: So, pwede rin tong individuals, pwede rin tong magkaibigan na they consider na pamilya ang isa't isa. So,
0: okay.
1: This is something that will remind you kung ano ba ang mga bagay na kailangan natin para mas makakonect tayo sa sarili at sa iba. So,
0: mm-hmm.
1: yun. Yun mm-hmm. po yung at isa. It will be full of mindfulness activities and also mga expressive arts na activities. So, this will be in September 5 to 6 po sa Senacal Retreat House. So, search
0: saan
1: lang
0: yung
1: po
0: Senacal?
1: Na yung linaw. Senacal Retreat House po, it's in Quezon City.
0: Okay.
1: Yes.
0: Okay.
1: Yes. It's a retreat house po talaga.
0: Mm-hmm. Okay. Okay. So, para ma-reconnect ulit. So, I'm sure walang gadget na papayagan dito.
1: Wala po. Yes. This is a time to disconnect.
0: Uh-huh.
1: Yes.
0: Time to disconnect with your gadgets, pero time to reconnect with your loved ones or yung family
1: mm-hmm.
0: or yung mga friends
1: mm-hmm.
0: na
1: mm-hmm.
0: Matagal din silang matagal na nagkaroon ng disconnection. Ano ba?
1: Yes, pwede rin pong ganun. It can be like just stepping away.
0: Uh-huh.
1: So, retreat means, di ba, parang you wanna step back muna from the noise.
0: Mm-mm.
1: So, it can be a silent moment with you and with God
0: Mm-mm.
1: or with someone that is close to you that you want to know more.
0: Mm-mm.
1: So, pwede rin yung sarili mo. You can go there as an individual.
0: Okay. So, sinus lahat naman pwede, no, na
1: yes.
0: sumali dyan. So, September 5 to 6 sa Silungan Retreat sa Senacal, yes. Tama ba? Dito sa QC. Yes. Tapos, kung meron sila mga tanong tungkol dito na sa page nyo sa Linaw, tama ba, Ma'am Candice?
1: Linaw PH.
0: Linaw,
1: yes, Linaw PH.
0: PH, with PH pala, yes. Yun. Linaw PH. Kung gusto, yes, nila nga. So hanggang ngayon ba, meron pang ano, may mga slots pa?
1: Yes.
0: Oo. So mm-hmm, hanggang ngayon ay may slots pa para, yes, sumali dito sa ano na to, dito sa retreat na ito. Okay. So yes, may mga, so more on ano to pala, psychosocial ba?
1: Psychospiritual.
0: Okay.
1: Yes. And okay, psychosocial as well. Yes.
0: Okay. Psychosocial, psychospiritual, mm-hmm, yung ating pag-uusapan dyan. So, ito ay dalawang araw, tama ba?
1: Yes po.
0: Ayun.
1: So, overnight stay-in po siyang retreat.
0: Aha. Okay.
1: Yes.
0: Oo. Hindi naman natin pwedeng mag-ano na lang sila sa Linaw kung paano yung mga ano, no? Paano yung mga dapat gawin. So, sige. Ngayon, ang bago tayo, bago tayo magpaalala dito, paano ba natin malalaman na talagang naka-ano na nga tayo? Kumbaga, nandun na tayo sa ating sariling ritmo at wala na tayo dun sa algorithm ng social media. Paano ba natin malalaman sa sarili natin?
1: May iba't ibang levels po ng sagot dito, no? So, kung pagdating sa relationships, so, if we are using social media, nakakatulong ba ito para mapalapit tayo sa ating mahal sa buhay, sa ating pamilya? So, another is connection naman with our body. So, aware po ba tayo? Yung health risks, nakakatulong ba o nakakasama ito sa health natin? Kasi sometimes, di ba, kung ano yung mga kinoconsume natin na hindi lang yung mismong act of using it. So, pag na naman, may binibili kang mga bagay from na nakikita mo from that ads. So, yung mga binibili mo ba, ay kailangan mo ba talaga? O nakakatulong sa health mo?
0: Uh-uh.
1: Ayan, so, it's really pagtanong sa sarili and being mindful of ano ba yung ating kinoconsume.
0: Mm-hmm.
1: Gusto ba natin talaga panoorin yun?
0: Mm-mm.
1: So, merong option kasi if makita mo yung sarili mo na pigla kang napaganon sa screen sa nakita mo, you can ignore that. But meron pong sa upper right portion ng post, meron dong ignore or I don't want to see this.
0: Mm-hmm.
1: So, actually, yung mismong tool, pwede mo siyang i-influence kung ano yung gusto mo lang makita.
0: Okay.
1: So, kung meron ka nakikita na gusto mo nang i-avoid, pwede mo sabihin yun dun sa algorithm mo. You can unfollow pages that drain you. So, yung mga nakaka-drain,
0: mm-hmm,
1: if ginagamit mo na yung SOCMED and you feel good, hindi ka nati-drain.
0: Mm-hmm.
1: So, you can unfollow. So, kung may mga mga influencers that, mm-hmm, you feel like parang naaano yung choices mo or, mm-hmm, naka-question mo na yung sarili mo.
0: Mm-hmm.
1: So, you can unfollow that.
0: Mm-hmm.
1: It's up to you. Ang ano lang naman dito, malalaman mo kapag free ka na from that algorithm, kung, mm-hmm, alam mo yung gusto mo and hindi ka nagpapa-influence, you,
0: mm-hmm,
1: can personalize your experience.
0: Mm-hmm.
1: So, yun. So,
0: meron din daw, sinabi mo yung mga, meron din daw yung mga not interested. Yun.
1: Yes.
0: So,
1: pagka
0: may lumalabas sa yung interested or not interested, sabihin mo na agad not interested. Ayun. Salamat,
1: yes,
0: sa Zane. Oo. Meron, yes, din palang ganon. So, sila din, yung mga kabataan natin na sinasabi natin masyado ding ano, 'di ba, sa mga gadget nila. Meron din sila mga ganun eh. So, 'yun nga, kung aware lang sila na may ganun, pwede nilang i-check yung mga interested or not interested, 'di ba?
1: Mhm. Tama po.
0: Okay. Sige, so Ma'am Candice, bago ka magpaalam muli, siguro yung ilang baka meron kang gustong iparating pa dun sa mga nakikinig sa atin ngayon at nanonood sa ating FB streaming tungkol dito at hopefully isa sa mga araw na ito yung mga iba pa na pwede nating pag-usapan kasi tungkol din sa yung pagiging expressive arts yung mga ganon, di ba, kasi certified facilitator ka rin pala nung certified expressive arts facilitator, pag-usapan natin yun. Ano bang ibig sabihin nun bago ka lang magpaalam, Ma'am Candice?
1: Okay, so yung expressive arts po, it's not really teaching art. It's more on how you can create art from your heart. So how it can be useful for your well-being. So it can be visual, music, movement. It can be just making a sound.
0: Mm-hmm.
1: So iba-iba pong ways, and it can be poetry.
0: Mm-hmm.
1: So when we do our sessions, it's a tool that you can access your inner life
0: okay.
1: through art
0: oh.
1: without being forced.
0: Ah.
1: So actually, kasi pag tinatanong din sa akin how to explain it, sabi ko, it's better to be experienced so you can understand.
0: Okay.
1: Yeah, but to put it in simple words, it's creating art from the heart. It's
0: okay.
1: not being, it's a place where you can, it's a something that you can be imperfect.
0: Okay.
1: Ayun po. Para mas maunawaan mo kung ano yung kung nasaan ka ngayon at kung ano yung totoong ikaw.
0: Based doon sa yung expression ng art.
1: Mm-mm.
0: Ayun.
1: Yes,
0: so ito basically drawing ganun.
1: Opo, and meron ding what do you call this? Meron ding movement, meron ding writing. Flow writing, it's really processing kung ano po yung nakikita mo dun sa drawing mo.
0: Okay.
1: Ganun. And then, sometimes yung meaning nag-emerge na lang. Hindi ikaw yung nagka-create ng meaning.
0: Oh.
1: So, yun.
0: Oh.
1: Medyo maano siyang i-explain.
0: Okay.
1: Kasi it's really an experience that...
0: So, ano naman yung isa, Ma'am Candice, yung trauma, trauma naman, informed, counselor, ano naman yung tinatackle dyan? Kasi medyo marami yung sakop eh, di ba? Nung linaw.
1: Yes.
0: Oo.
1: Apo. Naka-ano lang po na trauma-informed because hindi naman po lahat ng counseling is trauma-informed. So, ibig sabihin, how you can safely handle mga counselees who are going through trauma. Pero hindi po siya, kailangan supervised pa rin po siyang session.
0: Mm-hmm.
1: So, there has to be a licensed psychologist or a licensed psychiatrist
0: mm-hmm.
1: na nandoon.
0: Mm-mm.
1: So, kasi iba-iba po yung cases eh. But, pag sinabi pong trauma-informed, alam mo kung paano siya i-handle safely without triggering the person. For example, pagka po merong isang insidente sa school, so, alam natin traumatized yung mga bata sa nakita nila o na-experience nila. So, minsan kasi pag yung iba, pag nagtanong sila, natitrigger lang yung bata ulit.
0: Mm-mm.
1: So, parang may mga ways po how to help the person process without na natitrigger sila ulit.
0: So, hindi na matitrigger. So, itong mga ganito, meron din, kasama ba ito dun sa retreat o iba? Iba din yung ano nila?
1: In the retreat, I will also have a co-facilitator who is a clinical psychologist.
0: Mm-mm.
1: This is to provide psychological safety for the retreatants.
0: Ah.
1: So, the expressive arts part, yun po yung ifa-facilitate ko. And also, I have a co-facilitator. So,
0: mm-hmm.
1: So in the sharing, sometimes kasi, di ba, kapag kinukwento nila yung isang parang woundedness nila in the family or
0: Mm-mm.
1: kung ano man ang pinagdaanan nila,
0: may
1: mga nagka-come up na mga emotions na yun nga, yun yung mga bagay na hindi na pag-uusapan,
0: Mm-mm.
1: hindi nare-release.
0: Mm-mm.
1: Kasi nga lagi nasa phone.
0: Yes! Oo.
1: So, nagiging disconnected tayo sa sarili natin.
0: Actually,
1: at sa pamilya natin. So,
0: Mm-mm.
1: this is a time that pwede nyo pong mapag-usapan ito kung gusto Mm-mm. po ninyong sumama sa retreat.
0: Ayun, okay. So, September 5 and 6 po yan. Itanong nyo na lang dun sa kanilang page, yung Silungan, Ibig sabihin Refuge. Ayan, 5 to 6
1: yes.
0: Sa Senacal, mm-hmm. dito sa QC. Kaya,
1: yes.
0: marami pa pong slot kung gusto nyo pong sumali no, dito sa retreat na to. So, sa susunod naman, one of these days, Ma'am Candice, yung mga iba pa no, na pwede nating pag-usapan na ibinibigay ng linaw. Na binibigyang linaw.
1: Yes.
0: Okay. Sige, Ma'am Candice, maraming salamat po sa
1: maraming
0: oras.
1: Maraming salamat po.
0: Okay.
1: Maraming salamat po.
0: Ayun, maraming salamat si Ma'am Candice Reyes, talampas ng linaw o founder ng linaw. Samantala, magbabalik tayo, bago tayo magtungo dun sa susunod naman nating segment, ayun, kay La Kuya Bong at kay Kuya Ang sasabihin ko kay Kuya Esteban eh. Kay Kuya Louie. Okay, bago yan, teka muna, may babatiin muna pala ako yung mga to Barangay 79ers. Ayan, hello kay na Olive, kay Hil Peñaranda, Aileen De Guzman, Ruth Oralio, Emily Calma, Mayumi Valente, Debbie Amarillo, Esther Pascua, Net Cabintoy. Yan yung mga ano natin diyan, yung mga kabarangay natin. Hello sa inyo at maligayang pakikinig. Anyway, babalik tayo pagkalipas lamang po ng ilang mga paalala.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagalit sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
8: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
9: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
12: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
11: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
12: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
11: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
13: Sports Radio 918 AM.
0: Okay, ayan, balik tayo sa ating programang Going Places. Ngayon pong araw na ito, ready na ba sila? Okay, ready na si Kuya Bong. Ayan, para sa ating huling segmento, makakasama natin si Kuya Bong Feniza. At present ba si Kuya Louie? Hindi, wala. Okay, sige. Kuya Bong, good morning. Okay, sige. Kuya Bong, good morning. Oh.
1: Ba't wala?
0: Nasaan si Kuya Bong? Okay. Sige, so okay. Abangan natin. Yeah. Si Kuya Bong, nasan na?
14: Yes, nandito ako.
0: Ayun, lumabas na si Kuya Bong. Good morning, Kuya Bong.
14: Yeah, good morning, Ate Ben. At wala yata si Kuya George.
0: Wala si George, yung aking travel buddy na
1: si
0: travel. Teka lang, parang may umi-echo ako dyan.
1: Umi-echo ako.
14: Oh, okay, anyway, sige. Yan, okay.
0: Ayan, tingnan natin. Wala si Kuya George. Meron pa rin. Oo, anong nangyari? Ano yun? Bakit may echo?
14: Yeah.
0: Ha? Okay, ayan. Kuya Bong? May monitor kaya ta dyan na malakas, kaya ako nag-e-echo. Oh, ano na? Hello, Kuya Bong. Nasaan ka na? Okay. Sige, so ang tabayanan natin, kausapin natin si Kuya Bong. Ito. Oh, sige. Wala pa rin? Okay. Oh, sige, inaayos po. Ano nangyari?

0: balik. So, okay na? Sige. O sige, mag-plug muna daw tayo. Meron muna... sige, magre-rejoin. Magre-rejoin si Kuya Bong. So, nagre-rejoin siya. O sige. Sige. Okay. O ngayon, ano pag... Wala? Wala pa rin? Sige. Si George po ngayon sa mga naghahanap and nandun po siya ngayon sa Iloilo at may reunion sila ng elementary school. Kita mo yon ano? Kahit na mga pag-ulan-ulan na nangyayari, talagang tuloy ang reunion. Pero sa ngayon, hindi kanina, medyo umaaraw na, hopefully. Kasi doon sa mga narinig natin, ano, na sa mga weather forecaster natin, sabi nila, magtatagal pa itong habagat na ito, di ba? Yung mga pag-ulan na ito hanggang ngayong week pa daw itong paglakad ng linggo na ito. Pero at least nakikita natin ano, umaaraw sa labas. Ewan ko lang ngayon, nasa loob na ako. Kanina kasi medyo mainit na yung, ano, yung sikat ng araw. Pero may mga konting paghangin pa rin. Kaya lang, alam natin meron pa rin ano, mga ilang baha pa rin ng mga lugar. No? Dahil nga dun sa nangyaring habagat. Yung nangyaring habagat. At sabi nga ng mga weather forecaster natin, baka hanggang ngayong linggo pa daw tumagal. Pero yun nga, at least medyo nakikita na natin yung pagsikat ng araw ngayon at wala pang nangyayaring pag-ulan na malakas. Sana naman hanggang mamayang hapon, ano, wala nang mga pag-ulan-ulan na yan. So, dun sa mga medyo may mga baha pa, huwag muna kayong maglululusong sa mga baha. Nako, maraming sakit po ang nakukuha. At yung mga ano, yung mga magulang, yung mga anak po ninyo, pagsabihan, nako, na huwag maglalabas ngayon sa mga baha. Kaya lang sabi nila, paano pa daw yung huwag lalabas sa baha? Minsan inabot na ng baha yung kanilang bahay. So sa loob mismo ng bahay nila, baha na rin. So paano ba sila makakaiwas nung ganun? Pero sana nga, no, ang kagandahan naman, no, doon sa mga pag-ulan na yan, yung mga natutuyo na nating mga dam, lalo na yung Angat Dam na nagbibigay ng rasyon ng tubig dito sa Metro Manila, mukhang nasa normal na yung kanyang level ngayon. So yun naman yung magandang nangyari, no, kahit na medyo nako may mga kababayan tayo na nagkaroon ng problema dahil sa malaking pagbaha sa kani-kanilang mga lugar. Anyway, sana okay naman yung mga iba kasi ngayon naglilinis-linis na, 'di ba, nung kanilang mga bahay na binaha, at hopefully ay okay naman at walang mga nasaktan at walang mga nagkasakit. Yun lang naman. So antabayanan pa rin natin si Kuya Bong. Binaha ba si Kuya Bong? At hindi siya makapasok. Naku, ilang minuto na lang, Kuya Bong. Ano na? Malapit na tayong mag-extra. Oo. So, may ano pa ba? May chance pa ba tayo na makapag-hello and hi? Hi and... Ano, may chance pa hello and hi. May chance pa ba tayo na mag-hello and goodbye? Oh. Okay. Sinabi ni Ma'am Judith 'yan. Si ano, okay na ba? Oh, sige. Oh, si Kuya Louie.
1: Si Kuya
0: Louie. Oh, sige.
1: Oh, sige.
0: Good morning, Kuya Louie.
2: Good morning po sa inyo.
0: Ayan. Medyo hindi natin makausap ng maayos si Kuya Bong ngayon dahil nag-echo-echo ako sa kanya. So, sige Kuya Louie, tayo munang dalawa ang mag-usap at bigyan mo kami ng update tungkol dyan sa iyong Agarwood PH. Alam
2: Hello, po, good morning po sa inyo.
0: Nasa Tanima ka ba ngayon?
2: Opo, nagpupunla po kami.
0: Ayun!
2: One month ago, medyo okay na po.
0: Okay.
2: Nagtatanim na kami ngayon. Naglalagay na kami sa poly bag.
0: Aha.
2: Ito, medyo madami pa kami yung pinupunla. Siguro, mahigit 100,000 po ito.
0: Ay, wow! 100,000!
2: Opo.
0: Okay.
2: Ito, itatanim po sa iba't ibang mga sa part ng Pilipinas, sa Luzon.

0: Visayas, Mindanao, may mga nakakontrata na po sa amin.
1: Ay, wow! So, okay. So, ibig sabihin, daan-daang libo, tama ba, Kuya Louie, dinig ko?
0: Opo, siguro mga 120,000 to 150,000 po ito.
1: Na mga ano ba yan? Seedlings ba yan?
0: Mga seedlings po ng agarwood.
1: Okay, okay. At speaking of agarwood, kasi ito, si Kuya Louie, siya talaga yung farmer. Pero ibang klaseng farmer, ito social na farmer, si Kuya Louie. At siya yung mga, ano, siya yung promotor, siya yung nagtatanim at siya talaga yung nakakaalam tungkol dito sa agarwood. Kung bakit siya nagtatanim ngayon, anong meron dyan, Kuya Louie, sa agarwood?
0: Ito nga po yung isa po ito sa pinakamahal na puno sa buong mundo na natatagpuan sa iba't ibang part ng Southeast Asia. At dito sa atin, sa Pilipinas, marami po nito. So, isa po ito sa pinaparami natin para masupplyan yung pangailangan ng Middle East kasi sila po ang pangunahing bumibili nito. Ayun po.
1: Okay. So, yung pwede tayo mag-supply sa Middle East, itong mga tinatanim natin na to na agarwood dito sa Pilipinas. Tama ba, Kuya Louie?
0: Pwede po, Ate Vin. Mga 7 years, 10 years, hanggang sa mga susunod na taon, pwede na po tayo mag-supply sa kanila.
1: Okay.
0: Kasi ito, sa ngayon po kasi patuloy pa ang pag-aaral natin about paano ang tamang pag-harvest, tamang pag-iinukulan, tamang selection ng mga quality hanggang sa ma-perfect po natin. Tingin ko kayang-kaya naman po natin at sure ako na kayang-kaya po natin makapag-compete sa international market.
1: Okay. At syempre, Kuya Louie, malaking tulong to sa economy rin, di ba, ng ating bansa. Kung magtutuloy-tuloy ito at lalo na dun sa ating mga kababayan, di ba, Kuya Louie?
0: Yes po. Malaking tulong po sa ating bansa, siyempre sa revenue, sa export, at saka sa community, makakapagbigay po tayo ng maraming trabaho. At saka sa mga nagtatanim, malaki po ang potensyal talaga.
1: Pag sinabi nating malaki ang potensyal, Kuya Louie, anong ibig sabihin nun?
0: Dahil nga po sa high value crops po ito, nabubuhay siya dito sa atin ng maganda. Malaki ang potential sa ating mga farmers, sa lahat, at sa ating bansa na makapag-participate sa international na kalakalan ng agarwood. Kasi mahal po siya. So, sa atin naman, tinatanim lang, nabubuhay lang, madali lang naman alagaan. So, bakit di natin itanim? Kaya, napakaganda po nito para sa Pilipinas.
1: Oo nga. At saka yung pinag-uusapan natin lagi dito no na bukod sa mga farmers, ito kasi yung magandang advocacy dito. Bukod dun sa mga farmers na nabibigyan natin o nabibigyan mo dyan sa yung mga taniman ng mga mapagkikitaan, pwede rin yung mga kababayan natin na gustong magkumuha, for example, ng isang puno, di ba? Isang puno,
0: yes,
1: para kung lumaki itong puno na ito, ay malaki rin yung kanilang makikita o kikitain, di ba? Doon sa puno, sa isang puno na itinatanim ninyo. So, pakipaliwanag nga yun, Kuya Louie.
0: Yes po. Kung gusto nilang magpatanim o wala silang time, pwede po sila magpatanim sa amin kahit isang puno lang o sampung puno lang. O kahit na sa mga backyard nila, pwede po sila magtanim. At malaki po talaga ang kikitain kasi ang isang kilo po nito sa mga inoculated na product is $1,000 o $900 to $1,000 per kilo.
1: Mm-mm.
0: So kung itinanim lang naman nila, antayin lang naman nila ng ilang taon, so walang masyadong investment maliban na lang sa inukulan. Pero hindi naman po ganun kamahal. Pero yung possible na kitain po nila, malaki.
1: Oo.
0: Kaya inikayat po namin ang lahat ng mga gusto na magtanim po sila kahit sa likod lang ng bahay.
1: Oo. Kahit sa likod lang ng bahay nila, di ba? Pero pwede rin silang makakuha ng slot, di ba? Dun sa Diyan sa yung ano, sa yung kabukiran, 'di ba? Doon sa pinagtataliman mo. Oo. Oo.
0: Yes po, sa amin nag-offer po kami ng pwede po magpatanim sa amin. Pwede siya lang bumili at kami na po mag-maintain para po doon sa mga walang time na mag-alaga, pwede po sila magpatanim sa amin. Kami na po bahala sa lahat.
1: Oo.
0: Tapos sa harvest, hanggang sa export.
1: Oo, yun na nga. Kasi medyo mahirap, di ba? Yung magtanim at hanggang sa mag-export, maraming kakailanganin na permit at saka yung mga license. So, kung yung isang tao, wala silang, kumbaga, masyadong kaalaman dito, pwede na na magkumuha ng isang puno. Tama ba, Kuya Louie? Para kayo na yung mag-maintain. Pero pagdating ng bilihan, after ilang years, 5 to 7 years, eh malaki yung kanilang magiging profit dito. So parang investment din, di ba? Maliit yung iyong i-invest, pero malaki yung iyong kikitain eventually. So pwede naman nilang tignan-tignan, di ba? Usi-usisain, paminsan-minsan yung kanilang puno, kung ano na nangyayari. At kung hindi naman magiging successful yung puno na pinatanim nila, ano yung magiging kapalit nito, Kuya Louie?
0: Kapag namatay po yung puno nila, ano man ang mangyari, na binagyo o namatay sa peste, automatic meron po namang kapalit na isa yung kanilang mga ipinatanim sa amin. Kasi kami magtatanim po kami, laging may backup, laging dalawa ng dalawa.
1: Ayun. So, okay.
0: Para ma-secure din po namin yung mga nagpatanim na hindi naman po sila kawawa. Basta sa lahat po ng permits, mga legalities sa exporting, kami na po bahala.
1: Ayun. At saka may kontrata naman yan, di ba, Kuya Louie?
0: Yes po.
1: Oo.
0: May kontrata.
1: Oo.
0: At pwede po silang mag-visit-visit dito anytime. Basta working hours lang po.
1: Ayun. Okay. O sige. Balikan lang natin, Kuya Louie, sandali si Kuya Bong, ha? Tingnan natin kung okay na yung kanyang, ano doon, yung kanyang teknolohiya. Kuya Bong.
0: Sige po.
2: May audio na ba ako?
1: Okay. Okay. Hi. Sige, Kuya Bong, go.
2: Yes, yeah. Good morning, Ate Ben. At good morning, Kuya Louie Esteban.
1: Nag-ano lang tayo dito, Kuya Bong. Nag-overtime na tayo ng 5 minutes ngayon. So, konting minuto na lang at dumadating na si Ma'am Judith dito yung susunod na ano natin program. Sige, Kuya Bong, go.
2: Yes, yeah, siguro ulitin lang natin yung mga binanggit ni Kuya Louie Esteban. Yung sa mga nakikinig sa atin, pwede silang makakuha ng mga detalye sa pag-aalaga, no? Ito, ngayon kasi magkakaroon ng pagkakataon kahit sino na bukod doon sa ino-offer ng Agrowood PH Plantation, pwede na kahit sino, kahit ikaw, Ate Ben, si Kuya George, na kumuha ng kahit isang puno lang. So ito ay pwede mong ilagay sa kahit saan na bakante espasyo sa bahay mo, sa likuran ng bahay niyo, sa harapan. Yun na maganda ngayon. At siguro pag-uusapan na lang natin to sa mga susunod na programa natin, itong special na programa at proyekto ng Agarwood PH Forestry Plantation, Agarwood PH Forestry Nursery, at ganun din ng One Link Media Group Incorporated.
1: Okay.
2: So sa susunod na lang.
1: Oo. Medyo nag-over-overt na tayo. Over-overtime. Sige. So sige. So hanggang sa next Sunday, Kuya Louie, paalam ka na.
0: Sige po. Maraming salamat po sa mga viewers at saka sa mga gustong magpatanim, interested sa Agarwood, kontakin niyo lang po kami. Ako, si Kuya Bong, sa aming social media page sa Agarwood PH Forestry Nursery at saka sa One Link Media Group. I-message na po kami dyan para masis po namin kayo.
1: Mm-mm. Ang ganda-ganda ng background ni Kuya Louie, ah. Parang sarap mamasyal dyan.
0: Opo, pasyal po kayo.
1: Okay. Sige, Kuya Louie, maraming salamat.
0: Maraming salamat po.
1: Okay, Kuya Bong.
2: Okay, so maraming salamat din, Ate Ben, Kuya Louie Esteban. At sa susunod ulit na ating programa din sa Going Places, ang usapan about Agarwood. So isang magandang araw at mabuhay po tayong lahat.
1: Okay, maraming salamat si Kuya Bong Feniza at si Kuya Louie Esteban. So, maraming salamat sa mga nakasama natin ngayon, kay Nida Soriano, kay Suzanne Barameda. Wala na, kayo lang. Sino pa?
0: Salamat, salamat.
2: Okay.
1: Kuya!
2: Okay.
1: Naku, hindi
2: Thank
1: ko na...
2: you.
1: Nakalimutan ko na yung pangalan ni Kuya eh. Ah, Winson. Oh, Winson. Si Kuya Winson. Okay. At syempre, kina Erwin Peñano, ang ating voiceover. At sa lahat po na ating mga nakasama at naging panauhin ngayong umaga. At sa ngalan po ng ating kasama din na si George Arsenio na ngayon ay nasa Iloilo, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating paglalakbay sa mga magagandang lugar man yan o sa ating buhay. Kasama pa rin po ang inyong travel buddy sa ngalan ng ating kasamang si George. Ako po si Ven Blones dito sa Going Places.
3: Service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
8: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
9: Nagkalat sa internet ang fake news.
10: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat niyo yung tao.
11: What they are doing is creating panic.
8: We say no.
12: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
13: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
8: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
14: Stop telling us fake news because you're wrong.
8: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
15: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
16: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
15: Self-protection.
16: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
15: Seek early consultation.
16: Unang simptom mas palang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
15: Support fogging and spraying.
16: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
15: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University.
5: Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
19: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
20: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
21: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
20: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
22: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
20: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
23: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
20: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
22: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
24: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Yes, magandang hapon sa ating lahat. It's another day, another Sunday para po sa ating Cycle Lane dito lamang sa Sports Radio 918. Sana magkakasama tayo sa ating PBS receiver. Okay, at ganoon din po syempre sa pamagitan ng ating Sports Radio live stream. Sana i-like nyo kami at i-share nyo kami habang kami nangangalap pa ng mga makakasama dito sa ating program. Naka-hook up din pala ang Capital 104.3 FM. Uy, hello! Sa lahat ng ating mga tagusubaybay, usapang cycling tayo on a good Sunday. Salamat naman! Pwede na ulit na mag-spin around ang mga kaibigan natin dahilan sa maganda na yung panahon. Diba? The past days ay tunay na mapangit. At mukhang marami ang naunsya sa kanilang karera man yan, yung mga 20-20 o kaya naman yung ano, yung mga regular training, ika nga ng ating mga kaibigan. Okay, marami nagsasanay, halos yung mga kaibigan natin may kanya-kanyang mga karera, di ba? May kanya-kanya silang mga karera na pinaghahandaan, yung mag-Asian Games. Uy, speaking of Asian Games, isang buwan na lang ha, Asian Games na sa Aichi, Nagoya, Japan. Okay, 20th edition. Ang mga kasali natin doon, mountain bike and BMX. Okay, 34 days to go. Ba, sakto ba yan? Sige. So, halos talagang isang buwan na lang. Sina Shane Yao Yao, ang ating top lady mountain biker, na may dalawa pang mga competition, Asian Continental Series. Okay, kausap ko kanina si Shane matapos yung kanyang race sa China the other week, di ba? Pero dito sa mga nahuhuli pa niya, meron siyang Malaysia this August 20 to 23, this next weekend na, no? Tapos sa China September 5 and 6. Tama, Asian Continental Series ito bago siya tumulak for that September 19 to October 4 na Asian Games in China. Bukod kay Shen Yao Yao, kasama niya si Pia Adele Sendrijas, isa po sa mga, sabihin natin, hindi pa naman ganun ka-veteran sa ating national team sa mountain bike. So silang dalawa para may sparring partner si Shane. Bakit mahalaga yung mga huling malakihan na torneo bukod sa to get the moral boost, ika nga, sa kanyang kampanya, sanay sa international na karera, points din ang kailangan kuhanin dyan ni Shane Yao Yao para mataas yung kanyang ranking, kasi sa kasalukuyan she is 135 in the world. So sana niya makabalik dun sa top 100, ano. Pag mataas yung ranking mo, maganda yung position mo sa ano, sa start area, yung kumbaga lane assignment mo, sort of ano. Kapag ikaw ay hindi maganda yung ranking, mas maraming mas maganda sa yung ranking, nasa likuran ka. Eh usually ang mountain bike makitid lang yan. So may positioning yan, di ba? So kailangan nandun ka sa unahan, kasi kung single file lang yan, makitid na daan, di ka basta-basta makaka-overtake, di ba? Hanggang huli, di ka na makapunta pa dun sa front of karera. Walang kumbaga dihado na kaagad sa simula pa lang ng karera yung mga nasa likuran ng linya, ika nga. Though this is Asian Games, limitado lang naman ang participants dyan. Pero syempre, ano mga advantage gusto nating makuha na? So yun po ang ginagawa ngayon ni Shane Yao Yao and the rest of our mountain bike national team members. Particularly ang women. Oo, kasi yung men medyo go for gold kasi yan eh. Walang papadala mula sa men's side, only the women. Parte din yan ang kanilang pagkuha ng points para naman sa Los Angeles Olympic Games. Dahil mahabang panahon na nga po yung ibinigay na timeline for mountain bike. Okay, and for most of the discipline or the sports, iba-ibang mga larangan para nga sa Los Angeles Olympic qualification. So bukod sa mountain bike, okay, so nauna na yung ating update sa Asian Games. Kung 34 days na nga lang ang pinag-uusapan. Si BMX, okay, ang BMX racing ang isa pa nating sasalihan, kasi wala tayo sa road, wala tayo sa track. Sa BMX racing is gonna be ang kapapag silver doon sa Asian na BMX Racing Championships last weekend. Okay, si Patrick Koo. Okay, so sa Malaysia siya. Pero tumagal pa pala siya sa Malaysia ng 2 days after the competition. Merong isa pa na BMX kakaiba na competition din, sumali na rin. Tapos nagkaroon pa sila ng training through UCI pala doon. And then, ang alam ko, bumalik, dumaan ba ng Manila? Kasi walang confirmation sa akin eh. Well, understandable. Meron kasi mga atleta ayaw na makipag-usap sa media kapag meron silang pinaghahanda na malaki-laki na tournament o karera. So, naiintindihan natin yun. Makulit lang ako. Minsan, I just keep on texting them. Eh, di kung pwede lang naman, ganun. Eh, di pwede, di ba? Makausap natin. Pero kung hindi naman talaga pwede, eh, we do respect, di ba? Itong mga atleta na ito. So, ang sabi ng isang post, yung pasasalamat sa kanyang silver medal finish, itong si Patrick Koo, ay he is scheduled to go to Canada. Kasi may isang buwan pa yung preparation para sa BMX racing for the Asian Games. So, ang alam ko, may kung Canada yan, so it's gonna be a World Cup, di ba? O International BMX Cup, definitely. So, between today and September 19, meron pang isang international event si Patrick Koo. And I think kung nasa Canada siya, balik na lang siya ulit ng US for the continuation of his training para naman masulit, di ba? Dahil nga dito naman kasi sa Pilipinas wala siyang kasama sa training. Bihira ang nag-BBMX. And then we reported na Iday, Ninyo Iday is also or was also with him. Eto lang, hinahanap ko kung asan yung karera ni Ninyo Iday. Pero wala siya dun sa mga Moto 1, Moto 2, and Moto 3. So meaning hindi siya naging sparring partner ni Patrick Koo doon sa Malaysia Asian Championships. Instead, si Iday naging mechanic. Okay, mahalaga po kasi yung may isa kang nakatutok na bike mechanic. Then, the coach is in charge of your, you know, the admin side of things. Registration here, there, scheduling, and so on and so forth. And then, definitely the overall to assist Patrick Koo kasi hindi naman niya kasama yung kanyang foreign coach, yung kanyang American coach. So, mukhang ganun yung naging schedule. Gusto ko nga sanang makonfirm kay Oscar Boying Rodriguez, ang ating PhilCycling chairman for off-road, which is BMX and mountain bike. Kaya lang, walang panahon si Sir Oscar. The past days, syempre yung Cebu din po ay may mga mahalagang inasikaso doon. Kaya hindi tayo, nagsakto yung oras ko, tsaka yung oras din for the interview. And then ngayon din, seemingly meron ding appointment si Oscar Rodriguez. Kaya wala muna tayong panayam for today. But so far, so good. Positive ako para sa ating team to the Asian Games porque pa hindi nagdesisyon si PhilCycling, yung Philippine Cycling Federation or Integrated Cycling Federation of the Philippines na magsama ng iba pang siklista. Sa tingin nila, walang qualified riders mula sa road cycling kahit na wala tayo ba sa SEA Games? Oo. Kahit mountain bike lang tayo nag-medal doon sa SEA Games at saka yung team time trial, sa tingin nila hindi pasado pa yung kakayahan ng mga atleta natin kaya hindi nagsama ng road cycling sa Asian Games. At wala din definitely sa track cycling kasi wala pa actually tayong team sa track cycling, binubuo pa. Pero yun na nga, siguro sa mga susunod. So they will try and of course, SEA Games na lang by next year ang para sa iba pa na mga siklista natin. So, porque hindi na nagsama mula sa road and track, sa talagang ang ating sandigan na lang ay BMX and of course, itong mountain bike. Hoping naman na both discipline will give us podium finishes, diba? Kailangan natin yan. Kasama ni Patrick Koo, Asian Games, I see Daniel Caluwag. Okay, si Daniel Caluwag ang kanya makakasama. Sabi ni Daniel, the last time after the SEA Games, parang gusto niya na sana mag-retire or even after ba nung huli niyang Asian Games. But I think this time around, pwede pa. No? Kailangan siya. He is needed by Patrick. Total, siya din naman na nag-recommend kay Patrick para dito sa PhilCycling at sa ating BMX team. Si Patrick na ang kumbaga kumuha ng slot ni Daniel eh. Kasi Daniel active sa kanyang profession talaga sa Amerika. So, in a way, hindi na ganun ka full focus when it comes to BMX racing. But sabi ng mga kinaukulan, he can still compete and he can still vie for a medal. Remember, 2014, Incheon, Korea nung nakuha po ni Daniel Caluwag ang gold medal, 'di ba, sa BMX racing. It was 2 years after his qualification to the 2012 London Olympic Games. So kalakasan pa noon ni Daniel Caluwag. And then yung sumunod nag-bronze, 'di ba? Tapos ayun na si Patrick na dumating na sa eksena. Una Asian under 23 si Patrick, but now he is our top BMX rider. So Patrick Koo and Daniel Caluwag in BMX racing at the Asian Games. And Shane Yao Yao and Pia Adel Sendrijas for mountain bike likewise at the Asian Games in Japan. Okay, 12:27, time out po muna tayo and then we'll have more international scene puntahan natin ha in a while.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
3: from PBS,
7: Presidential Broadcast Service
3: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Sports Radio 918 AM.

0: Okay, so we're back. Dito pa rin po sa ating Cycle Lane on a Sunday afternoon. So, ano pa ba ang announcement ng PhilCycling? Ito, kinumpirma na ng PhilCycling at ng Philippine Olympic Committee ang pagdaraos ng Asian Youth Plus Track Championship. So, kasama yung track cycling the inaugural hosting of this competition. It's gonna be next year, December 2027, sa Tagaytay City Velodrome. Kasama po ito dun sa piling-pili na mga sports na lalaruin nga for the Philippines hosting the inaugural kaunahan pagdaraos ng Asian Youth Plus. Okay, so yung track cycling ay nandiyan. Inianunsyo yan ni POC President at ni PhilCycling President Bumble Tolentino. Dahilan sa siya ay nakipag-usap mismo sa Asian Cycling Confederation dun po sa isang meeting. Dumalo siya kasi doon sa ACC BMX Championships. Okay, ginanap yan sa Malaysia. So, nagkaroon ng pulong ang lahat ng mga miyembro ng Asian Cycling. At doon ay anunsyo kasi nagpasabi na rin before. So, kinumpirma lang doon sa nasabing pulong na yon. So, ang track cycling ng Asian Youth ay para po sa mga siklista 16 years and below. At aprobado nga yan sa Asian Cycling Confederation Management Committee meeting last weekend yan. So, it aims to provide a platform to and develop young cyclists in the whole of Asia with an expanded scope, including nga po Oceania. Kasi yung Asia Youth Plus, hindi lang naman, hindi lang sabihin natin, okay, gets ko na to. This is not the Southeast Asian youth. This is Asian youth. Okay, so yung track cycling, nag-organize ng Asian Youth Track Cycling Championships. And that's for Asia and Oceania. Parang C+, okay, and then ito ay Asia naman. Gets ko na, parang nalito kasi ako dati. Sabi ko may Southeast Asia. So ito, Asian youth lang talaga. Inaugural din. Kasi gusto pala ng POC natin tsaka ng PhilCycling natin na magkaroon ng mga innovation talaga at magkaroon ng tayo yung pioneer in the promotion, di ba? We just used to have, sa bagay, meron kasing Asian Cycling Championship or Asian BMX or Asian Track Cycling Championships. That's the regular one. May juniors, di ba? Pero walang youth. Okay, so the youth is the 16 and below. Okay, so it's gonna be kailan. Okay, so wala pa ditong announcement kung kailan mismo yon, but definitely it's next year. Okay, so the dates of the track championships will be announced soon. Okay, so matatandaan, Tagaytay City ang nag-host ng ACC Track Championships early this year. At saka kasama na dyan yung Asian Para Track Championships. Tapos meron pang 2 legs sa. We are aiming for 2 more legs of the Track Asia Cup in December. Tingnan natin kung matuloy, ano? So the new championships will focus primarily on boys and girls categories, providing young riders with valuable international competition opportunities and an early stage of their development. At the early stage of their development, diba? That's also the statement of Asian Cycling Confederation President Datu Armajit Singh Hill, okay, in a confederation's official statement. Ayun, so gets ko na. So pwedeng kasama din sa South Youth Plus, but definitely this is a different one, Asian Youth Plus Track Cycling Championships. Kaya pala ang sipag ng Standard Insurance Philippines sa paghahanda, talagang yung malaking grupo ng mga riders mula sa Standard Insurance ni Mr. Jude Echaus. Ang naghahanda dyan, may mga post yung mga Standard Insurance riders na kaibigan natin sa FB. Hayaan nyo, ang in-charge daw si Coach Adrian Bayot. Makipag-ugnayan tayo para malaman natin kung ano yung programa. Lalo na, di ba, nung mga nakaraan, meron tayong na-interview dito na nag-medal doon sa Indonesia Track Cup, di ba? Yung taga Iloilo. Yung girl. Tapos syempre sina Honorica. Okay, baka mamaya kinuha ng Standard Insurance itong si Honorica, yung taga Marikina na sumira ng record ni John Paul Morales, 'di ba? Very promising 'yon. So tingnan natin. Okay, bibigyan namin kayo ng update. But ang gusto ko muna ding maging focus tayo ay the Asian Games by next week. Tingnan natin kung may makaugnay tayo, di ba? Subukan natin. Okay, kung hindi man ano, hindi man rider, edi official o kaya naman coach of the team. It's 12:35. By the way, happy birthday sa ilan sa mga nagse-celebrate ng birthday. Okay, meron ako yatang isang lumang photo dyan, Susain. Si Randy Oka, okay, nagse-celebrate ng birthday. Siya po ay miyembro ng datihan nating national team. Yan, 1991 yun, you know, yung may crown. I just grabbed this from Coach Dominic Carpio ng Davao, na isa ring national team member, kasama din niya dito sa photo na to. Mga national team member sila, definitely ng ating Philippine team, that was 1990s, 1991 SEA Games to. Okay, kasi kita niyo yung suot ng mama na kaputi, may Vinta, yun yung logo na ginamit natin ng 1991 Manila Southeast Asian Games, with then president pa na si Governor Almeda, okay, tapos the rest of the Philippine team, si Randy Oka, isa sa miyembro niyan. Nag 1990 Beijing Asian Games din pala siya, tapos nag 1991 SEA Games. So, happy birthday kay Coach Randy Oka, na eventually naging road cyclist din. Happy birthday po!
1: Happy birthday!
0: Wait, thank you. Happy birthday din. Wala akong photo nito. Partner Susain and Winson and Nida. Sila pa yung ating team cycling for today. Birthday din ng isa nating coach, national coach, Coach Frederick Farr. Yes, yung ama ni Jeric Farr, ang ating downhill rider, and syempre coach ng ating BMX. Siya yung tatayo na coach din kamdia SEA Games, bagamat hindi niya naman talaga handled itong si Patrick Kubat. Kailangan isa from the Philippine team ang nag-a-assist at nag-handle noon. So it's gonna be Coach Frederick Farr. He is also celebrating his birthday today. So happy birthday, Coach! Yan lang sila sa mga kaibigan natin na nasa cycling community na nagse-celebrate ng kanilang birthday today. May you have more birthdays to come. Kung mga datihang athlete, pwede natin silang subaybayan sa ating Star of Yesteryears. Nakipag-uusap na ko na, uy, kung maluwag kayo, sana kwentuhan ulit tayo, di ba? For the Star of Yesteryears. Kaya abangan niyo po yan. Okay, so punta tayo sa international scene. Ano? Ito hindi to resulta. Malungkot po, ano? Isang batang siklista. Okay. Binawian ang buhay dahil lang sa isang aksidente. Yan, okay. Si 19 years old, okay, na taga Great Britain. Siya ay si Finn Tarling. Kapatid siya ng isang mas kilala na si Josh Tarling ng Ineos o dating team, okay, ng Great Britain, okay. So, si Finn Tarling po ay naaksidente. It was kailan ba? Noong araw ng Biyernes, 8th stage ng Volta Portugal. So, sa Portugal ito nangyari. 19 years old, NSN developmental team yung kanyang koponan. Nasa 8th stage, malayo naman siya sa standings. Ang sabi ng mga reports, although wala pa talagang detalye, medyo nasa hulihan ng peloton. Nabunggo siya ng isang sasakyan na pasalubong. So, within that day, nag-announce ng death. So, matindi talaga yung, ano, yung collision na yun, because even before the stage was finished, alam na ng peloton na may aksidente at may namatay. Because hindi na nila kumbaga pinaglabanan pa yung the rest of the stage, okay, na neutralize that stage because of the accident, and then walang awarding ceremony that stage bilang pagbibigay pugay at pagbibigay respeto, pakikiramay. The whole peloton was in mourning, and even the day after ay syempre yung mga panalangin at the start prayers at the start of the race, and then his team decided not to race anymore. So Saturday, stage 9, and kung meron pang next stage, hindi na po lumaro pa yung ano na yan, yung koponan na NSN dito sa Volta a Portugal. Kasalukuyan pa rin na iniimbestigahan, okay, ng kapulisan dyan sa Portugal yung nangyari na yan, okay. So, iniimbestigahan pa ngayon. Wala pang mga pahayag. So, basta nagbigay ng statement din yung si Mayor Tiago Machado ng National Republican Guard, okay, doon sa ano, doon sa Portugal, na a collision between the cyclist and a light goods vehicle, may van, ang naging ano, sanhi nga po noon. So Welshman to, okay. NSN developmental team, ang karera ay 166.8 last 20 kilometers ng karera nangyari yung ano, yung aksidente. Siyempre, they were heartbroken to announce the passing of Finlay Tarling. Tapos, lahat ng mga condolences from, of course, from even from UCI. So, sa Twitter or sa X, the race organizers and Portuguese Cycling Federation expressed their most heartfelt condolences to the family. Okay, nagsalita na rin yung pamilya, yung si ang daddy niya, Finlay na si Michael, tapos well yung mother at saka si Josh, na papasalamat sila sa mga messages. Si buong mundo ito, isa ito sa pinaka well pinaka grabbing aksidente sa cycling ulit, ano. So ang sabi ng parents ay hinihintay pa nila yung mga report, pero nagpapasalamat sa lahat ng condolences and prayers extended to the family. Tapos yung pamilya naman po in respect din ay pumayag, o parang yung team niya may mga nakaschedule pang karera because this is racing season, pa bagamat doon sa sabihin natin doon sa kanya mismong event ay umayaw na sila, doon sa mga succeeding races ay nagpaalam sila sa parents at sinabi ng parents, yes, you must continue racing this season kahit nakamamatay lang nung isa sa mga miyembro nyo. So, yun na, meron pang mga karera, diba? And mukhang accepted na yun nangyari. So, si Tarling po ay trying to follow the footsteps of his older brother, Josh, na nandiyan nga sa Ineos team, okay? Si Jose, isang time trialist. Okay, si Tarling, itong nakakabata, Finlay Tarling ay nag-third doon sa under 23 ng men's ITT sa British Championship in June. And he also competed in the Tour of Britain just 12 months ago. So, malaking kawalan, malaking, di ba parang there are so much ahead of the rider. Hindi natin malaman kung hanggang saan yung kanya pang mararating na tagumpay. So, it's so sad na magkaroon po ng ganitong klaseng mga mga aksidente. Okay, kaya syempre nalulungkot din tayo because mahal natin yung sport na to. Syempre, apektado din tayo whenever na may mga ganitong aksidente. At sino nga ba ulit ang dapat na managot, diba, sa mga gantong aksidente? Natandaan ko tuloy o naalala ko tuloy, alam nyo, saksi ako sa isang aksidente katulad nito. We were at the tour of Batabungkay. It was, I don't know, mga maybe before pandemic definitely. Hindi ko sure kung 2018, 2019, or 2017 ito. So, Tour of Matabungkay for the main race. Okay, meron tayong mga dumayo pa from South Africa. Okay, ilang mga South Africans yun. Tinry nila ito dahil ang ganda naman talaga ng ruta ng ating Tour of Matabungkay. Alam nyo ba yung sinusunda naming lead pack? Okay, there were a handful of riders at the lead pack. I think 6 or 7 riders. Ngayon, and then including the leader of the of the individual classification. Kaya na-highlight 'yun eh. This is a 3-day race. Yung leader ng classification andon. I think it was the second day. Okay. So, a lead pack of 7 including the one overall leader. Yung overall leader nagpunta sa likuran noong lead pack. Ngayon, syempre, very challenging yung Tour of Matabungkay. Merong mga kurbada dyan na delikado. Nag-overshoot doon sa unang kurbada. So, okay, nakasakay pa sa bike. Nakita ko sumakay kasi nasa commissar's car ako following the leading car. Ngayon, sa ganung klase ng ruta, yung sumunod na nasa likuran pa siya, medyo naiwanan siya ng ilang meters. mayroong biglang pumasok na isang sasakyan. Head-on collision with that rider. Yung sinasabi kong leader of the leader of the race. And then hindi ko nakita yung nakita ko lang yata nung tumalsik. May tumalsik sa unahan ko. Ang bilis ng pangyayari. Tapos syempre, hindi kami pwedeng tumigil. This is a race. Dire-diretso lang kayo talaga diyan eh. Nakita ko yung rider na nakabulagta sa lansangan. Wala yung helmet. Syempre, kung wala yung helmet, may dugo tayong makikita doon. Yung bike, nandun na lang sa tabi, nakatigil yung sasakyan, di ba? So, ano, parang hindi mo ma-picture o hindi kaagad maalis sa ano mo, sa alaala mo yung ganung klaseng aksidente. And then maririnig mo syempre sa radio what is happening kasi kailangan naming mag-proceed kasi merong sinusundan na lead pack, di ba? May mga medics alam namin na umatid na doon, but being in a commissar car, alam ko kung ano nangyayari. Kanya-kanyang batuhan sa radio, what is happening, o ganito, dadali na sa hospital. Tapos, syempre, meron ding iba na medyo taklesa. And then, right away, he said, wala na siya. Diba? So, lahat, kumbaga yung reaction from the car, from the team car, from the commissar's car, eh, kakaiba. Talaga, super lungkot. Paano pa tatapusin yung karera? And then, yun na nga, it was later confirmed na wala na yung rider. Imagine, a South African, I think early 20s, merong kontrata na sa ibang professional team, nagbisita ng Pilipinas, nagtry na mag-ano dito, tapos nagkaroon ng ganong aksidente. Nakakalungkot, and definitely the organizer, tapos kailangan gastusan, definitely dito nangyari, paano ibabalik yung body to South Africa. Malaking gastos yun, ano? Tapos syempre, yung marka pa doon sa karera na may aksidente gano'ng nangyari. Tapos sino ba dapat sisihin? Yung ngayon kasi kaya napasok dito, sino dapat sisihin? Asan yung mga marshals, di ba? Asan yung mga technical officials? At gaano rin kapasaway yung mga gumagamit ng kalye dito sa Pilipinas. Ang ano kasi, hindi pa natatapos yung pagdaan ng buong karera, umandar na kaagad yung isang sasakyan na pinatigil na talaga sa kalsada. Sumalubong siya. Eh di tama pag-andar niya, eto, paparating. Eh ang speed noon, medyo palusong pa yon. Anong speed noon? Probably lagpas ng 60 kilometers per hour. Di talagang full collision yon. O di telapon sa kalye, and that's it. So yun po yun ang mga hindi maiiwasan, lalo na syempre sa Pilipinas kung hindi nga po full yung closure ng ating mga lansangan. So ganun, kaya nga sa tuwing may karera, alam nyo, yan ang pinaka priority ng organizers. Kaya just like sa Tour of Luzon, talagang kinailangan natin ng malaking entourage, kinailangan natin talaga yung tulong ng mga highway patrol, okay, bukod pa dun sa technical official ng karera. Kailangan din natin noong mga even the barangay tanod ng mga barangay at ng mga town, mga bayan na dinadaanan natin, ginagawa ng mga organizer natin, talagang kino-coordinate na para tumulong sa mga kanto na diba delikado para po maiwasan itong gantong mga klase ng aksidente. Kaya nga sobrang saya natin natapos yung Tour of Luzon, walang major accident na ganon. Eh nung mga nakaraan eh sanay tayo na talagang natitigil pa yung karera o kaya talagang merong nabubunggo ng tricycle, nabubunggo mismo ng jeep o whatsoever, but this time around ay hindi. So ito ha, sa Portugal nangyari, Portugal, Volta a Portugal, isang kilalang karera. And this is for the mga junior team naman, under 23 team, I mean, not the professional. At naranasan din nila ang ganitong klase, kasaklap, very tragic accident na kumitil ng buhay ng isang very promising rider. Naglaro na sa Great Britain, okay, he's a Welshman. Si Finlay Tarling, 19 years old. So, I don't know kung natapos na yung karera, but definitely wala nang participation for his team. Tapos, ayun, may mga panawagan. Cycling Union calls for better helmets naman. Better helmets, okay, after the death of Finlay Tarling. Okay, marami. Marami siyang mga i-re-recommend din naman eh. Diba? So ano yung sabi? Union President, okay, there needs to be better helmet, okay? As cyclists hit record-breaking speeds during races. Okay. Ah, ito yung ano, yung Cycling Professional Association, CPA group. Okay, not the ano, the cycling union nga, the cycling union cyclists, yung ganun. Not the UCI, di ba? But this is the cycling union. Okay, yung union of the cyclists ang nagkaroon ng ganung mga pahayag at mga panawagan. Talaga lang, napaka-ano pala nito, napaka-promising ng bata nito. Sabi kasi, ay dinidevelop siya ng British Cycling for, yun na nga, for the next mga world tour para sundan daw yung mga yapak katulad ni na Mark Cavendish, ni na Chris Froome, diba? Ito kasi yung golden decade ng British when it comes to cycling. Simula noong 2012. So, ayun. Sayang. Sayang ano po. Yun. Ang parents niya, Michael and Dawn, okay, who na frequently attending races and even set up their own team sa home nila sa West Wales. Ceredigion, West Wales. Okay. So, ayan. So, may tribute para sa kanya. Aha. And ang sabi ng BBC report ay kinoconsider ang isang tribute to Finlay Tarling sa Men's Tour of Britain which will start on September 2. So kabilaan na yung mga tribute for this rider 19 years old. Masaklap po no, nakakalungkot. Iyan yung pinakahuli na aksidente when it comes to cycling. Anyway, so sana mas maging maingat, diba? At yun na nga, kung pwede, may mga measures ay ipatupad. Marami ng measures na ginagawa yung ating ano, UCI and even din yung mga organizers. But kahit ganun kasi, talagang hindi naiiwasan yung mga aksidente na yan. And sana lang ay sa mga susunod, wala na tayong mabasa mga balita na ganyan. Imagine, ano, right away, ha? Ano? On the spot ang nangyari, ano. At it's all over yung balita na yan kay Finlay Tarling sa iba-iba pong mga website and syempre mga media entities, lalo na sa Europe kasi nga, number one, isa rin sa mga number one na sports nila ay itong cycling. Si Finn Tarling. Okay, Friday pa yan nangyari sa Volta a Portugal. Naalala ko rin pala yung isa nung kinilabutan tayo sa isang karera din. Ano ba yun? Somewhere

0: kanina ng 7-Eleven Road Bike Philippines, eh, yung bata na yon na na-aksidente din sakali. Ganun din, collision din, pero ito ay jeepney talaga naman. Nakakaano, sa team time trial yun eh, na nandoon siya sa may bandang kaliwa. Tamang sumalubong din yung jeep. So, tumilapon. Grabe ano. Anyway, so yan po ay mga aksidente sa ating sport na sana ay hindi na natin ma-witness pa, no? At malimitahan talaga o talagang may iwasan. Okay. Pero sa mga ganyang aksidente, katulad ng pinag-uusapan namin sa aming legal playbook ni Attorney Al, okay, eh, talagang may mananagot, di ba? May kailangang managot, may buhay na nawala, may mananagot definitely. Okay, so maraming salamat po sa inyong pagantabay dito sa ating programa. Sa susunod na araw ng linggo, magkakaroon ulit tayo ng panauhin para mas detalyado at mas maganda po ang mga kwentuhan natin. Sa ngalan ni Winson, ganun din ni Susay, ni Nida, and of course, yung mga kaibigan natin na tumutok, okay, sa ating online at syempre sa Capital 104.3 FM. Judy Karingal pa rin po. And until next week, 34 days to go before the Asian Games, lalaban ang ating mga atleta. Apat sa kanila ay mula po sa sport ng cycling, mountain bike cycling and BMX cycling sa 20th edition ng Asian Games sa Aichi and Nagoya, Japan. Salamat po! Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. God bless everyone!
1: Yun ang paborito nating mga...
2: Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Totoo na siya siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
3: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
4: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
5: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
4: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
5: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
4: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
2: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
1: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
3: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
1: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
4: Ngayon lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
3: Yung mga kulang na bahay, ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

Isang magandang araw sa inyong lahat ngayong Sunday afternoon. It's August 16, 2026. At ito po ang programang LGU Sports Corner. Kasama po ang inyong lingkod, Dennis Hilanga. Magsama-sama po tayo hanggang mamayang alas 2 ng hapon para ating pag-usapan ang mga kaganapan sa iba't ibang LGU sa ating bansa. Live po tayong napakinggan sa 104.3 Capital FM at sa ating official Facebook live streaming at Sports Radio live stream.

0: Ayan, so mga kaibigan, atin pong bibigyang pansin ngayong hapong ito ang ilan sa mga kaganapan, no, sa iba't ibang parte ng ating bansa, especially dyan po sa Lanao del Norte, kung saan nga po kamakailan ay nagkaroon ng sports summit ang Philippine Sports Commission at nagkaroon din ng pagbisita sa ilang mga sports facility dyan. No, nakaka-excite dahil meron silang FIFA certified football field. Tapos kahapon nagkaroon din ng unang game ang Premier Volleyball League dyan sa Tubod, Lanao del Norte. So that means na talagang umuusbong yung mga sports activities dito po sa probinsya at patunay din dyan yung patuloy po nilang mga programa pagdating po sa sports at nagkaroon din nga nung ilang talakayan, no, ng iba't ibang key people. Meron pong mga nagsalita tungkol sa iba't ibang key areas in sports. Tapos sa Ormoc City naman, may bagong tayo na boxing gym. Kasabay yan ng patuloy ding pagpapaunlad ng mga sports facility in Ormoc. In fact, ay patuloy yung pagsasagawa neto pong Ormoc sports complex, kung saan nandyan din po yung itinatayo na badminton center, BMX and skate plaza. Tapos meron din yung Ormoc City Convention Center. Ayan. So mamaya ating isa-isahin yung mga kaganapan dito po sa Ormoc City tsaka sa Lanao del Norte. Nakapanayam din kasi natin, no, especially ni Miss Judith sa PSC Hour before, no, yung head po ng provincial administration ng Lanao. So ibinahagi niya po dyan yung mga ilan sa mga ginagawa ng Lanao del Norte. Ayan, but before those things, unang-una nating tatalakayan dito sa ating edisyon ngayong hapon, dahil patuloy po ang pag-promote ng sports tourism sa ating bansa, syempre sa pangungunayan ng Philippine Sports Commission, at nakikipagtulungan na rin po ang mga LGUs. Isa na po ang probinsya ng Catanduanes at kamakailan idinaos ang Isla Bisikleta sa kanila pong probinsya. Para alamin po natin yung naging aktividad na ito at ano pa ba yung mga iba pang sports tourism event na ginaganap or gaganapin pa dito sa Catanduanes, makakasama po natin si Mr. Cesar Villanueva mula po sa Tourism Promotions Board, at siya po yung isa sa mga facilitator nito pong Cyclo Tourism Program. Magandang hapon, Sir Cesar.
1: Magandang hapon po sa inyong lahat, lahat na nakikinig sa Radyo DJSR Sports Radio. No, at sana po nasa ligtas tayong kalagayan sa ngayon.
0: Yes sir, maraming salamat po sa inyong oras. Alam namin busy kayo, nandiyan kayo sa Cotabato, tama po, ano?
1: No, for isa pong event po ng Department of Tourism, Tourism Promotions Board, kung saan po meron tayo dito tinatawag na regional travel tour.
0: Ano sir? Sorry, ano po yung program ngayon, sir?
1: Regional Travel Fair. Nagpo-promote po ng domestic tourism.
0: Okay. Ayan. So, mamaya sir, kwentuhan nyo kami ng konting spotlight about dyan. Pero, eto, kasi nangyari the last time around sa Catanduanes, one of the projects ng TPB, etong Isla Bisikleta. So, kwentuhan nyo naman kami, sir, ano po ba yung naging kaganapan dito po sa Isla Bisikleta sa Catanduanes?
1: Yeah, unang-una, gusto ko na bigyan ng pansin ng programa ng Tourism Promotions Board, yung Philippine Cyclo Tourism. Isa po itong component ng Philippine Motorcycle Tourism na nung mga apat na limang taon na po natin ginagawa, dahil nakita po namin na medyo po sumulong na po yung programa ng Philippine Motorcycle Tourism. Mm-hmm. Ngayon po ay in-integrate na namin yung bisikleta. Mm-hmm. So, ito ito, ito yung tawag sa aming Philippine Cyclotourism.
0: Okay.
1: So, last year, na-launch po namin ito sa Tagaytay. Ang aming objective ay dalhin sa mga probinsya para yung inuuna namin yung mga isla para i-launch yung programang ito sa mga isla. Inuuna na po namin itong Marinduque last year. Kumbaga, ito ay sa pamamagitan ng pinopromote po natin yung ating domestic tourism sa pamamagitan ng pagbibisikleta. So, hindi lamang ito pang tourism, ito po ay pang sportsman and saka health. Kumbaga, may kinalaman sa kalusugan. Ito yung magandang So, pangalawa, ngayong taon ay dinala namin sa Catanduanes sa pagtulungan ng probinsya, local government ng Catanduanes at ng local provincial tourism office doon na dapat nga kasama natin ngayon ang provincial tourism officer as of ngayon. Meron niya ang public sa mga school.
0: Ayan.
1: So, yun.
0: Yes, sir. Ayan. So, bakit po sa Catanduanes naman natin napili ngayong taon? Kasi sabi nyo nga last year sa Marinduque. So, ngayon, sa Catanduanes, mas malaki po ba? Or nakikita ba natin na very engaged yung mga tao doon pagdating po sa pagbibisikleta? Yes, sir?
1: Pag-request na nga ba ng local tourism office na nag-request po kasi ang provincial tourism office na i-conduct yung ganong programa doon sa kanilang probinsya dahil para sa kanila po ay handa na po ang probinsya nila sa ganong programa dahil napaka-safe po ang kanilang kalsada in terms sa pagbibisikleta kasi po hindi naman ganong kadami ang mga sasakyan doon sa probinsya. So, at marami na po ng mga nagkaka-interest talaga na pumupunta doon para magbisikleta. So, kaya ginawa natin yung cyclotourism para bigyan ng direksyon. Lang pagbibisikleta sa akot.
0: Okay. Medyo nawawala yung signal ni sir.
1: Isama na rin, pag po-promote, pag bisikleta ka, ay may kikita mo doon sa oo. So, yun, yung programa ng cyclotourism ay dinala natin sa Catanduanes.
0: Okay.
1: At naging successful naman ito dahil nag-participate dito ay nasa at least nasa kulang-kulang 100 participant, local participant.
0: Ah, madami din.
1: At nagdala din tayo ng mga local, ay ng mga national nagdala din tayo doon ng mga vloggers, no? Mga cycle vloggers, tawag natin doon, para tulungan i-promote yung programa at saka yung mga tourism destination ng Catanduanes.
0: Okay po. So, dun sa naging event po na iyon, Sir Cesar, nakikita nyo ba na sa mga susunod na pag-host pa ng ibang probinsya, mas madadagdagan yung mga sasali? Sir? Yan, medyo struggling tayo sa Zoom connection ni Sir Cesar, no, sa nasa ho kasi sa nasa Cotabato. Ayan, so medyo hindi maganda yung signal dun sa kanyang kinaroroonan ngayon. But he was talking about dito po sa cyclotourism ng Tourism Promotions Board ng Catanduanes po yung huli pong naging host. And then Marinduque last year. So, sana putol eh. Kasi tatanong natin saan kaya yung susunod na LGU na bibisitahin itong cyclotourism ng Tourism Promotions Board. Ano? Kasi maraming mga nahihilig sa cycling, no? So siguro kuha muna tayo ng break sa ating pagbabalik. Try nating balikan si Sir Cesar Villanueva ng Tourism Promotions Board. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang sandali.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
9: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
9: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
9: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
9: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo. Publico.
12: Radyo Pilipinas.
13: And Capital 104.3 Colab.
14: Colab.
15: World League Service.
16: Sports Radio.
17: Ang taginting ng FM.
18: At lakas ng AM.
19: Sa iisang himpilan.
20: Pinagsanib na puwersa.
21: Para sa mas malawak na
22: serbisyo publiko.
23: Radyo Magazine 1278.
24: Sports Radio 918.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publico
27: 738.
28: At Radyo Pilipinas World Service.
29: Mapapakinggan na
30: sa Capital 104.3 FM.
31: Capital 104.3
32: the AM and FM collab.
33: Sa Capital 104.3 FM.
34: Radyo Pilipinas.
35: Radyo Pilipinas
36: and Capital 104.3 collab.
37: Collab.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
38: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
39: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
38: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
39: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
38: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
40: Sports Radio 918 AM.
0: One 1:17 ng hapon, nagbabalik ang LGU Sports Corner at ito, balikan natin si Sir Cesar Villanueva mula po sa Tourism Promotions Board about po sa Cyclo Tourism Program ng ahensya. Sir,
41: yes po, good afternoon.
0: Ayan sir, better, mas maganda
41: yung medyo mahina lang signal, pasensya na.
0: Okay, okay na po, mas maganda okay. Po ang okay ano po, natin, okay reception po. Natin. Ayan sir, so yung kanina, okay no, nabanggit natin na Marinduque last year at ngayong taon ay Catanduanes. So ano pong next plan natin after staging yung Catanduanes ngayong taon po?
41: We are planning this November or kung hindi...
0: Nawala si Sir Cesar, talagang medyo hirap tayo sa connection. Yan sa ano, sa hirap tayo sa ating paikipag-ugnayan sa kanya, no, dito sa cycling tourism program ng Tourism Promotions Board. Ayan. So we are trying na makabalik eh. Ang maganda ho kasi itong topic na ito, no, kasi ang mandato ng Philippine Sports Commission ngayon is sports tourism, and very timely itong ginagawa ng TPB. Sir, ayan, so ano po yung next staging natin? Kamusta po?
41: Yeah, we are planning to stage the next cyclotourism do sa Batanes po.
0: Wow!
41: Balak namin ngayong November. Hmm. Kung hindi man November, dahil nagdidepende po tayo sa panahon, ano?
0: Mm-hmm.
41: Dahil lang alam naman natin ng Batanes ay medyo inuulan pagka ganitong pagka hanggang November. So, pwede nating i-reschedule sa mga January or February next year.
0: Mm-hmm. Okay.
41: Yeah, so,
0: kamusta naman po, sir?
41: Yeah, so,
0: opo.
41: Okay pa.
0: Meron po ba tayong ano niyan, sir? Since ito ay about sa sports, meron ba tayong parang a partnership din with the Philippine Sports Commission or any sports agencies na pwede makatulong pa sa pagpapalago na itong ginagawa po ninyo?
41: Yeah, actually, we supported, no, last year yung Tour of Luzon. Mm-hmm. Kumbaga, we nakipag-partner kami sa yung event organizer ng Tour of Luzon. Yung last lap, yung last, yung pinaka-culling activity nila sa Baguio, nag-sponsor tayo doon ng isang dinner for sa mga participants po ng tournament.
0: Mm-hmm.
41: So, yun.
0: Okay. Lastly, sir, opo, bukod po ba dito sa ginaganap na cyclotourism program, meron pa po bang ibang sports and regular tourism programs na sinusuportahan ang TPB?
41: Actually, meron kaming mga organized na mga event in partnership with Phil Cycling and yung mga National Bicycle Organization, yung mga push bike riding event na ginaganap po, yung para sa mga bata po, no, hinuhubog po yung kakayahan ng mga bata na mag nang sa sports, yung mga pambata, yung push bike na tinatawag natin.
0: Mm-hmm.
41: And of course, yung mga triathlon ay yung mga sa Clark, yung nag-support kami yung kailan lang na ginatap doon yung Gravelton sa Clark, and this weekend mayroon po kaming sinusuportahan din na event na Gravelton din po sa Cavite.
0: Mm. Ayan, so
41: mga sports po yan, sports tourism po yan.
0: Mm-mm. So bali parang ang pinaka-focus lang ngayon, sir, is yung cyclotourism talaga. Or meron kayong mga ibang
41: may kinalaman po sa pag-promote po ng tourism, hikayat po ng mga cyclist sa ibang bansa para pumunta rito para magbisikleta rito.
0: Mm-mm. Ayan, so thank you, sir, sa inyong mga sagot about dun sa mga cyclotourism events po natin. So ngayon, briefly, sir, ano po ba yung event nyo dyan sa Cotabato ngayon, yung nabanggit nyo po kanina?
41: Yeah, actually, nandito kami ngayon sa tatlong araw na, actually, last day ng yung regional travel fair namin, kung saan ito po ay ginagawa namin twice a year.
0: Mm-hmm.
41: So, for this year, tapos na sa Baguio noong August, ngayon po, nandito kami sa Cotabato City. Para pinagbigyan po namin yung BARM, no, yung Bangsamoro Autonomous Region, para dito po ganapin namin yung aming regional travel fair. So ito po ay nagdadala kami dito ng mga tour operators.
0: Mm-hmm.
41: Na from iba-ibang sa galing Luzon, Visayas, Mindanao, para po i-meet yung kanilang mga tour operator dito, mga hotel and resort owner, yung mga tourism facilities, para po magkaroon ng negotiation about business about tourism. Mm-hmm. Kumbaga, yung tour operator ng Manila, for example, pumunta rito para po i-promote at para po isama sa kanilang tour packages itong region po ng Bangsamoro.
0: Mm-hmm.
41: Administration. So, ganun po ang layunin po ng regional travel fair namin para palakas din po ang domestic tourism ng bansa.
0: Okay po. Sige sir, lastly, inyo pong paanyaya sa ating mga kababayan na suportahan pa itong cyclotourism program ng TPB. Siyempre, katuwang din dito yung pagpapalakas ng sport sa ating bansa.
41: Yeah, para doon po sa mga hindi pa masyadong nakipag-tie up sa amin, nakipag-coordinate ng mga grupo po na may nagkakandak po ng mga cycling events, cyclotourism. Nandito po kami sa aming opisina. Pwede kayong makipag-coordinate sa amin para po makipag-tie up sa mga event natin para i-align natin yung mga ginagawa natin sa tourism para po lalong lumago ang turismo ng ating bayan.
0: Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Sir Cesar Villanueva, mula po sa Tourism Promotions Board, sir.
41: Okay, maraming din po sa inyong lahat at lalo mga manonood.
0: Okay po. Ingat po, salamat po, ingat po kayo dyan sa Cotabato, Sir Cesar.
41: Okay po.
0: Thank you po.
41: Thank you.
0: Ayan, so napakaganda nito no, nung cyclotourism. Para na rin pala akong tumawid mula sa cycle lane na. Pala dire-diretso cycle lane LGU Sports Corner pala. No, halos parehas no kasi dahil bicycle no. Saktong-sakto din pala to sa programa ni Miss Judith eh no. No? Magkakakonekta talaga eh. Yeah. Ayan, so maganda ho na nakapagbigay tayo ng kaalaman sa ating mga kababayan about dito sa cyclotourism program. Yun pala ang plano nila. Kaya pala mga isla-isla muna yung nililibot. Excite yung gagawin nila this November, Batanes. Sana, ang ganda ng view dyan habang nagbabike, Boss Winson, no? Solid yan, solid, sigurado. Pero sana maayos yung panahon. Kasi nga, isa yung problema din dahil baka by November, medyo may habagat pa. Diba? Baka mayroong mga bagyo pa that time. So, tingnan natin kung kailan nila i-host to, pero one thing's for sure, napaka ganda po ng ibinibigay na programa nitong TPB. At we learned also na sila rin pala is isa sa mga tumulong dun sa pag-organize no ng Tour of Luzon last year. Tapos PhilCycling also, they are partnering with it para naman dun sa mga iba pang mga events. So ayan, makikita natin na sana hindi lang yung mga local riders natin talaga yung o yung mga sikat na local riders yung mabigyan ng pagkakataon dito, but also yung mga enthusiasts din na talagang gusto lang din is makapag-travel, gustong maranasan how it feels like na naglilibot ka sa lugar na nakabisikleta. Ayan. So, eto, mga kaibigan, kuha tayo ng another break sa ating program, sa ating pagbabalik, bisitahin naman natin ang Lanao del Norte.
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Hi, I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay.
6: Bukas naman ba ang mga ilaw?
7: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
4: Sports Radio 918 AM.

0: Pagadian to the Mindanao Civic Center. So meron pong mga malalapit na airports na po na pwedeng ano pwedeng nag-cater po sa amin. So yung last po, totoo po, Lagindingan yun, malayo po yun, ma'am. So mga 2 to 3 hours po na biyahe, no. In fact, ngayong August 15, meron po kami PVL po na laro. Premier
1: Tour po. Okay, so talagang bukas na bukas ang pintuan at ito na nga talagang napakaraming games, sports na pwedeng gawin dyan sa Lanao del Norte. Natutuwa po kami and congratulations dahil ganun din ang pagpapahalaga nyo sa sports, yung Lanao del Norte na yan, ang probinsya natin at mga kababayan natin dyan. Sige Sir Lindon, sa mga susunod balitaan nyo kami ng mga magiging kaganapan ba? But for the meantime, baka po may gusto kayong iwanan na mensahe, lalo na nga nakaka-BBC pa lang dyan ang ating Philippine Sports Commission at mga National Sports Associations para din po ma-invite ang iba pang mga kaibigan natin o kababayan natin sa Lanao del Norte. Yes, sir, please.
0: Yes po, ma'am. No, in behalf po ng leadership po ng Lanao del Norte, Governor Khalid Quebran Salimaporo, Congresswoman Anging Quebran Salimaporo, and Congresswoman Siti Amina Quebran Salimaporo. Kami po yung nagpapasalamat unang-una sa Philippine Sports Commission kay Chairman Pato for taking time, no, and accepting the invitation to visit Lanao del Norte para po makita din nila how our facilities are and how ready we are to partner with any sports organizations, not just PSC, but the NSAs, the private sports associations, and even the LGUs po ng Lanao del Norte. Marami pong salamat, and hopefully this is just a start of a new beginning with regards to the sports tourism program po ng Lanao del Norte. So to all the athletes and the sports buff po ng Pilipinas, we welcome you po, and please do visit the Land of Beauty and Bounty, Lanao del Norte po.
1: Salamat, Sir Lindon Calica, siya po yung administrator ng probinsya ng Lanao del Norte. Salamat po sa panahon.
0: Thank you. Thank you po, Ma'am Judith.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
6: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: At inyo pong napakinggan kanina si Lanao del Norte Provincial Administrator Lindon Calica, no, about po sa mga kaganapan dyan sa Lanao del Norte. So medyo kinapos lang tayo sa time, but sa mga susunod na linggo po, no, we will try to reach itong mga ginagawa ng Ormoc City naman, dahil busy sila sa pagsasaayos ng kanila pong sports complex dyan sa kanilang lugar. Again, so maraming salamat sa ating naging panauhin kanina, si Sir Cesar Villanueva mula po sa Tourism Promotions Board for the Cyclo Tourism

0: program. Maraming salamat din po sa ating mga nakasama sa Master Control, kay Ma'am Nida at kay Chin, no, at syempre sa atin din pong mga kasama dyan sa 104.3 Capital FM. Ako po si Dennis Hilanga at ito po ang LGU Sports Corner. Maraming salamat sa inyong lahat.
1: Pinalakas, pinalawak,
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab,
3: Colab
1: Sports Radio, Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang tagintig ng FM
1: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan,
1: pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating
4: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab,
5: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
6: Trending issue na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
8: Ang inyong institusyon
9: sa Philippine Sports Broadcast.
10: Di papahuli
11: sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 Informasyon.
13: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko
13: 738.
1: Sports Radio
15: 918.
16: Radyo Magazine
17: 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
18: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
19: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
15: Capital 104.3. It's
6: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio,
5: Radyo Magazine,
1: Serbisyo Publiko,
15: the AM and FM collab
1: sa Capital 104.3 FM,
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
9: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
4: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
9: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
4: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
13: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pagintlugan ng lamok.
13: Self-protection.
3: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
13: Seek early consultation.
3: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
13: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
13: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
1: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
16: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
1: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
10: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
1: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
0: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
10: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng mga ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up and coming student athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins.
7: Isang magandang hapon, Pilipinas. Welcome sa ating program, Campus Sports, dito lamang sa Sports Radio 91. At kahit na maulan ang panahon, ilang weeks suspended ang inyong mga klase, ay narito pa rin tayo upang magbigay sa inyo ng mga kahuli-hulihan, mga latest na updates. Ang oras po natin, 7 minuto makalipas ng alas 2 ng isang magandang hapon. Ako po si Matthew Pacheco. Samahan niyo po ako mula alas 2 hanggang alas 3 ngayong hapon ng Linggo. Na kahit na isang panahon, narito tayo mismo ngayon, live na nag-broadcast mula sa Field Sports Arena dito sa Pasig City upang ihatid sa inyo ang mga latest updates sa nagaganap na National Student Athletes Championship. So basically, since August 14 hanggang ngayong araw na lamang, this is the last day of the 3-day tournament ng kung saan walong colleges and universities, not only in the Philippines, but also we have invited guests from Taiwan, Japan, and Australia who are playing here now, na kung saan it all boils down here. This is the conclusion. This is also the day where the championship is being pinagtatalunan ng dalawang teams. So, in our final game mamaya, asahin natin na magiging bakbakan nito between two teams ng UST against the Nagoya Fighting Eagles of Japan. But before that, kanina, nag-umpisa na nga itong placement matches ng mga teams dito sa Field Sports Arena. Unang sumabag ang Elite Stock AUS, no? Kalaban nila ang FAU Tamaras here from the Philippines, na kung saan pinaglabanan nila itong placement between 7th and 8th place. So fortunately, ang ating Filipino team ng FAU Tamaras ay nanalo against the Elite Stocks AUS 87-72. Although nagbibigitan yung kanilang laban ay talaga namang nagpasiklap hanggang sa uling quarter itong FAU Tamaras. Hindi sila mangunilat sa tournament na ito. Sa kasalukuyan, naman naglalaban on the third quarter ang Tenryu University ng Japan at ang National Formosa University Tiger Kings mula naman sa Taiwan. Ang score ngayon, with only 3 minutes left on the third quarter, 59-47, pabor sa Formosa. So kung sino man nanalo dito, will get the fifth place and the losing team will get or be placed on the sixth. Ang kasunod na laro nito is an all-Filipino match between the Red Lions against the GRU Heavy Bombers, kung saan sino pinaglalabanan nila ang third at fourth place. At sa finals nga, dito na magsasagupa ang Filipino team na UST Golden Tigers against sa Nagoya Fighting Eagles, sa isang B-League professional team mula sa Japan. Ang maganapan kahapon, bago sila mag-boil down dito sa kanilang mga matches today, ang UST, no? At ang JRU ay nagharap sa semifinals na naunta sa dalawang number. 97-92 pabor sa UST. Kaya naman sila ang sumaba sa finals, katulad na rin yan ni Collins Ako. At samantala, ang Nagoya naman, Fighting Eagles, ay tinalo ang San Beda Red Lions sa score na 77-66. Medyo malayo yung kanilang kalangangan, talaga namang ito, professionalism, at talagang kakaiba at mabilisan simply ng Nagoya Fighting Eagles ang nagdala sa kanila. Samantala, ang National Formosa University, tinalo naman ang FEU 97-79 kahapon niya. At ang Tenryu University, tinalo ang Utah 80-60. So basically, ito na ang culmination ng sa itong araw na tournament at inaugural 2026 National Student Athletics Championships na inorganisasyon pre-representa ng Philippine Sports Division katulang sa mga basketball ng Pilipinas at ng Asia. So basically, these matches are helping them to gain their momentum para sa paparating na UAAP and NCAA semifinals. Ang Nagoya Fighting Eagles, tinalo nila ang FEU at San Beda Red Lions. So they are, kumbaga, wala pa silang talo. Dahil yung kanilang matches dito, kumbaga nag-umpisa, quarterfinals agad siya. Hanggang pumasok sila sa finals. Dahil nga 3 days nga lang to, with each team na maglalaban, maglalaro ng 3 matches each. And then ang UST naman, tinalo naman ng JRU or ang Tenryu University ng Japan at ang JRU nga kahapon na mga champion sa recently Phil Oil pre-season. So basically, this is a good match mamaya sa natin na talaga naman itong ating mga kababayan na dito ay pupunta upang tumahiyan ang mga kaganapan dito. Kaya bigyan natin ngayon ng live site mismo mula rito sa nagaganap na laban between the Tenryu University and the National Formosa University. So they have only 2 minutes remaining sa third quarter with a score of 59-50. So bigyan na lang maganda yung nakapitan ng performances ng bawat isa. Tuloy ang kanilang momentum sa kanilang mga game plays para at least either the fifth and the sixth season. Samantala, mga kaibigan, usaping basketball pa rin tayo. Ito, medyo kamagaling lamang sa mainit-init na usapin. Gusto ko na maligin na inaasin ang pangyayari sa kawalo ng bulan. Tineo men's basketball team na kung saan ay dalawang players na mula sa kanilang katunan ay nasa which hindi inaasin ang pangyayari sa oron. Pero, pagkatapos mo, they have been cleared and they are even eligible na para maglaro sa paparating na yun ng decision. At sila nga ay nagbabalik. Ito ang Ateneo, Blue Eagles. Kanina, ay they have the match on their home court sa Ateneo against our lady of Fatima University. Sa Pinoy Liga yan. So basically, tinalo ng Ateneo itong Our Lady of Fatima University sa score of 71-68. So they had a very good game. Doon sa kanilang kalaban, so despite the things that have happened, hopefully ay makarecover sila, no, doon sa kanyang nangyari. And they're even clear to play for the upcoming tournament. And speaking of UAAP, mga schoolmates ngayon, no, sa usapin ng UAAP season, before the season officially starts, ay meron na, nag-umpisa na itong kanilang e-sports tournament. Ay nag-umpisa na itong Valorant tournament nila. So they have 3 games sa e-sports on Valorant, NBA 2K, and even the Mobile Legends. So ang kanilang Mobile Legends is na-postpone siya last week. So hopefully they will have the schedule later on para kids ay nag-away tayo. So ano ba talaga yung nag-umpisa schedule na yun for the remaining games ng esports. But after that, we have this UAAP season, no, season 89 ay nasa magbubukas na po next month, September 20, exact. So season 89 will be hosted by the FEU, the Far Eastern University. Tamaraos, they are contending in the veterans towards them. And aside from that, just one day after, ang NCAA season ay mag-uusap season na rin on September 13. So just one day after, no, na kung saan na mag-host naman po rito ay ang San Beda's Redding. So talaga namang napakaraming updates sa mga campus sports natin na kung saan tayo ay bibigyan siyempre dyan ng iba't ibang balita. Aside from that, the local leagues, some other schools are also preparing for that. And many more leagues na kung saan ay nagpapatuloy para at least ay mahon itong mga skills ng ating mga student athletes. But also that, sa mga ibang university schools ay nalalapit pa rin isa gawa. Pero yan muna ang latest mga schoolmates. No? Ito, asahan na magbigay tayo ng updates tungkol nga po sa nagaganap na NSAC World Championship tumutok sa amin. Samantala sa ating pagbabalik, talikan natin yung nagkikwentuhan natin. Kasama natin ang isa na mula sa palarong pambansa. Ngayon, tumawid na siya sa UAAP. Isa amin this coming season 89. Natingnan natin kung ano nga ba yung magiging performance niya. Kung ano nga ba yung magiging preparations niya and inspiration and motivation niya para makamit ang kanyang mga pangarap. Sa ating po ay pagbabalik, kasama natin si Anthony Carriazo ng University of the East Redding Eagles. Yan mo lang latest dito na kasama. Sa ating pagbabalik, tumutok lamang dito sa Camp Rockport. Maraming salamat at magandang hapon. Pinitin.
4: Pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
18: Ang taginting ng FM.
4: At lakas ng AM.
18: Sa iisang himpila.
4: Pinagsanib na puwersa.
18: Para sa mas malawak.
4: Mas maraming mararating.
18: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
4: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
6: Trending issue. Na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon
18: sa Philippine Sports Broadcast.
4: Di papahuli
18: sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Informasyon.
18: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
4: Sports Radio. 918.
18: Radyo Magazine. 1278.
4: At Radyo Pilipinas World Service.
18: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
15: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
4: Sports Radio.
18: Radyo Magazine.
4: Serbisyo Publiko.
15: The AM and FM Collab.
4: Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab.
15: Collab.
11: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
4: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Every champion has a beginning. Campus Sports. Kasama si Matthew Pacheco. Campus Sports.
12: What's up, schoolmates? Welcome back to the program. At ngayong umaga, makakausap natin ang isa sa nagkalista ng kanyang pangalan nung palarong pambansa lamang, breaking records na kung saan talaga nga hindi siya nagpahuli. No, doon siya na-discover, kaya naman na-discover din siya ng school na ito, University of the East. Alamin natin ang kanyang kwento, ang kwento ni Anthony Carriazo dito lang sa Campus Sports.
4: Campus Sports.
12: What's up, schoolmates? Magandang araw at sa pagkakataong ito, kasama nga natin ang isa sa rising athlete pagdating sa track and field, no? Particularly sa pagtakbo. Ano? At recently, nanalo siya sa iba't ibang competition sa palarong pambansa at maging sa National Open na sa 800 meters. So, ngayon, alamin natin ang kanyang kwento, alamin natin yung kanyang inspirasyon sa kanyang journey, sa ginagawa niya sa kanyang buhay, at syempre alam naman natin na meron tong motivation and also pinaghuhugutan kung bakit niya nga ba ginagawa ito. We have on the line Anthony Carriazo. Magandang umaga or magandang hapon, Sir Anthony, ang inyo pong pagbati sa ating mga tagapakinig dito sa Sports Radio.
14: Good morning po, Sir.
12: Alright. Sir Anthony, unang-una, syempre gusto po namin kayong makilala muna. Sino nga ba si Anthony Carriazo? Paano ba siya nagsimula? At kumbaga, ano bang inspiration ninyo kung bakit kayo tumatakbo?
14: Inspiration ko po is mga magulang ko po, family ko po, and gusto ko po sila matulungan, kaya po ginagawa ko po yung best ko para sa pagiging student athlete po, sa track po, ganyan po.
12: Sir Anthony, kailan ka nag-umpisang tumakbo?
14: Nagsimula po ako tumakbo, grade 3 po ako, sir.
12: Ah, okay. So, from then, anong school ang nire-represent mo nun?
14: Address pa po namin dun is sa La Union pa po.
12: Ayan. So, simula nung grade 3 ka, na-qualify ka na rin ba ng sa palarong pambansa?
14: Hindi po, sir. Entrance tapos cluster meet lang po ako noon. And event ko po nun, jump and sprinter po.
12: Okay, so simula nung nag-high school ka, doon na ba nag-umpisa yung journey?
14: Nagsimula pa ako grade 3 tapos grade 4, grade 5, and grade 6 po. Napunta po ako sa Bicol, mm-hmm, kasi yung mama ko po taga Bicol po, and doon na po ako pinag-aral. Tapos nung may entrance po, may mga papel po na binigay na isulat lang daw po kung saan sport or anong gustong laruin, ganun po. And nakita ko po yung track and field, naalala ko po na track and field po ako dati, athletics po, ganun. Tapos yun po yung napili ko, and sumali po ako nun sa 100 meter dash po, and na-select po ako nun sa municipal meet po hanggang sa cluster, yun po.
12: And then, simula noon, grade 6 yun, di ba? Nung high school naman, saan ka nag-aaral noon?
14: Nung high school po, kasi nung grade 6 po ako, qualifying po ako noon sa palarong Bicol po. Mm. Kaso nga lang po, nagka-pandemic po noon, 2019 o 2020. Opo, 2020 po. And yun po, 9-2 po ako noon hanggang grade 7, hanggang nakabalik po ako ng grade 9. Grade 9 po noon, may sa akin na nag-invite po na maglaro daw po ako sa Bicol po, sa Naga Complex po. And yun po, linaroan ko lang po, wala pa po akong training nun kasi nainto po ako ng ilang taon. And yun po, una ko po laro nun, bad performance po ako. Tapos sabi ko sa sarili ko, babawi po ako ng grade 10 ko po. And yun po, grade 10 ko po, may entrance na naman po sa school. Sumali na naman po ako, nag-try po kahit di po sigurado, and ayun po, nakapasok naman po sa palarong Bicol po, pero hanggang palarong Bicol lang po ako. Third place po ako sa 5,000 meter dash po.
12: Okay, so from then, kumbaga junior high school ka pa lang noon. Kailan ka nag-umpisang umarangkada naman? Kailan ka nag-qualify sa palarong pambansa? At anong taon yun?
14: Nag-qualify po ako nung 2024 po sa Cebu. Pero sa final po, sa palarong pambansa po, nung paglaro po namin, sa 1,500 po, 7 place lang po ako. And yung 800 po, 4th place po ako noon.
12: Mm-hmm. And then sumunod na sa Ilocos Norte.
14: Opo, pakatapos po ng palarong pambansa sa Cebu po, 2024, na-select po ako sa, napunta po ako dito sa UE po, University of the East po. Oh. Na-recruit po ako ni Coach Pronda po, yung coach ko po.
12: So grade, anong grade ka nun?
14: Pumasok po ako dito grade 11 na po.
17: So, nung nasa Ilocos Norte ka, anong categories yung kinumpit mo at anong place naman yung iyong...
14: Nung Ilocos po, nakuha ko po yung gold sa 1,500 po and na record ko po yun. Time po na 4 minutes and 1 seconds po.
17: Wow. And then sa 800, nag-compete ka
14: Sa
17: rin.
14: 800 po is silver po ako noon.
17: Okay. And then, nitong sa Agsur,
14: Sa
17: anong...
14: ano, ganun din po yung laro ko po, 1,500 and 800 po, na baliktad lang po yung place ko. And yung 1,500 ko po, nag-6 place po ako noon. And yung 800 naman po, doon ko naman po yung nakuha yung gold po.
17: Alright. So, kumbaga talaga nga yung journey mo simula nung elementary ka to high school hanggang sa makuha mo yung gold and even recently National Open.
14: Opo. Pagkatapos
17: Nakuha
14: po
17: mo
14: nun.
17: ang gold.
14: Opo. 800 po.
17: Okay. So, kumbaga nung na-recruit ka nung grade 11. So ngayon, anong grade ka na grade 12 or nasa collegiate?
14: College na po ako. First year po.
17: Okay, collegiate level na. Alright, so ito, Anthony, no, balikan natin. Or kumbaga, mula sa palarong pambansa hanggang sa pagwawagi mo, no, sa National Open. Kasi maraming competitors nito, even international, di ba? Ay, nag-join din sila. Paano mo naman ilalarawan yung naging development or improvement mo bilang isang atleta sa tulong na rin, syempre, ng iyong eskwelahan, no, yung kanilang sports program?
14: Malaking tulong po yung natulong sa akin ng University of the East po. Simula nung nakuha po nila ako sa, ano po, patapos po ng palarong pambansa sa Cebu po. And yun po, nagsipag lang po ako dito sa UE. Kahit mahirap po, ano, sa pinagbabalansi ko lang po yung pag-aaral ko and pagtakbo ko po. And yun po, kahit po mahirap, tuloy lang po kasi para sa pamilya din po. Pamilya ko po and sa mga magulang ko po. Sa mga coach ko po, gusto ko po pumawi sa kanya, sa kanila, sa mga tulong po nila sa akin. Ayun.
17: Ano ka naman tinutulungan ng school, no? Para may pagsabay yung academics at training. At the same time, ano ba yung mga natatanggap natin sa school, like scholarships ba,
14: Sa
17: allowances?
14: scholarship po, allowance, dorm po, tapos yung ano po? Ayun, okay na po kaya. Sa dorm po.
17: So, kumbaga talaga nga ang gagawin mo na lang is mag-aral at the
14: Opo,
17: same time.
14: mag-aaral na lang po tapos mag-training po ng maayos para sa competition po maganda po yung performance. And huwag po lang po pabayaan yung ACADS para hindi din po bumagsak yung performance po kasi
17: Alright.
14: yun lang.
17: So, pagdating sa bagay na yan, ano naman yung ano? Kasi syempre from, ano eh, like nasa junior level ka before. So
14: Opo.
17: ngayon, collegiate ka na. So kumbaga, mas yung iba siguro may experience na rin. Syempre, UAAP, di ba? Anong
14: Opo.
17: ine-expect mo, no? Anong ine-expect mo at the same time, ano yung mga naging adjustments mo para kung ano yung i-improve mo or gagawin mo para sa paparating, no, na competitions?
14: Ang i-improve ko pa, mas lalo ko pa pong sisipagan sa training kasi iba na po yung level ng mga makakalaro ko po. May mga national team na po doon. Tapos, hindi ko po sila ka-age yung iba kasi kakapasok pa lang po ng college po. And sa training po, mas ayusin ko po. Tapos, i-recover ko muna po yung katawan ko ngayon kasi nung nakaraan po, palaro and National Open, sunod-sunod po yung laro ko. Kailangan ko din po ng light training, ganyan po. Para kahit po malapit po yung laro, doon na po ako mag-adjust na dagdagan ko po yung training ko para po may mas makasabay pa po ako sa kanila and di naman po ako nag-expect na makapodyum po ako sa college kasi marami pa po sila doon na yung mga idol ko po, makakalaro ko po. Kahit po, makasabay lang po ako matapos ko lang po, makafinish po ako, wala po sa akin mangyari, masaya na po ko and makapuntos lang po ako sa UAP, makapasok lang po sa top 8, pababa, okay na po ako doon. May tulong na din po ako sa team po.
17: Pero Anthony, no, ano ba yung ano routine mo sa araw-araw? Pwede mo bang i-share sa amin, like mula
14: Routine
17: pag
14: ko din po is disiplina po talaga kasi pag wala ka pong disiplina, di mo po magagawa yung mga bagay na dapat mo pong gawin sa araw-araw routine po. Pagayong pagtulog po ng maaga and gising po ng maaga po, tapos mga pagkain po, ganyan po. Pero di din po kasi may iwasan minsan na di tayo makatulog ng maaga kasi may mga iniisip po tayo, ganyan. Kaya parang naguguluhan din po yung utak natin. Pero advice ko lang po is focus lang po, wag po mag-isip ng mga ano-ano. And ano po yun yung, ayun na, focus lang po and isipin lang po para sa family. Kasi kung hihinto naman po tayo, wala din po mangyayari sa future po natin. Yun lang po.
17: Yung pagdating naman dyan sa community ninyo, especially sa athletics sa UE, ano naman yung kumbaga papel na itutulong ng coaches, teammates, at ng school para syempre sa mga naging achievements mo at may pagpatuloy mo pa ito?
14: Malaking tulong po yung naging papel po ng mga coach ko kasi yun nga po, kinuha po nila ako sa Sifu and walang-wala po akong performance noon and sila po talaga yung nagpalakas sa akin. Parang kung hindi po ako gumalaw, hindi po ako nag-training, wala pong ano yung mga turo sa akin ng mga coach ko. Di ko po ma-develop sa katawan ko kung di din po ako gumalaw. Kaya malaking tulong po sa akin yung mga coach ko po. So kasi parang pangalawang magulang ko na din po sila kasi malayo po ako sa mga magulang ko, sa pamilya ko po. Yun lang po. And sa mga teammate ko po, malaking tulong din po sa kanila kasi kada training, nagtutulungan po kami. Tapos competition, supportahan, kahit pinanghinaan po kami ng loob, papalakasin po namin yung mga loob namin. Yun lang po.
17: Yan. At syempre, Antonino, pwede mo ba kaming balikan or ibalik dun sa mga naging achievements mo? At nakita ko internationally, nakapag-compete ka na rin, ASEAN, tama. Ano ba yung mga nakuha mo na mga awards, no? Before?
14: Nakuha ko pong awards mula po nung pagtungtong ko pa talaga dito sa Maynila po. Dito na po nagsunod-sunod yung mga blessing po na pinaghirapan ko po. May nasuklihan din po ng blessing. And una po yung UAP po. UAP season 87. Una ko pong laro nun. Junior pa po ako nun. And nakakuha po ako nun ng silver medalist sa 800 po. And sa 1,500 meters po, gold po. And sa 5,000 meters po, gold din po. And sunod po nun is yung palaro po sa Ilocos po, nakakuha po ako ng gold sa 1,500 meters and sa 800 naman po is silver po. And pakatapos po nung sa Ilocos po, yung pong ASEAN school game po, nasungkit ko din po yung dalawang gold po sa 1,500 and 800 meters po. Kahit di ko po inasahan yung kasi first time ko naman po yun. And mga tag-ibang bansa po yung laro. Halos naman po malalakas po. Sa ang ano lang po, palakasan po talaga ng loob. And tiwala po sa sarili. Yun lang po. And yung pagkatapos po ng ASEAN school game is yung entrams po dito sa Manila po hanggang sa ano, NCR meet po and sa ano, UAP season 88 pa po pala. Yung pangalawang laro ko pa sa season 88 po sa UAP. Nakakawa po ako nun ng gold sa 1,500 and silver naman po sa 800 meters po. And sa relay po, sa mixed relay po is ano po, bronze medalist po. Yun lang.
17: Agusan na.
14: Opo. Tapos sa Agusan po, yun po. Yung di ko din po inasahan na makakapag-medal pa po ako nung kasi bago po kasi mag-start yung laro. Ay, pagdating po namin ng Agusan po, nanibago po ako sa klima. Malamig po sa umaga tapos pagdating po ng hapon, mainit po. Tapos, yun, nag-training po kami. Nagkasakit po ako nun ng pa 5 days or 4 days din po. And Laro ko po nun ng 27 po sa 1,500 ng umaga. Tapos, nanibago po ako, uminom po ako ng gamot bago po ako maglaro ng morning po. Uminom po ako ng gamot ng evening. And yun po, kahit bagsak na bagsak po yung katawan ko, linaro ko pa din po yung 1,500 kasi Ako po kasi yung mayawak ng record po noon sa Ilocos po. Pero sa hindi din po ako pinalad sa 1,500 po. Pinilit ko na lang po yung katawan ko. And sabi ko sa sarili ko nung pagkatapos ng laro ko, umiyak po talaga ako kasi yun nga po, di man lang po nagtagal yung record ko. Pero okay lang po sa akin yun kasi di naman po sa lahat ng laro natin, panalo po tayo. Kailangan din po natin matalo para mas lalo pa po tayong matuto. And yun po, nagpray lang po ako noon. Nagpahinga po ako ng hapon. Nakahiga lang po ako, niisip ko po kahit lumuluwa po ako noon. Tapos sabi ko, babawi po ako sa 800 meters. And ang pinaka-motivation ko po noon is yung kaibigan ko po si Mark Dave Nicolas po. Yung namatay po dahil po sa na-operan po siya sa binti po. Ayun po, tapos yun po talaga yung naging motivation ko po. At ayoko na po maglaro. Nagsasabi na po ako sa coach ko na ayoko na po maglaro kasi linalagnat na po ako. Tapos sabi po ng coach ko, sige. Tapos niisip ko nung kung di ako maglalaro, paano na yung ano ko, yung pangako ko kay Dave na ibabawi ko siya sa palaro sa mismong event niya na hanggat nandito pa ako sa palaro, walang kukuha ng gold kundi kaming dalawa lang hanggat di pa po ako nag ano, overage po sa palarong pambansa po. Ayun. Ayun po, ang kinagabihan po, nagbago na naman po yung isip ko noon. Sabi ko po sa coach ko, coach, di na po ako maglalaro kasi di na po kaya ng katawan ko. And may mga ano, medic po na pumunta sa akin doon. Binigyan po nila ako ng gamot, hinilot po nila ako, minasahe po nila ako. And sabi po nila, maglaro ka, bibigyan ka namin ng gamot. Bukas gagaling ka. Hiloting kita, sabi po sa akin ng mag-ilot. And pagpipray kita na kahit may sakit ka, basta bukas pagising mo, wala na yung sakit mo. Yun, totoo naman po. Pagising ko po ng umaga, parang gustong gusto ko po maglaro and parang nawala po yung lagnat ko. At yun po, pakano po nung pakatapos ko po kumain, diretso na po kami sa venue po ng pinaglaruan sa Agusan po. And yun po, sa warm-up po, doon na naman po ako parang nawalan ng pag-asa po kasi sumasakit po yung katawan ko. Napapansin po ng teammate ko na namumutla po ako and yun po. Tapos pumunta muna po ako sa CR noon, nagilamos lang po ako and tumingin lang po ako sa salamin na ganyan, na kaya ko. And sa pagpikit ko, pagilamos ko, parang nakikita ko po yung kaibigan ko si Mark Dave Nicolas po na sa utak ko lang po na kaya mo yan, lumaro ka pag di ka naglaro, paano na yung mga ganyan pangako mo sa akin. Yun po paglabas ko po ng ano yun, tapos sigawan po yung mga tao kasi madami po naglalaro, tapos parang ginanaan na po ako na maglaro nun. Tapos yun po, hit pa lang po nun ng morning and nakapasok naman po ako sa hit and first place po ako sa hit ko po. And yun, after nun po nun, doon na po nagpahinga na po talaga ako kasi final po nun, paggabi na po, 5 po yung final, 5 PM po. Ayun. And ayun po, and sa pag-start po ng laro, nagdasal po ako and nangingi po ako ng lakas ng loob kay God na bigyan po ako ng lakas. And matapos ko po yung laro na wala po akong iniinda, kahit di ko man po makuha yung podium, kahit anong placement po, masaya na po ako kasi binigay ko naman po yung best ko. Tapos dun po, dun sa pag-start na po, parang yung nasa utak ko na lang po is tumatakbo po ko and iniisip ko po yung kaibigan ko si Mark Tib Nicolas na ibabawi ko po siya. Yun na lang po talaga, wala na po akong naririnig na ibang ano po, parang focus po talaga ako. And yung pagtakbo ko, pag last lap po ng ano po namin, sa event po namin, last 400 po, parang nakagabay lang po sa akin si Dave na parang nasa likod ko lang siya na kahit bagsak po yung katawan ko, wala pa akong lakas. Parang pinapalakas niya po, tinutulak niya po ako hanggang makatapos ko po yung laro. And yun po. And kasi iba din po yung parang diskarte ko po sa laro. Tapos parang pinipigilan niya ako agad na parang unahan ko agad kasi malayo pa. Tapos sabi niya, parang iniisip ko lang po, naririnig ko lang po sa isip ko na huwag ka muna malayo pa, relax ka lang, focus ka sa atin yan. Yun po yung talaga naririnig ko po. And yun po, na pinakinggan ko lang po yung ano ng utak ko po and yung takbo ko po and siya po si Martin Nicolas. Tapos hanggang sa last 200 meters na po, doon na po ako naglumabas po and sabi ko, sure na tong makukuha ko. And dinakasan ko na lang po yung loob ko. Tapos inisip ko na lang po para din po to sa kaibigan ko si Martin Nicolas. Gusto ko po ano ng history na ganun po sa palarong pambansa na hindi po ba siya ang ano po, suportahan lang po talaga sa isa't isa kahit magkalaban po kami nun sa Ilocos po. Tapos yun, nagsuportahan po kami kasi siya po yung kasama ko nun sa ano po, sa ASEAN school game po. Siya po yung kasama, silver po siya sa 800 po. Kasi yun po. Tapos palapit na po sa finish line. Kasi yung parang sobrang saya ko na, parang yung pagod ko po sa laro, nawala po pagdating ko po sa finish line. And yun po, di ko po napigilan yung emotional ko po na sumigaw po and sabi ko para sa you to Dave. And yun po, tapos pakatapos po na. Tapos parang hindi po ako masaya nun na nakuha ko yung gold ko kasi sa... Kasi sabi niya po kasi sa akin nun, nung wala pa po nangyari sa kanya na manunood po siya. Tapos nangako po siya na manunood siya. Tapos ayun po. Tapos pagdating ko ng finish line, walang sumalubong sa akin na Mark Dib Nicolas na i-hug niya ako, congrats niya ako. Tapos yun, nalungkot po ako nun tapos. Pero wala na din po ako magagawa. Nangyari na din po. At least nabawi ko naman po siya. And na ipakita ko naman po sa buong nanonood po doon na ang pagiging kaibigan po di naman po na nababayaran po ng kahit anong ano naman po pera ganyan, di po kami nagpa-plastikan ganyan na di ba may mga iba po kasing mga ano na ganyan po sisiraan ka po kasi gusto nilang sila lang yung ano pero ibang iba po si Dave kahit o gano'n nangyari sa kanya, sinuportan niya po ako. Tapos pinapalakas niya po ako ng loob ko nung buhay pa po siya. And ayun po, sabi ko po, baka kuha ko po ng ano, medal ko po sa palaro po. Tapos po, pumunta po ako nung sarong. Tapos na isip ko po na tinulungan. Kaming dalawa po yung nakakuha ng gold, hindi lang po ako. Pero hindi lang po ako sobrang saya nung kahit nakuha ko po yung gold kasi wala nga po si Martin Nicolas to. Tapos sinisip ko nun, madaya po siya, ganyan. Iniwan niya po ako. Ayun lang po.
17: Mo, Antonino, talagang nakita ko rin yung friendship ninyo. Nag-cover ako sa Ilocos Norte. At talagang sabi ko, sinubaybayan ko kayo eh. Actually, kayo nag-inspire sa akin kung ba't tumatakbo rin ako ngayon. At doon nga, talagang nakakalungkot din yung nangyari kay Mark Dave na dahil yung history rin na nagawa niya, di ba, na-break niya ang record.
14: Opo, na-break niya po sa Ilocos po.
17: Oh, and then ikaw yung sumunod sa Agsur, pinanood ko yung race mo. Talagang, oo nga, medyo nung una, parang medyo na... Medyo malayo, no? Pero talagang humabol ka. Sabi ko, kinakabahan din ako noon. Tapos nandun yung kasamahan din namin. Na-witness niya kung gaano kaka-emotional. Sinisigaw mo yung pangalan ni Dave. And even sa National Open, di ba? Talagang naging inspiration mo to si Dave. At
14: si Dave din po yung naging inspiration ko pa.
17: Kumbaga, napakaganda nung hugot ng yung friendship ninyo na friendly competition, kumbaga. At kahit nga siya ay sumakabilang buhay na, ay ikaw yung nagpapatuloy nung kumbaga gusto niyang ma-reach na history pagdating dun sa 800 meters. So aside from that, ano naman yung mga hamon na hinarap mo, especially sa yung athletic journey? At paano mo ito nalampasan? Nalulungkot ka ba kasi malayo ka sa family mo? Ganto ganyan.
14: Opo, di din po maiwasan na malungkot po sa dito po sa dorm po namin kasi malayo po ako sa family ko. Tapos yung mama ko din po nasa abroad po. Solo parents na din po yung mama ko. And siya na din po yung magsusuporta po sa akin. And doon muna po ako pinaistay sa lola ko po nung di pa po ako pumunta dito. And nung pagpunta ko po dito sa Manila, nanibago po ako sa ano po dito, yung baga po yung, kasi di pa po ako ganun magsalita ng Tagalog po, kasi sa Bicol pa po ako noon. And yun po, ano po, in-adjust ko lang po yung sarili ko, sabi ko po, hindi dapat na panghinaan po ako ng loob, dapat palakasin ko yung loob ko kasi nandito na po ako sa pangarap ko eh, kasi dati po, pangarap ko lang po dito na makapasok po. And yun po, pinipigilan ko lang po yung lungkot, and minsan po, tumatawag lang po ako kay mama sa mga lola ko po dun sa Bicol, and sabi po nila, kung hindi mo kayang pagsabayin, pwede naman na mag-focus ka muna sa akad, sabi po ng mama ko. Pero sabi ko sa mama ko, kaya ko po ito ma, kaya ko po itong i-pag-balance. Basta po, supportan nyo na lang po ako sa gusto ko. Pero yun, sabi din po ni mama, so supportan kita palagi anak. And yun po, mas lalo pa pong lumakas yung loob ko po na ipagpatuloy po dito sa Maynila, kasi kagaya po niyan, iba-iba pong ano, teammate ko po, taga may mga iba-ibang lugar po. Yun po, parang yun na din po yung mga tinuturing ko pong pamilya dito sa dorm, mga coach ko po. And naging disiplinado din po ako dito kasi po, ganyan po, wala pong pagising po mo ng umaga, wala kang makikitang magulang sa harap mo, walang mag-asikasa ng ano mo, damit mo bago ka pumasok, hindi kagaya po sa probinsya na pagising mo, meron ng pagkain, ganyan, ayusin po. Apo, ready na po lahat. Dito po sa Maynila, ikaw pa po talaga yung mag-ayos po ng ano mo, damit mo, ganyan. Pagising mo ng umaga, dapat may pagkain ka, lulutuin mo muna kahit gutom ka na, ikaw pa yung mag-asikaso po. And doon ko po na-realize na ganito po pala yung buhay pag wala po sa magulang. Paano na lang pag nagka-pamilya ko. Mabuti nga po, naranasan ko na po ngayon yung ganitong hirap ko kasi pagdating ko po ng pag nagka-pamilya na po ako, marunong na din po akong mag-asikaso sa mga anak ko po, disiplinahin po. Tapos ipapayo ko din po yung mga naranasan ko na kahit mag-isa ka na lang sa buhay, kailangan mo talaga lumaban kasi para sa sarili mo din naman and para sa ibang sa pamilya mo and sa ibang tao po na nangangailangan po ng tulong, na kung meron ka din naman po, tulungan na lang po para makatulong po tayo sa mga ibang tao. Ayun lang po.
17: Okay, Anthony, ano naman yung ano, mga pangarap mo or goals mo, target mo? Ano bang mga competitions ang gusto mo pang mapuntahan?
14: Ngayon pong nasa ano pa po ako, sa aralangan pa po ako ng pagiging athlete po sa track po. Gusto ko pong makapaglaro pa po ako sa mga iba-ibang bansa po. Ma-represent ko po yung Pilipinas hanggat ano pa po, athlete pa po ako, kasi hindi naman po habang buhay atleta po tayo. Kailangan din po natin talaga magtrabaho. Ang gusto kong future ko po talaga is maging army po, kasi yun po talaga yung goal ko po, kaya pinagpapatuloy ko din po yung pag-aaral ko dito. Kasi kung puro lang po ako laro, takbo, tapos di ko pinapabayaan ko yung pag-aaral ko, paano pagdating po ng panahon na magkasakit ako, walang, kasi ngayon po, pag wala ka pong pera, wala ka pong ano, walang-wala ka po, parang tingin nila sa'yo, parang nasa baba ka lang. So yun po, tapos nagsusumikap lang po ako dito na ipag-balance lang po yung pag-aaral and pagiging student. And yun nga po, pagdating po ng araw, sana po matupad ko po yung pangarap ko po na maging army po, kasi gusto ko din po makatulong sa ibang tao, sa pamilya ko po. And gusto ko po ipakita sa pamilya ko na kahit lumayo po ako, pumunta po ako sa Manila, uwi po akong army po ako. And kung hindi man po ako hindi ko man po makuha ang pagiging army po, gusto ko po sanang pasukin na lang yung pagiging coach po, para yung mga nalalaman ko po, mga ano ko po sa training, ganyan, pagdisiplina po, maipayo ko po sa mga batang nangangarap din po. Yun lang po.
17: Pero Anthony, for sure, gusto mo rin ba maglaro like SEA Games, Asian
14: Opo,
17: Games,
14: gusto ko din po. So, pero talaga, sa ngayon po, pagsikapan ko pa po kasi malalakas po talaga ngayon sa Philippines, yung mga naglalaro po. And okay lang po naman maghintay ng matagal basta nagtatry po tayo ng best natin. Kasi kung hindi naman po natin susubukan, wala din naman po. Mas okay na kahit di mo nakuha yung pangarap mo, at least sinubukan mo. Kasi kung di mo sinubukan, paano malalaman kung ano po yung mga kulang mo para mas lalo mo pa po yung maabot? Yun lang po.
17: Alright, Anthony. Ito sa last part na tayo. No? Ano naman yung advice mo, message mo sa mga syempre younger athletes na nangangarap din makapasok sa ganyan ng mga klaseng universidad and at the same time makapag-compete din nationally or even internationally? Anong advice mo sa kanila?
14: Ang advice ko po is unang-una po yung disiplina po talaga, kasi unang-una po talaga sa disiplina po talaga nang gagaling, kasi hindi mo po magagawa yung mga bagay na ano kung wala ka pong disiplina. And lakas lang po ng loob and always pray po kay God, kasi wala naman pong ibang magpapalakas dati na una kundi si God po pag hinihingi na po tayo. And wag po natin pabayaan po yung katawan po natin, kasi yan po yung tutulong sa atin para mas lalo po nating ma-improve, ma-ipakita sa ibang tao na kaya nating lumaban palagi. And focus lang po sila sa goal nila, wag po nilang pababayaan yung pag-aaral po nila. Yun lang po na wag po nilang pababayaan yung pag-aaral nila, kasi yun po, diploma po talaga ang kailangan sana. Hindi naman, kailangan din po ng diskarte. Pwede naman din po naman pagsabayin yung diploma tas diskarte, na wag lang puro diskarte, kailangan din talaga ng diploma, kasi yung bago ka pinanganak, yun talaga yung pangarap ng mga magulang po natin, na mapagtapos po tayo, gumagawa po sila ng paraan para mapag-aral tayo. And pagaya po kay mama, tuwang-tuwa po siya kasi scholar na po ako, kahit kasi nag-abroad po siya para din po sa akin. And kahit gusto ko na din po siyang umuwi, si mama, na gusto ko muna siyang magpahinga. Sabi ko, ma, huwag ka na po umuwi ka na po, gusto na po kita makita. Wala ka na din naman po gagastusin, and yun din po yung mga sabi ng mga tita ko po. Umuwi na muna siya, magpahinga siya, kasi grade, pag grade 3 po, bago po siya nun umalis, nag-abroad po siya. And hanggang ngayon po na grade, ang college na po ko, hindi na po talaga kami nagkita simula grade 3 po. Simula nung sumali pa ako sa Entrams, doon din na po talaga kami nagkita. Kahit isang beses po, di po talaga siya umuwi. And kahit po malungkot, nasanay na din po ako na malayo po sa magulang, kasi nakikita ko naman po kay mama na dito naman po siya na pag-aralin ako simula nung kinuha niya ako sa La Union hanggang mapunta po ako sa Bicol. And ayun po, sinisipagan ko lang po talaga palagi dito sa Manila po, kasi para po makabawi din po ako sa kulang ko po. And yun lang po yung mga advice ko po sa mga batang gusto pa talaga makalaro sa iba-iba pong competition, tapos makapasok po sa iba't ibang university po. Yun lang po.
17: Alright, maraming salamat Anthony Carriazo sa iyong oras at panahon para maibahagi ang iyong kwento. Campus Sports. At talaga namang napakaganda at inspiring itong naging kwento ni Anthony Carriazo, na kung saan although ang kanyang parents are OFW at even siya ay nagkaroon ng kaibigan na mayapa, ay talagang ginagawa niya ito noon, at yung mga setbacks na meron siya ay ginawa niyang inspiration at motivation para siya ay magkaroon ng kalakasan sa kanyang ginagawa sa track and field, particularly sa 1,500 meters and 800 meters. Diba, talaga namang bibihira yung ganito kumbaga na kwento na ipagpapatuloy mo yung legacy ng kaibigan mo. So,
12: hopefully na si Anthony Carriazo will still build his name to be a member of national team. So subaybayan natin yan. And also, the help of the school sa kanya, di ba? Like the scholarship, the accommodation, the allowances na na-provide ng school sa kanya. That's the way na makikita natin kung gaano ka-helpful, kung gaano ka-mindful itong mga schools like UE na matulungan itong mga

0: saan ay pwede niyang pagkakitaan. And may also that kind of mindset ay makatulong sa iba pa mga student athletes. Samantala, schoolmates, magbabalik pa tayo dito lang sa Campus Sports sa Sports Radio 918.
1: Campus Sports. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: Anak, bukasan naman ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak, makain ng mayaman? Sino ba nagpabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
4: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
4: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
5: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
7: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
6: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
8: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
9: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.

0: ngayon lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
2: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng mga ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
4: Oras sa buong kapuluan, isang minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.

Isang magandang hapon sa inyong lahat ngayong araw ng Linggo, August 16, 2026. Kayo po ay nakikinig sa Sports Radio 918 AM. At live po din tayong napakinggan over 104.3 Capital FM at sa ating official Facebook live streaming at Sports Radio live stream. As we approach a brand new week, balikan muna natin ang mga pumutok at malalaking istorya sa nakalipas na linggo. Ang mga mainit na balita tungkol sa inyong paboritong atleta, laro at liga, ating i-recap dito po sa Top Sports Stories of the Week. Nagpapatuloy ang kampanya ni Alex Ayala sa kanyang North American swing, but kanya pong paglalaro sa National Bank Open or the Canadian Open in Toronto, Canada, maaga pong natapos, no, dahil sa round of 16 she was overpowered by Belinda Bencic ng Switzerland, 6-4, 6-love. At yung laban pong iyon ang tuluyang nagtapos ng campaign ni Alex dito po sa National Bank Open. And that was a overpowering one for the Swiss player dahil hindi nakaporma si Alex in the second set. But after that competition, ay nakamit ni Alex ang kanyang highest career seeding at number 17 in the WTA 1000 Cincinnati Open. No? At siya rin po ay nakakuha ng first round bye dito sa kompetisyong ito. Yung pagiging number 17 seed, yan na rin po yung pinakamataas na pwesto ni Alex Ayala in a WTA Tour tournament. At sa kanyang unang laban, no, sa second round, dahil nga siya po ay merong first round bye, agad pong nanalo si Alex Ayala dahil ang kanya pong kalaban na si Elena Gabriela Ruse ng Romania ay nag-retire due to a left ankle injury. So walkover win for Alex Ayala, 6-1, nakuha po ni Alex yung first set, and then lamang siya 3-0 sa second set nang mangyari po ang pagre-retiro netong si Ruse. At nakabawi rin ni si Ayala dito po sa kanyang Romanian opponent dahil nung una po silang nagharap sa third round ng 2024 US Open qualifying tournament, natalo po dito si Alex Ayala. So for round of 32 ng Cincinnati Open, makakaharap ni Alex ang ninth seed ng tournament na si Amanda Anisimova ng USA. Sa weightlifting naman, nag-uwi ang Pilipinas ng 16 golds, 6 silvers at 9 bronzes sa nagtapos na 2026 Asian Youth and Junior Weightlifting Championship sa Tashkent, Uzbekistan. Nanguna po para sa Pilipinas si Jody Peralta na may 3 gintong medalya, 2 silver, no? Yan po yung mga nakuha niya sa Women's 53 kilogram division, youth and junior po iyan, no? So si Jody Peralta, meron siyang gold sa snatch, 86 kilogram and total 188, at isa rin pong gold sa junior division. Samantala si Alexandra Andias at si Jeric Icon Castro, parehong winalis yung kanila mga kategorya. Si Diaz sa Women's 49 kilogram category, so lahat po yan na panalunan niya, 77 in snatch, 92 kilos in clean and jerk, and 159 kilos in total. No, samantala si Castro naman sa men's 60 kilogram youth category, 116 kilogram sa snatch, 144 sa clean and jerk, ang total po niyan 260 kilos. Ang ilan pa sa mga naging sandala ng Pilipinas for that wonderful gold medal collection ay si Albert Ian De Los Santos, who despite his grieving dahil namatay ho yung kanyang tatay earlier this year, doon niya po ginawang motivasyon yung kanyang panalo dito. So sa junior men's 70 kilogram division ay nakuha po ni Albert Ian De Los Santos lahat ng goals doon, 141 kilogram sa snatch, 180 kilogram sa clean and jerk, at 179 kilos po, no, in total, no. So apat na world and Asian junior records din po yung kanya pong
nabura dito sa competition ito. Yung iba pa pong nag-medal ay sina Altea Bacaro, 2 gold sa women's 45 kilogram category, at si Prince Kale de los Santos sa junior men's kilogram division, 60 kilogram division. Isa pang Philippine team ang nag-uwi din ng gold medal dito naman po sa larangan ng obstacle course racing. Ang koponan sa 400 meter mixed 30 plus team event, OCR World Championships po ang tournament na ito, no, na binubuo ni na Jeffrey Regino, Sandy Menchi Abahan, Marites Nokiao at Jordan Paul Bioliones. No, 2 minutes and 18.40 seconds. Sila po ang nauna, tinalo nila ang kanila pong competitors from United States of America at Canada. Samantala, sa swimming, nag-establish si Olympian Kayla Sanchez ng panibagong Philippine record sa women's 100 meter freestyle sa ginanap pong 2026 Pan Pacific Swimming Championship sa Irvine, California last Friday. Tumapos sa karera or sa swimming competition, ito pong si Sanchez sa loob ng 53.65 seconds sa morning preliminaries, and then she all again, no, established a new record dun pagdating po sa final, 53.46 naman yung kanya pong naitala dito. So, dalawang sunod na magandang langoy for Kayla Sanchez. Although, she did not make it to the podium dahil pang-anim na pwesto lamang ho itong si Kayla Sanchez. So, nabeat ni Kayla yung kanya pong previous national record at 53.67 seconds noong 2024 Paris Olympics. No? So, ito pong Pan-Pacific Championships is the final competition ni Kayla Sanchez bago ho siya sumuong sa aksyon ng Asian Games sa Nagoya, Japan next month. No? Makakasama niya po dyan sina Shandy Chua, Heather White, Thea Salvino, Gian Santos at si Logan Noguchi. Sa Asian Games pa rin, sa Jiu-Jitsu, no? After manalo po ni Kimberly Custodio ng kanyang ika-apat na titulo dito po sa JJIF World Championships recently, ay ang kanya pong tatargetin naman is maging Asian Games champion, no? Pero hindi po magiging madali ang laban ni Kimberly Custodio dahil from 45 kilos, she will be moving up to 48 kilos. So mabigat-bigat po yan, 3 kilo ang kailangan niyang idagdag at mapanatili dapat yung kanyang diskarte, no, dito po sa kanya pong magiging laban sa Asian Games. At after nga nung gold medal performance ni Kim Custodio sa World Championship, wala namang matagal-tagal na selebrasyon dahil back to training agad para nga dyan sa inaasam na Asian Games gold medal. Asian Games pa rin. Ito, dahil inspired na inspired sila sa kanilang silver medal finish sa Thailand Kings Cup World Sepak Takraw Championships, naniniwala ho ang national men's sepak takraw team ng ating bansa na kaya nitong magmedalya pagdating po ng Asian Games. Do, dahil yung silver nila sa men's regu category, yan po yung napanalunan ng Pilipinas dyan. So yung kanila pong naging silver finish, medyo matagal na panahon ho bago tayo nakarating ng final. It took 10 years, no, bago po makabalik sa World Championship final ito pong Pilipinas, at napakita naman na talaga ang laki na naging improvement nito laban sa mga Southeast Asian neighbors ho natin. And then, nung final kasi sa World Championship, talagang pinahirapan din nila itong Thailand at hindi naman naging tambakan yung game. Very close, 12-15, 11-15 yung naging score natin doon. Ayan, so si Reynaldo Asilum Jr., si Coach Jason Huerte, Jomleri Rafael,
Ronci Ted Gabayeron at si Glindel Pori. No, sila po ay ngayon nag-eensayo sa Bulacan Sports Complex para rin sa Asian Games. At yan din po yung nagiging mindset naman ng Philippine Women's Quadrant Team ng Sepak Takraw after winning the bronze medal dun din po sa King's Cup World Sepak Takraw Championship sa Bangkok, Thailand. So ito po yung magiging debut ng Philippine Women's Quadrant Team. So unang beses po ito na makikita natin sila sa Asian Games. Kaya talagang very spirited, very motivated itong koponan na ibigay ang lahat ng kanilang makakaya in order to achieve Asian Games glory. Ang bumubuo dyan ay si Mary Ann Lopez, Christine Lapsit, Rachel Palomar, Hart Makiling at si Rhea May de la Cruz.

Sa FIFA Under-18 Asia Cup naman tayo, Gilas Pilipinas Youth Men, 1-1 na po sa group. Group B. No, ang Gilas Pilipinas, dahil sila po ay yumukod sa Australia 107-69, no, tambak lopsided victory for the Australians na umabante na ho sa ano, sa quarterfinals, dahil sila po yung naging number 1 dun sa kanila pong grupo, no. And yung isang panalo po ng Gilas Pilipinas Youth was the 89-88 win over Chinese Taipei, no. Muntik na po nga matalo ang Gilas dyan, dahil 27 point lead nila, muntik pang maglahong parambula, dahil 20-4 run ang pinakawalan ng Chinese Taipei in the fourth quarter. Buti na lang nandyan si Ethan Aguas, who scored a right winger in the final 2.2 seconds para po sa final count, no. Buti hindi rin pumasok yung tira ni Ting Kuan Liu at the buzzer, kasi kung hindi talagang nakakapanlumo yung pagkatalo na yon, dahil ano yun, 27 point lead na, muntik pang makaalpas sa kanilang mga kamay.

0: Gilas Pilipinas pa rin tayo, Asian Games, no? Gilas men naman ho ito. Maagang pagsubok ang haharapin ng Pilipinas dahil China po ang kanilang nakagrupo sa Group C ng 5-on-5 basketball, no? So other teams na makakalaban ng Pilipinas ay ang Kazakhstan at Bahrain. Yung 12 participating teams ay hinati po sa tatlong grupo. Sa Group A nandiyan yung host na Japan, South Korea, Saudi Arabia at Indonesia. Sa Group B naman, yung silver medalist nung last Asian Games na tinalo ng Gilas, Jordan, kasama ang Iran, Chinese Taipei at Qatar. Samantala, Gilas Women, Group B kasama nila Japan, Kazakhstan, Hong Kong. And then sa Group A naman, China, Indonesia, Thailand. And then Group B, Korea, Chinese Taipei, Mongolia and Malaysia. Still in basketball, pinatawan po ng Department of Labor and Employment si former Ateneo men's basketball head coach Tab Baldwin ng 4.9 million pesos for violating working permit rules for foreign nationals. So yan po yung kinakailangang bayaran ng Ateneo or ni Coach Tab Baldwin because of nasilip po ng dole yung working permit nito dahil nga rin doon sa naging insidente last June 8 no, sa Dipakulaw, Aurora kung saan nga nasawi sa pagkakalunod si Rene Baterbonia at si Divine Adili. So ngayon, si Coach Tab is suspended na ng for life ng UAAP. And speaking of Ateneo Blue Eagles, sila po ay nagbabalik na no sa kompetisyon. Kanina nga sa Pinoy Liga Cup, no, tinalo nila yung Fatima University 81-70. So siguro baka maglalaro pa rin sa UAAP season 89 itong Ateneo, but we are awaiting of the final decision. Dahil nga rin kabuntot pa rin po 'yan nung naging malagim na insidente kung saan dalawang student athletes ang nasawi. Three 28 ng hapon ang ating oras sa ating pagbabalik. Recap naman tayo ng ilang big stories from abroad.
1: This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
4: Hindi ko na kasi. Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
5: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
6: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 60 ng aircon?
5: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
6: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
5: Nanay naman, eh.
7: 25 lang. Sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
8: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: ng hapon, nagbabalik ang top sports stories of the week. Let's go to tennis. No, sa National Bank Open or the Canadian Open, napanalunan po ni Igor Swiatek ang kanya pong unang titulo ngayong season or this year after sweeping past world number 2 Elena Rybakina, 6-2, 6-3 sa women's singles event po. No, 75 minutes lang ang kinailangan ni Iga para po sa kanyang 26th career title and 12th WTA 1000 crown. And she moved past Arina Sabalenka for the second most since the format debuted in 2009. Samantala sa men's singles naman, napanatili ni Ben Shelton yung kanya pong corona after beating 5th seed and fellow American Brandon Nakashima 6-3-7-6 sa final. Ito na po yung second ATP Masters title ni Ben Shelton. Sa basketball naman in the NBA, magsisimula po ang 2026-27 season ng NBA with the New York Knicks facing the LeBron James-led, no? Tama po kayo, LeBron James-led Philadelphia 76ers na. Ayan, so October 20 po ito, home game ng defending champion New York Knicks. Samantalang iba pang game, Boston Celtics visiting the Detroit Pistons and the San Antonio Spurs hosting the Oklahoma City. Ano to, finals rematch ng Western Conference. Totoo kaya yun? Okay, si ano daw? Nakikita ko lang, Daniel ha? Si Russell Westbrook daw. One day contract lang. Pang hype, tsaka pang, kumbaga, last game. Last dance. Nauuso kasi yun eh, no? And speaking of na Russell Westbrook, di ba, naglaro sa Sacramento Kings. Tapos coach doon si Jimmy Alapag before. Kukunin daw eh, gusto daw eh. Di ba, anong mga fans eh, sana daw sa NLEX na lang. Pero sabi ni coach Jimmy, napakamahal, baka tollway na lang yung ano, yung ipambayad kay ano. Anong ang tanong, anong exit kung pwede, no, kay Westbrook? Hindi talaga, sobrang laki ng ano niyan, ng value niyan. Kahit sabihin mong wala nang kumuhang team kay Westbrook. Eh, NBA player ho yan. Tsaka hindi lang basta NBA player. Russell Westbrook yan, eh, di ba? Marami nang napatunayan. Yun nga lang, walang championship. And speaking of Westbrook, eto na nga. Idugtong na natin. No, para sa huling recap natin ngayong hapong ito. After 18 seasons, Russell Westbrook has finally called it quits, no? So, kumbaga, retirement na po for Russell Westbrook, no? Triple-double king, di ba? So, sinabi niya ho dito na talagang this is the time, no? In a 3.5-minute video, kumbaga, nag-reflect si Russ na this is the, no? This is the final dance, no? Wala na talaga. Kasi wala na rin nagkaroon ng interest, eh, di ba? Wala nang, wala nang nagkaroon po ng nagbigay sa kanya ng opportunity, no, to even sign a short contract sa kahit anong NBA team. So siguro yun na rin yung naging turning point for Russell Westbrook na mag-retire na. So 209 triple doubles including a record 42 during his 2016-2017 MVP season, no. May career high po si Russell Westbrook na 31.6 points sa kanya po nga 18 season sa NBA, no. So 9-time All-Star and fifth all-time in career assists with 10,351. So ilan lang 'yan sa mga iniambag ni Russell Westbrook sa history ng NBA. Ang tanging kulang lang talaga is an NBA title, no? After 18 years hindi ho 'yan nakamit ni Russell Westbrook. At yan po ang mga pinakamalalaking balita sa larangan ng sports sa nakalipas pong linggo. Asahan nyo na patuloy naming ihatid dito sa Sports Radio 918 ang pinakamalalaki pang kaganapan sa mundo ng palangasan sa mga susunod na araw. Maraming salamat Sir Winson and Sir Daniel sa ating master control at sa syempre sa mga kasama din po natin sa 104.3 Capital FM. Ako po si Dennis Hilanga, magandang hapon sa inyong lahat.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
0: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
4: Magazine.
1: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
5: Ang taginting ng FM
6: at lakas ng AM
5: sa iisang himpila.
6: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak,
6: mas maraming mararating
5: at mas maraming maaabot ng impormasyon
6: at serbisyo publiko.
1: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
9: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
10: Di papahuli
11: sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Informasyon.
5: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
6: Sports Radio 918.
5: Radyo Magazine 1278.
6: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
6: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
9: Radyo Magazine.
6: Serbisyo Publiko.
1: The AM and FM collab
6: sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
12: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
0: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
13: Nagalit sa internet ang fake news.
14: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
15: What they are doing is creating panic.
0: We say no.
12: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
16: Sana iwasan po natin.

0: ingatan at batiin at syempre mensahe mo na rin to all the stakeholders, supporters ng ating national team.
1: So maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumusuporta po sa aming Women's Baseball National Team. Sana huwag po kayo mapagod or magsawa sa pagsuporta at paglabas sa susuporta sa amin. So ngayong August 23 to 27 po ang aming laro sa Tainan, Taiwan. Sana po makanood kayo at matiran nyo kami as we compete in the World Cup po. Maraming salamat po sa lahat.
0: Okay, ayan. I was thinking kanina yung other player ng UP na naging PBL, si Cathy Bersola, who became a medical doctor na ngayon, di ba? So yes, sabi mo kanina, sabi mo gusto mo rin mag-med. Alam mo, in time, di ba? Wala namang imposible. Naalala ko kasi isang player ng UP before. But anyway, thank you very much, Martina Francisco, ang ating first base woman at pitcher po ng Philippine Women's Baseball Team. Good luck po sa inyong magiging campaign sa Tainan City, Taiwan from August 23 to 27. This is the WBSC Women's Baseball World Cup Group Stage. Again, thank you so much, Martin, for your time and good luck sa Philippine team.
1: Thank you so much. Thank you for inviting me. Thank you.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
6: Aabante na sa round 32 ng Cincinnati Open. At alamin ang mga grupong nagniningning sa indak-indak sa Kadayawan Festival.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, isang gobyernong mas malapit sa tao at mas maunlad na Pilipinas ang nais maiwan na pamana ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipino kapag nagtapos na ang kanyang termino. Sa panayam ng international media, binigyan din rin ng Pangulo na layunin niyang maibalik ang buong tiwala ng mamamayan sa gobyerno.
1: Isang pamahalaan na maasahan, mapagkakatiwalaan at madaling lapitan ng mga Pilipino. Sa natitirang panahon ng kanyang panunungkulan, gusto rin ni Pangulong Marcos na buhayin ang nation building o aktibo at sama-samang pagpapaunlad ng bansa.
2: I hope that we will leave when the time comes in 2028, when the time comes, when we leave. That is what I hope that we will leave behind, is this culture of development, of nation building. If I can do that, if I have met with even some success to do that, then I will say that we have done a reasonably good job. We will never have done a perfect job, but we will have done a reasonably good job. Nation building once again returns to the government, once again returns to the people, once again returns to the country. That perhaps is the most important thing that I hope to achieve.
0: Samantala, pumalo na sa mahigit kalahating milyong pisong halaga ng tulong ang naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektado ng Bagyong Luis, Maymay at ng Habagat. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na sa 22 ang nasawi sa mga nagdaang kalamidad. Pinakamarami dito ang mula sa Benguet, kabilang ang 10 na namatay sa landslide sa Baguio City. Taya ng NDRRMC, halos 5 milyong katao ang naapektuhan ng 3 kalamidad. Pero naging maagap naman at mabilis ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagpapadala ng tulong, lalo na sa mga nasiraan ng bahay at nawalan ng kabuhayan. Matinding pinsala sa agrikultura ang idinulot ng mga bagyo at habagat sa ilang rehiyon. Mahigpit na tinututukan ang pamahalaan sa pagbangon ng mga apektadong magsasaka sa pamamagitan ng insurance assistance. Target ng gobyerno na makapagsimula uli ang produksyon ng mga magsasaka. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
3: Naghahanda ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC nang humigit kumulang 36 million pesos na insurance payout para sa higit 5,000 magsasaka na nasira ang mga insured farm dahil sa Bagyong Luis, Bagyong Maymay at Southwest Monsoon. Ayon sa ulat ni PCIC President Joey Bernabe kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., inatasan na ang regional offices ng ahensya na magsagawa ng validation sa pinsala upang mapabilis ang pagproseso ng mga insurance claim. Batay sa paunang pagtataya ng PCIC, umabot sa mahigit 35 million pesos ang halaga ng insured damage sa 6 na rehiyon sa bansa, kung saan pinakamaraming naapektuhang magsasaka sa Region 3, kasunod ng Region 1 at Region 4B o Mimaropa. Naitala naman sa Region 1 ang pinakamataas na halaga ng insured damage na umabot sa halos 10 milyong piso, sinundan ng Region 3 na may halos 9 na milyong piso at Region 4B na may higit 7 milyong piso. Pinakamalaki ang naitalang insured losses sa Palay na umabot sa 25.6 milyon pesos, habang 3.55 milyon pesos naman ang pinsala sa mais at 3.73 milyon pesos sa high value crops. Binigyang diin ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na kailangang maihatid agad ang tulong ng pamahalaan sa mga magsasaka at mangingisda matapos ang bawat kalamidad upang mapabilis ang kanilang pagbangon at mapanatili ang kanilang kabuhayan. Ayon naman kay PCIC President Joey Bernabe, pinalalakas ng ahensya ang proseso ng pagtukoy ng pinsala, pagproseso ng claim at pagbibigay ng insurance assistance upang agad makabalik sa produksyon ang mga apektadong magsasaka. Patuloy ang field validation ng PCIC para matukoy ang pinal na halaga ng pinsala, habang hinihikayat ang mga kwalipikadong magsasaka at mangingisda na kumuha ng insurance coverage para maprotektahan ang kanilang kabuhayan laban sa epekto ng mga susunod na kalamidad. Elijah Canlas, para sa Bayan.
1: Patuloy na nakakaapekto sa ilang bahagi ng bansa ang masamang panahon. Naglatag na ng mga hakbang ang mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at mag-aaral. Yan ang sentro ng balita ni Floyd Brands.
4: Patuloy na nakaapekto ang habagat sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas ngayong Linggo na magdadala ng mga pag-ulan at thunderstorms sa ilang lugar. Ayon sa PAGASA, inaasahan ang maulap na kalangitan, kalat-kalat na ulan at thunderstorms sa Ilocos Region, Cordillera, Batanes, Cagayan, Zambales, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac at Occidental Mindoro. Maaari ring maging katamtaman hanggang malakas ang ulan na posibleng magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon at Visayas, posible namang isolated rain showers o thunderstorms habang may mga thunderstorms din sa Mindanao dahil sa localized thunderstorms. Dahil sa patuloy na sama ng panahon, sinuspinde ang face-to-face classes sa lahat ng antas, pampubliko at pribadong paaralan sa Santo Tomas at Masantol, Pampanga para sa Lunes. Sa Masantol, inabisuhan ang mga paaralan na gumamit ng alternative delivery modalities para sa pag-aaral. Pinag-iingat din ang mga nasa baybayin dahil inaasahang moderate to rough ang karagatan sa ilang bahagi ng Luzon, partikular sa extreme northern Luzon at western Luzon.
0: Kaya sa patuloy na pag-ulan, huwag kaligta ang magpayong dahil mas madaling maging basa sa ulan kaysa sa basa sa pag-ibig. At kung may taong biglang magparamdam habang maulan, huwag agad kiligin. Baka weather update lang din ang sadya. Sa panahon ng habagat, manatiling alerto. Mag-ingat at sana kung may dadating man, hindi lang ulan ang may dalang surprise. Lloyd Brands para sa bayan.
1: Bayan, unti-unti nang humuhupa ang tubig sa ilang bahagi ng Metro Manila matapos ang malalakas na pag-ulan. Patuloy naman ang pagbabantay at mga hakbang ng pamahalaan upang maiwasan ang muling pagbaha sa mga apektadong lugar. Nagbabalik si Floyd Brands.
4: Mabilis na humupa ang baha sa ilang bahagi ng Metro Manila matapos tumila ang malakas na pag-ulan. Sa ilang lugar, unti-unting bumaba ang tubig sa mga kalsada, dahilan para muling maging passable ang mga pangunahing daanan at makabalik sa normal ang ilang gawain ng mga residente. Nakatulong din ang mga hakbang ng pamahalaan sa pagpapabilis ng paghupa ng baha. Nagsagawa ang mga lokal na pamahalaan ng paglilinis at pagdeklag ng mga drainage system, habang patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang mga lugar na mababa at madaling bahain. Sa ilang lugar, nagpakilos din ng mga tauhan at kagamitan para tumulong sa clearing operations at pagtugon sa mga residenteng naapektuhan ng pagbaha.
5: So MMDA 71, ano, ang ating public station. Palatapos ang ating DPWH may sarili ring mga public stations na hindi pa na itaturn over sa MMDA at ino-operate pa nila. At ang LGU ay meron ding mga public station na sa kanila itaturn over ng DPWH pagkatapos ng commission.
4: Kasabay nito, patuloy na nagbibigay ng mga abiso ang mga ahensya ng pamahalaan tungkol sa lagay ng panahon at posibleng pagtaas muli ng tubig.
5: Tuloy-tuloy naman ho ang review natin sa ating system, ano, sa ating flood control system. Together with the DPWH, tuloy-tuloy po yan, may review yan, tinitingnan kung ang design capacity ba ay tama pa rin hanggang sa ngayon o kailangan na mag-upgrade. So, yan ay joint na trabaho ng MMDA at DPWH at ng iba pang mga sangay ng gobyerno na mayroong mga interest at may mga mandato regarding that matter.
4: Bagamat mabilis na humupa ang baha sa ilang lugar, hindi pa rin dapat maging kampante ang publiko. Ang patuloy na paglilinis ng mga kanal, maayos na drainage system, regular na flood monitoring at mabilis na pagtugon ng mga otoridad ay mahalaga para mabawasan ang epekto ng pagbaha sa Metro Manila. Floyd Brands para sa bayan.
0: Samantala, tuloy-tuloy ang pamamahagi ng libreng bigas ng pamahalaan sa mga mahihirap kada dalawang buwan. Tiniyak ito ni Executive Secretary Ralph Recto alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bahagi ito ng bagong Pilipinas Rice Program kung saan target na mabigyan ng tig 10 kilong bigas ang halos 8 milyong mahihirap sa bansa kada dalawang buwan. Binigyan din ni Recto na doble ang pakinabang sa programa dahil bukod sa mga nabigyan ng libreng bigas, may kita rin ang mga magsasaka dahil sa kanilang direktang binibili ang ipinamamahagi ng bigas. Ang programa ay suportado ng mahigit sa 57 bilyong pisong local government support fund ngayong taon na pinakamalaki sa kasaysayan.
1: Bayan, isa-isang sinagot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang iba't ibang isyu sa bansa mula sa paglaban sa korupsyon, flood control scam hanggang sa kalidad ng kandidatong kanyang i-endorso sa 2028 elections. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
6: Patuloy na naninindigan ang pamahalaan sa mga hakbang nito kontra korupsyon. Sa presidential luncheon, kasama ang mga miyembro ng foreign press, iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipinagpapatuloy ng kanyang administrasyon ang imbestigasyon at paghahabol sa mga sangkot sa flood control scandal. Ayon sa Pangulo, may mga kaso nang naihain at mayroon ng mga nakakulong. Umaasa rin siya anya na magpapatuloy ang mga sinimulan niyang imbestigasyon at mga reforma pagkatapos ng kanyang termino.
2: I sincerely hope it does. Because that will keep people on their toes and continue to discourage people from going back to these old practices. The reason that I exposed all of this in the sauna before last was simple, because I was shocked by what was going on, and I said we have to. It is so endemic and it is so deeply rooted in the way in our thinking, in our political culture, that you have to do something fairly radical.
6: Kabilang sa mga reformang itinutulak ng administrasyon ang pagpapalakas ng transparency portals kung saan makikita ng publiko ang detalye ng mga proyekto at isumbong ang mga problemang gaya ng ghost o substandard projects. Nais din pagtibayin ng Pangulo ang digitalization para mabawasan ang human discretion na isa sa mga pinanggagalingan ng korupsyon. Tinanong din ng Pangulo kaugnay ng umano'y paggamit ng kapangyarihan ng Estado laban sa mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte, lalo na sa gitna ng kasalukuyang impeachment case laban sa bise. Itinanggi ito ni Pangulong Marcos Jr. Iginiit niya na ang anti-corruption drive ng administrasyon ay dapat magpatuloy anuman ang political identity ng mga nasasangkot.
2: All of these things that we have uncovered, that is an ongoing process. The government has to continue to do that because the corruption is not a Filipino problem. Corruption is a human problem. There is corruption everywhere. What you want to do is to lessen, if not eliminate it, as much as possible.
6: Samantala, pagdating sa 2028 presidential election, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na tiyak siyang mag-e-endorso ng isang kandidato pero hindi pa niya masabi kung sino. Anya, maaga pa para magdesisyon dahil marami pang pangyayaring maaaring magbago sa political landscape.
2: I will certainly endorse a candidate in the 2028 elections. Who that is, I cannot tell you because even I don't know. We will choose the best possible candidate to continue what we have started and to bring even new and hopefully even better initiatives to the development of our country.
6: Carlo Candelaria para sa Bayan.
0: Halos 10 bilyong pisong pondo ang inilabas ng Department of Budget and Management para sa libreng college education. Layo nito na mapunuan ang kakulangan ng pondo ng mahigit 100 state universities and colleges sa iba't ibang panig ng bansa na nagpapatupad ng free higher education program. Ayon sa DBM, marami sa mga SUCs ang gumagamit ng sarili nilang pondo para sa free higher education program. Kaya't nais nilang mapalitan ito para hindi maapektuhan ang iba nilang programa.
1: Itutulak ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 ang pagbabago sa suspensyon ng klase sa oras na may kalamidad o sakuna. Ayon sa EDCOM 2, batay sa monitoring nila sa suspensyon ng klase mula pa noong 2023, nasa 40-50 instructional days ang nawawala sa buong taon dahil sa suspensyon ng klase. Pinaka-apektado rito ang nasa grade 1 hanggang grade 3 dahil nagsisimula pa lamang ang kanilang pagkatuto sa pagbabasa, skills in mathematics at science. Sinabi ng EDCOM 2 na maaring epektibo sa mga mas nakatatandang estudyante ang online class o iba pang alternatibo pero hindi dapat laging ginagawa sa mga mas batang estudyante. Kabilang sa isinusulong ng EDCOM 2 ang pagtatanggal sa blanket suspension o pagkansela ng pasok sa lahat ng paaralan sa isang lugar.
0: Lumikha ng isang programa ang Department of Social Welfare and Development kung saan pwedeng mabigyan ng safe space at makakausap ang mga kabataang may pinagdaraanan sa kanilang mental health. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
7: sobrang daming problema.
6: Patuloy na kinakaharap ng maraming kabataan ang iba't ibang hamon sa kanilang mental health at well-being. Nais ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na palakasin ang mga support system para sa mga kabataang nangangailangan ng taong makikinig at isang safe space na mapagsasabihan ng kanilang pinagdaraanan. Ito ang layunin ng Tara Usap, isang school at community-based mental health at psychosocial support initiative sa ilalim ng Tara Basa program ng DSWD na inilunsad sa pamantasan ng lungsod ng Valenzuela. Ang mga nagtuturong volunteers sa Tara Basa ay sasanayin para makapagbigay ng basic mental wellness first aid, makapag-identify ng mga red flags at maipasa o mai-refer sa mga mental health professionals ang mga nangangailangan ng mas angkop na intervention.
8: We're not going to teach them to be psychologists, psychiatrists. We're just going to provide safe spaces for individuals or students who are undergoing mental distress or just need somebody to talk to.
6: Sa pilot implementation nito sa Valenzuela City, 50 student volunteers ang sasailalim sa capacity building at training kasama ang mga partner mula sa University of the Philippines, Ateneo de Manila University at mga social workers at psychologists ng DSWD. Ayon kay Secretary Rex Gatchalian, mahalagang kapwa kabataan ang maging bahagi ng programa dahil mas pamilyar at komportable ang ilan sa pakikipag-usap sa taong kaedad at pamilyar sa kanilang environment.
8: Alam niyo bakit namin ginamit students themselves? Kasi alam rin nila eh. Diba, ang hirap kasi minsan isipin natin outsiders kagad ang gagamitin or people of authority like teachers, maiilang yung mga tao eh. Kailangan yung mukha is a safe face and a safe space.
6: Magsisimula ngayong buwan ang capacity building activities para sa mga volunteers. Ang mga psychology student na sina Zaylene at Althea excited ng makibahagi sa programa at makatulong sa mga nangangailangan ng suporta pagdating sa kanilang mental health.
9: As a psychology student and a mental health advocate po, I am eager po to join this program. So being here and experiencing these things po, grateful po ako para po mas mag-improve pa po ako sa future.
10: Alam naman na po natin yung mental health, parang stigmatized pa rin po kasi siya around the Philippines po. And I think it's a very a great stepping stone po in introducing sa mga kabataan po, hindi lang po sa kabataan, kundi sa different age groups po na what can a person do sa just by simply asking, how are you po?
6: Layunin ng DSWD na gamitin ang resulta ng pilot implementation para mapaganda pa ang programa at kung magiging matagumpay ay maisagawa rin sa iba pang paaralan at komunidad. Sa huli, simple lamang ang mensaheng nais ipahatid ng Tara Usap. Minsan, sapat nang may taong handang makinig at magtanong, kung kamusta ka? O okay ka pa ba? Carlo Candelaria para sa Bayan.
1: Nangako ang Department of Human Settlements and Urban Development na ipagpapatuloy ang pagpapatayo ng disente at abot kayang pabahay sa mga Pilipino. Binigyang din niya ni DSWD Secretary Jose Ramon Aliling matapos makakuha ang Marcos administration ng positive 48 rating sa pinakauling survey ng Social Weather Station. Ayon kay Aliling, ang mataas na score ay patunay lang na tama ang tinatak na landas ng expanded 4PH program.
0: Samantala, makibalita naman po tayo sa supply ng kuryente lalo na sa Visayas area at sa napapaulat na pagtaas ng transmission rate. Makakausap natin sa linya ng telepono si Trish Roque, ang Public Relations Officer ng NGCP. Magandang gabi po, Ms. Trish. Si Ryan Lisigas po ito ng PTV.
11: Magandang gabi, Ryan. At sa lahat po ng ako na sa
0: Gaybay. Ms. Trish, kumusta po so far yung sitwasyon ng supply ng kuryente, particular na po dyan sa Visayas? Ngayong araw po ay muli pong nga ilagay sa yellow alert ang Visayas grid, Ms. Trish.
11: Yes, tama po kayo dyan. Naka-yellow alert po ang Visayas grid magmula alas 9 lang hapon hanggang alas 10 ng gabi. Dahil po ito halos 900 megawatts po, no, yung unavailable sa ating Visayas grid. Dahil hanggang ngayon po, hindi pa nakakapasok yung dalawang malaking planta na Visayas, yung PDI-1 at PDI-2. Meron pa po mga naka-emergency shutdown na ibang planta at mataas din po ang demand sa Visayas.
0: Ms. Trish, mga hanggang kailan mararanasan ito ng ating mga kababayan dyan sa Visayas yung ganitong klase ng sitwasyon?
11: Well, ito pong grid alert po kasi natin sa Visayas ay supply driven eh. So, ibig sabihin, makakabalik na itong mga plant na naka-force outage, maaari na po bumalik sa normal yung supply sa Visayas. Right now po kasi, mga nasa end of the month pa yung tinitingnan estimate na makabalik po yung mga malalaking planta ng Visayas.
0: Ms. Trish, ilang planta po ba ngayon ang hindi gumagana na nakaka-apekto sa Visayas grid? At mga kailan yung target na makumpuni ito, Ms. Trish?
11: Hindi po natin masasabi no, yung target po ng lahat ng mga planta. Pero yung dun sa dalawang malaking planta po, according dun sa nire-report nila sa NGCP, ay nasa end of the month po, inaasahang makabalik yung PGI 1 and 2 based dun sa nire-report nila sa NGCP. So, right now, medyo... More than 20 plants po kasi yung naka-out right now sa Visayas for a total of almost 900 megawatts sa unavailable po sa Visayas grid.
0: Ms. Trish, ano po yung mga alternatibong ginagawa ngayon ng NGCP? Kapag may ganito karaming planta, yung hindi gumagana, may iba ba bang pwedeng gawin sa ganitong sitwasyon, Ms. Trish?
11: Well, ang NGCP po kasi kami po ay transmission service provider lamang po, no? So kami po yung mga linya na dinadaanan ng kuryente papunta po sa mga distribution utilities at electric cooperatives. Kaya siya naman pong naghahatid ng kuryente sa mga bahay. So kung wala pong kuryente na ipasupply yung mga generator, wala rin po kami maihahatid na kuryente. So, yun pong mga generating plants po talaga ang kailangan makabalik na po sa lalong madaling panahon para po maibalik po sa normal yung sitwasyon sa Visayas.
0: Ms. Trish, ito yung sunod ko na tanong, marami yung napaaray ko dito. Kumpirmado na po ba yung pagtaas ng transmission charge na makikita sa mga electricity bill ngayong buwan ng Agosto, Ms. Trish?
11: Yung transmission charge naman po ay buwanan po yan na gumagalaw, no? Yan po yung regular na paggalaw po na preso ng transmission rate po, no? Na pumapasok po sa ating electricity bill. So, hindi naman po ito bagay na sinin, ito po yung regular po na transmission rate po na lang sa ating mga electric bill.
0: Ms. Trish, para lang doon sa ating mga kababayan no, na hindi masyadong familiar, ano po ba yung tinatawag na transmission charge at magkano yung itataas at ano ang pangunahing dahilan dito, Ms. Trish?
11: Ang transmission charge po, ito po yung bayad para sa pagdaan ng kuryente sa mga transmission lines po ng NGCP. Kumbaga, ito lang po yung signal para din sa tao lang yung servisyo ng NGCP, which is yung pagpapadali po ng kuryente mula po sa mga generation companies, mga gumagawa ng kuryente, papunta po sa mga distribution utilities at electro-cooperatives. So, siya naman po ang nagbababa ng kuryente sa ating mga household.
0: Ms. Trish, magkano po yung actual na epekto nito sa electricity bill ng isang typical na household? May estimate po ba kayo kung magkano yung posibleng idadagdag sa kanilang monthly bill, Ms. Trish?
11: Gusto ito, no, doon sa computation ng mga distribution utilities at electric cooperatives. So, magkakaiba po yan kasi depende po yan doon sa bill po na mga distribution utilities. Halimbawa, iba po kasi yung bill ng meron ito doon sa bill po ng mga alternative baka gaya ng asunto, sa aslan, o kaya yung sa summer, sa salunto. So, magkakaiba po yan. Pero ang NGCP po kasi ay nasa 3% lang po na wala at yung electric bill. So, may isa bahagi lang po ito na at yung electric bill sa buwan-buwan.
0: Right. Ms. Trish, siguro mensahe na lang para sa ating mga kababayan, particular na dyan sa may Visayas area na nakakaranas ngayon ng pagnipis ng supply ng kuryente. Go ahead po.
11: Ito po yung yelling alert, red alert po ay bilang warning lamang po na iniisip po ng NGCP para po malaman po natin yung kalagayan po ng ating grid. So, ito rin po ay kumbaga warning din po and guide sa ating mga kababayan sa Visayas na mas maging prudent din po sa paggamit ng kuryente para naman ito medyo mag-tempre po no, yung demand at na umalalay po itong bagagin sa paggamit ng kliyente. But most assured po na ang LGCC po ay ating po mga transfer services ay maayos naman po, normal po at yung mga linya. So as long as meron po supply ng gagamit sa mga planta, ay kami po ay maghahatid na kliyente sa ating mga consumers.
0: Alright, maraming salamat Ms. Tricia Roque ng NGCP. Magandang gabi po. Susunod, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tuloy ang paghahabol sa mga taong sangkot sa flood control scandal hanggang sa matapos ang kanyang termino.
1: At pananambang kay Barm Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa, pinaiimbestigahan na. Abangan lahat ng yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.

0: Nagbabalik ang ulat Bayan Weekend. Umiinit ang usapan o usapan sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, lalo na sa mga tanong sa pananagutan at paggamit ng confidential funds. Maring nanawagan si Manila 6th District Representative Benny Abante Jr. na dapat malinaw na masagot ang mga isyong inihahain sa pagdinig. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
1: Iginiit ni Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr. na dapat ituloy ang impeachment trial bilang paraan ng pagtukoy sa katotohanan sa mga alegasyon ng paglabag at paglustay ng pondo ng gobyerno ni VP Sara. Ayon kay Abante, plano niyang lumahok sa pagdinig araw-araw upang masubaybayan ang paglalahad ng ebidensya ng prosecution panel at ang pagtalakay sa mga isyong ihaharap. Giit ng mambabatas, hindi siya aatras hanggang makamit ang konklusyon ng impeachment case ng bise.
2: Ang labang ito, itutuloy ko hanggang dumating sa konklusyon. Hindi ako pwedeng umatras dito sapagkat unang-unang apelyido ko Abante. Hindi pwedeng umatras.
1: Tinawag ni Abante na kawalan ng accountability ang hindi pagharap ng vice-presidente sa impeachment proceedings at sinabing her absence speaks of her disrespect na anyay maihahalin tulad sa sports kung saan ang hindi pagdalo ng isang panig ay katumbas ng default win ng kabilang koponan. Hiling din niya na ilantad ang detalye ng paggamit ng confidential funds kabilang kung saan napunta ang pondo, sino ang mga benepisyaryo at kung nagamit ito ayon sa batas.
2: Dapat na i-reveal na. I-reveal na kung saan ibinigay, kung kanino binigay ang confidential fund na yan at kung paano ginamit yan at kung tama ang paggamit yan. Dapat malaman po ng taong bayan yan.
1: Itinuring din niya ang umano'y ill-gotten wealth bilang isa sa mga pangunahing isyong dapat talakayin sa mga susunod na araw ng pagdinig. Binigyang din niya na ang kaso ay hindi personal vendetta laban sa vice-presidente, kundi isang usapin ng pananagutan sa publiko.
2: This is no longer personality. Karotohanan na ito. Para magkaroon na ng closure. At magkaroon na ng pagbabago sa ating bayan. Kailangan natin makita yan.
1: Muling iginiit ni Abante na ang pagpapatuloy ng impeachment trial ay nakatuon sa pagbusisi sa mga ebidensya at pagtukoy kung may naganap na paglabag sa konstitusyon. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Samantala, mahalaga ang Pax Silica Initiative sa layunin ng pamahalaan na i-diversify ang ekonomiya at hikayatin ang mga investment na magpapalakas sa industrialization at value-adding activities. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, ang pagdadagdag ng ganitong uri ng economic activity ay makatulong sa pagpapataas ng quality ng economic growth ng bansa sa mga susunod na taon. Iginit din ni Balisacan na hindi lamang AI o data centers ang saklaw ng Pax Silica Initiative dahil mas nakatulong ito sa pag-attract ng investors na makakapagpasigla sa ekonomiya.
3: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang investigasyon sa pananambang kay Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon kay Undersecretary Claire Castro, Palace Press Officer, kinukundina ng Pangulo ang insidente kasabay ng pagtiyak na hindi ito magpapahina sa hangarin ng pamahalaan na umiral ang demokrasya sa BARM. Nanawagan ng Pangulo na maging mahinahon sa harap ng mainit na kampanya para sa kauna-unahang parliamentary elections sa BARM.
0: Samantala, bago po yung nangyaring ambush, isang mahalagang aktibidad ng kanilang partido ang dinaluhan ni BARMM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa. Yan ang ulat ni Trisha Aragon ng PTV Cotabato.
4: Opisyal ng kandidato para sa isang pwesto sa Bangsamoro Parliament at miyembro ng Regional Party Group na Bangsamoro Federalist Party si BARM Chief Minister Abdul Rauf Samigambar Makakuwa. Kahapon, August 15, 2026, pinangunahan sa Barangay Gambar, Kabutalan, Maguindano del Norte ang seremonya ng paglipat ng pamumuno sa partido kay Makakuwa. Dumalo sa aktibidad ang libo-libong miyembro at taga-suporta ng partido, mga local executive, traditional na leader at mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Armed Forces o BIAF mula sa iba't ibang lugar sa Maguindano del Norte at Maguindano del Sur.
5: Tinaima po sa may sakit presidente ng Bangsamoro Federation. Yes, sabab. Tinatarima po yun. Sabab, Sir Gano Bangsamoro. Sabab sa Bangsamoro Islamic Federation Front.
4: Kabilang ang Bangsamoro Federalist Party sa mga regional party na pinayagang lumahok sa kauna-unahang barn parliamentary elections sa September 14. Sa kasabay nito, nakapaghahanda na rin ang COMELEC, Western Mindanao Command at Police Regional Office BAR sa pagpapatupad ng seguridad at kaayusan para sa halalan. Ngayong araw din ay nanumpa na sa partidong PFP sina Maguindano del Sur Governor Dato Ali Mitimbang, Maguindano del Norte Governor Dato Tukau Mastura, Province of Tawi-Tawi Governor Ismael Mangsali at si Basilan Vice Governor Hajiman Jim Hataman Saliman. Ang pagkakatalaga kay Makakwa bilang pinuno ng partido ay naglalagay sa kanya sa sentro ng politikal na laban bilang papalapit ang kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Region. Matapos ang nasabing oath-taking, ay pinaulanan naman ng bala ang convoy ni Makakwa kahapon. Nakaligtas at walang nasugatan si BARM Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar Makakwa at ang kanyang mga kasama matapos ambushin ng mga armadong sospek ang kanilang convoy Sabado ng hapon sa Barangay Bito, Datu Udin, Siswat, Maguindano del Norte.
6: Makikita niyo sa aking tabi ang sasakyan na pinagbabaril kahapon sa Barangay Bito, Datu Udin, Siswat, Maguindano del Norte na convoy mismo ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar Makakwa. Dito sa may driver's seat ay isa mayroong malaking gunshot. Dito rin sa passenger seat at dito sa likod ng SUV ay mayroon ding tama ng baril kahapon sa nangyaring ambush.
4: Ayon sa paunang impormasyon, bandang alas 4:45 ng hapon nang paputukan ng mga armadong sospek ang convoy ni Makakwa. Tinamaan ng mga bala at tatlong sasakyan sa convoy kabilang ang mga sasakyang may sakay na security personnel. Sa kabutihang palad, walang nasugatan o namatay sa insidente at ligtas na nakalikas ang chief minister at ang kanyang mga entourage. Mula sa kanyang bayan sa Barangay Gambar, Mother Kabuntalan, Maguindano del Norte, ang convoy ni Makakwa matapos tumalo sa proclamation rally ng Bangsamoro Federalist Party, ang partidong kanyang kinasalihan kamakailan at kung saan siya itinlagang chairman. Kinunda na rin ng ibang partido ang nangyaring ambush kay Makakwa. Samantala, naka-heightened alert ang seguridad sa Bangsamoro Government Center matapos ang insidente. Patuloy ang follow-up operations ng mga otoridad upang matukoy ang mga salarin at malaman ang motibo sa pamamaril. Patuloy rin ang investigasyon sa ambush habang pinalalakas ang seguridad sa paligid ng Bangsamoro Government Center at sa mga posibleng daanan ng mga sospek.
6: Sa ngayon ay hinihintay pa ang mga karagdagang detalye mula sa mga otoridad kaugnay sa nangyaring ambush. Mula dito sa Bangsamoro Government Center, Trisha Aragon para sa Bayan.
3: Inatasan ni COMELEC Chairman George Garcia ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines na alamin kung sino ang nasa likod ng pananambang kay BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa kahapon. Ligtas naman si Makakuwa sa pananambang na nangyari ng alas 4:14 ng hapon sa National Highway ng Datu Udin, Sinsuwat, Maguindanao del Norte. Galing sila sa isang event ng Bangsamoro Federalist Party sa Kabuntalan kung saan nahalal si Makakuwa bilang party chairman. Dumiretso ang convoy niya patungong Bangsamoro Government Center sa Cotabato City matapos makaligtas sa ambush.
0: Sinamantala naman ng ilang residente ng Baguio City ang libreng bakuna laban sa tigdas. Yan ang ulat ni Christine Bornolia Sabaway.
7: Mahalagang mapabakuna ang mga bata dahil hindi pa ganun kalakas ang kanilang immune system, kaya mas madali silang kapitan ng iba't ibang uri ng sakit. Ayon sa DOH, ang pagpapabakuna ay nananatiling epektibo at ligtas na paraan upang mabigyan ng sapat na proteksyon ang mga bata laban sa mga mapanganib at maiiwasang sakit.
8: Vaccines are effective Exactly 50 years ago, our country's national immunization program began. Since then, millions of Filipino kids have been and continue to be protected against vaccine-preventable diseases.
7: Sinamantala ng isang ina na si Joy Christine ang pagkakataong maipabakuna ang kanyang 4 na taong gulang na anak sa kamakailang inilunsad na measles rubella supplemental immunization sa Baguio City Health Services Office. Anya, pinabakunahan niya ang kanyang anak dahil tiwala siyang mabisa ang bakuna.
9: Siyempre for ano na lang din, for prevention na lang din. Kasi mahirap pag nadakuan na siya tapos yun ka pa maggagamot.
7: Ayon sa Department of Health Cordillera, malaking tulong ang suporta ng magulang sa programa para mahikayat ang iba pang magulang na ipabakuna ang kanilang mga anak. Binigyang diin ng tanggapan na ligtas ang mga bakuna.
8: First, we would like to emphasize that vaccines are safe. The science behind life-saving immunization have been proven time and again. It is one of the most important medical innovations in history.
7: Sa datos ng City Health Services Office o CHSO, isang kaso lamang ang kanilang naitalang nakapitan ng measles rubella ngayong taon as of August 3, 2026.
10: At kung meron po silang nakitang mga umiikot, i-subject na rin nila ang kanilang mga anak from 6 months to 59 months sa additional na measles and rubella immunization.
7: Samantala sa Region 1, umabot na sa mahigit 59,000 katumbas ng 13.4% ang mga batang matagumpay na nabakunahan sa buong rehiyon kontra sa measles rubella. Batay sa age group, umabot sa mahigit 8,000 ang mga nabakunahang may edad na 6 hanggang 12 buwan. Mahigit 11,000 naman ang may edad na 13 hanggang 23 buwan. Habang pinakamarami na umaabot sa mahigit 39,000 ang may edad na 24 hanggang 59 buwan. Sa bawat probinsya na bakunahan ang mahigit 10,000 individual sa Ilocos Norte, mahigit 8,000 sa Ilocos Sur, mahigit 9,000 sa La Union, mahigit 27,000 sa Pangasinan, at mahigit 800 sa Dagupan City. Christine Bornola Sabaway, para sa Bayan.
3: Mapalalakas pa ang kampanya ng probinsya ng Benguet kontra sexually transmitted infection HIV at AIDS matapos maaprubahan ang HIV ordinance ng probinsya. Ito ay sa pamamagitan ng voluntary and confidential testing, treatment and referral community education, psychosocial support at proteksyon laban sa diskriminasyon kaugnay sa HIV. Itinakda ang August 9 kada taon bilang Provincial Indigenous Peoples HIV Awareness Day kasabay ng National Indigenous Peoples Day upang maisulong ang kaalaman sa naturang sakit sa mga katutubong residente. Ang Provincial Health Board ay magsisilbing Provincial AIDS Council na suportado ng Multisectoral Technical Working Group. Suportado ni Manila Representative Bienvenido Abante Jr. ang mungkahing gawing live sa telebisyon o social media ang deliberasyon ng 7.2 trillion pesos na panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Ayon po kay Abante, dapat maging transparent o makita ng mga Pilipino kung paano hinihimay ng mga mambabatas ang pambansang pondo. Dapat din anyang imbitahan sa deliberasyon ng Bicameral Conference Committee ang mga religious group, educator, civil society at iba pang sektor para makitang walang tinatago ang Kongreso sa paghimay sa 2027 national budget. Ang panukalang national budget sa susunod na taon ay mas mataas ang 6% kumpara sa taong ito. Department of Education ang may pinakamalaking pondo na nagkakahalaga ng 976 billion pesos.
0: Matapos naman ang ilang buwang paghihintay at mga hamon sa proseso ng disembarkation, ligtas ng nakauwi sa kanilang mga pamilya ang natitirang 7 Filipino seafarers ng MV EN Ocean. Naging posible ang kanilang disembarkation sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na koordinasyon ng Migrant Workers Office, Kuala Lumpur, Marine Department International Transport Workers Federation at kanilang manning agencies sa pangunguna ng MWO Kuala Lumpur at pakikipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas, regular na nabigyan ng pagbisita, pagkain at iba pang pangunahing pangailangan ang mga tripulante.
3: Biglang po Agosto ang malakas na ulan dito sa bahagi ng Quezon City ngayong hapon. Alamin natin kung epekto pa rin ito ng habagat at anong lugar ang makakaranas ito. May ulat ang Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla. Sa Weather Specialist Charmaine Varilla.
0: Ito naman po, posibleng tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng Indus Resources, posibleng tumaas ng 4 pesos at 90 centavos ang kada litro ng diesel. Asahan namang tataas ng 3 pesos at 10 centavos ang kada litro ng gasolina at 5 piso at 30 sentimo sa kerosene. Tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo dahil wala pang katiyakan na muling magbubukas ang Strait of Hormuz at malabo pa ang peace deal ng Estados Unidos at ng Iran.

0: Pasok na sa next round si Pinoy Tennis star Alex Ayala matapos umayaw sa laro sa second set si Elena Gabriel Ruz para sa kanilang second round match ng Cincinnati Open. Dinomina ni Ayala ang laro sa score na 6-1-3-0. Kitang-kita rin na kontrolado ni Ayala ang laro. Aabante si Ayala sa round 3. Susunod na makakalaban ni Ayala ay si American number 10 Amanda Anisimova. Nakatakda ang kanilang laban sa Lunes, August 17.
1: Mula naman sa makasaysayang Olympic gold ni Haydelyn Diaz sa Tokyo, patuloy ang pagpapalakas sa weightlifting sa bansa sa pamamagitan ng mga kompetisyong nagbibigay ng mas malaking entablado para sa bagong henerasyon. Yan ang ulat ni JB Junio.
2: Nagtagisan ang daan-daang weightlifters ng bansa sa HD Lift Off Weightlifting Competition dito sa Makati City.
3: Makasaysayang araw para sa Filipino weightlifting, ang unang edisyon ng HD Lift Off 2026 na nagtipon sa mga maaaring maging susunod na henerasyon ng mga weightlifting star ng bansa. Kasama sa nanguna sa proyekto, si Tokyo Olympic gold medalist Haydelyn Diaz Narano na ngayon ay tumutulong bilang coach, technical official at organizer upang mas mapalawak ang opportunities para sa mga weightlifters. Para kay Diaz, malaki ang kahulugan ng pagkakaroon ng ganitong klaseng kompetisyon sa isang mall, lalo na para sa mga bata ngayon pa lamang nakakakilala sa nasabing sport.
4: Hindi ako makapaniwala. Parang kasi imposible eh. Marami na talagang competition ng weightlifting sa mall, pero minsan yung warm-up namin nasa labas and imposible, parang napakaganda ng setup. Then dito sa Glorieta, pero naging imposible. Kaya thank you so much sa team at sa mga naniwala sa event na ito.
3: Higit pa sa kompetisyon, layo ng HD Lift Off na maipakita sa mga kabataan na ang weightlifting ay isang sport na maaaring simulan sa murang edad. Kabilang sa mga unang sumalang sa kompetisyon, ang Women's Youth Under 12 na ikinatuwa ni Diaz Narano dahil nakikita niya ang pagdami ng mga batang nagtatangka at tumutuon sa weightlifting.
4: Sobrang saya. Sobrang sayang tignan na at the young age, nagsistart na sila mag-weightlifting and hoping na itong competition ay mag-boost yung confidence nila para pagdating sa international, lalo silang lalakas. So, masaya din na dahil nakikita ng taong bayan na ay pwede pala ang weightlifting sa mga kabataan, sa mga bata rin. Tapos makita nyo yung si Sam, tapos yung Sam maliit na 11 years old at may Sam din na malaki. So makita mo na ay hindi pala weightlifting para lang sa maliliit, pwede din pala sa malalaki. So yun, inaipakita natin na yung weightlifting, all sizes talaga ang weightlifting and all age din.
3: Para sa dating atleta na ngayon ay nagsisilbi bilang coach, technical official at organizer, ibang perspektibo na ang taglay ni Diaz Narano sa pagtutok sa mga kompetisyon. Mula sa paghabol sa medals bilang atleta, ngayon ay mas nakatuon siya sa kaligtasan, karanasan at pag-unlad ng mga sumasalang sa weightlifting.
4: As an athlete, iniisip ko maglaro. Ngayon, as a technical controller or technical officials, iniisip ko yung safety ng atleta, yung ano yung magiging experience nila, and ano yung after nila, masaya ba sila, yun ang pinaka-importante sa akin. At the same time, hindi lang siya atleta, diba, result. Ngayon, iba yung iniisip natin, kundi makaroon ng magandang output itong laro. At the same time, sana masustain namin itong project na ito.
3: Mula sa isang Olympic gold na nagbukas ng bagong kabanata para sa Pilipinas, ngayon ay tinatangkang itayo ang mas matibay na pundasyon para sa mga susunod na weightlifting champions. At sa pamamagitan ng mga kompetisyong gaya ng HD Lift Off, mas maraming kabataan ang nabibigyan ng pagkakataong makita, maranasan at pangarapin ang isang world-class future sa weightlifting.
2: Sa dalawang araw ng kompetisyon dito sa HD Lift Off, patunay ito ng patuloy na pagbuhat ng mga atleta sa komunidad ng weightlifting sa Pilipinas. JB Junio para sa Atletang Pilipino, para sa Bayan.
1: Inilatag naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang foreign policy na sinusunod sa harap ng mga isyong kinasasangkutan ng iba't ibang mga bansa. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
5: Sa usaping pangseguridad, nilinaw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang posisyon ng Pilipinas sa posibleng tunggalian sa Taiwan. Tinanong ang Pangulo kung papayagan ng Pilipinas ang Estados Unidos na maglunsad ng offensive operations mula sa mga base at teritoryo ng bansa. Malinaw ang sagot ni Pangulong Marcos Jr. Hindi umano papayag ang Pilipinas na magmula sa teritoryo nito ang pag-atake sa anumang bansa.
6: When it involves the Philippines, again, we hew back to that policy where we are not interested in being a belligerent force. We are simply interested in the defense of the Republic, the continued exercise of our sovereign rights, and the recognition of our territorial imperatives.
5: Samantala, pagdating sa mga foreign investments, tinanong din ng Pangulo kung ang Pax-Silica Initiative ng US ay nagsisilbing alternatibo sa Chinese investment sa Pilipinas. Para kay Pangulong Marcos Jr., hindi ito dapat tingnan bilang pagpili sa investments ng dalawang global superpower.
6: It's not either or in our case.

0: processing facilities para mas malaking bahagi ng value ng ating likas na yaman ang manatili sa bansa. Sa ekonomiya naman, tinanong ang Pangulo kung ano ang mga agarang hakbang ng gobyerno para mapababa ang presyo ng langis, kuryente at pagkain nang hindi lumalaki ang fiscal deficit o sobrang gastos ng pamahalaan. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na isa sa mga pangunahing hamon ang pagbagal ng public spending o yung paggasta ng pamahalaan para sa mga proyekto at serbisyong pampubliko na anyay may epekto sa paglago ng ekonomiya. Pero sinabi niyang tinututukan na ito ng gobyerno.
1: What we are running into very much is the absorptive capacity not only of the government agencies but also of the contractors. They can only do so much work. So you're throwing money at the problem simply doesn't solve it, doesn't make anything better. That is the balance that we have been trying to manage right now. But again, in terms of public spending, we are pretty much on current in terms of our scheduling.
0: Samantala, binanggit ng Pangulo ang ilang hakbang ng gobyerno para mapagaan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at pagkain gaya ng fuel subsidies at pagpapalawak ng Benteng Bigas Rice Program. Patuloy rin anya ang mga hakbang ng pamahalaan sa ease of doing business para makahikayat pa ng mas maraming mamumuhunan sa bansa.
1: If we look at the basic policies that we have made, that they were effective until this energy crisis arose. So once this emergency should be considered over, then I hope that we will return to the investors' confidence.
0: Sa kabuuan, nais ng pamahalaan na ibalik ang katatagan ng ekonomiya habang patuloy na nakikipag-ugnayan ang Pilipinas sa iba't ibang bansa para sa investment, trade at energy security. Carlo Candelaria para sa Bayan.
2: At bago kami tuloy ang magtapos, may papakilala muna tayong special na bisita.
3: Mm-hmm. Ginagati natin at nagpapasalamat tayo sa PIOPTV ng Ilocos Sur na nandito po para panoorin tayo
2: Kamay kayo dyan. Pakilala mo isa-isa.
3: PIOPTV Ilocos Sur, sina Ron, sina George Froilan. At ayun, nakalimutan ko pa yung isa. Sino yung isa? Si Sir
2: si Marvin.
3: Ayan, shout out po sa PIOPTV Ilocos Sur.
2: Ayan, alam mo yung matagal mong minemorize, pero nung pinakilala mo na sila,
3: nakalimut pa din. Hindi kasi talaga perfect. Almost
2: Bayan.
3: Lang.
2: Tama. Bayan, isang araw na naman ang nagdaan, nahitik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong alamin.
3: Mga pangyayaring huhubog at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako po si Clayzel Pardilia para sa Bayan.
2: Ako naman po si Ryan Lisiges. Atin yung natunghayan ang
3: Ulat Bayan Weekend.

0: Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tukdin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Anong mabuting bagay ang dapat kong gawin? Mapayapang araw ng Lunes, kapatid. Ginugunita natin ngayon ang kapistahan ni Santa Clara ng Montefalco. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo nang magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 19, Talata 16 hanggang 22.
2: Lumapit kay Jesus ang isang binata at nagtanong,
3: Guro, anong mabuti ang dapat kong gawin para makamit ang buhay na walang hanggan?
4: Bakit tungkol sa mabuti ang tanong mo? Iisa lang ang mabuti. Kung gusto mong pumasok sa buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos.
3: Anong mga utos?
4: Huwag papatay, huwag makiapid, huwag magnakaw, huwag manirang puri ng kapwa. Igalang ang iyong ama at ina at mahalin ng iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili.
3: Sinunod ko ang lahat ng ito. Ano pa ang kulang ko?
4: Kung gusto mong maging ganap, umuwi ka't ipagbili ang mga ari-arian mo at ibigay ang pera sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At saka ka bumalik para sumunod sa akin.
2: Pagkarinig ng binata sa pahayag na ito, umalis siyang malungkot sapagkat napakayaman niya.
1: Marami sa atin ang ganito rin ang tanong. Ano pa ba dapat kong gawin? Parang naghahanap tayo ng cheat code sa langit. Checklist mentality. Sundin ang utos, iwasan ang kasalanan, tumulong paminsan-minsan, tapos sigurado na tayo. Ganyan din yung binata sa Ebanghelyo. Sinusunod niya ang lahat, pero may kulang pa rin, kaya siya nagtanong. Mababasa rin ito sa Ebanghelyo ni San Marcos at doon may isang linya na sobrang ganda. Tiningnan siya ni Jesus ng may pagmamahal. Hindi galit, hindi disappointed. Love talaga yung tingin. Kasi kitang-kita ni Jesus yung effort niya. Pero kitang-kita rin niya yung nakakulong sa binata. Yung mga ari-arian, yung security niya, yung pagkakakilanlan niya sa mga hawak niya. Ganyan din tayo minsan, di ba? Nag-iipon tayo ng mabubuting gawa para lang makasiguro. Parang binubuo natin ang ating kaligtasan sa halip na hayaan ng Diyos na ang gumawa. Pero ang punto ni Jesus dito, hindi ka magiging mabuti sa paggawa. Ang Diyos lang ang mabuti. At yung pagiging mabuti, biyaya yon, hindi trophy na nakamit mo. Kaya't yung tanong, hindi sapat na ba ang ginagawa ko, kundi handa ko bang bitawan ang lahat? Bitawan yung mga bagay na akala ko'y sagot sa buhay. Bitawan yung pangangailangang maging in control. Kasi hindi tayo tinatawag ng Diyos na maging ganap sa sarili nating paraan. Tinatawag niya tayong maging anak. Malaya, nananalig, sumusunod, hindi dahil sa takot o gantimpala, kundi dahil mahal natin siya. Kaya, kapatid, anong kinakapitan mo ngayon na ayaw mong bitawan? Ano ba talaga ang gusto mo? Yung ligtas na good enough? O yung buong-buong pagsunod kay Jesus? Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
5: Ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
7: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
6: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
8: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
6: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
9: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
6: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
8: Yung mga kulang na bahay, ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Rico
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
2: Gisingin ang umaga sa mga impormasyong kumakalabog.
3: Balita, balita, balita.
2: Sumakay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita.
4: Pangulong Marcos na inaprubahan na simula ang libre niya sa kahit.
2: Ronda Pilipinas. Maagang nag-iikuhara sa istoryang tumadagundong.
1: Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoko.
2: Lunes hanggang Biyernes
1: dito
2: sa Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.

0: mabuhay mga brother! Mabuhay ang Luzon, mabuhay ang Visayas, of course, mabuhay ang Mindanao! Simulan natin ang ating umaga ng 6-6 sa balita. Samahan nyo kaming rumonda sa mga isyu at balita ang napapanahon ngayon pong araw mga brad, ha? Araw po ngayon ng Lunes, yes sir, August 17, 2026. Ubus na ba agad yung sweldo ninyo? Huwag kayong mag-alala, di kayo nag-iisa. Kamusta po? Kamusta ang inyong naging weekend? Okay ha, mamasa-masa pa rin po tayo ngayong araw. Actually, hindi mamasa-masa eh, basang-basa. Malakas-lakas po ang ulambon. Hindi mo lang pwede sabihin kasing ulan dahil kaya pong maglakad eh. O kumbaga, kung bibili ka sa tindahan, kaya mo pang tumakbo ng hindi pa, kumbaga, totally basa. So, ulambon pa din yan. Pero tuloy-tuloy yan, simula kahapon. At merong manaka-nakang malalakas na bugso, malalakas na hangin, at least dito po sa Metro Manila, ha? Hindi po natin alam sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, most likely yung iba, eh, hindi po nakapag, ano, hindi nakapag labas, o hindi nakalabas ngayong weekend. Kaya, kamusta naman? Nakatipid-tipid ba? Nakapag-sopas naman ba po kayo, ha? Nakapag-champurado ba? Diba? May sopas, may champurado. Lugaw, ayan. Masarap po ngayon, especially may mga klase pa rin mga brad. Sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ang nanatili pong walang klase. Ayun. Congratulations. Kung ako naman ang inyong kakamustahin, as usual, walang labis, walang pera. Ayun lang ha. Medyo masakit. Okay lang yan, ang importante. Abay, alam mo ang nangyayari sa ating bayan ngayon. Kaya naman, sama-sama nating alamin ang nangyayari sa ating bayan ngayon.
1: Headlines. Hi, Papa Loren.
0: Una, mga brad, sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Klase po sa mga privado at pampublikong paaralan sa iba't ibang lugar sa bansa na natiling suspindido dahil pa rin sa epekto ng habagat. Headlines. Naiulat naman na nasawi sa pinagsamang epekto ng habagat at mga bagyong Luis Maymay. Umabot na po sa 23. Headline. Presyo naman ng produktong petrolyo asahang tataas ngayong linggo ayon sa pinakahuling tala ng trading market. Habang Clark Food Hub target ang bahagyang operasyon bago matapos ang 2027 ayon naman sa Department of Agriculture. Pag-phase out naman ng 3G at 2G service sa bansa, patuloy tututukan ng pamahalaan. At kung may oras pa mga brad, antabayanan nyo ang aming BJ Big Job.
2: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoko sa Radyo Pilipinas 738

0: 4:14 in the morning, mga brada. Papaulala talaga ang mga estudyante ngayong araw. Dahil patuloy po ang suspensyon ng mga klase sa iba't ibang panig ng bansa. Una po dito sa National Capital Region, maaging suspindi kagabi mga brad ng pamahalang lungsod ng Maynila ang kanilang pasok, public and private, pero mula kindergarten hanggang senior high school laang, ha? Yung mga kolehiyo, ala eh, pagpag na kayo ng inyong mga uniforme at tuloy po ang inyong mga pasok. Sa NCR pa rin mga brad, ang Valenzuela, kani-kanina lamang po inanunsyo ang suspensyon ng kanilang klase. Para po yan sa lahat ng antas naman, pampubliko at pampribado. Ayan ho, sa lahat po ng estudyante na pumapasok po na nasa jurisdiction o pananakop ng o nasasakupan ng lungsod ng Valenzuela, aba, isuspindido po ang inyong klase. All levels! Congratulations, public and private. Ayan ha, tuloy ang tenga. Pero sa NCR yan lang muna. Sa Quezon City, walang anunsyo. Ayan. Walang anunsyo. At sa iba pang lungsod sa Metro Manila, wala pang anunsyo mga brada. Antabay lang kayo. Dako tayo sa ibang rehiyon mga brada. Dito po sa Cordillera Administrative Region, sa Benguet muna. Ang Atok Preschool to Senior High School, suspendido po ah. Ito, gone all levels, public and private. Kabayan, no face-to-face classes from preschool to senior high school. At karamihan po dito, mag-shift po sa alternative learning modalities mga brad, just so you know, baka mamaya akala nyo no face-to-face classes po ang binabanggit natin, ha? And might as well double check again yung inyong mga group chats with your teachers, professors, para po ma-verify kung meron silang mga pinapagawa. Paano kala nyo ang kami-kami lang ang may work from home? Kayo din, ha? Ayan, sablan mga brad. Tublay at Baguio City, wala pong mga face-to-face classes. Sa Tublay, daycare centers lang ang wala mga brad, ha? And the rest, preschool hanggang senior high school po. Tanging itogon lang sa Benguet ang all levels. The rest, Atok, yang Sablan, yang Kabayan, yang Baguio City, lahat po yan, preschool to senior high school lang. Sa Ilocos Region naman, Pangasinan, Binmalay, no face-to-face classes at Mangaldan, klase all levels, public and private. Sa Region 3 naman, Central Luzon, sa Kalumpit, Hagonoy, Marilao, Pombong, no face-to-face classes, all levels, public and private. Kaya naman na relax lang kayo dyan. Pampanga, Masantol, San Simon, Santo Tomas, no face-to-face classes po, all levels, public and private. Sa San Simon at sa Santo Tomas mga brad, hanggang 20 po ng Agosto. Walang pasok, ibig sabihin yan, hanggang Webes, mula po ngayon hanggang Webes ba, mahaba-haba. San Simon at Santo Tomas lang ho yan. Region 4A naman tayo dumako. Wala pong klase mga brad sa Balayan, diyan po sa Kalaka, sa Lian, sa Nasugbo, tsaka sa Tuwi. Lahat po yan, all levels, public and private. Sa Cavite naman, sa all levels, public and private din po ito, ha? Cavite City, Bacoor, General Trias, Dasmariñas, Imus, Amadeo, Tanza, Trece Martires. Ang walang pasok po dyan, again, all levels, public and private po, yung kanselasyon sa nabanggit na lugar. Ngayon, dito po sa Indang, yung daycare, kindergarten hanggang elementary, walang pasok. Yung, yun lang, yun ang naiiba lang. The rest, eto, banggitin lang natin, ha? Ang Cavite City, Maragondo, Noveleta, Ternate, Alfonso, Magallanes, General Emilio Aguinaldo, lahat po yan, no classes, all levels, public and private, ha? Kasama nung una nating binanggit mga brad na kanselasyon ng pasok. So magdiwang, ang dapat magdiwang, magsoli ng baon, ang dapat magsoli ng baon. Baka gusto nyo namang ibalik, ha? At congratulations sa mga hindi pa nagbibigay ng mga baon na magulang. 4:19 in the morning. Dako naman tayo dito naman, ha? Umabot po sa 23 katao mga brad ang iniulat na nasawi dahil po sa epekto ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Ayon sa Office of Civil Defense, 15 sa mga nasawi ay naitala sa Benguet, 3 po sa mga lalawigan ng Rizal at Batangas at 1 naman sa lalawigan ng Quezon. Nasawi sila dahil sa pagguho ng lupa, pagkalunod, pagguho ng malaking bato, pagkahulog ng mataas na puno at electrocution o yung pagkakuryente. Samantala, 17 individual naman mga brad ang iniulat na nasugatan habang 3 iba pa ang nawawala. Higit sa 4,900,000 individual naman ang naapektuhan ng kalamidad. Dagdag ng OCD, higit 689,662,000 pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Alam nyo itong 23 na to, malaki na po ito sa atin ngayon, no? Pero nung unang panahon, daan-daan libo o di ka naman daan-daan ang nagbubuwis ng buhay sa tuwing ganito pong klase ng panahon. But then again, lagi at sinasabi, one is too much. Sa mga ganitong klase ng insidente, moving forward, dapat po eh, hanggat maaari, wala na eh. Di ho ba dahil, una, habagat na lang ito. Pangalawa, ay naghahanda naman na yung ating pamahalaan. It's just that mahirap talagang kalaban yung kalamidad, lalo na yung mga hindi mo inaasahan, yung mga flood-prone area, pagkalunod, o di kaya naman yung biglaan na lang magkakaroon ng pagguho ng lupa. Ayan, hopefully, mabawas-bawasan pa rin itong mga ganitong klase po ng insidente, mga brad. Alas 4:21 na po na nagmamadaling umaga. Epekto naman ng habagat na pinalakas ng dalawang binabantayang sama ng panahon. Mahigpit na tututukan ng DepEd. Ramonda sa balitang yan, kinakapatid J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Mahigpit na tinututukan ng Department of Education o DepEd ang galaw ng dalawang low pressure area na pawang na sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito'y dahil sa paigtingin pa nito ang hanging habagat na siyang magpapaulan at magpapabaha sa maraming lugar sa bansa. At iyak na magdudulot ang pinsala sa mga paaralan, gayon din ay makaapekto sa pag-aaral ng mga estudyante. Batay sa datos ng DepEd, sumampa na sa mahigit 1,400 mga paaralan o katumbas sa mahigit 8,200 mga silid-aralan ang napinsala dahil sa sunod-sunod ng mga pag-ulan. Mahigit 4,800 dito ay nakadala ng minor damages. Mahigit 1,700 rito ang nagtamo ng major damages, habang nasa 1,600 mahigit ang totally damage ng mga classroom. Pinakamarami sa mga napinsala ay sa Central Luzon. Sinundan naman ng Ilocos Region, Cordillera, Calabarzon, Eastern Visayas, Mimaropa, Cagayan Valley, Negros Island Region, NCR at Western Visayas. Kasunod dito ay nasa 922 mga silid-aralan mula sa 240 mga paaralan ang ginagamit ngayong evacuation centers ng may 7,700 mahigit na mga pamilya sa may 7 rehiyon sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Run, run, run, run, Pilipinas!

0: 22 na po na nagmamadaling umaga, mga brother. Tuloy po tayo sa Dagok. Panibagong Dagok, mga brad. Presyo po ng produktong petrolyo asahang tataas ngayong linggo ayon sa pinakuling trading sa world market. Ramonda sa Baltangayang, kinakapatid AJ Ignacio.
1: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
2: Yes, kinakapatid na Lawrence, mga motorista, nako, magpa-full tank na dahil matapos nga ang nagdaang linggo ng rollback. Asahan naman na kinakapatid na Lawrence na muling tataas ng singil presyo ang produktong petrolyo ngayong linggo. Kung saan na kinakapatid, batay sa full week trading sa world market, posibleng pumalo kinakapatid na Lawrence ng 4 to 5 pesos ang itataas sa kada litro ng diesel, habang nasa 2 to 3 pesos naman ang posibleng itaas sa kada litro ng gasolina, at ang kerosene naman ay naglalaro sa 5 to 6 pesos naman. Kaya naman na abiso kinakapatid sa mga motorista, abay magpa-full tank na simula ngayong araw, dahil mamaya ang tanghali ay opisyal nang iaanunsyo ng Department of Energy ang pinal na presyo nito at ipapatupad na ito alas 6 ng umaga bukas ng Martes. Kinakapatid, alam mo naman ha, ang presyo ngayon ay batay doon sa paghuling full tank ko kagabi, nasa 71 ang gasolina. Kung madadagdagan ng 2 to 3 pesos, sabay papalo na ng 72 to 73 pesos o 74 pesos ang gasolina, habang sa diesel naman ay posibleng bumalik sa 90 pesos ang kada litro nito. At ang kinakapatid na Lawrence, ang pinakamalupit naman ang kerosene, yung mga gumagamit pa ng mga gasol de bomba.
0: Yan.
2: O yung, oo, yung mga nagtitinda ng mga fishbowl kwek-kwek, ito, medyo mabigat sa kanila ito, 5 to 6 pesos, o muling bumalik sa 100 pesos ang kada litro ng kerosene.
0: Sa buti na ano, buti pala na ibenta ko na yung unang sasakyan ko, gasol de bomba yun eh.
2: Oo, oo. Sumasabog ba yun, kinakapatid?
0: Ano meron dyan?
2: Pero yun nga, kinakapatid na Lawrence, no, inaasahan na sana ito ay nasa pagitan lamang ng iaanunsyo ng Department of Energy. Dahil alam mo naman, tuwing Lunes ng tanghali, ay opisyal na inaanunsyo ng DOE ang pinal na presyo. Kaya naman, bago pa dumating yung presyo ng anunsyo ng DOE, abay i-pull tank nyo na
0: yan
2: yung inyong mga sasakyan, kinakapatid.
0: Mm-hmm.
2: So yan na muna, pinakuling balita, kinakapatid, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas.
0: At teka, kinakapatid, pasingit lang. Yeah. Wow, wala pa bang anunsyo ng cancellation ng pasok diyan sa area mo? Wala ka pa,
2: wala
0: na,
2: pa naman so wala far, pa. Ano, batay nga, bago tayo sumapawid, ano, talagang minonitor ko. As of this moment, tanging yung lungsod mo pa lamang, kinakapatid, ang nag-suspende ng pasok, no? Kaya naman yung mga taga-Sampaloc dyan, tuwa-tuwa, at walang pasok.
0: Mm-hmm.
2: Oo. Ngayong araw na ito.
0: Thank you, thank
2: pero
0: you.
2: Pero sa southern part ng Metro Manila, kinakapatid, so far, wala pa naman.
0: Alright, thank you, kinakapatid.
2: Ito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pilipinas.
3: Aray, aray na ko.
1: Ronda, Ronda.
0: 4 pesos mga brada. At 4 pesos at saka itong tinatawag nating 2 pesos. 5 pesos naman sa kerosene, 2 pesos sa gasolina, 4 pesos sa diesel. Malaki-laki po yan, mga brad, ha? Yung 71 na binabanggit ni kinakapatid kanina, kinakapatid na AJ, ano pa yun, ha? Kumbaga, hindi pa yun yung mga medyo kilalang mga brand. Yung mga kilalang mga brand dyan, nasa 77, 76 kahapon yung tingin ko. Yung aking pag-monitor habang ako'y nag-iikot-ikot dyan. Ang problema, magkano po yan? So, aabot na naman ng 80 po yan, ha? Ang panalangin natin, makuha hanggang maibalik man lang sa 50. Ha? Maibalik sa 50. Malaking bagay na, huy, pag naibalik ko sa 50 yan. Pero kung tutuusin, ang target natin, maibalik pa po bago yung 2022, eh. Nasa 40 hanggang 30 laang, huy, ang mga yan, eh. Di ho ba? Kung ganyan ang presyuhan, Diyos mio, panalangin po natin. Malaking tinik yung maibabawas po sa atin. Ano? Alas 4:27 na po na nagmamadaling umaga, mga brada.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Pinabibilis naman mga brad ng Department of Agriculture o ng ang konstruksyon ng Clark National Food Hub sa Pampanga. Suporta po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mga brad. Maganda to ha. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., target ng DA na maging bahagyang operational ang Mega Food Hub bago matapos ang 2027. Kasi sinagawa na ang kasunduan para po sa pondo, development at operasyon ng proyekto kabilang ang paggamit ng humigit kumulang 40 hektarya sa Clark Aviation Capital. Tatampok din mga brad sa food hub ang food aggregation, cold storages, processing distribution, food safety, laboratories, export facilities at wholesale at retail spaces. Ayon kay Chu Laurel, layunin ng proyekto na mapabilis ang pagdadala ng mga produktong agrikultural mula bukid patungo sa merkado, mabawasan ang logistics cost at mapataas ang kita ng mga magsasaka at mangingisda. Inaasahang makalilikha ang Clark Food Hub ng nasa 2,500 jobs kapag ganap na ang mapalawak o napalawak ang operasyon nito. Maganda sana yan mga brad, no? Kasi kita nyo naman, kahapon kung di ako nagkakamali, lumabas po sa social media yung pagkaluo, pagkabasura po ng ilang mga Pechay Bagyo. Nakita nyo po ba yun? Yung mga picture ng kung saan itinapon na laang po na magsasaka yung kanilang mga Pechay Bagyo dahil sarap pa namang ihalo sa sopas. Diba? Di kaya gawin mong pigar. Kasi nga, dahil mahina raw po yung kumagakita dahil lugi pa sa binibili po ng ilang mga retailers o ng mga distributors. Bakit kaya ano, hindi gumawa ng isang app yung ating mga kababayan na direktang kukuha po dyan sa mga Bagyo sellers or farmers? Diba parang ano, parang farm to table app kunyari na kung saan direkta po magsasubscribe yung mga Bagyo farmers at direkta po nitong kumbaga kukunin yung mga presyo, yung mga harvest nitong mga farmers natin, kasi po natin necessarily sa Bagyo lang kundi sa iba't iba pang bahagi ng Pilipinas at direktang dadalhin po dito sa ating bansa. Ang tanong lang, kailangan yung transportation ay meron. Kasi dito po sa transportation nagkakaroon ng nagkakatalo. Minsan yan po yung mga biyahero kong tawagin, may tongpats na agad. Hindi naman masamang tongpats, pero dahil syempre bahagi ng kita nila yun. Pero ang problema, gahaman na eh. Sila na lang kumikita. Mura nila bibilin yung produkto, doble-doble naman kailang ipapataw dito naman sa mga consumer. Kawawa si magsasaka, ang masakit, kawawa din si consumer. Anak ng baka talaga na naman ako. Anyari na. Ayun po sana ang masolusyonan dito po sa problemang ito. Ano ho? At tuluyan na pong mabuwag yung mga cartel dyan sa mga agricultural products po natin. Ha? Hindi pa natin binabanggit yung mga smuggling. Ano ho? Wala pa yung smuggling dyan. Talaga namang iiyak ka at talagang kung ikaw ay anak na magsasaka at nakikita mo ang magulang mo na ganyan ang nangyayari sa kanilang pinaghihirapan, eh talagang matotroma ka eh. Parang ayaw mo na maging magsasaka. Ang masakit, kapag wala nang nagsasaka sa atin, tuluyan tayong didepende sa importation ng mga ganyang klase ng produkto. Aba, eh baka parang mamaya, eh parang gasolina na rin yan. Wala tayong magawa kapag tumataas, diba? Totoo yun. Baka mamaya po itong mga magsasaka po natin, eh magsitampo po yan sa bigas at nang ayaw na magsisaka, maging call center agent na lang ang mga yan. Dili naman kaya maging VA ang mga yan. Kita mo, nag-automate na ng faceless YouTube account yung mga yan. Wala na nagtatanim ng Pechay Bagyo. Tapos yung ating mga gulay, yung chapsuy natin, nakadepende na po sa ibang bansa. Wala na. Mahal na mag-chapsuy. Sabi doon sa amin, eh walang chapsuy ngayon. Kawawa naman tayo niyan. Huwag na po sanang umabot dyan. Anyway, alas 4:31. Nabubulol pa. Alas 4:31 na po na nagmamadaling umaga mga brada. Wala mo na BBTO, magbabalik pa rin ang Ronda Pilipinas.
1: Ronda Pilipinas. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
5: Alam ko nakakatakot.
4: Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha kami gano'n, malaki tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay pagbigay na lang namin sa pampaon sa mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
8: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Pilipinas.
1: Hoy, alas 4.35 na po na nagmamadaling umaga mga brada. Nagbabalik po ang Ronda Pilipinas. Gising na po kayo. Bango na. Lalo na po din sa Metro Manila. Marami po ang may pasok na. Kakaunti pa lang ang nag-a-anunsyo. Kung gusto nyong barker yan, sige. Tawag, sige, galaw-galaw lang. Pero sa ngayon mga brad, just to give you an update, Valenzuela at Metro at Manila, City of Manila, ang wala pa hong, ang nag-cancela pala ang ho ng pasok, and the rest, aba, tuloy ang pasok po dito, ha? Kaya naman, yung ating mga kababayan, lalo na po dito sa Quezon City, aba, gising na po kayo, ha? Sa ibang mga balita tayo, mga brad, speaking of balita, aba, sa mga nagtatanong pala, may mga nagtatanong pala sa akin, ayan, no? San pong lugar ang walang pasok? Ayan, ha? Buong NCR po ba walang pasok? Rikaw o Inuma? Dalawa lang po sa NCR ang walang pasok. Manila City, Valenzuela City. Ang mga lugar po na walang pasok ay nandyan po sa Calabarzon, Car, dyan po sa Region 4B. At saka sa 4A, mga brad. Calabarzon, yan. Quezon nga, walang anunsyo eh. Mainit dyan malamang sa Quezon.
0: Pilipinas!
1: 4:36 in the morning, mga brad. Isinusulong naman ni Senador Erwin Tulfo, tagapangulo ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development, ang 20% diskwento sa mobile load at internet services para sa mga estudyante. Sa ilalim po ng inihain niyang Senate Bill number 2275 o yung Student Load Discount Act. Sakop ng diskwento ang prepaid load, postpaid plans at mobile internet packages. Layo nitong mabawasan ang gastos ng mga pamilya lalo na po sa panahon ng online classes dulot ng suspensyon ng face-to-face classes at ng masamang panahon. Sakop ng panukala ang mga Pilipinong mag-aaral mula po elementarya hanggang kolehiyo at technical vocational education maliban po sa mga postgraduate students. Magagamit ang 20% ng diskwento buong taon kabilang ang weekends at holidays. Kaya kakailanganin lamang ng mga estudyante ng magpakita ng school ID o katibayan ng enrollment at dokumentong nagpapatunay ng Filipino citizenship. Obligado naman ang mga kumpanya ng telekomunikasyon na ipatupad ang diskwento at patawan ng parusa ang mga lalabag. Ayon kay Tulfo, mahalagang matiyak na hindi magiging hadlang ang kakulangan ng mobile data o internet connection sa pag-aaral ng mga estudyante.
0: Ronda, Ronda, Pilipinas.
1: Alas 4:38 ng umaga, mga brad. Formal namang inihalal na pinangalanan sa plenaryo nitong nagdaang linggo ang dalawang bagong mamumuno sa mahalagang komite sa Kamara de Representantes. Sa naganap po na ika-apat na plenary session ng second regular session ng 20th Kongreso, itinalaga si Trabaho Party List Representative Joanne Bautista bilang bagong tagapangulo ng House Committee on Social Services. Kasabay nito, inihalal din si Albay 2nd District Representative Carlos Loria bilang chairperson naman ng House Special Committee on Persons with Disability. Sa isang pahayag, ipinabot ni Bautista ang kanyang pasasalamat sa liderato ng Kamara sa pagtitiwala sa kanya ayon sa abogadang Mambabatas na nakapag-akda ng 112 panukalang batas. Ang bagong posisyon ay nagiging daan o magiging daan para mas mapalawak at direktang maiabot sa mas maraming Pilipino ang mga programa sa serbisyong panlipunan ng gobyerno. Ayon kay Bautista, ang legislative mission ng Trabaho Party List ay mapaganda ang buhay ng mga manggagawang Pinoy at kanilang mga pamilya at sa pagsusulong ng mga panukalang lilikha ng inklusibo at sustainable na oportunidad. Ngako naman si Loria sa na mayroon ng 89 iniakdang panukalang batas na siya ay magsusumikap upang mailikha o makalikha ng tunay na pagbabago at mapabuti ang buhay ng mga kapwa niya persons with disabilities at kanilang mga pamilya. Nakatakdang magtuloy sa susunod na Lunes ang plenary session ngayong araw po yan, ha, sa Kamara na ila-live stream sa YouTube channel at Facebook page ng House of Representatives. Congratulations sa ating bagong dalawang newly elected committee chairman, mga brad. 4:39 in the morning. Ano yan, madami? Update ba tayo sa walang pasok? Wala pa naman. Yan pa rin. Caloocan! Ayun! Congratulations! Caloocan City! Ano bang napanalunan? Sino-sinong nanalo dyan? Sige, nire-refresh lang mga brad, ha? Tatlo na po. Pumasok na po sa tatlo, mga brad. Para tayong nag-aabang sa loto nito, ha? All levels! Congratulations! Public and private ba? Shift to asynchronous classes? Public and private ba? O public? Public and private, mga brad! Ayun! Tigil na po ang pagsuot ng uniforme. Tuloy po ang pagkukumot. Diyan po sa lungsod ng Caloocan, mga brad, ha? So far, tatlo po ang walang klase dito po sa NCR, mga brad, ha? Ang lungsod ng Maynila, lungsod ng Caloocan, at lungsod ng Valenzuela. Sa Manila, being hanggang senior high school lang, ha? The rest, pwede na po ang hanggang all levels. Alas 4:41 ng umaga, mga brad. Balik muna tayo sa usapin ng petrolyo, ha? Walong individual ang inaresto po ng Philippine Coast Guard o PCG matapos madiskubre ang isang undocumented fishing vessel at umano'y illegal na paglilipat ng produktong petrolyo o yung tinatawag nating paihi. Ayan po, nangyari po sa kargatan ng barangay Makawayan, Tingloy, Batangas. Ayon sa PCG, unang inireport ang naturang sasakyang pandagat na palutang-lutang malapit po sa dalampasigan dahil sa problema sa makina. Sa isinagawang inspeksyon, isinuwalat ng isang crew member ng na-undocumented ang vessel at mga produktong petrolyo nito. Pinatay ang nasa 5,000 litro ng diesel ang sakay ng bangka. 4,000 litro umano rito ang nakalaan bilang kargamento habang 1,000 litro naman ang para sa sariling konsumo ng vessel. Patuloy ang case build-up ng PCG Legal Unit at Investigation Detection Unit upang matukoy ang pinagmulan, pagmamay-ari at legalidad ng mga produktong petrolyo. Nananatili naman sa kustodiya ng PCG ang 8 individual habang inaantabayanan ang inquest proceedings at posibleng pagsampa ng mga kaukulang kaso. Bahagi ang nasabing operasyon ng pinaigting na kampanya ng PCG laban sa ilegal na transportasyon, paglilipat at pagbebenta ng produktong petrolyo sa mga karagatan ng bansa. Alas 4:42 ng umaga, mga brada. Paano hindi ka na magaganyan? Talaga sobrang mahal na ng gasolina, eh, no? Pero still, yung mali ay mali. Pagpapatupad naman ng 12 pesos fuel discount sa ilang gas station sa Metro Manila. Tinututukan na po ni TLTFRB Chair Mendoza, Vigor Mendoza, mga brad. Ramon na sa balitang yan, Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nag-inspeksyon si LTFRB Chair Vigor Mendoza II sa ilang gasoline station sa Metro Manila para tingin na maayos na pagpapatupad ng 12 pesos kada litro ng fuel discount para sa mga jeepney at UV Express operators. Sa kanyang pag-iikot, nakita na 8 sa 10 gas stations ang agad na nagpatupad ng bagong diskwento. Wala rin umanong seryosong problema na naitala sa unang araw ng implementasyon nito. Kasunod niyan ay pinatitiyak na ni Chair Mendoza sa lahat ng LTFRB Regional Franchising and Regulatory Offices ang tuloy-tuloy na monitoring at implementasyon sa Fuel Discount Program. Sa ilalim ng programa, maaaring makuha ang bawat kwalipikadong jeepney at UV Express operator na hanggang 150 liters ng discounted fuel hanggang katumbas ng tinatayang 1,800 na matitipid kada linggo. Tinatayang nasa 143,000 jeepney at UV Express units ang nakalista sa programa sa higit 5,000 gasoline station sa buong bansa. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas.

0: Panda. Alas 4.44 na po na nagmamadaling umaga mga brada. Patuloy naman at itutukan ng mga otoridad ang unti-unting pag-phase out sa mga lumang mobile technology sa bansa ngayong taon. May ibig sabihin niya, yung cellphone mo, hindi na pwede. Layo nitong sugpuin ang mga text scams na gumagamit ng IMSI Catcher, isang teknolohiyang nag-ooperate sa pamagitan po ng 2G at 3G network. Naku, yun pala yun. Ayon kay Cybercrime Investigation Coordinating Center, Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso, inaasahang ang tuluyang paghinto ng mga telecommunications companies sa 3G services sa September. Nakatakda namang mawala ang 2G services sa bansa bago matapos ang taon dahil upang mabigyan naman daan ang maraming gumagamit ng naturang technology na makapag-update gaya ng CCTV cameras na gumagamit para sa seguridad. Samantala, pinaalalahan naman ni Yusek Paraiso ang publiko na huwag magdalawang isip na isumbong sa CICC hotline 1326 ang anumang insidente ng cybercrime kabilang ang online scams, phishing at identity theft mga brother. Matatanda ang nauna ng inanunsyo ng Department of Information and Communications Technology ang pag-phase out sa mga lumang mobile technologies upang mabigyan daan ng mas malawak na paggamit ng makabagong 4G LTE at 5G technology upang mapahusay ang komunikasyon sa bansa na malaking tulong din sa edukasyon at kalakalan na alinsunod naman sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yung IMSI catcher mga brad, ito po yung kumbaga naglalagay po ng ano ha ng kumbaga lehitimo yung nag-text sa'yo. Pero pagdating dun sa mismong text, merong mga links. Sila po yan. Yan po yung IMSI Catcher. Yan po yung, kumbaga, humaharang o namamagitan po doon sa lehitimong nagpadala at sa lehitimong pinapadalan. Ang problema, yung mensaheng pinadala, meron na pong tinatawag na mga phishing links. Phishing links meaning, yung mga link kung saan kapag kinlik mo ito, hihingan ka ng impormasyon. Personal na impormasyon, personal na detalye, at sa oras na makuha nila yon, sa oras na makuha nila yon, GG yung iyong mga accounts, yun yung mga personal na detalye. Ha? Alas 4.46! Teka mga brad ha, may humahabol, flash report!
1: Radyo Pilipinas, flash report!
0: Ronda. Ready na ba? Ready na ba? Tatawagan, sige ha? Hawak mga ano, mga kababayan. Merong isang humahabol dito po sa NCR ha. Sino ba ito? Ano bang lungsod dito? Pasok ba kayo dito?
1: Ronda. Pilipinas.
0: At anong dito eh, sinong mapapaulala? Sa kanselasyon ng pasok ngayong araw, ang alamin natin kay kinakapatid, AJ Ignacio.
1: Pilipinas Flash Report.
0: Kinakapatid!
2: Yes, kinakapatid. Eh, kanina tinatanong mo ko kung may nagsuspende. Ito na nga, mapapaulala na
0: ay, yung
2: mga estudyante. Mga estudyante ng pampubliko at pribadong paaralan. All levels ito.
0: Para kanino yan? Para kanino?
2: Oh, syempre sa lungsod ng Muntinlupa. Ito'y batay kasi sa local weather monitoring system ng naturang LGU na pinalabas nitong kani-kanina lamang na may 100% chance of rain kasi na aabot sa 5.76 millimeter ang level ng ulan sa lungsod, no? At kaya naman inanunsyo na personal mismo ni Mayor Rufy Biason na suspendido na ang lahat ng pasok sa ng mga estudyante, mapapay face-to-face classes, pero inabisuan ni Mayor Rufy Biason na ipasok muna sa alternative learning system ang Early Childhood Education Division para naman hindi naman maantala ang pag-aaral ng mga Muntinlupeño. So, kinakapatid na Lawrence, at tabay pa ako sa iba pang mga local government units dito sa Southern Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pilipinas!
3: Para lang sa'yo.
0: 4:48 in the morning. Manila, Valenzuela, Caloocan, Muntinlupa. Igiling-giling naman dyan. Hindi ko talaga malubos maisip yung kasiyahan ko nung ako'y nag-aaral pa kapag kansilado ang pasok. Tuloy ang panonood ng sineskwela eh. Hiraya Manawari tsaka Bayani. Kaya naman, igiling mo! 4:49 in the morning. DepEd naman, Kalinga, mga brad, pinapaalalahanan ng mga lahat, lahat ng teaching at non-teaching personnel na huwag gawing collateral sa loan ang kanilang mga ATM payroll cards. Hoy! Bakit naman kasi? Pero ang tanong, kaya nyo ba eh, parang simulat sa pool eh, ganyan eh. Parang matanda pa sa humukay ng ilog ang sistema na yan ha. Sige, alamin natin kung paanong paalala ang gagawin ng DepEd Kalinga mula yan kay Estrella Loke ng RP Tabo.
1: Rancho Pilipinas, Rancho Pilipinas Report.
3: Pinapaalalahanan ng DepEd Kalinga ang lahat ng teaching at non-teaching personnel dito na huwag gawing collateral sa loan ang kanilang ATM payroll cards. Ito ay bilang pagtupad sa DepEd Memorandum No. 49 Series of 2026 na ipinalabas ng punong tanggapan ng kagawaran. Ayon sa DepEd, ang Sangla ATM Scheme ay isang high-risk at abusive lending practice na maaring maglagay sa panganib sa walang pakundangang withdrawals, financial exploitation, excessive indebtedness at posibleng paggamit sa hindi tamang paraan na masensitibo at personal na impormasyon. Pinapayuhan ang mga kawaninang ahensya na dagdagan ang pag-iingat sa pagpasok sa loan agreements, iwasan ang informal o unauthorized lending schemes na lubhang mataas ang interest rates o kaya naman ay may mga unfavorable terms o oppressive conditions, at ingatan sa lahat ng pagkakataon ang kanilang ATM payroll accounts, gayon din ang kanilang mga sensitibo at personal na may impormasyon. Matatanang nagpalabas ang kagawaran ng Office Memorandum OSEC-2020-006 noong April 18, 2020 na may titulong Reminder to Refrain from Using ATM Payroll Cards as Collateral for Loans or Engaging in the ATM Sangla. Nagpalabas din ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng Sangla ATM Advisory noong May 20, 2020. Layo nitong maiwasan ang pagkabiktima ng mga DepEd personnel sa mga mapanggulang na nagpapautang at mga katulad na sitwasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loke, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas.
4: 1, 2, 1, 2, 3, let's go!
0: 4:51 in the morning, mga brad. 170 million pesos funds inilaan sa planong bagong daan sa San Manuel Itogon Road Link. Ayun. Sa bagong Pilipinas, may bagong daan. Alamin natin mula kay Mildred Coquia.
5: Isinusulong ni Pangasinan 6th District Representative Marlene Primicia Sagabas ang planong construction of Missing Link, New Road, San Manuel, Pangasinan, Itogon, Benguet Road, na layong mapabuti ang road connectivity at accessibility ng mga komunidad. Para sa taong 2027, tinatayang 170 million pesos ang pondong nakalaan para sa pagpapatupad ng proyekto. Tinalakay ang plano sa isang pagpupulong na dinaluhan ni na Acting Municipal Mayor Lorna Primicias, Mayor Alicia Primicias Enriquez ng San Nicolas, Councilor San Manzano at mga municipal engineer at iba pang kinatawan at ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways. Batay sa napag-usapan mula sa Barangay San Roque, San Nicolas, dadaan ang bagong kalsada sa Barangay Legazpi, Amistad, Agno at Guzon sa Tayug bago kumonekta sa Barangay Ariston East, Asingan. Kasama rin sa plano ang pagtatayo ng tulay sa pagitan ng Barangay Agno at Guzon, Tayug. Layunin ang proyekto na mapadali ang transportasyon, mapalakas ang koneksyon ng mga barangay at karatig munisipalidad at magbukas ng mas maraming oportunidad para sa mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Pilipinas. Ronda, Pilipinas.
0: 4:52 in the morning, mga brad. Tuloy tayo sa ating balitaan. Dako naman tayo sa RP Borongan. Pagbaba ng singil sa kuryente, makakamtan. O makakamtan na sa Visayas dahil sa reforma sa ERC. Ayon yan kay House Minority Leader Ramonda sa balitang yan, Daisy Lalosa Belizar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Inaasahang bababa ang singil sa kuryente at makakatanggap ng refund ang mga consumers sa Visayas matapos ipatigil ng Energy Regulatory Commission ang maling paniningil ng line loss and congestion cost. Ayon kay House Minority Leader Marcelino Libanan, nagugat ito sa reklamo ng Ismael ko hinggil sa pagtaas ng singil sa WESM na umabot sa 1.55 billion pesos sa Eastern Visayas mula pa noong Enero na nagdulot ng dagdag na 2 hanggang 6 na piso kada kilowatt hour sa mga bayan. Lumabas sa investigasyon ng ERC na nagkamali ang WESM sa pagkwenta ng presyo kapag may limitasyon sa transmission link sa Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil dito ay natasan ang market operator na itigil ang maling singil, magpatupad ng independent audit mula pa noong June 2021 at maghain ng schedule para sa refund ng mga consumer. Gayet ni Libanan, hindi dapat ipasagot sa publiko ang depekto ng sistema at karapatan ng mga consumer na mabawi ang sobrang naibayad. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Ronda, Pilipinas. Ronda, Ronda, Pilipinas. Ronda, Pilipinas. Hatol ng Bayan.
4: PJ time na!
7: Lawrence, pa-BJ ka naman!
4: BJ! BJ! BJ! Ayan na! Babayuhin na tayo!
7: Babayuhin?
4: Babayuhin tayo ng mga bonggang jobs. Kaya nga BJ eh. Big job!
8: Job vacancies, job opportunities, office tips, simple business, career techniques. Lahat yan dito sa Big Job!
9: BJ time na!
8: BJ time na!
0: 4:55 in the morning mga brad, sa mga gustong mag-grind. Good news po ah, kasi may pagkakataon na kayong makahanap ng trabaho. Makilok lang sa parating na local recruitment activity bukas po yan, araw ng Martes, August 18, 2026. Mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, nagaganapin sa Manila Peso Annex ng pamahalang lungsod ng Maynila. Ng schedule mga brad, 8 a.m. to 10 a.m. Excel Workforce Solution Corporation ang naghahanap ng trabaho. 10 a.m. to 12 p.m. Dynamic Personal Assistance Management. 12 p.m. to 2 p.m. HC Consumer Finance. 2 p.m. to 4 p.m. Human Persona HR Management Services Incorporated. Ang mga bakanting trabaho, ito na: Sales Associate, Delivery Driver, Kitchen Staff, Warehouse Staff, Barista, Cashier, Sales Promodizer, Office Staff, Driver, Hairstylist, Salon Specialist, Nail Technician, Utility, Dishwasher, at iba pa. Kung kayo po pasok sa mga nangahanap na trabaho na yan, goods. Bukas po yan ha, 8 to 4 p.m. Maaari kayo mag-register online sa pamagitan po ng QR code o ng link na nakapost po sa official Facebook page ng Manila Public Employment Service Office o yung PESO. I-type nyo lang ho, Manila Public Employment Service of Office o PESO. Ito po, nakapost din po dito sa amin, sa aming balik-balikan nyo lang. I-post nyo po itong page at itong live na ito nang makita nyo yung QR code para po kayo makarehistro nang sa gayon, kayo ay makapag-apply ng trabaho mga brad. Ha? Alas 4:56 na po ng umaga, panahon na para tayo ay mag-uwian mga brad. Ha? Anong wag munang umuwi? Time to say goodbye na ho! Maraming salamat po sa lang nakinig. Sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay at sa ibaba naman para sa pagsubok sa buhay. Lawrence Tanho ko mga brad, magkaling ang time bukas. Adios!
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
12: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
11: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
13: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
11: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
14: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
11: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
13: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: naabutan ko rin po ang PFDA, ang Swellfish Port, bago siya maisayos at ma-rehabilitate.
1: Dati po ang Swellfish Port po, wala pang shed, makitid pa po yung fish port.
0: So noon po, mapapansin natin na may mga kalsadang sira-sira, may mga part ng pier na hindi pa ganun kaayos, na nakaka-interrupt din sa mga businesses na nandito sa loob ng Swellfish Port. Ganun din po sa mga mangingisdang dumidikit sa pier po natin.
2: Napakalaki pong pagbabago kung ang pag-uusapan ay mga infrastruktura na noong nagsimula ang PFDA Swellfish Port hanggang sa kasalukuyan. Mayroon po tayong dalawang commercial buildings na naitayo. Mayroon po sa loob at mayroon din po tayong commercial building sa labas. Dagdag po dito, yung na-extend yung ating pier ng mahigit kumulang ng mga 80 metro. Meron din tayong power plug-in sa ating pier. Meron tayong bagong market hall. Meron tayong bagong administration building sa kasalukuyan. Magagamit na rin po ng ating maliliit na mangingisda. Ito po yung ating bagong stair landing malapit sa ating finger pier. At of course, yung pinakamalaki ay yung ating refrigeration facility, na mayroon po itong cold storage at mayroon po itong fish processing area.
3: Dito po sa Swal, ito po yung unang mariculture area sa buong Pilipinas. Dito po nag-house yung isa sa pinakamaraming production ng bangus dito po sa Region 1. At the same time, dito naman po sa Swal, malapit na po siya. Parang ang mangyayari po, sealed from the sea. So pagka-harvest po natin, diretso na po tayo dito sa processing plant. At isa po itong processing plant sa malaking tulong. Unang-una, yung bangus po natin, hindi na lang po tayo nakaasa sa merkado. Ngayon po, pwede na po nating i-process, i-value adding na kung saan yung lifespan po niya o yung itatagal po nung produkto natin maabot po ng taon.
2: Ang malaking pagbabago dito sa loob ng fish port ay nakapagdulot po ng mga karagdagang employment, karagdagang kliyente na nakikinabang. Hindi lang sa Swal, kundi sa buong Pangasinan.
0: Malaki yung naging positibong epekto nito sa aming pang-araw-araw na operasyon. Nandahil nga rin sa rehabilitation na to, ang pagdaon nga ng mga barko is maging mas napabilis at mas naging organisado. Nandahil dito, yung mga downtime namin is nabawasan at yung mga operasyon namin is tuloy-tuloy. So sa kabuuan, parang mas naging efficient yung trabaho namin. At mas naging organisado nga at

0: aquakultura at agrikultura, mas aquakultura, kasi sabi ko nga po, ngayon po, andyan na po sila na nakakaintindi sa industry natin na nakikita po nila yung potential ng aquakultura.
1: Taus-puso po kaming nagpapasalamat sa ating pamahalaan, lalong-lalo na po sa ating Pangulo na si Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kanyang suporta at pagtulong po sa lalong-lalo na po sa sektor na ng mga mangingisda po.
2: Lubos po kami nagpapasalamat sa ating pamahalaan sa patuloy na pagsuporta sa ating marine sector, sa PFDA at sa Sual Fish Port. Nang dahil dito, ang ating mga mangingisda ang nakikinabang, ganun din po ang mga private sector na nasa sakupan ng PFDA. Nawa po ay pagpatuloy nila yung mga ganitong programa nila para sa ikaunlad ng ating marine sector, marine industry. Thank you po.

0: namin kaya sa walang makina, makaya na punta. Sa mayroong makina na po, mag-increase ang production namin sa pangingisda ko.
1: Naada ko kay matabang ma'am kay paningabuhian man ni ma'am, paningabuhian sa mga membro. Ka harvest ani ma'am, amo na pud ni siyang i-usab og buhi og kwan ang makita namo ani nga kwarta kung harvest na.
2: Salamat kayo sa Department of Agriculture. Ikaduha sa atong pangulong presidente sa pangulong.
3: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ay, 8 minutos na kapitbahay makalipas. Ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw po ng Lunes ngayon, oh, 17 sa buwan ho ng Agosto pa rin, 2026. Good morning po sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mangingisdaan ho at nagusuyan sa kanilang pamilya. Of course, kasama si nanay, si tatay, si lolo, si lola, at ho ng miyembro ng pamilya. Ano ho. Ingat po sa mga nasa biyahe, sa mga nasa lansangan, sa mga motorista natin, sa mga biyahero-biyahera natin. Lali po lamang sa pagmamaneho po, ha? Bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Ganoon naman sa mga long drive, lalo na doon sa magaling o sa mga malalayong lugar, sa mga bihera-bihera na karne ng baboy ng baka ng manong. Kaya hindi ho talaga kaya, gilid-gilid lang. Gilid-gilid lang ho tayo, power nap. Importante ho yan, ho. 10-30 minutes, saka ho natin balikan yung ating manibela. Ganoon, ligtas tayo sa maghapon at siguradong babalik ho tayo sa hapon at hapunan. Pagsapit ho naman ng kinakailangan makasama na sila, misis at inyong mga anak. Si Mr. si Mamang Chuper, makikalabit lang kung tutulog-tulog sa manibela ho yan. Oh. Iwas disgrasya, iwas ako na tayo. Parang may sunog, yan, oh. Sa ano ba, northern part ba ng Metro Manila yung sunog na pinapalob kanina. May sunog na ganap kanina, no? Pero kahapon wala naman. At paglindol, merong naganap na paglindol kagabi, kahapon. E lindol na naman, ah. Mindanao ba yun? Oho. Jam na minuto kapilabay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Ngayon po'y araw ho ng Lunes. Ano ho? Sabay tayo napapahinggan sa lato ng impilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ama ho natin ang Radyo Television. Diyan po ang 104.3 The Capital FM. Siyempre, nandiyan po naman ang DWCI sa mga parte ho ng Pidig, Ilocos Norte. Good morning kay Mayor Regina and the rest of the company. Diyan din po naman sa mga parte ho naman ng Cagayan, EWCJ. Ano ho? Good morning at sa mga nakatutok dyan. Lalo na good morning din kay Governor Ed Glipay, sir. Kay Jen, kamusta ka na, Jen? Kamusta ka na, Gom? Si Gerald Tomlan John, balanda rin sa kanyang pagsasaka. Ano, dyan sa lalawigan. Good morning na rin kay Paring Lando Marquez ng LTAP. Kamusta dyan, Paring Lando? Sa magiging lagi ng ating panahon sa maghapong ito ng Lunes, pagkidlat, pagkulog ang maranasan dito sa Metro Manila at malaking bahagi po

0: Luzon, dahil po naman sa habagat pa rin. Ano, yan po yung southwest monsoon. Inusip pag-asa, abot po sa 26 degrees Celsius hanggang 28. Ang temperatura dito sa Quezon City, ay mataas na chance na pag-ulan po naman ngayong araw. Mga nag-antabay sa Quezon City, kung may klase, wala pang announcement. Ano ho, maraming lugar ho talagang kansilado ang klase ngayon, ha? Ang lagay ng panahon, Metro Manila at Luzon, maulap na kalangitan. Aram po mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Patuloy nagdudulot ng katamtamang hanggang malakas na ulan sa ilang bahagi po ng Luzon. Ano ho? May minamang-manang low pressure area sa loob po ng par. May katamtamang chance naman na maging bagyo naman. Ano ho? Yun naman sa mga nag-atabay, kanina ina-announce na rin po din sa amin, yung po mga ilang walang pasok ngayong araw, walang klase. Oh, napakarami ho niyan. Ay, doon sa mga nagtatanong, update sa kay Alex Ayala, mamaya na ko, titignan ho natin yan. Ano ho? Unog aksidente, Lindol update sa ngayong araw. Wala naman na italang malaking sakuna at pinsala sa bansaan ho. Pero ang nangyayari ng trahedya dyan sa may party ng South Cotabato, dalawang tao po na sabihurian at siyampung iba pa ang malubang nasugatan matapos ng mahulog sa bangin. Ang isang multi-cab sa Surala, South Cotabato, galing yung mga biktima sa isang outreach mission. Ang mawalan po naman ng control ang sinasabing sasakyan. Ang pong na italang mahinang pagyanig po sa Balut Island, Davao Occidental kagabi. Gusto 16, ano, magnitude 1.5 at magnitude 2 at 2 naman noong araw ng Sabado. Wala namang inasang pinsala, ano. At doon po naman sa naginap na lindol dyan sa Indonesia. Sunod din sa bahing dagat ang lindol, ano. Patuloy po ang monitoring sa naginap na mapaminsalang magnitude 7.7 na lindol sa Flores Island, Indonesia. Gusto 15. Sinasabing umabot na po sa 38 ang kumpirmadong patay dyan, no, sa bansa. At kumpirmasyon naman ng Philippine Embassy, ang Pinoy na apektuhan po naman sa nasabing kalamidad. Meron pong iniulat na fire alert, pero bine-verify pa rin, bahagi ng Santa Lucia sa Kaminta. Okay. Yung Malati Fire, yung adosyat pa naman yun. Aho. Naglabas din ho ng babala ang Pangasinan, PDRR mo ngayong madaling araw dahil sa malakas na ulan, dulot ng habagat. Inag-iingat ang residente sa posibleng landslide, bigla ang pagbaha sa mga lugar na yan. Kasama yata ang dugo pa sa mga wala rin pasok eh.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipin.
0: Kaya sisilip tayo sa mga ilang kakanselasyon ng klase ngayong araw na ito. Ho. Napakarami sa probinsya, maging sa Atok, Benguet, sa Baguio, Region 1, Region 3, meron eh. Ito po na tayo sa ating mga headliners.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipin.
0: ECIC, pinabibilis ang insurance claims na mga magsakang nasalanta ng mga bagyo at habagat.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Kaik Food Hub Target ang bahagyang operasyon bago matapos ang 2027 ayon po sa Department of Agriculture.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito.
0: EA at OPA Pro ang tutulungan para maging magsasaka ang mga nagbalik loob na rebelde. Oy, pwede yun, pwede.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: 14 minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw, ay galawin na natin mga detalye ng balita ho. Naglabas na ng halos 36 na milyong piso ang Philippine Crop Insurance Corporation at PCIC araw sa insurance payout. Ang mahigit sa 5,000 mga magsasaka na naapektuhan ng mga bagyong Luis at Maymay. Yun din po naman ang habagat. Ayon sa PCIC, umabot na sa 35.67 milyong pisong paunang halaga ng insured damage sa 6 na rehiyon po naman sa bansa. Inatasan na rin ang mga regional office na pabilisin ang validation at pagproseso ng mga insurance claim. Ang maraming naapekto ang magsasaka na itala sa Region 3. Ang pinakamalaki naman ang halaga ng pinsala sa Region 1. Sabi po ni Agriculture Secretary Francisco Chil Laurel Jr. ay good morning, Seg. Kailangan agad na maihatid ang tulong upang makabangon ang mga magsasaka. May pagpatuloy po naman ang kanilang produksyon. Pantala, tiniyak naman ng PCIC na patuloy nito ang pinabibilis ang pagproseso ng mga claim upang agad maibigay insurance assistance sa mga magsasaka. Yan ang importante, mabilisan. Ano ho? Imakupad. Animbanda mo kung patayin ng kabayo. Bilis lang, pakiusap ano?
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo.
0: Mas muna tayo ng ating impilan. Meron tayong report. Kampanya para sa gipil ng kalikasan, pinaigding ng PNP. dapat lang, ano ho, ay dako, dapat lang, pati ang DNR, alam mo na mga DNR yung mga dapat tutukan dyan. Ngayon natin ang mga kwento ng balitang yan, nakatutok si Jemay Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Report. Pinanalahan ng Philippine National Police o PNP ang publiko na isaalang-alang ang kapakanan ng kalikasan at sundin lagi ang mga batas kaugnay nito. Yan ay kasunod ng pagpapaigting ng kampanyang sagip kalikasan na sumusupil sa mga ilegal na aktibidad sa mga gubat at karagatan na nakapipinsala sa likas-yaman ng bansa. Sa Western Visayas, nasa 75 ang inaresto habang papalo naman sa mahigit 3.7 milyong pisong halaga ng mga isda at iba pang yamang dagat ang nakumpiska sa 230 operasyon mula nitong Sabado hanggang Linggo. Batay sa ulat sa kampukrami ni Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, 33 ang naaresto sa illegal na pangingista habang nasa 27 naman ang naaresto dahil sa illegal logging. Bukod sa mga isda, nakumpiska rin ng mga pulis ang mahigit 4,000 tabla ng mga troso at sako-sakong uling na nakakahalaga ng mahigit 200,000 piso. Kabilang sa mga tinututukan ang illegal fishing, illegal logging, illegal quarrying, paglabag sa smoking regulations at iba pang aktibidad na nakapipinsala sa likas-yaman ng rehiyon. Gititwanyo, mahalaga ang tuloy-tuloy na pagpapatupad ng batas at pakikipagtulungan ng publiko upang mapangalagaan ang likas na yaman sa kanilang rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Sa mga babiyahe patungo dyan sa Adong, Benguet, sa Baguio, sa mga dyan sa car, ano ho, napaka-importanting malaman ho ninyo yung mga saradong kalsada ho riyan sa car. Tigula sa Baguio City, sa Benguet, ano ho, nananatili po sa ilalim na yellow rainfall warning ang Benguet at Baguio dahil po sa patuloy na epekto ng habagat. Asan po ang 50 hanggang 100 metrico mm boost po ng ulan ngayong araw. Dahil dyan, sinuspindi nga ho nitong si Mayor Benjamin Magalong ang face-to-face classes. Wala preschool hanggang grade 12 po naman sa lungsod. Ayun na rin sa pinakahuling ulat po ng Department of Public Works and Highways, DPWH car. Mga lokal na DRRMO, hindi pa rin naman dadaanan ang mga sumusunod na kalsada dahil sa mga paghuhun ng lupa, road cut at mud flow. Ang Baguio Bontoc Road, Halsema Highway, sarado sa trapiko. Bahagi nito sa Paway, Atok, Benguet, kilometer 49 to 51, simula kagabi. Sa malaking landslide po yan, ho. Talang clearing operation dahil sa zero visibility na tuloy-tuloy po naman ang ulan. Ang Cannon Road, rado rin, no, sa mga hindi po residente doon. Ang publikong turista lang dahil sa banta po ng mga nahuhulog na bato at rockfall. Ang Governor Bado Dangwa National Road, sarado ang bahagi nito sa Bangho, Daklanto, Blay. Tapos yung gumuho naman ng Racknet Slow Protection. Ay hindi po naman bahagi ito sa Daktakan, Kapangan, dahil po naman sa road sleeve at pagkasira po naman ng semento. Ang Ambyong Lubas Road at Tawang Ambyong Road na nanatiling impossible. Ala Trinidad dahil po naman sa malaking tipak ng bato at luba. Benguet, Nueva Vizcaya Road, Ambekel, Trinidad segment. Sarado pa rin sa matinding road slip po naman. Ang Baguio Itogon Road, sarado. Ang bahagi po ng Sitio Goldfield, Barangay Poblasyon Itogon, ang Kalinga. Lubwagan, Batong Buhay Road, apat na linya sa Balatok, Pasil, ang hindi umamadaanan dahil po naman sa soil collapses, ano ho. Itado lamang o isang lane lamang ang pwedeng daanan, o possible, one lane possible po ito ho. Asin, Langalisan, San Pascual Road. May mga bahagi po sa Sitio, Pakak at Barangay Yatadyangan sa Tuba, Benguet na isang lane lang ang nadaraanan dahil po sa minor soil collapse. Ang Baguio Bawang Road, Nagilan Road, bukas sa mga magagaan na sasakyan lamang. May mirror po na babala at pagkukumpunil na sa gumuhong bahagi po naman sa may Banangan sa Blan. Ilimitahan din po muna ang pagdaan ng mga mabibigat na truck o mga bus po naman. Senador, 11 na minuto na kabinbahay. Makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat lang sa mga bihero natin.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Dagdagan ng balita sa labas ng impilan. Maizan Road sa Valenzuela ay pansamantalang isasara para sa road rehabilitation. Ang sunog kanina, Valenzuela ba yun? Parang Valenzuela, hindi ako nagkakamali. May natin lang detalye ng balitang yan, si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nag-abiso ang Valenzuela local government na pansamantala isasara sa trapiko ang bahagi ng F. De La Cruz Street sa kanto ng Maysan Road, Barangay Maysan, Valenzuela City, mula ngayong Lunes, August 17 hanggang August 26 para bigyan daan ang road rehabilitation project ng DPWH. Pinapayuhan ng mga motorista, particular ng mga light vehicle na gumamit na muna ng mga alternatibong ruta sa pamamagitan ng Tongco Street patungong G. Marcelo Street at Parada Road o kaya na may dumaan sa Parada Road papuntang Fortune 4 at Fortune Drive. Matatandang iniutos na ni Paulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang 24 oras na pagsasaayos ng Maysan Road para matapos ang rehabilitasyon sa loob ng 6 na buwan. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, makikipagtulungan ito sa pamahalang lungsod ng Valenzuela para mapabilis ang proyekto at matugunan ang matagal ng reklamo ng mga motorista. Mula sa Valenzuela para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Marian Basta, sa oras natin sa Radyo Pilipinas, 21 minutos. Alipas ang alas 5 na madaling araw, samantala, pinabibilis na ng Department of Agriculture and Construction ang Clark National Food Hub sa Pampanga sa suporta po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon pa rin kay Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr., target ho ng DA na maging partial operational ang Mega Food Hub pag po naman matapos ang 2027. Sinagawa na ang mga kasunduan para po naman sa pondo, development at operasyon ng proyekto. Bilang ang paggamit po ng humigit kumulang sa 4 hektarya ng lupa sa Clark Aviation Capital. Itatampok sa food hub ang food aggregation, cold storage, processing, distribution, food safety laboratories, export facilities, at wholesale retail spaces. Ayon pa rin po kay Secretary Laurel, layunin ng proyekto na mapabilis ang pagpadala ng mga produkto agrikultura mula sa bukid patungo sa merkado. Abawasan ang logistic costs at mapataas po ng kita ang mga magsasaka at mga mangingisda ho naman. Samantala, 22 minuto na kami pa ay makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Ako tayo sa Bicolandia, unahin natin ang albay. Patalang metiko tonelada ng bigas mula po naman sa Republic of Korea. Pinamahagi sa higit sa 3,000 mga mangingisda sa Legazpi City, Albay. May detalye ng balitang dyan, si Sir Ann Luzon, Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Na pamahalaan ng Legazpi ang 400 metric tons ng milled rice na ipinagkaloob ng pamahalaan ng Republic of Korea sa ilalim ng ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve Tier 3 Program para sa higit 3,000 na mangingisda at kanilang mga pamilya sa Legazpi na naapektuhan ng pag-uulan, malalaking alon at masamang panahon dulot ng shear line. Ayon kay Legazpi City Mayor Hisham Ismail, malaking suporta ang tulong na ito upang makatulong sa seguridad sa pagkain ng mga mangingisda at kanilang pamilya habang nararanas sa ng masamang panahon. Nagpasalamat naman ang alkalde sa mga katuwang sa serbisyo, kabilang sina Dr. Chumjet Karnjanakesorn, General Manager ng APTER at kinatawan ng Korean Embassy, gayon din ang National Food Authority o NFA, DSWD National Resource and Logistics Management Bureau, kay ASEC Leo Quintilla ng DSWD Bicol at maging sa City Social Welfare and Development Office at City Agriculture Office. Para sa bagong Pilipinas, Sir Lan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Salamat, Radyo Pilipinas, Albay. Sinod natin ang Agoo. 2,100 mga benepisaryo po sa Pugo, La Union. At nanggap po ng Rice Assistance sa lalim ng bagong Pilipinas Rice Program. Detalye naman dyan si Albert Cavile ng Radyo Pilipinas, Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Umabot sa 2,100 benepisyaryo sa bayan ng Pugo, La Union ang nakatanggap ng rice assistance sa ilalim ng bagong Pilipinas Rice Program bilang bahagi ng patuloy na hakbang ng pamahalaan upang mapalakas ang food security at matugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng mga pamilyang nangangailangan. Ang programa ay isinasagawa sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naglalayong matiyak na mas maraming Pilipino ang makikinabang sa mga programa ng pamahalaan para sa seguridad sa pagkain at kapakanan ng mga mamamayan. Pinangunahan ng Local Government Unit ng Pugo, katuwang ang Municipal Social Welfare and Development Office at ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang pamamahagi ng rice assistance sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Mahalaga ang ganitong uri ng ayuda lalo na para sa mga pamilyang patuloy na humaharap sa mataas na gastusin sa pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan sa pamamagitan ng pagtutulungan ng lokal at pambansang pamahalaan, mga opisyal ng barangay at mga volunteers, mas napapalapit sa mga komunidad ang mga programa at serbisyong direktang nakatutulong sa kanilang kabuhayan at pang-araw-araw na pamumuhay. Patuloy namang inaasahan ang koordinasyon ng mga ahensya at lokal na pamahalaan upang maipatupad ng maayos at mabilis ang mga programang nakatuon sa kapakanan ng bawat Pogueño. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Ito, bagsak presyo ho. Bagsak presyo ang ilang pangunahing gulay tulad ng carrots at wombok sa Benguet ngayon. Abang mataas po naman ang presyo ng mga gulay na madaling mabulok sa ulan, tulad po ng baggy beans at lettuce. Ayon po sa tuloy-tuloy na pag-ulan, dulot po ng habagat, nagkaroon po ng oversupply yung labis sa supply at kawalan po ng bumibili sa mga trading posts. Dahil dyan, napilitan pa ang ilang magsasaka sa Tublay, Benguet na itapon na lamang ang kanilang mga ani sa gilid doon ng kalsada. Ayaw na naman. Mas luluha sila sa gastos sa transportasyon patungong Latrinidad Trading Centers. At wiran, biyahe pa namin niya, kakain ng gasolina yan, dala namin. Itapon niyo sa may kabahayan. Ilang ang malapit na barangay meron doon, ano? Para hindi sayang. Ay, yung mga bagsak gulay, mababa, bagsak presyo. Chinese cabbage, yung bumbok, nasa 8 hanggang 15 na lamang hanggang 20. Sa Benguet ito, ha? Hindi ito sa Maynila, nasa 90 yan. Ang carrots, bumagsak ko sa 30, mula naman sa dating 49 ang repolyo. Tapos sa 12 hanggang 20 ang sayote. Baba pa rin po ang bentahan sa nasa naman 25 naman hanggang 34. Yung mga gulay na mataas ang presyo doon sa Benguet, Baguio beans, ano ho? Biglang sumipas sa 123 mula sa dating 40 dahil sensitibo ito sa labis at tubig ulan. Lettuce umakyat din po sa 120. Madaling mabulok habang nabababad po naman sa ulan. Ang broccoli, as din po yan at nasa 100 hanggang 250. Pwede po naman sa klase. Yan ang presyon sa Benguet ho yan, ha?
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipino.
0: Sahan nyo dito sa Metro Manila, sa mga pap, sa Balintawak, yung mga lugar na yan. Bumbok, kung ganun lang ang presyo, 20 rin sa probinsya, 90 yan. Paano 90 yan? Magbabangos naman sa Pangasinan, nalugi naman. Dahil po sa fiscal at masamang panahon at nananawagan ng tulong sa gobyerno. May natin ang kwento ng balita na katutok dyan si Mildred Cauquia, Radyo Pilipinas na yung.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nanawagan ang mga magbabangus sa Pangasinan ng agarang tulong mula sa pamahalaan matapos mamatay ang malaking bilang ng bangus dahil sa pabago-bagong panahon at tuloy-tuloy na pag-ulan. Ayon kay Julius Benagua, core member ng Samahan ng Magbabangus sa Pangasinan o SAMAPA, ilang palaisdaan ang nakapagtala ng fish kill matapos ang matinding init na sinundan ng patuloy na pag-ulan. Dahil dito, napilitan ng ilang magbabangus na magsagawa ng emergency harvest upang mabawasan ng pagkalugi. Ayon sa grupo, madaling ma-stress ang mga isda sa biglaang pagbabago ng panahon na maaari ring makaapekto sa pagkain at paglaki ng bangus. Posibleng mabawasan ang supply ng bangus sa Pangasinan pagsapit ng Setyembre hanggang Oktubre dahil sa fish kill at pagbagal ng produksyon. Gayunman, wala pang malaking pagbabago sa presyo sa kasalukuyan. Patuloy na minomonitor ng SAMAPA ang presyo at supply habang nananawagan ito sa pamahalaan para sa pamamahagi ng fingerlings at iba pang agarang support sa mga apektadong magbabangus. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Cauquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Tayug, Pangasinan. Ay, good morning dyan sa mga nakatutok dyan sa Tayug, Pangasinan. Ha? Gutierrez Family, Abales Family, Prudente Family, maraming salamat, thank you. Mandala, Radyo Pilipinas, albay tayo. Alagang baboy, pinamahagi po naman sa mga magsaka sa Daragal Bay bilang dagdag kabuhayan. Detalye naman si Diana Mendez, Radyo Pilipinas, albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: Pamahalang bayan ng Daraga Albay sa pamamagitan ng Municipal Agricultural Services Office ang pamamahagi ng kabuang 70 piglets at feeds sa mga livestock farmers bilang bahagi ng pagpapalakas ng kabuhayan ng mga magsasaka at food security. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng isang piglet, 25 kilo ng pre-starter feeds at 50 kilo ng starter feeds.
7: Humigit kumulang 1 milyon naman ang inilaan ng lokal na pamahalaan para sa proyekto. Para sa unang batch, natanggap na ng 40 benepisyaryo ang libreng piglets at feeds. Samantala ang natitirang 30 benepisyaryo para sa ikalawang batch ay sinailalim muna sa pagsasanay sa hog raising bago ipamahagi ang natitirang piglets upang matiyak ang wastong pag-aalaga at pamamahala ng kanilang livestock. Ayon kay Maso Livestock Inspector Melvin Monsalve, prioridad na benepisyaryo ang mga magsasakang hindi pa nakakatanggap ng naturang piglets sa mga naunang programa, may maayos na kulungan ng baboy at nakumpleto ang sinagawang hog raising training ng tanggapan. Ipinatutupad din sa ilalim ng proyekto ang pass-on scheme kung saan bawat benepisyaryo ay magbabalik ng 2 beek mula sa magiging supling ng ipinagkaloob na alagang baboy upang may pamahagi rin sa iba pang kwalipikadong magsasaka at mapalawak ang benepisyo ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas. Albay. Ingat pa rin po sa mga nasa biyahe, yung mga nandito sa Metro Manila, mga nakatabay na suspension ng klase. Albay po lamang, may mga updates po tayo na, no? Ay, before Northern Mindanao, nagsigawa ng strategic planning workshop para po naman sa Kabulig River Development Plan sa Hasaan, Misamis Oriental. May detalye sa Nueva Colonia, Radyo Pilipinas, Gingoong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nagsagawa ng 2 araw na workshop ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources team hinggil sa strategic planning para sa Kabulig River Development Plan sa Hasaan, Misamis Oriental para mapalakas ang proteksyon at sustainable management sa isang major river ecosystem ng lalawigan. Dinaluan ito ng mga membro ng Municipal Fisheries and Aquatic Resources mula sa Saan, Balingasag at Claveria na kung saan binubuo ito ng Integrated Fisheries and Aquatic Resources Management Council para sa Kabulig River para masiguro ang long-term sustainability. Layunin sa tunang workshop na magpatuloy ang pag-promote ng responsible fisheries governance at environmental stewardship, mananatiling sustainable source ng ecological, economic at social benefits para sa future generation ang Kabulig River. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calunia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Itutok muna tayo bago tayo mag-break. Ano, ilang lugar sa Metro Manila nagdeklara rin po ng suspensyon ng klase dulot po ng masamang panahon. Natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok naman dyan si AJ Ignacio at Jake Moneng.
1: Radyo Pilipinas Flash Report.
0: Morning, AJ.
9: Yes, Kahiro, good morning. Isang bagsakan na lang to, no? Ilang mga lungsod na nga sa southern part ng Metro Manila, Kahiro, ang naglabas na ng suspensyon ng klase ngayong araw. Hinggil pa rin, ano, Kahiro, sa epekto o inaasang epekto ng habagat sa buong Metro Manila. Kanina lamang, Kahiro, no, inanunso ko na suspendido na ang pasok sa lungsod ng Muntinlupa. Ganun din sa lungsod ng Pasay, lungsod ng Parañaque, lungsod ng Las Piñas at ang bayan ng Pateros ay suspendido na, Kahiro, ang face-to-face classes sa lahat ng level, mapapampubliko at pribadong paaralan. Kasama na rin na, Kahiro, ang Child Development Center o yung mga kinder nursery dahil nga ito sa patuloy na epekto ng inaasang epekto na malakas na ulan dulot ng bagyong habagat, Kahiro, habagat lang ito, hindi ito bagyo. At Kahiro, inaasahan na rin na magpapatuloy na rin ang ilang mga pag-alerto ng mga lungsod dinggil nga sa inaasahang malalakas na ulan dulot ng habagat. At inabisuan namin ang mga nabanggit kong lungsod, Kahiro, na ang mga ililipat, Kahiro, no, sa alternative modalities ang face-to-face classes, Kahiro, ay isi-shift muna sa alternative modalities ang mga nabanggit kong lungsod para naman tuloy-tuloy ang pag-aaral ng ating mga estudyante kahit na sinuspindi na ang klase ngayong araw. Kahiro,
0: hey, Jim, may mga nagtatanong lang siguro nakikiramdam sila yung daw bang Quezon City, Caloocan, Valenzuela, Pasig, wala pa rin announcement. Baka mamaya ng konti meron niya kasi by half day.
9: Inaasahan na rin yan, Kahiro, no, dahil halos lahat na nga dito sa Southern Metro Manila ay wala na rin pasok, no? Ito, mga nabanggit kong lungsod. Pero lamang kahiro, no? Inaantay na lang natin ang opisyal na anunsyo ng lungsod ng Makati at ng lungsod ng Taguig dahil sa southern part ng Metro Manila, silang dalawang lungsod na lamang ang hindi pa naglalabas ng anunsyo. At kanina lamang kahiro, no? Nabanggit na, no? Na wala na rin pasok sa lungsod ng Valenzuela. Ngunit wala pa tayong balita, kahiro, kung nagsuspindi na ang lungsod Quezon.
0: Sige, nabay lang tayo sa mga updates.
9: Alright, Kahiro, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Nabay lang sa mga updates, sa mga cancellation ng klase at doon naman sa mga nakatutok sa atin ngayon, pwede nyo puntahan yung group chat ng inyong mga chikiting, mga estudyante ninyo, yung mga teacher nila. Ano? Mas nauuna pa rin eh. Okay. Balik po kami sandali po lamang, 35 minutos sa makalipas ng alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela ho. Bawal ang tikon sa kalsada. Sandali lang.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina. Basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ngang pumara ng sasakyan minsan. Stranded pa. Ang buhay to. Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
11: Asahan niyo, papahandam natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iitulito kung dati o inalalo na. Pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay kapatid.
12: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
13: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. A total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
14: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
12: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Update lang tayo kay Alex Ayala sa mga nagtatanong sa atin. Si Alex Ayala po ay nakaabante na sa third round ng WTA 1000 Cincinnati Open. Matapos ang magretiro ang kanyang kalabang si Elena Gabriela Rus ng Romania. Po sa injury sa kanyang kanang paa naman. Abot kamay na po ngayon ng 28 na Pinay tennis star ng kanyang career high na world number 18 sa live rankings. Nakadagdagan niyang harapin si Amanda Anisova ng United States para sa kanyang kaibigan. Para po siya sa kapanapanibig na tapatan sa round of 32. Ano ho? Oras ng laban ngayong Lunes ng gabi, Agosto 17, Manila time. Asa po itong kanuna pagkakataon na mag-aarap si Nayala at Anisimova. Ilang mga karir ang mananalo rito ay abante naman sa fourth round. Ang mga dapat ang magwawagi sa pagitan nila Linda Noskova at Clara Tauzon. Congratulations. Thank you.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Makasama po natin si Sir Diego Rojas, Senior Agriculturist po naman ng Beer Plant Industry. Saan natin makausap ang BPI, ha? Isailalim pa rin po ng Department of Agriculture. Alamin natin ang kahalagahan na tinatawag na germplasm conservation. Ano ba yan? Kanya, bakit importante yan? Natin na ganito ang panahon, yung climate change natin, medyo iba yung klima. Ano? O talaga, nagsusubi tayo ng mga ano yan? Mga genes. May natin Sir Diego Rojas. Magandang umaga po. Welcome mo sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura. Si Kahir po. Good morning, Sir Diego.
20: Okay, isang maganda at maulang umaga po kay Hiro at sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Yan po.
0: Hey, good morning. Andito ba kayo ngayon, Sir Diego, sa Metro Manila?
20: Yes po, nasa Metro Manila at sa ilang sandali, pagkatapos po ng interview, lalarga na ho para masok sa BTI.
0: Lalarga, ha? Okay. Oh. O ba'y tinatawag na germplasm conservation? Bigyan nyo nga kami ng pagkaunawa din sa mga nakikinig po sa atin. No, ang halaga niyan, para saan yan, bakit kailangan yan, pang dapat ating asahan para dyan?
20: So, pag sinabi pong germplasm conservation, no, medyo parang very scientific o medyo malalim po kung iisipin po natin. Pero madali lang naman po ito, no? Ito po kasi ay isang inisyatibo na kung saan iniipon po natin lahat po ng mga halaman na meron po tayo, yung kanilang mga binhi, yung kanilang mga material, no? And ang purpose po dito is tayo po ay nagbabangko, no?
0: Data banking.
20: Nag-seed bank, nag-gene bank, opo. At ang, ba't po tayo nag-gene bank? Yan po kasi, yan ang ginagamit natin para magpalahi ng iba't ibang klase ng mga halaman na in the future ay ina-adapt po natin siya sa nagbabagong klima at sa nagbabagong kagustuhan po ng mga tao.
0: Binga, sa madaling salita, yun daw yung nagsisilbing insurance policy o backup plan ng ating kalikasan at agrikultura sa mga laban natin sa krisis na kinakaharap.
20: Medyo po, parang ganun po. No? Kasi, halimbawa, pagdating sa mga, example na lang po, palay, no? Sa mga nakaraang taon, lagi po nating focus ay dapat mataas ang ani, dekalidad yung pagkain po niya, which is hanggang ngayon yun pa din naman ang goal natin. Pero aanhin po ba natin yung mataas na ani kung madali naman po siyang mamatay or madali po siyang tamaan ng sakit? So, yung mga lahi o yung genes po na kumbaga ay siya matibay laban sa sakit, usually nakukuha po yan sa mga variety ng palay na hindi din naman mataas ang yield. So dyan po pumapasok yung ating mga breeders, yung mga naglalahi, kung saan pinagsasama-sama po nila, sabihin natin, yung mataas na aning palay, dun sa matibay na sasakit, no? Ngayon, makadevelop po sila sa ng variety na mataas na yung ani, matibay pa sa sakit.
0: O matibay Brent, pa pasok na pasok dyan sa tusaping food security tsaka yung protection laban sa pest at sakit. Ano? At syempre, yes, pag-aangkop sa pagbabago ng panahon, yung climate change natin, paiba-iba eh.
20: Yung nga po eh. Tulad ngayon, no, El Nino, may alam po akong mga lugar sa dito sa Luzon na hindi na ho nagtanim dahil wala po talagang ano, tubig. At yung mga palayad po na yun, hindi po siya irrigated. So, halimbawa na lang po, sa field rice, nakadevelop naman po sila ng mga variety ng palay na kahit hindi po ulanin masyado ay tumutubo pa din naman. Hindi man ho kataasan yung yield, pero mas maganda na po yun kaysa sa wala.
0: Dito natin sa Pilipinas, ano-anong ahensyang katuwang huni nyo dito sa pagpuproseso ng mga gene bank na yan?
20: Ang gene banking po o yung germplasm conservation ay hindi naman po siya iisang ahensya lang na gumagawa, no? Akalat po yan sa buong Pilipinas. And isa na po dyan ang Bureau of Plant Industry at ang aming mga limang centers. Meron po kaming facility para po sa germplasm conservation.
0: Di pa na biro, mga dambuhalang freezer pala ginagamit nyo dyan, mga dambuhalang freezer.
20: Yes po, no? Hindi. Depende po yan sa kakayahan po ng mga ahensya. Meron po kaming ginagamit ng mga dambuhalang freezer. Meron din po kaming gumagamit na freezer na yung pang-household lamang, no? And actually, kahit po mga ano, private individuals, kahit po mga household, pwede po silang makisali sa inisyatibo ng germplasm conservation.
0: Okay. Yung pong National Plant Genetic Resources Laboratory, NPGRL, dyan sa UP Los Baños at ang BPI, kasama ba yung mga katutubong prutas at pananim, yung mga indigenous crops, kasama yan sa kinukolekta ninyo?
20: Yes po, no? Linawin ko lang na si NPGRL, yun po ay tama po ay institution po sa UP Los Baños. At sa amin naman po, parang National Seed Heritage Lab, Depository po yung sa amin. Magkatuwang naman po kami, no? Sila po may collection, kami po may hiwalay po na collection. At ang kagandahan po na marami po ang nakikilahok sa inisyatibo na ito is meron po tayong backup, no? So sakali po na merong isang gene bank, halimbawa, na nasalanta, meron naman po mga ibang gene bank na pwedeng sumalo or pwedeng maging backupan ng kanilang mga collection din.
0: Oh, banggit nyo na ngayon mga namamahala dyan, NPGRL, Bureau Plant Industry, parang ang field rice, kasama rin ang field rice dyan, ano?
20: Yes po, nandyan po ang field rice, mga DA regional field offices, lalo na po yung mga ano, nandyan din po yung mga research centers natin, halimbawa po yung sa Philippine Root Crops, Philippine Rubber, Philippine Fiber, kalat po siya actually, no? At marami pong ahensya ang nakikilahok po dito. And usually po, kung ano yung crop na kanilang nilalahi, yun na din po yung pangkaraniwan po nilang kinoconserve.
0: Medyo matrabaho siguro ito, Sir Diego, no? Kasi nga, pag-ano ng gene ito, pangungolekta, gene banking, ano? Ibig sabihin, yung mga scientifico natin, yung mga researcher, pumupunta yan sa malalayong lugar, sa malalayong bulubundukin, mga katutubong komunidad, di ba? Yung mga lumang bukid. Doon mismo, nagpupunta kayo sa mga ganun.
20: Yes, sir. Tama po, no? Yung pinakamadali is sa farm na po sa mga kapatagan. Pero tama-tama po yun. Karamihan po talaga ng mga germplasm o yung mga genes na hinahanap po natin ay nahahanap po sa mga liblib na lugar, lalo na po sa lugar po ng mga tutubo. Pero syempre, pag ginagawa po namin yun, ay masusing koordinasyon po ang ginagawa namin para masiguro po natin na yung karapatan din po ng mga katutubo ay hindi po namin nalalabag. At kailangan po nating alalahanin, no, na ang mga katutubo po natin, sila po yung tagapangalaga ito pong mga lahi ng halaman.
0: Sa ngayon, ilang klase ho ng genes meron tayong naka-imbak sa mga gene banking na yan?
20: Dito po sa BPI, tingin ko po nasa higit kumulang 1,000 na din, no? Pero sa mga iba pa pong gene bank sa ating bansa ay umaabot na rin po sa 1,000. Masasabi ko siguro mga nasa 100,000 po yan kung lalahatin po natin.
0: Ano naman ang pwedeng, baka magtanongin ng iba, ano naman pwede ko pakinabangan dyan? Yung mga ordinaryong magsasaka natin dyan sa programang ito, anong pwedeng pakinabangan?
20: Well, doon po sa ating mga magsasaka, no, kung nais po nilang maglahi o mag-breed no, sa sarili po nilang mga variety ng halaman, ay maaari po silang mag-request. No? Pero ito po ay para sa mga piling mga magsasaka na may kagustuhan po talaga maglahi o gumawa ng sarili po nilang variety. Gayunpaman po, kung ito naman po ay mas nakatuon sa mga researchers, lalo na po sa mga estudyante, na gusto po nilang ano mabusisiin or pag-aralan kung ano-ano pa po yung mga iba't ibang ugali ng mga halaman.
0: Tama ba, Sir Diego, na ilan daw ho sa malalaking hamon sa Germplasm Conservation Program na yan, eh, nandyan ho yung kuryente at saka pasilidad, well, kasama na nilang pondo at yung lifespan. Paano ito nilalaro? Ah, kasi nga, yung kuryente, kinakailangan, dapat malamig palagi yung freezer. At kung palaging brown, yes, at magkakaproblema, mamamatay, maghahawa-hawa. Siguro dapat may mga solar powered seed facilities para mabawasan yung problema.
20: Tama po kayo dyan, sir, no? Napakagastos po talaga ng germplasm conservation. Kasi bukod po sa pagpunta sa malayong lugar, nandyan din po yung pag-re-ref po sa kanila, no? Kung pagdating naman po sa lifespan, kung tama naman po yung storage, ay maaari po siyang matagal ang buhay. Maaari nga pong mas matagal sa ating dalawa, sa lahat ng mga tao.
0: Talaga?
20: Kasi, yes po, kaya po yan abuti ng 100 taon kung tama po ang storage.
0: Pumasok na rin tayo dun sa rep, tayong dalawa.
20: Opo, sir, no? Kaya po sinasabing maikli ang lifespan kasi, halimbawa, hindi po tama yung kanyang pagkaproseso. O yung sinasabi din po din yung sir na lagi pong nagba-brown out, no? And isa po sa nakikitang solusyon nga po doon ay yung magkakabit po ng solar na kahit papano mabawasan yung konsumo sa kuryente. And at the same time po, yun nga, nagbabaka po kami. So, halimbawa, meron po kami mga binhi. Binibigay din po namin yan sa aming mga kapwa gene bank para kung sakaling may magkaproblema sa amin, meron pa po kami mapagkukunan.
0: Yung mga tanong na pumapasok dito, Sir Diego, no? Pwede daw humang lahat po ng uri ng binhi itabi sa loob ng isang cold storage gene bank? Pwede ba yun? O hindi?
20: Hindi po lahat, no? Oh. Pagdating po sa buto, meron pong dalawang klase niyan. At yung isa po yung orthodox at yung recalcitrant. So pag sinabi po natin orthodox, yes po. Pag sinabi po nating orthodox, yan po yung binhi na pwedeng matuyo at pwedeng i-ref ng matagal. So usually kung ano yung pinapamigay ng DA na nakasako o nakapakete, yan yung mga tinatawag po nating orthodox. So po. Pag naman po sa recalcitrant, yan po yung mga buto, lalo na po na nanggagaling sa mga prutas, na pagka-ani po ninyo, 2 linggo po lang usually dapat itanin nyo na po. Kundi matutuyo, mamamatay. So yung mga pinapamigay po ng DA na halimbawa, mga fruit trees, basta mga puno, yan, ang binhi po niyan, kalimitan ay recalcitrant. So, may dahilan po yon kung bakit hindi pinapamigay ng DA yung halaman na yon ng nakabuto.
0: Sir Diego, na meron daw sa Norway na tinatawag na Svalbard Global Seed Vault. Anong connection yan dito sa Pilipinas? Yan, may mga dambuhalang imbakan daw ng binhi doon sa Norway. Nakabaon daw yan sa ilalim ng nagyayelong bundok. Tinatawag ding Doomsday Seed Vault. Paano yan? Nagpapadala rin tayo ng mga binhi ron?
20: Yes po, no? Ang alam po si Phil Rice at si NPGRL ay nakapagpadala na po ng mga binhi po natin doon sa Svalbard. At yung Svalbard po na yon, tama po kayo, na nakabaon po yun sa yelo. Isa na din yun paraan para makatipid sa kuryente. At ito po yung parang pangkalawakan or yung global po na gene bank na hindi lang po Pilipinas ang nagko-contribute, pati na din po yung mga iba't ibang bansa.
0: Palibasa, pasok dito yung mga katutubo natin. Alam naman natin yung mga katutubo. Marami silang alam na mga halaman. Kumisan eh, pwedeng panggamot eh. Yung ba ikasama sa mga pinag-aaralan na rin ho ninyo, yung mga halaman gamot na yan, yung medicinal plants, kasama na ba yung inaiimbak natin?
20: Kasama po yan sa iniimbak namin, pero yun nga po, dahil limitado din po ang aming kakayahan, ibinibigay po namin sa mga ibang eksperto yung pag-aaral po pagdating sa mga medicinal plants.
0: Last pero question, dito ang pumasok sa atin. Pwede ba kaming humingi o bumili? Hindi isang ordinaryong mamamayan ng binhi mula sa isang pambansang gene bank. Pwede ba yun?
20: Pag sa ordinaryo, no, medyo limitado din po kasi yung mga halaman na meron kami. Siyempre, marami pa po kaming kailangan kolektahin at nililimit din po namin yung dami na kinokolekt po namin at yung pinapamigay. Pero ganun pa man, kung halimbawa pong meron kayong masusing pagsasaliksik at sa tingin po namin ay hindi naman po masasayang yung pagpapamigay po ng bini, then sa amin po wala pong problema yon. At libre naman po yon for as long as nakikitaan po namin ng matibay na dahilan bakit po siya kailangan or bakit po namin kayo kailangan bigyan.
0: Okay.
20: Apo, clarify ko lang po, no? Hindi ibig sabihin na ayaw po namin magbigay. It's just that konti lang po talaga yung mga halaman na meron kami for conservation.
0: Yun. Joe Diego Rojas, sir. Medyo kapos na ako sa oras, sir. Maraming salamat sa mga input, sa mga paliwanag ninyo. Magkaugnayan ho tayong ulit sa mga follow-ups. Ano ho? Sir, balikan mo na yung Zumba mo. Balikan mo na yung muscle flexing mo. Balikan mo na yung favorite breakfast mo. Maraming salamat. Magandang umaga. Ingat po kayo. Thank you, sir.
20: Ayun, ingat din, sir, Kahiro, at sa ating mga tagapakinig. Mag-ingat din po tayo. Lalo na po't maulan din ng araw na naman.
0: Yes, thank you po. Maraming salamat, Sir Joe Diego Ross. Maraming salamat. Thank you.
17: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Norway, meron palang ganong klaseng gamit. Pero nakabuon dun sa bundok na may yelo. Mamatipid nga yun. Tatabi dito yung ganon. Maraming salamat po kay Sir Diego Rojas, Senior Agriculturist ng Bureau of Plant Industry. Thank you. Good morning din sa nakatutok sa atin sa Department of Fisheries and Development Authority. Glenn Kapalan and Company. Maraming salamat. Thank you po. Ano kaming oras ang ano nila Alvin, Arnel, Mike, sila Mary Ann. Kapanin po natin sila Nida, Susan Gemma, sila Sam. Kapanin po sila Marisol, Julius, Camille, Rona. Sa ngalan pa rin po nila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo. O pa rin po naman ninyo abang lingkod. Maraming salamat sa mga tumutok sa atin o mga nakatutok sa atin dyan sa yung Beltran family. Sa may Santa Cruz, Laguna. Batang Pio. May I-79 Bash. Maraming salamat. Pero Ilustre Robregado nag-iiwan. Ano mang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Magsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Yan po isang paraiso. Minsan pa ho, huwag tayong basta-basta naniniwala sa fake news. Huwag tayong magpalinlang.
17: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
21: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
22: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
23: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
24: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
23: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
25: Nakakatuwa makita at makita mo na
2: mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
23: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
3: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
23: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
2: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito bilang ng mga nasawi dahil sa mga epekto ng hapagat at mga bagyong Luis at Maymay. Umabot na sa 23 ayon sa Office of Civil Defense.
4: Headlines.
3: Halos 1 milyong food packs inihatid na sa ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng habagat at mga nagdaang bagyo.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iniutos ang masusing investigasyon sa pag-ambush sa convoy ni BARMM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua.
4: Headlines.
3: Special Disbursing Officers ng Office of the Vice President at Department of Education inaasahang kaharap sa Senate Impeachment Court ngayong araw.
4: Headlines.
3: Pilipinas hindi tumitigil sa pakikipag-usap para sa terms of reference ng panukalang joint oil and gas exploration para makatulong sa energy supply ng bansa ayon kay Pangulong Marcos.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News.

0: sa mga lalawigan ng Rizal at Batangas at isa sa lalawigan ng Quezon. Nasawi sila dahil sa pagguho ng lupa, paggalunod, pagguho ng malalaking bato, pagkahulog ng mataas o sa mataas na puno at electrocution o pagkakuryente. Samantala, 13 individual ang iniulat na nasugatan habang 3 iba pa ang nawawala. Higit sa 4,703,000 individual ang naapektuhan ng kalamidad. Dagdag pa ng OCD, may higit sa 689,662,000 pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Halos 1,000,000 food packs na ihatid na ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng habagat at mga nagdaang bagyo. Narito ang report ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Nasa halos 1,000,000 family food packs na ang naipaabot ang Department of Social Welfare and Development sa mga rehiyong sinalanta ng mga nagdaang bagyo at habagat. Ayon sa DSWD, umabot na sa 993,000 na mga kahon ng family food packs at 16,000 ready-to-eat food boxes at 12,000 non-food items ang naipamahagi sa 10 rehiyon na labis na naapektuhan ng kalamidad. Pinakamarami ang naiatid sa Central Luzon na sinundaan ng Calabarzon Region. Ayon sa DSWD, tuloy-tuloy rin ang produksyon ng mga food packs sa Luzon at Visayas Disaster Resource Center habang walang patid ang pagtugon sa augmentation request mula sa mga apektadong lokal na pamahalaan. Samantala, as of August 16, ay nasa 1,400,000 pamilya na o mahigit 5,000,000 individual ang apektado ng habagat at ng bagyong Luis at Maymay. Ang DSWD naman ay umabot na rin sa 678,000,000 ang napapamahaging humanitarian assistance sa mga apektadong komunidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Clearing operations ng Department of Public Works and Highways sa landslide sa Benguet nagpapatuloy. Yan po ang balita natin sa atin ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Tuloy-tuloy ang clearing operations ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Governor Bado Dangwa National Road sa Bangho, Daklan, Tublay, Benguet. Ito ay matapos bumigay ang curtain net na naturang bahagi ng kalsada. Ayon sa DPWH, dulot ito ng soil collapse bunsod ng sunod-sunod na malalakas na pag-ulan sa lugar nitong mga nakarang araw. Nauna nang ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyak ligtas at mabilis na mabubuksan ang mga kalsadang naapektuhan ng masamang panahon. Patuloy namang nagsasagawa ng clearing at road safety operations ang DPWH upang maibalik sa normal ang daloy ng trapiko sa lugar. Habang nagpapatuloy ang operasyon, pinapayuhan ang mga biyahero na pansamantalang dumaan sa Suyok, Baayan, Poses Road o yung Ambongo-Dolan, Tuwel, Alno, Alapang Provincial Road bilang alternatibong ruta. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Suspendido ang klase sa lahat ng kanta sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa inaasang epekto ng masamang panahon dulot ng habagat. Balayan, Calacas City, Lemery, Lian, Nasugbu at Tui sa Batangas, Itogon sa Benguet, Kalumpit, Hagonoy, Marilao, Paumbong at Malolo sa Bulacan, Cavite City, Bacoor, General Trias, Dasmariñas, Imus, Amadeo, Tanza, Naik, Tres Martires, Rosario, Kawit, Maragondon, Noveleta, Ternate, Alfonso, Magallanes, General Emilio Aguinaldo at Tagaytay City sa Cavite, Alaminos, Binbale at Mangaldan sa Pangasinan, Guagua, Lubao, San Simon, Santo Tomas at Masantol sa Pampanga. Samantala, suspendidong klase mula preschool hanggang senior high school sa mga sumusunod na lugar: City of Manila, Atok, Bacon, Bukod, Bugias, Cabayan, Kibungan at La Trinidad, Mancayan, Sablan, Tuba, Tublay at Baguio City sa Benguet, Florida Blanca sa Pampanga at Indang sa Cavite.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Iniutos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang masusing investigasyon sa pag-ambush sa convoy ni Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa. Sa isang pahayag, sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na layunin ng investigasyon na malaman at mapanagot ang mga nasa likod ng pag-ataking ito. Anya, iniutos ng Pangulo ang lahat

0: Lahat ng kinaukulang ahensya ng pamahalaan na mas lalong paigdingin ang seguridad sa komunidad ng Bangsa Moro. Ayon kay Castro, nananawagan si Pangulong Marcos sa publiko na maging mainahon at pairali ng pagiging makatao na may respeto sa karapatan, lalong-lalo na sa buhay ng bawat Pilipino. Kinundina ng punong ehekutibo ang naganap na karahasan sa reyon. Ngunit tiniyak niya na matutuloy ang BARMM elections. Dagdag pa ng Palace Press Officer, tiniyak ng Pangulo na nais ng gobyerno na magkaroon ng maayos na pagbabago tungo sa pamahalang demokratiko sa BARMM.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mariing kinundina ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang pag-atake sa convoy ni Bangsa Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao BARMM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua sa Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Sinabi ni AFP Chief General Antonio Navarrete na tutugisin ng militar ang mga nasa likod ng pag-atake. Makikipagtulungan ng AFP sa Philippine National Police, Commission on Elections at iba pang mga ahensya upang matukoy ang mga responsable at mapanagot ang mga ito sa ilalim ng batas. Samantala, inatasan ni PNP Chief General Jose o ni General Jose Melesio Nartates Jr. ang Regional Police na makipag-ugnayan sa AFP para sa investigasyon. Kasunod ng insidente, pinaigting ng mga security forces ang kanilang presensya sa mga lugar na tinuturing na vulnerable at sa mga pangunahing ruta sa regyon. Sinasagawa ang mga hakbang na ito habang naghahanda ang mga individual o mga otoridad para sa unang parliamentary elections ng BARMM na nakatakda sa September 14.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Special disbursing officers ng Office of the Vice President at Department of Education inaasahang haharap sa Senate Impeachment Court ngayong araw. Narito ang balitang atin sa atin ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Matapos ang testimonya ng mga kinatawan ng Land Bank at Commission on Audit, isusunod na ngayong araw ng House Prosecution Panel sa witness stand ang mga pangunahing opisyal na humawak sa pondo para sa Article 1 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahan nga harap sina Office of the Vice President, Special Disbursing Officer Gina Acosta, dating Department of Education, Special Disbursing Officer Edward Fajarda, at OVP Assistant Chief of Staff Limuel Antonio. Kasama rin isasalang si House Legislative Archives Division Chief Marivic Pareha. Ayon sa prosecution panel, ang pagtestigo ng mga opisyal ay kasunod ng mga audit report upang direktang linawin ang pag-withdraw, paghawak at pagpatunay sa paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd. Matatandaang sa mga nakalipas na pagdinig na busisi ng impeachment court ang findings ng COA ICFAO hinggil sa mga umano'y irregularidad sa paggasta ng pondo sa ilalim ng pamumuno ni VP Sara. Samantala, inaasahan din maglalabas ngayong Lunes si Presiding Officer Senator Francis Cheese Escudero ng desisyon ukol sa umano'y paglabag sa Rule 18 o ang Subjudice Rule na nagbabawal sa mga sangkot na partido sa pagitan ng prosecution at depensa na magbibigay ng pampublikong pahayag tungkol sa usapin habang umiiral ang paglilitis. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senate President Sherwin Gatchalian bukas sa pagbabago ng schedule ng impeachment trial para mapabilis ang paglilitis. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Bukas si Senate President Sherwin Gatchalian sa posibilidad na ilipat sa hapon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para mabigyan ito ng mas mahabang oras at mapabilis ang pagdinig habang sabay na isinasagawa ng Senado ang deliberasyon sa 2027 National Budget. Ayon kay Gatchalian, patuloy pang pinag-uusapan ng mga senador ang pinakamainam na arrangement dahil layunin nilang matapos ang impeachment trial sa lalong madaling panahon nang makapag-focus ng Senado sa mga legislative agenda. Anya, karaniwang umaabot ng 5 hanggang 6 na oras ang bawat impeachment trial habang ang regular session ay maaaring tumagal ng 3 hanggang 4 na oras at minsan ay 5 oras, depende sa kanilang topic. Isa rin sa mga binanggit ng Senate President na mahalagang konsiderasyon ang kapakanaan ng mga Senate staff na nagsisilbi kapwa sa legislative session at impeachment trial. Mahalaga rin, anya, ang oras para maisakatuparan ang target na isang testigo linggo bawat araw. Ipinaliwanag ni Gatchalian na karaniwang 2 oras ang inilalaan para sa prosekusyon, 2 oras para sa defense at umaabot din ng 2 oras ang pagtatanong ng mga senador. Kung mapapahabaan niya ang oras ng impeachment, mas malaki ang posibilidad na matapos ang isang testigo sa loob ng 1 araw at mapabilis ang buong proseso. Sa ngayon, sinabi ng Senate President na patuloy pa ang diskusyon at wala pang pinal na desisyon tungkol sa magiging bagong schedule ng impeachment. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nagpahayag ng pagkabahala si House Prosecutor at Takbayan Partalist Representative Shel Jokno para sa mga law students na nanonood ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Jokno, nakakaalarma na baka mapulot ng mga estudyante ang baluktot o distorted view ng wastong pag-abogado at legal procedure sa korte. Ayon sa mambabatas, ito ang pangunahing dahilan kung bakit patuloy siyang naglalabas ng mga legal explainer sa kanyang mga social media page upang ipaliwanag ang mga alituntunin at pamamaraan sa korte para sa mga estudyante, mga bagitong abogado at sa pangkalahatang publiko.
4: Minsan ako yung nalulungkot kasi baka naisip ko minsan na iba yung natututunan ng ating mga law students pag pinapanood nila yung impeachment proceedings. Kaya nga ako gumagawa din ng mga explainer at tungkol sa mga iba't ibang legal matters dahil gusto ko rin malaman ng lahat ng legal community, especially our young law students and lawyers, what is proper and what is improper during a court proceeding.
0: Binigyan din pa ni Jokno ng pagtataas ng boses sa katunggaling abogado ay hindi nagpapalakas ng isang mahinang argumento at hindi rin ito ang magdidikta kung tatanggapin ito ng huwes. Pinalaarala rin ng mambabatas na dapat irespeto ang proseso at iwasang putuli ng pahayag ng isang saksi o isang saksi habang nagsasalita ito. Ayon pa sa kongresista, bagamat may karapatan ng abogado na mag-object, humingi ng klarifikasyon o maghain ng motion to strike kung hindi angkop ang tugon, dapat pa rin itong idaan sa tamang pamamaraan. Anya, ang ganitong professional restraint ay nagtatanggol kapwa sa karapatan ng saksi na makapagsalita at sa karapatan ng abogado na tutulan ng mga hindi nararapat na testimonya. Idinagdag pa ni Jokno ng mga ganitong pamantayan at etiketa sa korte ang inaasahan ng prosecution team na iiral sa kabuuan ng impeachment trial.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Impeachment trial hindi makakabalam sa pagtalakay sa panukalang 2027 national budget. Ito ay ayon sa mambabatas mula sa Maynila. Mula sa Kamara, narito ang report ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Simula na ngayong araw ang budget briefing sa Kamara para sa panukalang 7.2 trillion 2027 national budget. Unang sasalang ang Development Budget Coordination Committee o DBCC upang ipaliwanag kung paano binuo ang panukalang budget at ano ang mga economic assumptions sa pinagbatayan nito. Kasabi nito, tiniyak naman ni Manila Representative Bienvenido Abante Jr. na hindi makakaabala ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa pagtalakay ng Kongreso sa panukalang pambansang budget. Ayon kay Abante, sapat ang oras ng Kamara para ipagpatuloy ang regular na trabaho nito dahil limitado lamang sa ilang oras kada araw ang sesyon ng impeachment court. Ayon maaaring isagawa sa umaga ang impeachment proceedings at may ipagpatuloy naman sa hapon ang deliberasyon sa mga panukalang batas at budget. Mula na magbukas ang impeachment trial noong July 6, natalakay na ang Article 4 patungkol sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. at miyembro ng kanyang pamilya, habang kasalukuyan nakasalang ang Article 1 patungkol sa paggamit ng confidential funds. Umaasa naman si Abante na matatapos ang impeachment proceedings bago sumapit ang Desyembre upang maituloy ng Kongreso ang iba pa nitong legislative priorities kabilang ang 2027 national budget. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Hihingi ng update si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Office of the Ombudsman upang alamin kung ano na ang estado ng mga kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ang nasabing kaso ay kaugnay ng pagkakadawit ng pangalan ni Romualdez sa flood control anomalies. Ginawa ng Pangulong pahayag sa FOCA Presidential Luncheon lalo't isa ito sa mga malalaking paksa na inianunsyo sa kanyang State of the Nation Address noong nakarang buwan. Ayon sa punong ehekutibo, nasa ombudsman na ang responsibilidad sa investigasyong ito. Ang Malacañang-anya ay hindi nakikialam sa detalye o proseso ng mga aksyon ng ombudsman.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Panibagong pahayag ng Chinese Embassy laban sa Pilipinas, pag-iwas lang sa katotohanan ayon sa Department of National Defense. Yan po ang balitang hatid ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
6: Binuwalta ng Department of National Defense ang Chinese Embassy nang itanggi nito ang mga paratang na binitiwan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kaugnay ito ng mga illegal na aktividad ng mamamayan ng China rito sa Pilipinas kasunod ng pag-areso ng humikita kumulang at 60 sa sinalakay na Sanja Steel Plant sa Taguloan ni Samis Oriental ngayong taon. Ayon kay Defense Spokesman Assistant Secretary Arsenio Andulong, hindi sinagot ng embahada ng China ang mga argumento na kalihim at sa halip ay tanong at retorika lamang ang ibinalik nito. Malinaw anya itong pag-iwas ng Chinese Embassy sa katotohanan matapos itong kwestiyonin ang anito'y discriminatory o selective law enforcement laban sa kanilang mamamayan. Magugunita mga inarestong Chinese national sa Misamis Oriental ay sangkot sa paggawa ng mga substandard hazardous at nagtataglay ng radioactive material na mga bakal gayon din ng iba pang paglabag sa kalikasan. Sa kanya namang bagong pahayag, sinabi na kalihim na patuloy ang pag-iwas ng Chinese Foreign Ministry sa mahalagang usapin gaya ng pagkakasangkot ng mga Chino sa mga paglabag sa batas ng Pilipinas batay na rin sa nakalap ng mga ebidensya. Tahasan ding inakusahan ni Teodoro ang China na nangingialam sa mga usapin pandoob ng Pilipinas dahil sa pagpapatupad nito ng batas gayon din sa pagbabanta ng paghihiganti laban sa mga Pilipino nakabase sa China. Tinawag ding classic squid tactic ng kalihim ang pahayag ng Chinese Foreign Ministry at iginiit na hindi magpapaloko rito ang mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, si Mardagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Binigyan din ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. ang kahalagaan ng transparency o pagiging bukas at malinaw sa pagpapatupad sa paggalang sa international law, partikularanya sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Ayon sa kalihim, mahalaga ito sa pagsisulong ng interes ng Pilipinas at sa pagpapatatag ng ugnayan sa mga bansang may kaparehong paninindigan. Dagdag pa ni Teodoro, maaari rin itong magsilbing batayan sa sama-samang pagkilos para mapangalagaan ang mga interes ng bawat bansa.
1: Radyo Pilipinas.
7: So, being non-transparent, opaque, or even probably working in a concealed manner is anathema to what we are doing. We cannot work with each other if we're not transparent because credibility of each and every one of us is very important.
0: Si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 24 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
9: Kaalamang ASEAN.
8: Alam nyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto nyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mas maayos na Pilipinas at mas maayos na buhay sa mga Pilipino. Ilan sa mga legasiya na dapat iwanan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga mamamayan. Mula sa Malacanang, narito ang report ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Ilahad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilan sa mga nais niyang iwang legasiya para sa mga Pilipino. Ilan sa mga nabanggit ng punong ekutibo na kanyang pinagsusumikapan ay mas maayos na Pilipinas at mas maayos na buhay para sa mamamayan. Kasama din sa nais ng Pangulo na iwang legasiya ay makalikha ng mas marami pang trabaho, madagdagan ang kabuhayan ng mamamayan at maging importanteng bahagi ang bansa ng tinatawag na global economy. Umaasa din ng Chief Executive na tuluyang maibabalik ang tiwala ng tao sa gobyerno at titignan bilang institusyon na marunong makinig sa mga tao. Para maabot ito, sabi ng Pangulo, ay mahalagang maramdaman ng mga tao na kapartner nito ang pamahalaan at maging magkatuwang para sa mas magandang Pilipinas. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
12: And that's the legacy I hope to leave, that now government is your partner hand in hand with every citizen, with every sector, hand in hand, trying to build a better Philippines. Trying to make the Philippines better, trying to make the lives of our people better, trying to create more jobs, trying to increase better the livelihood, trying to bring development, trying to be part of the global economy, an active part, an important part of the global economy. That's what we are trying to do.
9: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Hindi tumitigil ang Pilipinas sa pakikipag-usap para sa terms of reference ng panukalang Joint Oil and Gas Exploration para makatulong sa energy supply ng bansa. Sa Presidential Luncheon ng Foreign Correspondents Association of the Philippines, o FOCAP, binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pangangailangan na humanap ng paraan ng pamahalaan. Ito'y upang maging handang bansa sakaling maulit ang krisis sa langis, bunsod ng kaguluhan sa gitnang silangan. Sinabi ng Pangulo na hindi lingid sa kalaman ng lahat na naging pahirapan ang supply ng petroleum products na sinabayan pa ng pagtaas ng presyo nito. Anya, matindi ang naging epekto nito sa pamumuhay ng mga Pilipino at sa ekonomiya ng Pilipinas. Positibo ang punong ekutibo na matutuloy ang joint oil and gas exploration sa hinaharap. Una nang tiniyak ng Department of Foreign Affairs na anumang posibleng joint oil and gas exploration ng Pilipinas sa China o sa anumang bansa ay maigpit na susunod sa konstitusyon at mga umiiral na batas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Inaasahan ng Commission on Elections na magdidesisyon ng Kamara sa Setyembre kaugnay sa kahinatnan ng barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, ito'y para sa agarang pagpapatupad ng kukulang adjustment at mapigilan ang pagkasayang ng government resources. Anya, handa naman ang poll body na isagawa ang eleksyon sa November 2, subalit kung ipagpapaliban ay dapat anyang itakda ng hindi lalagpas sa June 2027. Mahalaga kasi anya ang panahon mula June 2027 pataas bilang paghanda naman sa susunod na national at local elections. Una nang hiniling ng ilang mambabatas na ipagpaliban ang November elections dahil sa epekto nang nagpapatuloy na Middle East crisis.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Itinaas na sa 12 pesos kada litrong fuel discount para sa mga kwalipikadong jeepney at UV Express drivers. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ang suporta sa sektor ng pampublikong transportasyon. Mula sa dating 10 pesos kada litro, dinagdagan ang fuel discount upang makatulong sa mga driver na patuloy na naapektuhan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Inaasang makikinabang dito ang mahigit sa 93,000 PUV drivers sa buong bansa. Sa ilalim ng bagong discount rate, inaasang umabot sa 1,800 pesos kada linggo ang matitipid ng bawat kwalipikadong driver. Layunin itong mabawasan ang kanilang gastusin sa operasyon at makatulong sa pagpapanatili ng kanilang kita. Ayon pa sa Department of Energy, bahagi ito ng mga hakbang ng pamahalaan upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis dulot ng mga pandaigdigang mangyayari.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, binahagi naman ng ni Padulio o ni Parents and Teachers for Adolescent Pregnancy Prevention spokesperson Maria Zaida Padulio na karamihan sa mga batang nasasangkot sa teenage pregnancy o umaagang pagbubuntis ay mula sa mga probinsya. Anya, mas mataas ang rate ng teenage pregnancy sa mga rehiyon gaya ng Region 9 kumpara sa Kalakhang, Maynila. Gayunpaman, binigyan din ni Padulio ng 10% ng mga kabataan na edad 15 hanggang 19 na maraming nabubuntis ay kalat sa buong bansa. Kaya kailangan paigdingin ang pag-educate sa mga magulang at mga komunidad at paaralan.
13: So, dapat po, the more na kailangan ma-educate, no, yung mga parents, yung ating, and at the same time, masuportahan ang ating communities and local government units, including the schools, no, and parents especially, para totally darating tayo sa araw na yon that we won't have teenagers getting pregnant.
0: Si Parents and Teachers for Adolescent Pregnancy Prevention spokesperson Maria Zaida Padulio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy na tinututukan ng mga otoridad ang unti-unting phase out sa mga lumang mobile technology sa bansa ngayong taon. Layunin itong sugpuin ang mga tech scam na gumagamit ng IMS iCatcher, isang teknolohiyang nag-ooperate sa pamamagitan ng 2G at 3G network. Ayon kay Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso, inaasahan ang tuluyang paghinto ng mga telecommunications companies at 3G services sa Setyembre. Nakatakda namang mawala na ang 2G service sa bansa bago matapos ng taon, dahilan upang mabigyan daan ang maraming gumagamit ng naturang teknolohiya na makapag-update gaya ng mga CCTV camera na ginagamit para sa seguridad.
14: Una, mabilis na coverage, mabilis na internet kasi nasa 4G technology na lang tayo at saka sa LTE at saka 5G technology. At pinaka-importante, mababawasan significantly yung mga tech scams na nakakarating sa atin, lalo-lalo na yung mga thread hijacking scams.
0: Si Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inaasahan ang taas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong linggong ito. Batay sa ulat, posibleng maglaro ng 3 pesos 75 centavos hanggang 4 pesos 25 centavos kada litro ang dagdag singil sa diesel. Sa gasolina, inaasang nasa 2 pesos 50 centavos hanggang 3 piso kada litro ang posibleng taas presyo. Sa ang nakaambang oil price hike ay dahil naman sa tumataas na presyo ng langis sa world market dahil sa malabong peace deal at muling pagbubukas ng Strait of Hormuz.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Light Rail Transit Authority o LRTA mas pinalawak ang benepisyo para sa mga senior citizens. Narito ang report ni Charmaine Cristobal.
1: Radyo Pilipinas report.
15: Ang mga benepisyo na maaaring makuha ng mga senior citizen. Sa panayam ng programang Golden Heart sa Radyo Magazine, sinabi ni Jason Luis Tamundong, Public Relations Officer ng LRTA, na mas pinadali na ang pagkuha ng diskwento sa pagsakay sa LRT sa pamagitan ng concessionary VIP card na nagbibigay ng 50% discount para sa mga senior citizen, PWD at estudyante. Maliban dito, naglunsad din ang LRTA ng special boarding area at passenger cooling area para gawing komportable ang paghihintay ng mga pasahero. Dagdag pa ni Tamundong, mayroong nakaantabay na trained personnel na may kaalaman sa pagbibigay ng first aid at nakipag-ugnayan din anila ang kanilang ahensya sa malapit na mga ospital na handang sumaklolo sa oras ng emergency. Binigyan din ni Tamundong na ang mga inisyatiba at programa na ilalatag ng kanilang ahensya ay para sa kapakinabangan ng lahat ng mga gumagamit ng LRT.
16: Yes, I'm spreading. Kasi kami sa LRTA, iniisip namin na yung kapag gagawa ka ng isang programa o servisyo na para sa mga senior citizen, hindi lang senior citizen person kasi ang makikinapang. Lalo na kunyari access, kung accessibility o infrastructure ang gagawin mo, nakikinabang din yung ibang mga pasahero. So kung ito ay for the advantage of the senior citizen, it can become the advantage of all of our passengers. Kung titingnan mo, if we lay out all of this infrastructure projects for the senior citizen, eventually lahat dyan ay makihinap.
15: Mula Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Embahada ng Pilipinas sa Jakarta, wala pang namomonitor na Pilipinong nasawi o nasugatan sa nangyaring 7.7 magnitude na lindol sa Indonesia. Yan pong balitang hatid ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
17: Wala pang namomonitor ang Embahada ng Pilipinas sa Jakarta, Indonesia kung may Pilipinong sugatan o namatay sa nangyaring pagtama ng magnitude 7.7 na lindol nitong Sabado. Batay sa kanilang pinakauling monitoring ng Embahada sa Kabutihang Palad, ay wala pang Pilipino na naiulat na patay o sugatan sa nasabing lindol. Dagdag pa ng Embahada na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Filipino community doon para sa pagbibigay tulong sa ating mga kababayang nagtatrabaho at naririrahan doon. Kaugnay pa nito, ayon sa National Disaster Management Agency ng Indonesia, halos 160 na bahay at gusali ang napinsala ng naturang lindol, habang 50 naman ang sugatan. Sa ngayon, patuloy ang search and rescue operations para sa mga natrap sa mga gumuho sa naturang bansa. Mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita sa Ibayong Dagat, bagong halal na Colombian President na nawagan sa Estados Unidos na suspindihin ang pinataw na taripa. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Nanawagan ang bagong halal na pangulo ng Colombia na si Abelardo de la Esperilla kay US President Donald Trump na pansamantalang suspindihin ang pinataw na taripa sa kanilang bansa. Ayon sa ulat ng Al Jazeera, layunin ng panawagang ito na mabigyan ang pagkakataon ng mga negosyo sa Colombia na makabangon matapos ang mapaminsalang magnitude 7.7 na lindol na tumama kamakailan. Itinaas ng Estados Unidos ang taripa sa mga produkto mula sa Colombia sa 12.5% nitong Hulyo mula sa dating 10%. Sinabi ni Esperilla na naging maayos at magiliw ang kanilang pag-uusap ni President Trump hinggil sa kahilingan. Tinatayang $6.4 billion ang kinakailangan para sa rehabilitasyon at muling pagtatayo ng mga naapektuhang lugar. Matatanda ang inendorso ni Trump sa Esperilla nitong nakaraang halalan sa Colombia. Samantala, umabot na sa mahigit 209 na po ang bilang ng mga nasawi, habang 320 katao pa ang pinaghahanap ng mga otoridad matapos ang malakas na lindol. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Alex Ayala umabante sa round 3 ng Cincinnati Open. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
19: Panalo sa kanyang unang laban si Alexandra Alex Ayala sa WTA 1000 Cincinnati Open Round of 64 noong Linggo, oras sa Pilipinas. Ito ay matapos talunin ni Ayala si Elena Gabriela Ruse ng Romania sa score na 6-1 at 3-love. Napilitang mag-retire si Ruse dahil sa natamong injury noong second set, habang suspended ang play dahil sa thunderstorm sa nasabing venue. Dahil sa panalo, makakatunggali ni Binibining Ayala si Amanda Anisimova ng Amerika sa round of 32 or round 3. Nakatakda ang kanilang laro bukas, araw ng Martes, Philippine time. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 41 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
21: Magandang buhay, ako po si Marianne Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang may ibibigay sa mga barangay ay in turn may ibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na gagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Updates mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Luzon. Mahigit sa 12 milyong pisong halaga ng irrigation facility sa Cordillera nasira. Halos 300 hektaryang sakahan apektado. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Darito ang report ni Joseph Cabanas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Joseph.
22: Umabot sa 263 hektaryang lupang sakahan na siniservisyuhan ng National Irrigation Administration sa Cordillera ang naapektuhan ng magkasunod na bagyo at habagat. Ayon kay NIAC Regional Manager Ronilio Cervantes, tinatayang 12.3 milyong piso ang halaga ng pinsala sa mga pasilidad na konektado sa mga communal irrigation system sa lalawigan ng Abra, Benguet at Mountain Province. Dahil dito, 668 magsasaka ang apektado at posibleng hindi makapagpatuloy sa kasalukuyang cropping season kung hindi agad maayos ang mga nasirang pasilidad pang irigasyon. Pinakilos na ng NIA ang mga Irrigators Association at kanilang mga personnel upang magsagawa ng emergency repairs at maisalba ang iba pang lupang sakahan. Inihahanda na rin ng ahensya ang pagsusumite ng ulat sa kanilang punong tanggapan at sa National Disaster Risk Reduction Management Council upang makahingi ng pondo para sa agarang rehabilitasyon. Sa kabila ng pinsalang dulot ng malakas na pag-ulan, may positibo itong epekto sa supply ng tubig sa ilang lalawigan sa rehiyon. Ayon sa NIA, nakatulong ang pagtaas ng level ng tubig sa mga ilog ng Apayao, Kalinga at Ipugaw upang mapalakas ang irigasyon at maibsan ang epekto ng El Nino sa mga sakahan. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
0: Mahigit sa 300,000 magsasaka sa Region 1 nakatanggap na ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks ng DA sa Region 1. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Kasipit.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ricky.
2: Umabot na sa 304,540 na magsasaka dito sa Region 1 ang nabigyan ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk o PAF program ng Department of Agriculture. Ayon kay Milagros de la Cruz, Senior Evaluation Officer 3 ng DA Regional Field Office 1, batay sa ibinahaging datos noong ikalawang linggo ng Agosto 2026, pitang kamalaking bilang ng mga benepisyaryo sa Pangasinan na umabot sa 136,848 na magsasaka. Sinusundan ito ng Ilocos Sur na may 69,856, Ilocos Norte na may 52,006 at La Union na may 45,830 na benepisyaryo. Samantala, nagpapatuloy rin ang pamamahagi ng fuel assistance sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa Region 1. Ayon kay De La Cruz, 1,010 na sa kabuang 1,020 na fuel cards ang naipamahagi sa mga magsasaka sa rehiyon. Bahagi ito ng mga hakbang ng pamahalaan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang makatulong na mapanatili ang tuloy-tuloy na produksyon ng mga magsasaka sa kabila ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mayigit sa 2,000 residents ng Pugo, La Union na kinabang sa Bagong Pilipinas Rice Program ni Pangulong Marcos. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Narito ang report ni Glenda Bakungan Sarak.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Glenda.
3: Bilang katuparan sa hangarin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang Pilipinong magugutom, matagumpay na nakapamahagi ang lokal na pamahalaan ng Pugo, La Union ng libreng bigas sa 2,100 na residente. Batay sa ulat, ipinagkaloob sa mga residente ang tig-10 kilong libreng bigas sa ilalim ng Bagong Pilipinas Rice Program na inisyatiba ni Pangulong Marcos. Pinangunahan ni Pugo Mayor Geraldine Garcia Bulaw Kawile ang idinaos na distribusyon. Katuwang ang Municipal Social Welfare and Development Office at Department of the Interior and Local Government. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ang patuloy na suporta nito para sa seguridad sa pagkain sa bawat mamamayan. Una nang nangako ang Malacanang na maaabot ng naturang programa ang halos 8 milyong mahihirap na pamilya sa bansa kung saan maaari silang makatanggap ng libreng bigas kada 2 buwan para sa Bagong Pilipinas. Glenda Bakungan, Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mayigit sa 10 milyong pisong kabuang halaga ng social pension. Pinamahagi ng DSWD Bicol sa mayigit sa 3,000 senior citizens. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atid ni Paul Hapin.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Paul.
4: Naipamahagi na ng DSWD Bicol ang mahigit 10.6 million pesos na social pension sa 3,541 indigent senior citizens sa Dunsol, Sorsogon. Tumanggap ang bawat beneficiaryo ng ting 3,000 pesos, katumbas sa 1,000 pesos kada buwan para sa ikatlong quarter ng taon. Kabilang sa payout, ang isinagawa sa Gimagaan Covered Court. Ayon sa DSWD Bicol, umabot sa 10,623,000 pesos ang kabuang pondong na ipamahagi sa mga lolo at lola sa bayan. Isinagawa ang 3 araw na payout sa pakikipagtulungan ng Office of the Senior Citizens Affairs at ng lokal na pamahalaan ng Dunsol upang matiyak ang maayos na distribusyon ng ayuda. Patuloy naman pinaigti ng DSWD Bicol ang pag-aatid ng Social Protection Services para sa mga nakatatanda sa ilalim ng pamumuno ni Regional Director Norman Laurio alinsunod sa direktiba iba ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 15 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
23: This is a public service announcement.
24: Discipline is the key.
25: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
25: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
25: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
25: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS,
7: Presidential Broadcast Service
6: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko.
26: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Inflation sa Southern Leyte bumaba sa 8.5% noong Hulyo ayon po sa Philippine Statistics Authority. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod. Darito ang balita natin sa atin ni Jevic Epiz.
25: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas Report.
0: Jevic.
27: Bumaba sa 8.5% ang inflation rate ng lalawigan sa Southern Leyte noong Hulyo 2026 mula sa 8.8% noong Hunyo ayon sa pinakabagong datos ng Philippine Statistics Authority o PSA Southern Leyte Provincial Statistical Office. Inilahad ni Chief Statistical Specialist Eutemio A. Liovado Jr. ang datos sa isinagawang buwan ng press conference sa Masin City. Bagamat bahagyang bumaba ang inflation, nananatiling kabilang ang Southern Leyte sa mga lalawigan sa Eastern Visayas na may mataas na inflation rate. Kabilang dito ang probinsya ng Biliran, Northern Samar at Samar. Ayon sa PSA, kabilang sa mga pangunahing grupong nag-ambag sa inflation sa lalawigan ang food and non-alcoholic beverages, housing, water, electricity, gas and other fuels at transport. Samantala, kabilang sa pangunahing dahilan ng paghina ng inflation ang food and non-alcoholic beverages, transport at furnishings, household equipment and routine household maintenance. Para naman sa pamilyang kabilang sa bottom 30%, bahagya ring bumaba ang inflation sa 9.4% noong Hulyo mula sa 9.5% noong buwan ng Hunyo. Ayon sa PSA, mahalaga ang datos sa inflation upang masubaybayan ang paggalaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo sa lalawigan. Makatutulong din ito sa mga lokal na stakeholder para malaman ang kalagayan ng gastusin at pang-araw-araw na pamumuhay ng mga pamilya sa Southern Leyte. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epiz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
25: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas
25: News Nationwide.
0: Police Regional Office at DILG sa Region 6 nagsagawa ng region-wide awareness campaign para sa Unified 911. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Darito ang report ni Janelle Baclay.
25: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas Report.
0: Janelle.
28: Matagumpay na isinagawa ng Police Regional Office 6 at Department of Interior and Local Government Region 6 ang region-wide ceremonial posting of posters and awareness campaign para sa Unified 911 sa lungsod ng Iloilo. Pinangunahan ni PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo aktibidad kasama si DILG 6 Regional Director Juan Juvian Ininiero. Layunin ng aktibidad na palakasin pa ang kaalaman at kamalayan ng publiko tungkol sa Unified 911 bilang emergency hotline para sa agarang paghingi ng tulong sa oras ng emergency o may krimen sa lugar. Bilang bahagi ng programa, isinagawa ang paglalagay ng Unified 911 awareness poster sa mga itinalagang lugar bilang hakbang upang mas mapalawak pang impormasyon tungkol sa emergency hotline sa mga komunidad sa Western Visayas. Nagkaroon din ng pledge of commitment na nilagdaan na makinatawan ng PRO 6 DILG Region 6 at iba pang katuwang na ahensya at organisasyon bilang pagpapakita ng kanilang suporta at pagpapalaganap ng Unified 911. Ayon kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo, malaking tulong ang Unified 911 dahil hindi na mahihirapan ang mga mamamayan na alamin kung anong numero ang kanilang tatawagan sakaling magkakaroon ng emergency. Para sa Bagong Pilipinas, Gina Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
25: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas
25: News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. DSWD Caraga, pinaigting ang paghahanda para sa Walang Gutom Kitchen. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito report ni Reggie Tanyare.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Reggie.
13: Pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development Field Office Caraga sa pangunguna ni Regional Director Mariflor Dolyaga ang pagpapatuloy ng paghahanda para sa nalalapit na walang gutom kitchen kasama ang pag-abot program, Innovations Division at Technical Working Group. Tinuri ng grupo ang panukalang structural design ng pasilidad upang matiyak na ito ay ligtas, functional, epesyente at angkop sa mga pangangailangan ng operasyon ng programa. Kabilang din sa isinailalim sa pagsusuri at pag-update ng listahan ng mga kagamitan, materyales at iba pang mahahalagang pangangailangan para sa operasyon ng kusina. Bahagi ang mga paghahandang ito ng patuloy na pagsisikap ng DSWD Caraga na maging operational ang walang gutom kitchen at mailapit ang programa sa mga pamilyang higit na nangangailangan ng tulong. Layunin itong makapagbigay ng masustansyang pagkain at makatulong sa pagsusulong ng food security. Sa pamamagitan ng maingat na pagpaplano at koordinasyon, isinusulong ng DSWD Field Office Caraga ang isang pasilidad na magsisilbing katuwang sa pagtugon sa pangangailangan sa pagkain, kung saan ang bawat masustansyang pagkain ay magiging hakbang tungo sa mas ligtas at maayos na kinabukasan ng mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Reggie Tanyare, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Ikalawang batch ng Benteng Bigas Meron Na program sa Iligan City, umarangkada na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang report ni Sheriff Timhar.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Sheriff.
14: Umarangkada na sa Iligan City ang ikalawang batch ng Benteng Bigas Meron Na Rice program sa Barangay Mandulog, kung saan nakabili ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Umabot sa 500 sako ng upland rice mula Valencia, Bukidnon, ang inilaan ng national government na tig 100 sako bawat barangay upang mapakinabangan ang lahat ng 44 na barangay sa lungsod. Samantala, nagpasalamat si Sara Tanoy na may 9 na anak kay Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. dahil tinupan nito ang pangakong abot kayang bigas para sa mga Pilipino at umaasa siyang magpapatuloy ang mga programa ng Pangulo para sa bawat mamamayan. Nagpasalamat din sa Pangulo ang isang senior citizen na si Patricia Gadapan dahil malaking ginhawaan niya ang 20 pesos kada kilo na bigas sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Magpapatuloy naman ang rollout sa iba pang barangay ng Iligan batay sa schedule ng City Agriculturist Office at mga barangay. Una nang inilunsad sa lungsod noong Abril ang naturang programa at tiniyak ng lokal na pamahalaan na sisikapin itong may pagpatuloy ang pagbebenta ng burang bigas hanggang sa katapusan ng taon. Bahagi ito ng programa ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. na nagdalayong mailapit sa mga Pilipino ang abot kayang bigas para sa kanilang araw-araw na pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Bangsamoro MSME Council, tinatago pang palakasin ang suporta sa maliliit na negosyo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito report ni Joania Yusuf.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Joania.
15: Itinatag ng Bangsamoro Government ang isang Regional Micro, Small and Medium Enterprises Development o MSMED Council bilang bagong mekanismo para palakasin ang mga suporta sa maliliit na negosyo sa rehiyon. Sa ilalim ng Executive Order No. 0005 Series of 2026 na inilabas ng Office of the Chief Minister, inatasan ding buuin ang Bangsamoro MSME Development Plan na magsisilbing gabay sa mga programa at polisiya para sa sektor. Layunin ang kautusan na mas mapalawak ang suporta ng pamahalaan sa mga negosyong itinuturing na mahalagang bahagi ng lokal na ekonomiya, kabilang ang pagbibigay ng mas maayos na akses sa mga programa, serbisyo at oportunidad para sa paglago. Inatasan din ang bagong konseho na makipag-ugnayan sa mga kaukulang tanggapan at stakeholders upang matiyak na ang mga hakbang para sa MSMEs ay naaayon sa pangailangan ng mga negosyante sa Bangsamoro. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Lunes, August 17, 2026. Sa pangalan po nating makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyo lahat.
26: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! News Nationwide!
10: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
3: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
2: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
4: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
2: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
5: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
2: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
4: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
4: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Lunes, August 17, 2026. Sama-sama tayo sa impapawid, mga kaibigan, hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ito po si Alan Alianige.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Pambungad natin ngayong umagang ito ng Monday. Traffic update muna, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
4: Radyo Pilipinas, traffic!
3: Ihatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
5: Yes, maulang umaga rin sa iyo, Samang Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound mula po dyan sa may Bonifacio Monumento Circle, nakakaranasan po ng mabagal na daloy ng traffic hanggang sa may General Latino. At masusundan ng pagbagal pagdating na ng West Avenue hanggang MRT North Avenue Station. At moderate to heavy traffic na rin dyan naman sa may Scout Borromeo, paakyat ng flyover ng Timog, at tuloy-tuloy ang pagbagal niya hanggang makarating na dito sa may Ortigas MRT Station. Moderate traffic naman approaching Shaw Boulevard hanggang makarating na po yan dito na sa may Boni. Pero after ng Boni, mabagal yan. Napapunta naman ng Guadalupe Cloverleaf, at ito yung mga pababa ng J.P. Rizal. Mabagal din ang daloy ng traffic pagdating sa may Don Carlos or San Carlos. Dito po yan sa may Guadalupe hanggang makarating naman ng Buendia at Ayala. At dudugtong na rin po yan na dyan sa may Pasay Road na mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Magallanes at Pasong Tamo Extension. May bagyong pagbagal naman na dyan naman sa may Malibay sa Pasay hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ang EDSA mula FB Harrison, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. At moderate to heavy traffic na rin sa may Magallanes sa flyover, at tuloy-tuloy po yan hanggang dito na sa may Buendia MRT Station. May bagyong pagbagal ding nararanasan na sa may Pioneer hanggang sa maging mabagal po yan dyan na po sa may Shaw Boulevard, at tuloy-tuloy hanggang sa may Guadix at Ortigas MRT Station. May bahagyang pagbagal namang nararanasan sa may Gate 3 ng Camp Aguinaldo hanggang Santolan bago umakyat ng flyover. At masusundan na lang yan na pagdating dyan sa may Muñoz, moderate traffic yan hanggang sa may Dario Bridge. Samantala sa may Katipunan Avenue, ang southbound lane po nito, dyan pa lang sa may pag-akyat ng Commonwealth Luzon flyover, mabagal na po ang daloy ng traffic hanggang sa may Ateneo. At muli tayo makaranasan ng pagbagal dito na sa may C5 southbound ng Eastwood, tuloy-tuloy yan hanggang sa may Green Meadows. At pagsapit naman dito sa may Tiendisitas, muli tayong makaranasan ng moderate to heavy traffic at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Bagong Ilog. Pagdating naman dyan sa may Kalayaan Elevated U-turn slot, moderate traffic na lang yan patungo naman ang market. Samantala, ang northbound ng C5, paglabas pa lamang po ng toll gate ng Skyway dyan sa may pagkanan ng C5, mabagal na po ang daloy ng traffic dyan at tuloy-tuloy ang pagbagal niya.

0: hanggang nga sa may McKinley intersection. Moderate heavy traffic na rin nasa may kalayaan patungo naman ng Bagong Ilog at ito yung mga pababa ng Pasig Boulevard. Pagdating naman dyan sa may C5 Libisa flyover at apektado naman ang pagbagal dyan yung mga nanggagaling ng Marcos Highway na dumadaan ng FBR Road papunta ng Libisa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan na pag-akyat pa lamang po ng Aurora Katipunan flyover, mabagal na ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng Ateneo. Sa may Commonwealth Avenue naman yung mga nanggagaling ng Fairview, nakakaranas po ng mabagal na daloy ng traffic simula po dyan sa may Labayani Road papunta ng Fairview Center Mall hanggang makarating na yan ng Commonwealth Market. At moderate to heavy traffic na rin sa may Suswaregi papunta naman ng Elliptical Road at tuloy-tuloy yan nandito naman sa may Panulukan ng Quezon Avenue. At ang number coding naman ngayon ng araw ng Lunes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 1 and 2 at bawal na nga kayong bumiyahe simula ngayong alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Siya mo na kasamangalan ng ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat.
1: Thank you so much, Charlie Nosaris. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Bay.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 14 minutes. Makalipas pong alas 7 ng umaga. Update muna mula sa Campo Crame. Philippine National Police, nanawagan sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay sa pananambang kay BARMM Interim Minister Makakuwa. Detalye mula po sa Campo Crame. Atid sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: J. Mark.
3: Basalan, magandang mga mahigpit na tinututukan ng Philippine National Police ang kaso ng pananambang kay Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Interim Chief Minister Abdurralop Makakuwa nitong Sabado. Sa isang pahayag, sinabi nitong CPNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. na nakikipag-ugnayan na sila sa Armed Forces of the Philippines at iba pang kinangukulang ahensya ng pamahalaan para sa papatuloy ng investigasyon. Giit ng PNP Chief, hindi ito ang tamang pagkakataon para magpakalat ng espekulasyon hinggil sa motibo ng pananambang. At sa ngayon anya ay nakatutok sila sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan para sa kaligtasan ng publiko sa lugar. Puspusan din ang ginagawang hakbang ng PNP para tukuyin kung sino ang nasa likod ng insidente at yakin mapapanagot ang mga ito sa ilalim ng mga umiiral na batas. Tinyak din ng PNP na kanila tutuparin ng mandato na nakasalig sa konstitusyon, may due process at paggalang sa karapatan ng bawat individual. Nanawagan naman ng PNP chief sa lahat na manatiling nakasubaybay lamang sa mga beripikadong accounts at huwag magpakalat ng mga misinformation na siyang magdudulot ng kalituhan sa publiko. Para sa Bago Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, J. Mark Dagala. Update po yan mula sa Campo Crame.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Yung pong fuel subsidy para sa mga kwalipikadong public utility vehicle drivers, tinaas na. Ha? Dati 10 piso, ngayon 12 pesos na per liter. Yan po'y bahagi ng commitment ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapagaan ang epekto ng oil emergency o energy emergency sa sektor ng transportasyon. Maya-maya, makakausap natin tungkol dyan si LTFRB Chairman Attorney Bigor Mendoza II. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber.
4: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber.
5: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. At sa puntong ito, tayo po ay makikibalita naman direkta mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Makakausap natin ang boses mula po sa LTFRB, ang kanilang chairman, Attorney Vigor Mendoza II. Sir, magandang umaga po.
9: Magandang umaga, Alan.
1: Yes, sir. Hingi lang kami ng mga update, sir. We understand kayo personal nagsagawa ng inspection sa mga gasoline stations na nagkakaloob ng fuel discount para sa ating mga public utility vehicle drivers. At ito'y kasunod ng pagdaragdag ng diskwento o ng subsidiya. Dating 10 pesos, ngayon 12 pesos na per liter, Mr. Chair. Sir.
9: Opo, Alan, noong Sabado, first day ng implementasyon ng dagdag fuel subsidy no, na approved ng presidente no, from 10 pesos to 12 pesos per liter, 30 liters a day. At umikot po tayo sa Metro Manila at maganda naman yung nakita kong implementasyon no. So far, doon sa 10 gas station na napuntahan ko, 8 are implementing already no, the 12 peso discount. Yung isa kasi nag-change management sila, so di pa nila i-implement. Pero yung isa, yun ang hihingi natin sa DOE kasi they are not participating in the program. So hihingi natin sana masama na lahat sa programa ng fuel subsidy program ng gobyerno.
1: Opo. Dito sa inyong sinagawang inspection noong Saturday, 8 out of 10. Considering opo, it was opo. The first day, nakasunod ang 8 out of 10, Mr. Chair, sir.
9: Opo, opo. Oh, maganda ho yan. We've also asked our regional directors nationwide na bikot eh, no, silang mga gas stations just to make sure na maganda yung implementation natin at wala ho mga problema. At kung may problema man, ma-address namin kaagad.
1: Okay. So this brings to a total of magkano na? 1,800 pesos per week ang subsidiya ng pamahalaan sa bawat qualified na jeepney driver, sir.
9: Opo, that's right. Oh, 1,800 a week o kulang-kulang mga kung sa isang buwan na more than 7,000 a month po yan no, na fuel subsidy sa ating mga driver. At pag-ikot ko naman at pag-usap ko sa mga driver, eh nagpapasalamat naman sila sa ating Pangulo dito sa fuel subsidy kasi ang laking tulong daw para sa kanila.
1: So malaking tulong talaga kung 1,800 pesos na diskwento kada linggo, lalo na doon sa mga namamasada ng maghapon, Mr. Chair, ano po?
9: Opo, laking tulong. We hope we can give more, no? We hope also na yung fuel goes down, no, yung presyo. Pero balita yes. Ko, akit na naman bukas. So tuloy-tuloy naman ang programa ng ating gobyerno habang may problemang ganito.
1: Opo. And we understand na mayroon, maliban dito sa fuel subsidy na pinagkakaloob ng ating pamahalaan through the various gasoline stations, we understand na mayroon ding mga gasoline station na hanggang ngayon ay nagkakaloob nitong tinatawag na dagdag na mga diskwento, yung loyal customer promotion nila, sir.
9: Ay, oo, tama. Anna, thank you for mentioning that, no? Dun sa walo na pinuntahan ko, yung walong po yun, both yung tatlong malalaking oil companies tsaka yung napuntahan kong independent company, no? Ay nagbibigay ng karagdagang 5 pisong discount per liter, no? So, in effect, ang nakukuha ng ating mga driver is 17 pesos per liter per day.
1: Mm-hmm.
9: So, ang laki nun, no? Pututusin. Kaya tayo nagpapasalamat sa mga gas stations, sa mga oil companies, at sa Department of Energy sa itong dagdag na 5 piso.
1: Opo, itong 5 pesos na ito para doon sa mga customer na palaging doon nagpapakargay ka nga ng kanilang krudo, sir, ano? Loyal customer discount.
9: Tama ito. Po. Meron silang ini-issue loyalty card at libre naman yon para maingganyo yung ating mga driver na doon pupunta.
1: Okay. At dahil na-extend ito, di ba? Dapat sana natapos na ito noong nakaraang Hulyo, I understand, ano ho? Nadagdagan pa ng 2 pesos per liter ang diskwento. Sa kasalukuyan, ilan na po base sa tala ng ating LTFRB? Umabot na sa ilang mga jeepney at UV Express units, ika nga, ang nakalista sa ilalim nitong fuel discount program, sir?
9: More than 90,000 na, Alan, ang nakikinabang dito sa fuel subsidy program ng ating gobyerno. That translates to around more or less mga close to 80%, no? So meron pa tayong hinahabol ng 20% na sana matulungan rin natin. Ito yung sa pagpapalawak natin ng mga gas stations pa, no? If we can expand and enlarge the number of gas stations na nagbibigay ng fuel subsidy program, I'm sure makukuha natin yung 100% para sa lahat ng ating mga jeepney at UV Express.
1: Mm-hmm. And dahil nabanggit nyo yan, yung patuloy na nadaragdagan ang bilang naman ng mga gasoline stations na nakikisa dito sa pagkakalob ng fuel discount. So far, Mr. Chair, ilan na pong mga gasoline stations all over the country ang nakikisa rito, sir?
9: I don't have the final count, Alan, right now, no? Pero ongoing efforts natin to, no? Meron tayong strategic gas stations na na-identify, that's around 1,900 gas stations nationwide, and we're closing in that number already, no? Nakakausap with DOE po, nakikiusap sa kanila na sumali na dito sa programa. So I'm sure, siguro, ang last count to dito, Alan, nasa matat over 3,000 gas stations nationwide, no?
1: Okay. So parami ng parami at patuloy pang nag-accredit ng iba pang mga gasoline stations, Mr. Chair, kung sakali, all over the country ito.
9: Opo, nagpapasalamat tayo sa DOE, ano? Araw-araw, may dagdag na gas station na nagbibigay ng fuel subsidy discount sa ating mga drivers.
1: Ayun. And also, of course, to make sure na tanging yung mga kwalipikadong drivers at nakalista na mga drivers na talagang pumapasada ng pampasaherong sasakyan ang mabibigyan ng diskwento. Ganun pa rin ba ang proseso? Yung plate number ay matche-check through a special app na hawak ng ano, mga nagsiservisyo sa mga participating gasoline stations, sir?
9: That's right, Alan. No? It's napakasimple ng sistema, no? Ang land bank po ang buwa ng app, no? Na dinownload ho namin all 140,000 jeepneys and UV Express nationwide dito sa programa ng land bank, no? And all they have to do is go to the gas station, iti-check yung plaka, may app, at pag na-confirm na duly may prangkisa, may authority yan sa LTFRB, bibigyan na kaagad ng fuel subsidy discount.
1: Ayun. At of course, this serves as a safeguard din, baka mamaya. Siyempre, ito'y dagdag benepisyo na kaloob ng gobyerno sa mga lehitimong pumapasadang mga drivers and operators. So, hindi kasama rito yung mga colorum attorney, di ba?
9: Oo, tama po, no? Tama po. And we continue to update, no, yung ating listahan. Pag meron tayong nabibigyan ng provisional authority o nare-review yung kanilang prangkisa, eh, in-update po natin yung ating listahan. Pero sakali man, just in case, merong makaligtas at hindi na sinabi wala raw sa listahan, there, ipadala lang nila sa amin yung complaint, yung concern niya sa number 1342, yung ating hotline number, no? At agaran natin actionan, no? Iti-check kung nasama sila sa listahan o hindi.
1: Ayun. So ibig sabihin, there is a way to double check din. Baka mamaya may mga instance na deny sila pero qualified naman pala talaga sila. Mayroong mga kulang paraan in place na to check and double check, sir.
9: Yes, Alan, no? Sa 1342 po, tawagan lang nila yan ang hotline number ng LTFRB or for any concern whatsoever, no? Tukod dito sa programang to, feel free to contact the hotline, isabihin nila yung concern nyo at agarang ko namin actionan po yan.
1: Mm-hmm. Okay, Chairman Mendoza, sir, on another matter, we understand ang board ay patuloy ang mga deliberasyon at mga pag-aaral tungkol naman dito sa petisyon na umihirit ng dagdag pasahe dahil sa pagtaas ng presyo ng petroleum products. Please share with us some updates sa aspetong ito, Mr. Chair, sir.
9: Opo. Na-cancel lang yung last hearing dahil sa bagyo. Pero we are resetting the hearing kasi nag-request po yung mga petitioners natin, yung mga transport groups at commuter groups rin, na imbitihin namin yung mga relevant government agencies, no? Kaya ng DepDev, yung DOE at saka Department of Finance. So, inibita po natin sila para ma-enlighten sila. May mga tanong po yung ating mga petitioners, transport groups, na at saka yung ating mga commuters. So, we'll probably reset that next week para matuloy-tuloy lang po hearing natin.
1: Ayun. So, still a work in progress. Ika nga, tuloy-tuloy yung mga pagdinig, Mr. Chair.
9: Opo, dahil nga dito sa request ng ating mga transport groups na imbitihin ang mga government agencies na importante, no, sa pag-determine ng ating fare increase.
1: Opo, Mr. Chair, sir, of course dahil nangangailangan ng matinding pag-aaral, ano, taking all stakeholders into consideration before coming up with a fixed dagdag o increase sa pamasahe ng iba't ibang uri ng land transport sa kasalukuyan. Kasama ba sa pinetisyon o pinag-aaralan ay ang posibleng pagkakaroon ng kahit na provisional muna na fare hike, sir?
9: Oo, kasama po yan sa ating pag-aaral. Submitted for resolution na po yung issue ng provisional fare increase, no? Kasama rin sa pag-aaral yung meron kasing humingi na parang fuel surcharge, no? Ito ay pang matagalang solusyon just in case maglaro na naman ang presyo ng krudo na hindi natin alam kung saan papunta, eh hindi natin iakit yung pamasahe, yung basic fare, pero hiwalay natin yung fuel surcharge. So we're also reviewing that petition, yung request ng ganun, para sa ganun, eh, pati yung side ng commuters, marinig po natin.
1: Opo, okay. Mr. Chairman, sir, salamat ng marami sa mga impormasyon at sa mga update mula po sa inyo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, sir.
9: Maraming salamat din, Alan, sa pagkakataon. Thank you. Good morning.
1: Yes, sir. Good morning, sir. Mga kaibigan, LTFRB, Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman, Attorney Vigor Mendoza II.
10: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Mga kaibigan, 31 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, tayo naman ay makikipag-ugnayan sa National Council on Disability Affairs. Yan, ha? Meron po silang panawagan para sa mas maigpit na pagpapatupad nitong accessibility law. Meron ho kasing, siyempre, pagka ganitong umuulan, nagkakaroon ng pagbaha, mas kinakailangan ng pag-iingat nating lahat, eh di lalo na yung mga persons with disabilities. Kaya kinakailangan daw po ng mas mahigpit na compliance dito sa accessibility law. Pag-uusapan natin yan maya-maya sa pagbabalik mo ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
11: Dong, uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasang maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
12: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
13: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
10: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 35 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. At gaya ng binabanggit ko earlier, tayo po'y makikipag-ugnayan sa National Council on Disability Affairs. Makakausap natin ang kanilang spokesperson, Attorney Walter Jason Alava. Attorney Alava, magandang umaga po.
14: Magandang umaga po, Sir Alan, at magandang umaga po sa lahat po ng inyong taga-subaybay.
1: Yes, sir. Ngayon hong tagulan, siyempre patuloy ang mga hakbang para mabawasan ang epekto ng pagbaha. Kabilang dyan, yung paglilinis, pagsasaayos sa mga drainage system. Pero lately, meron pong insidente kung saan isang person with disability nahulog sa isang hindi pa tapos na drainage work. And we understand the NCDA has expressed concern dito po sa insidente ito, Attorney Alava. Sir?
14: Yes po. Medyo nakakabahala po yung insidente na yung isang persons with disability ay nahulog sa isang drainage work po. So, ini-emphasize po natin sa ating NCDA press release na accessibility is not simply about having ramps or designated facilities. It is about ensuring that persons with disabilities can safely access and navigate public spaces. So dun sa insidente po na nangyari, syempre po lalo na sa panahon ngayon, kailangan may additional hazards po tayo for our persons with disability. And nauunawaan naman natin po sir yung DPWH na meron namang mga actions na inaayos sila for what happened.
1: Ayun, and we understand na mismo ang DPWH ay nagbigay na ng sanction doon sa contractor na may project doon sa binabanggit po ninyo, Attorney Alava, sir.
14: Tama po sir, no? Nagkakaroon na sila ng parang ano, ini-involve na nila yung contractor talaga kasi syempre yung preventive measures, especially nga ulan na ngayon, so need talaga na mas paigting pa yung safety and accessibility ng ating mga persons with disability.
1: Ayun, okay. At syempre, pagka ganitong mga panahon, gaya ng nababanggit natin, yung tag-ulan, may mga naiipon na tubig pagminsan, di ba, sa mga kalye. So, yung accessibility goes hand in hand with the disaster risk reduction and management, Attorney Alava, sir.
14: Tama po, sir, no? Lagi po yan na kakambal din, sir, kasi syempre, the most vulnerable natin will be the persons with disability, especially yung may accessibility na or mobility issues.
1: Opo.
14: Naka-wheelchair, naka-crutches. Kasi pag dating po ng isang sakuna, sila po talaga yung mas, ano po, mas namihihirapan paano po malocate at ma-relocate.
1: Mm-hmm. Malocate at ma-relocate. Well, paano ito? This would probably include kung kailangang magkaroon ng evacuation sa isang particular na lugar. Attorney, ano po?
14: Yes po, sir. Kasi dapat po, part of their, ano po, part of the planning natin, lalo-lalo na sa ating mga PDAWs, sa different LGUs, kasama po talaga yung parang disaster risk planning for our persons with disabilities.
1: Mm.
14: So meron naman po mga different programs yung ating mga PDAWs.
1: Yes.
14: Iba-iba lang po, sir. May mga nagkakaroon sila ng tagging sa houses, so may mga stickers po nilalagay na may persons with disability dito.
1: Mm-hmm.
14: And then ang iba po, dilolocate nila through the parang ano po, parang nagmamapping sila para mahanap po yung mga persons with disability. Tapos at the same time, kailangan din po yung i-relocate sila is accessible din po. Like, accessible yung CR, accessible po yung mga facilities na pwede for our persons with disabilities.
1: Ayun. Okay. At kanina, we started off with dito sa pag-mention sa accessibility law, Attorney Alava. No? Baliban dun sa simpleng dapat ay maging magaan para sa isang PWD ang pagtungo o ang access, ika nga, sa pagtungo sa iba't ibang mga lugar. Ano pang ibang mga highlights ng accessibility law na pwede nating i-share sa ating mga taga-subaybay ngayon, Attorney Alava, sir, please?
14: Yes, sir. Yung ano kasi, sir, yung accessibility law natin based on BP 344, our accessibility law. Ano talaga siya, may salient features. So yung pinaka basic salient features niya is dapat po magkaroon ng ano po, accessible ramps. Kailangan po may ramps. Yung ramps natin dapat po yung mga specifications niya nasa standard, nasa universal design natin.
1: Mm-hmm.
14: Second po, dapat po may accessible na ano din tayo na mga comfort rooms. And then dapat po meron tayong parking slots for our persons with disability. This is also afforded by our DP 344. Dapat po meron tayong non-skid flooring sa mga ano po, mga areas lalo na sa ingress and egress ng ating or entrance or exit ng ating mga facilities. That goes for public and private po. And siguro po most especially din po is the signages. Kailangan po may signages para alam po ng ating mga persons with disabilities kung saan at saan pa po patungo or ano po yung mga kailangan na malaman niya with particular infrastructure, sir.
1: Okay, yan. Nabanggit nyo kanina mga parking slots. Ano? Ito namang mga halimbawa, yung mga public places natin, mga parking areas ng mga malls at mga kahalintulad na lugar. Meron namang proper signages ang mga ito. Halimbawa, yung slot na ito ay nakareserba sa isang PWD. Pero ang problema, pag minsan may paparada ron. Pagkatapos pagbaba ng sakyan, kita mo, lakas-lakas, ang sigla-sigla. Walang anumang senyales na may disability yung nagmamaneho nung sasakyan na yon. Your comments tungkol dyan, Attorney Alava, sir.
14: Yes, po, sir. Kasi Kasi the accessibility law is actually reasonable accommodation for our persons with disabilities. And the priority talaga with respect to the parking slots are those persons with disability having mobility issues. Kasi yung concerns nila, mahihirapan silang pumasok, lumabas sa isang facility because of that mobility. Kaya po sila yung nagiging prioritized. So, yes, kailangan po yung ating mga guards natin or mga attendants natin, be vigilant po kasi marami po talagang nagtatangkang mag-parking dun sa ating mga reserve parkings for our persons with disabilities.
1: Okay. Siyempre, pag sinabing physical accessibility, itong pinag-uusapan natin, nandyan yan. Yan yung pinaka-basic na dapat ay ipagkaloob sa mga persons with disability. Well, in times of emergencies, yung pangangailangan naman para sa accessibility tungkol sa emergency information, Attorney Alaba, please.
14: Yes, cool, sir. Ha? Kasi one of the communication barriers natin is involving emergency announcements. So, kailangan po talaga yung advisory natin para sa ating mga persons with disabilities. Hey, ano talaga intact. So yung disaster risk natin na mga yung management, dapat po meron tayong phone numbers or cellphone numbers para po dun sa mga persons with disability natin. Especially kung hindi marunong or hindi kaya ng ating mga persons with disability is yung mga representative nila. Kasi very important po, sir, na magkaroon po talaga ng information dissemination at the same time malaman po kung saan sila, yun nga, ili-relocate or saan sila ililipat. Hindi lang siguro yung dalawang yun, but paano sila kukunin or susunduin dun sa particular place na nasan sila. So yun sana, sir, ang pinaka maigting natin na hinahanapan po at patuloy po na ginagawan po ng mga programs po at saka mga different avenues natin kung saan tayo pwedeng mag-innovate para po sa mga emergency responses.
1: Mm-hmm. And of course, mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga local government units pagdating sa aspeto ng accessibility, kasama yung accessibility sa mga evacuation centers para sa mga persons with disabilities, sir.
14: Tama po, Sir Alan, no? Kasi the frontliners talaga natin with respect to the implementation of all the different disability laws, hindi lang po yung accessibility law, sir, are our PDAOs, the persons with disability affairs offices with our different LGUs. So need talaga na mas palawakin po yung kaalaman ng ating mga PDAOs. At the same time, yung mga ibang hindi mga LGUs na hindi pa po talaga naglalagay ng PDAOs or hindi naglalaan po ng mga focal persons ay dapat po talaga magkaroon sila ng PDAO kasi yan po yung parang tinatawag natin na grassroots or first line of defense or services ng ating mga persons with disabilities.
1: Mm-hmm. Okay. Nako, Attorney Walter Jason Alaba, sir, salamat ng marami ha, sa mga update, mga impormasyon na inyo pong pinagkaloob sa ating mga taga-subaybay mula po sa inyong tanggapan, sir.
14: Salamat din po, Sir Alan, and on behalf of our Executive Director, Glenda D. Rilova, nagpapasalamat po kami na lagi niyo po kaming naiimbitahan sa inyo pong programa and especially po na we are promoting awareness for our persons with disabilities. So, salamat po at tuloy-tuloy lang din po yung laban ng NC.
1: Yes, sir. Thank you and good morning, sir.
14: Thank you, sir. Good morning.
1: Si Attorney Walter Jason Alaba, ang spokesperson po ng National Council on Disability Affairs.
15: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Good morning kay Sean Kyle Flores. Sabi niya, wala po kaming pasok ngayon sa buong level, public at private schools sa Angeles City. Good morning din kay Lydia Asenias. Good morning din kay Erlito Amores Ranoco. Maya-maya, update mula sa Department of Social Welfare and Development, ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Publiko.
15: 738 AM.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili,
19: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin,
19: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: This is a public service announcement.
22: Public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service
23: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: Mas pinalakas, pinalawak.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
27: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
28: Colab.
29: Sports Radio, Radyo Pilipinas,
30: World Service.
31: Ang taginting ng FM
32: at lakas ng AM
33: sa iisang himpila.
34: Pinagsanib na puwersa
35: para sa mas malawak,
36: mas maraming mararating,
37: at mas maraming maaabot ng impormasyon
38: at serbisyo publiko.
39: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
40: Radyo Pilipinas,
41: news nationwide.
42: Trending issues na pinag-uusapan.
43: World News in 5.
44: Ang inyong institusyon
45: sa Philippine Sports Broadcast.
46: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
47: 66 Impormasyon.
48: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
49: Sports Radio 918,
50: Radyo Magazine 1278,
51: at Radyo Pilipinas World Service.
52: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
53: Mapapakinggan na
54: sa Capital 104.3 FM.
55: Capital 104.3,
56: Radyo Pilipinas World Service,
57: Sports Radio,
58: Radyo Magazine,
59: Serbisyo Publiko,
60: the AM and FM collab
61: sa Capital 104.3 FM.
62: Radyo Pilipinas.
63: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
64: Colab.
65: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na!
66: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
67: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
68: Radyo Pilipinas.
69: Radyo Publiko.
15: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Publiko.
15: 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron hong 50 minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Narito muna ang update mula po sa Department of Social Welfare and Development. Mahigit sa 678 million pesos na halaga ng tulong ang naihatid na ng DSWD sa mga apektado ng habagat at mga nagdaang bagyo. Alamin natin ang detalye mula kay Mary Ann Bastasa.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
15: Report.
1: Mary.
70: Igil pa rin ang pagpapadala ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga lugar na naapektuhan ng mga pag-ulang dalangan nitong habagat at mga nagdaang bagyong Luis at Maymay. Sa latest report ng DSWD, umabot na sa 678 million ang halaga ng humanitarian assistance na ipaabot ng ahensya sa 10 apektadong rehiyon. Pangunahin pa rin ang pamamahagi ng family food packs na umabot na ng halos 1 milyon. Samantala, as of August 16 naman, ay umakit na sa 1.4 na milyong pamilya o mahigit 5 milyong individual ang naitalang apektado ng kalamidad. Sa bilang na yan, nasa 7,000 pamilya o 25,000 na mga individual pa ang nananatili sa higit 300 bukas ng mga evacuation center. Kabila nito, nasa 713 na mga bata rin na nakinabang sa child-friendly spaces, 31 kababaihan sa women-friendly space, habang higit 200 individual naman ang nabigyan na rin ng psychological first aid. Samantala, Alan, sa mga oras na ito, dito naman tayo sa bahagi ng Elliptical Road sa Quezon City ay bumubuhos ngayon ang may kalakasang pag-ulan. Kaya ingat po sa mga motorista. Mula dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you. Thank you so much, Mera and Bastasa, mula po sa Quezon City.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko.
0: 738 AM.
1: Mula sa Quezon City, punta naman tayo diyan po sa lungsod ng Maynila. Kumustahin natin kung bumubuhos din ang pag-ulan diyan sa lungsod ng Maynila.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: Report.
1: Daron po nakatutok si Lawrence Tanhoko. Lawrence.
3: Alaan, apat na bahagi na ng lungsod ng Maynila ang nakararanas ng gutter deep na pagbaha ngayong umaga kasabay ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan at malakas din o may kasama ding malakas na hangin. Batay sa monitoring ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department o yung MCDRRMD, alas 7:18 kanina ng umaga. Ngayong araw na ito, gutter deep ang baha sa Quirino Avenue, kanto ng Vito Cruz at Quirino Avenue, kanto ng Taft Avenue. Gutter deep din ang baha sa bahagi ng Padre Caura at sa bahagi ng Taft Avenue sa tapat naman ng National Bureau of Investigation o yung dating NBI. Pinapayuhan ng mga motorista at residente na mag-ingat sa pagdaan sa mga apektadong lugar habang nagpapatuloy ang masamang panahon. Alan, ano to ha? Yung palabas at papasok ng Taft Avenue, yung ay nakakaranas na ng patuloy na patas ng pagbaha. Yung report kayo na gutter deep ay unti-unti na rin nakakalagpas o nakakataas doon sa gutter at nakakaranas na rin ng kumbaga lumulusong na yung ating mga bayan doon sa mismong baha dahil nga hindi na sila o hindi na kaya o nakakapasok na yung tubig sa ibabaw ng gutter o yung bangketa, Alan. Kaya naman na napipilit ang lumusong yung ating mga kababayan at patuloy na rin yung pagdami ng mga baha dito sa ilang bahagi ng Taft Avenue at ganoon din yung mga kalapit na kalsada dito sa nasabing lugar, Alan. Sa ngayon ay binibigyan o pinapayuhan ng ating mga kababayan na maghanap ng ibang ruta na daanan lalo na yung mga mabababang klase ng sasakyan, Alan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, Lawrence Tanhoko, mula po diyan sa lungsod ng Maynila. Bye-bye time muna kami sa pangalan po ng ating mga kasama naglingkod ngayon pong umagang ito ng Monday, August 17, 2026. Ang ating mga executive producer, thank you, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ang mga co-pilot natin sa technical side, Arnel Villamor, Mark Bukiron, Mary Ann Villos, thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko.
0: 738 AM.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
7: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
6: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
8: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
6: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
9: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
6: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
8: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
0: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
0: Receive credible news and information.